0: Pa'y try terpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action Mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlido. Hindi ko na sakit na yung muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangingi. Hindi na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
5: Nga naman.
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, maokin ni mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
9: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kay na.
9: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
8: Ayaw!
10: Exciting!
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
14: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod

0: meant for men.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic.
2: Dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic.
6: A

0: Yes to Health. Yes to Health Clinic. Binhilan sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santong Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Para di magmantaron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
7: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:17 na mga katropa. Kining maong time check, getod kini kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay sagol nga glutathione o collagen. Kape nga magkapaputi and of course magkapahamis at tuwag panit. Tabang ni, labi nagdunat kay mga skin allergies. Nagawas niya na luwas kayong imnon katropang rap-rap. Gumikan kay stevia ang gigamit nga matang pampatamis. O nga, kape-kape sa tanin nyo, ha? Poslan mang mga ape, mangita tag kape nga makahatag o kaayuhan sa tuwag lawas. Mag-Santon Gold Coffee Mix na!
8: Sa modernong panahon, diin na kong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan o aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects.
8: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
9: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
8: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.

0: Dos libertas data popule. Nes esse e non esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong waipuls ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan niini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot dinhi nga tagapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa atong pag-ubanuban. Nining atong tulumanon ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Miyerkules. Bait sa 29, baga katropa sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026.
1: Bullseye.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako di ay katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Bullseye.
2: Libertas expresiones nan solom iost lukindi es. Sin itsam iost odinde.
1: Bullseye.
2: Kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, mayang buntag rin taran yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye!
3: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning! Good morning mga katropa, kumustang tagsa-tagsa kabaga kabuntagon. Morning katropang Alex Comendador. Malasadang. Ha?
4: Hindi sila.
0: Mahal gahapon pa bitong ni Mahal.
4: Grabe.
0: Pero saon taman ang katropang Philip niya. Pag-ampo, gimo ka mong brother JC.
4: No.
0: Good morning ni Abay nako Japit Candle. Kami may kontrang Abay Japit gabi eh. Ako may sagiingnan gabay, gibuy lang ha.
4: Sabay. Nanalagi ni Alzi nga to ang Facebook ko.
0: Oh. Oh, magyapo na monetize. Okay, daghan matag violation.
4: Manalagi mo, please. Ako na naman eh.
0: Karoon na pong kabantay. Natay sin siyo na.
4: Depende.
0: Natay, praga-prangka pag-istorya. Wa man takasuway anang monetize. Kaya sige, may taga-violation.
4: Lagi. Pero importante yung malaga. Di ba, Brother City,
0: ang importante. Sa bitaw, mag... milagro kay wa ta maputol ron ka trobang rap-rap.
4: Hindi, nitanawas, Brother City, ham. Na. Yeah, si Madam Faye, nitanawas sa ting. Good morning.
0: Mga silingan ako sa akin ang mataw.
4: Oy! Dera mag-celebrate ta. Kay finals na ang team sa akong manager.
0: Kami, Alex Comendador, schedule lang tayo na mo ron. Championship ang mundo waron.
4: Sa asa man na kakaligula?
0: Sa kata 35, batas.
4: Rumoma
0: yun kay unahon ko ng mga bata-bata.
4: At least, yeah, inighuman mga bata-bata. Mabing ba mga bata-bata?
0: Ang exciting ko noong kasikas, nangaputol, ganyan sa exciting Pilipinas.
4: Ang ato, wala.
0: Kani, wag kita kay bawon eh.
4: Daig ko tagahapon. Random
0: magali mga programa maputol, wag kita ngaligabinuha ang nato. Si Uncle Nita mo'y naghinanggaw ni.
4: Pwede, ang ato lagi, ang patag programa, kanahanglan mo dahil.
0: Ay, lang saan ninyo i-report. Namang ko yung tingalitig report na to.
4: Hangyo lang ta.
0: Ay, maloko isa ta. Pila pa iba, kuhan, ako mo bayad lang
4: ko. Hindi, ayo sa lagi. Ikaw niya, ikaw mo ay komentaryo. Ako mo ay komentaryo, pabor.
0: Balita.
4: Balita.
0: Ikaw mo ay panaway, o niya.
4: Ayaw, ayaw. Kaya ikaw may nanon, good nga, hinawayon.
0: Ayaw.
4: Ikaw kay, nanon mo kong pala-pala.
0: Ako naman hinawayon. Hinawayon. Nga, ay saba, ready na akong pispano. Tanawa rin akong pispano.
4: Ah! Ready na. Sila nandun rin nga siya ka, I'm coming.
0: Ay, yeah. Ako isense itong atong amo.
4: Isense itong amo. Siya itong amo.
0: Okay, pero, basa sa greetings.
4: Greetings na, katropang lista tanino. Good morning. Sos na. Halbot sinaw, boys.
0: Nabaw kong panghaplas gabi.
4: Uy. Ah, nagamit ni mga to, Santon Herbal Oil.
0: Grabe, lo. Ako yung naluoy di kate, kay kadlaon na nakatuog in town.
4: Ay, ay.
0: Sos, kung di ko manghaplas. Di man ko kajutiron. Tay kapuya lagi ng sagun sundua. So kay Domingo, Lunes, Martes. Og na dayon pan championship na buruk dua na sa. May ra pag mabarsiti taning dua ang ato ini pag ang pagkuan raman kanang hinabugiro.
4: Ano ni Chef na ko ako ang main game basketball man.
0: Ay, billiards na magkaroon ko. Mga pandato mo na.
4: Billiards ako. Gano?
0: Wa man ko anang mga kuan god.
4: Di man kayo na si Hago ang billiard. Di kayo Hago.
0: Ay, di man siya gumaling nga, wana.
4: Ako.
0: Napas mo naman ko anang billiard.
4: Ni Chef.
0: Sos. Billiard na mo sauna. Di ilan ako kung ano.
4: Di walo mo kuruto ka po. Iha ma mo ni Sugod. Ang ako negosyo sa una 20 years ago.
0: Casino.
4: Ay, negosyo na ko ron.
0: Casino.
4: Ayun na ako nagtropa. Duwa ko nga tropa dyan. Dumbul-dumbul.
0: At least. Basta dumbul-dumbul. Maimig yung kaana. Grabe, sad si Brother Jesse Tim. Good morning. Sama na ang mga gwardya ninyo. Asan na napita? Baseline. Gwardya baseline, brother.
4: Kamay kasikas, mata.
0: Mata na. Oy, taga baseline, mata na mo. Gamay lang ko nga, kung lang ginipakita ng picture ng video nga. Sige lang nagkatong.
4: Manapay makawatan daw sa baseline. Ah, kanata ipakita ipakitang video. Ano yung resulta nakawatan? Tugtog ko rin sa pansitan.
0: Good morning, day. Tilingawa na mo kami sa Abay Japit kandol gabi. Kami may kontra gabi.
4: Ah, na-feel din si Abay Japit mo.
0: Oh, ako mag-iingnan nga. Og mudaog. Ano na? Ako mag-iingnan nga. Og mudaog gali mo ba? Og ma, di na gito ka-ingrit.
4: Ano na? Ito ingrit ka naghan.
0: Ako manggihulga sa daan sa Abay Japit.
4: Sa iwan rin mo.
0: Oh, gingnan ako nga. Ikaw, og mutapal ka.
4: Ah, naran ni mo.
0: Sagsaon din mo. Ay, ah. Pagpasiguro ang maban.
4: Telepon to sa Abay Japit dito.
0: Nawala ko magtanaw. Katropa, porting nag-go agi. Sos!
4: Ay,
0: Inoon ko, lisuway ko bangga atong ilang kauban. Balik ko sa agi, wala ko niyo sabay, ni Itza na lang ko.
4: Ano na
0: sun? Ay, basta highlights, di kayo ka masipyas. Pero muna-munas, ginhawa to katropang Philip. Good morning ni katropang Ken Lercosa.
4: Hoy, katropang Ken. Huwag ka mabuhak ng mo ang screen protector, ha?
0: Ay, ya! Pulipid na gud ni.
4: Courtesy of katropang Ken.
0: Mahala kita si Gig pamutbot, ani ba? Eh, salamat kay Sir katropang Ken Lercosa. O, saha para na?
4: Pero,
0: bisa ko saog chat sa mga chicks.
4: Dimingo ko sa...
0: Ang mga chicks ba? Inig-chat. As katis kilit. Ah, di ka kita.
4: Dimingo ko sa manok gikas RMI.
0: Maulig yun na. Wala tayo daog-daog. Ito,
4: tinabay. Ligabot to, di ba?
0: Maulig. Kanang tar... Kuan ba? Kanang bihag.
4: Ma'am Prem, Stenems, good morning, ma'am.
0: Josephine Pakulaba, good morning. Pagkatagatang kita, Lisay. Ingon si Diggs Kapinpin mo adto na kuno tas outer space.
4: Adto na outer space.
0: Ako, kano sa amang recruitment ay anak bong? Pong mga katropa buhaton na ni aron makaapil ta nang adto tas pero di man magsilbi magkasiyan to
4: wa man imuro ba tong ipa-eskwela
5: mauna moy akong dakong problema.
4: Ilang apas lang niya, apas.
0: Bon.
4: Walmilda Langlang, good morning. Mm. Dina sa City sa Pagita sa Barangay Inayawan, good morning. Niya diyang tanan. Katropang Baby Fred Batistil Pusa, good morning. Inayawan gihapon si Batistil Pusa. Niya si katropang good morning brothers. Katropang GCT ham, baby face kayo mong doada. Kiss koskokobe.
0: Ayaw!
4: Basta na sa Alex Comendador. Good morning, Alex.
5: Yeah, dito sa Alex Comendador. Awang prokwa mo, madtos katropang Alex Comendador. Huwag niyong magkakita.
4: Championship.
5: Sunod na mo. Kami, kaoban mami Alex Comendador sa 35 ho. Hindi nga mo. Kami, sabay dyan. Kaoban kami sa 35 ho.
4: Okay kayo.
5: Sa bata-bata, mga kontra mi Alex Comendador.
4: Jesus, kanito si Lizal. Yes, Basak, Lapu-Lapu City. Good morning.
5: Good morning.
4: Yeah. Uy, si katropang Alan Oy Quinco, brother.
5: Oh.
4: Boss, good morning.
5: Morning there, boss, ha?
4: Sa, kwan, sa fire.
5: Mga LC boys.
4: LC boys.
5: Eh.
4: Kwan man eh, labaw pa rin LC. Si katropang Alan Oy Quinco.
5: Oh, namina po doon sa Ati Raidel Rosalejos. O niya, good morning. Ito kang Bonnie Gakayan Gumapak. May butang. Sa bagataga Upper Soran Association. Yes, kinasangan Cebu City. Wapak ko no katropang Miguel Solon, kita na karong kaya Biyernes. Tantood kong wakatukar sa Elizabeth Hotel, kaya nahimu mo kong parsiti ko.
4: Karabiyernes.
5: Karabiyernes, matukar na kong mangwarta na sa kong bali ko eh.
4: Bonnie, kakayan,
5: gabiin na kinintos si kong gabiin.
4: Sila?
5: Kinintos.
4: Ah!
5: Lagi! Gihatak ni Jakar pag daog na
4: mo. Wow!
5: Hilot. Ay, uwang ay kay ang hilot. Ang hilot deras nuwa tayron. Kuret ko 4 naman kape nang sa kauras. Ni ako sa kauras usar man nakatil.
4: Usar nakatil. Mr. Lita Fuentes, kayo din, good morning.
5: Si Elvin Mait Gagas, good morning. Ania. Wala ba manata greetings manata?
4: Ah, manata.
5: Dita maglangay kay akong isda agi ko ana. Giandam nang katropang atin ni Ray.
4: Lando.
5: Paspasin na ni Alan, ha? Anyways, dita maglangay mga katropa, arita sa tuwang

0: Nag-una karon sa tuwag magahis, gutanan niya. Kanhi House Speaker Martin Romualdez, gisigilag patubag. Uguman pang mga akusado, matod pa gipatubag sa ombudsman sa kasong gipasaka bato kanila. Guys, maura ba ni... Kon man ni Kadrobaga Philip? Dahil
1: Flander. Dahil Flander.
0: Of course, naagin na.
1: Dahil Flander. O sa man eh, kanang
0: pagpriso katropaga
1: investigar lang, may priso-priso.
0: Kana mo itong siren karun taod-taod. Kay, gapon, matod pa, gipatubag man, kuno-kuno, katropaga Philip. Although, last year mahiya naman kayo, niya karun, walang pamilya. Purangkat, hinumdum ka itong speech. O, ni Icon ba? FPG ba? Walang kamag-anak. Hinumdum ka itong speech. BBM mo masayang, matod pang BBM nga, nasaktan ang puso niya. Hinumdum ka sa speech sa itong pinalangga in taong presidente pagkakatropa nga ningon yun sa presidente BBM. Nga, sakit man kuno ang iyang dugan. Ha? Ayaw si patukar diyan ng programa, ta?
2: No.
0: Sakit ko no, matod pa, katropag Philip, ang iyang dughan, pero matod pa niya. Presidente siya sa mga Pilipino, dili sa iyang pamilya. Ha? Hinumdum ka speech sa itong presidente?
1: Katapulis!
0: Oh. Niya, akong basahon akong i-play dre.
1: Sige.
0: At least madungog ninyo, wala sa'yo na, paminawa ha. Ang iyang iya, paminawa ha. Speech ni PBBM, gipahinungod kang Romualdez. Kikarong adlaw ha, tiwason na to kay nag-speech si BBM ni Atong Lunes. Daghan kayo mga deris ato, gumpam, purti mo na kabiba. Si Kung Ahong, purti mo na kabiba. Mga opisyal, mga politiko deris ato, sugbo, standing ovation. Porte ganilang lipayas, gobyerno ron. Now, si PBBM, humanas yang suna gahapon. Si Alan Peter Cayetano na may itawag o counter-suna.
1: Counter-suna.
2: No.
0: Pero, throwback sa tagamay. Atong balikan ang pamahayag ni PBBM kay gahapon ang ombudsman, nilihok naman katropa ka Philip. Aton pas ombudsman, mga katropa, patubagon na nila. Si Martin Romualdez, ang atong kanhi speaker, nang dahil kay speaker bumabaha ng ayuda. Tubagon ko na nila sa kaso katropang Philip nga gi-file ngadtos ombudsman, una complaint affidavit for plunder. Ikaduha, direct bribery. Diya pagyoy graft and corruption. Unya money laundering. Patong-patong niya kaso. Now, kinanglan, ato sa ning, budsman, pabasahan niya mis inyong gifile nga kaso, ha? Kaya nga tong likayan, manggudan eh. Basig, mag-file-filing mo kaso diyang diligon. Filing a case is one thing. But proving them guilty to court is another thing. Tingali, maprisog ka diyot.
1: 3 months.
0: Tanawang nahitabo kang Sara Discaya. Muna itong panaminan. Ang Discaya dili na lalisonon katropang rap-rap kung nakabinipisyo basko rakot. Nakabinipisyo agad. Sunang kag nipalit
1: lang. Tanawang itong ilahang sa una katropang Janli.
0: Oh.
1: 20 years ago. Gipakita man na kinsa sila.
0: Oh.
1: Ang mga Discaya dito sa Pasig.
0: Oh.
1: Wala'y ultimura kayo.
0: Pero tungod sa mga proyektos gobyerno, midato orap.
1: Tanawa ko itong ilaha ditong mga opisina sa ilang construction.
0: Sus,
1: grabe dako.
0: Makahire pag mga artista sa ilang, mo gani akong goal, og ako'y madato, i-hire ko na sa Bon Jovi, mo gani magbidjokis among balay. Madato ko.
1: Thrice a week.
0: Ha? Alasag palabi, kaya magbaw mas akong in English, ana. Ay, ano ba ito? Ay, ano ba kay Kwarta Unlimited? Kana si kisamay artista rong sikat yung gayo. Ako magong...
1: May mong crush.
0: Kisaman. Daggan magong crush.
1: Si Kuan, number one.
0: Kisaman.
1: In Angel Luxin.
0: Oh, anda ko ang magkaglawas. Saan na? Saan na ka tong darna pa siya nga?
1: Si Kuan, si...
0: Ko pa silang ding.
1: Marian Rivera.
0: Minyo na sad. Barbie Imperial. Oh, ilan na?
2: Jillian Lloyd.
0: Ana, mas bakusan ako, makikuma.
1: Di, wala.
0: Wala di mada yan.
1: Wala to, wala.
0: Mga ba?
1: Wala to sila.
0: Lloyd, ano kung Jillian Maestro na ba?
1: Wala ki. Pwede, pwede, pwede.
0: Pero kana si Jillian, mamaon ay mong mga ganahan.
1: Ah, di.
0: Pag pananglitag ako na ikorta, hayroon akong katabang, si Kwan, Ibana Alawi.
2: Ibana Alawi.
0: Di ang iyang role ra mag-black result sa mong balay.
1: Balay.
0: Kaya ganun si... Tanawa di Skyo. Gifailag kaso. Diripas open gitanggong. Pero siya na hitabo. Gawas. Bullseye. Mama, itong likaya na nike. Basig lipat ni. Gamiton lang ni baga katropa for the sake of satisfying the public. Kaya di naman ginilalisonon. Rumaldis man yun eh. Ha? Di man yung kumutuo nga way kalabutan si Rumaldis. Di man yung kumutuo nga way kalabutan si BBM. Ha? Kasi may mutuo. Kabanga ako nimo. Ikay imong last pirma. Nimingong kang wakan nakakwarta. Ilas pa kay kami ingon diag mahiya naman kayo. Now, balikan na itong speech ni PBBM. Masaya yung ingon ha?
3: Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan...
0: Saan itinuro ng ebidensya? May ebidensya, good.
3: Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang...
0: Gimo ko na niya tanang mga buhaton. Anong kinanglan yung buhaton? Ha?
3: Tuntun ang punot dulo.
0: Ang punot dulo ang hinungdanan ng tanan.
1: At sino ang puno at dulo?
0: Mumuro-muro-muro sa sino at ano
1: ang ebidensya. Ang punot dulo.
0: Punot dulo. Dahil...
1: Tambayan.
0: Sa suko.
1: No. Diyan, diyan...
0: Hindi...
1: Tayo
0: natutulog
1: sa suko.
0: Ang balita. 24 oras. Now! Alita, itong balikan.
3: Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong.
0: Naanak ko na yung naunang nakasuhan. Sa ito pa, silang Jinggoy. O si Marco Limo, may unang nakasuhan o nakulong. Okay. Kisa pa may laing congressman?
1: Sila ra sila.
0: Politiko di ay.
1: Wa may laing congressman na kasuhan. Sinado.
0: Kay katropang Philip, ang angayan mangkod nato ining makmakon yun is those who are elected officials. Kay di man kumutuo, kaning mga appointed mangkod, and appointed at the term, and appointed. Under the bonal list, mga gi-elect. Og ang mga elected official, di lang kaoyon sa ginawaan na nga. Muringon nga. Ma okay ngon is BBM nga. Para magbugo kay ginhawaan sa Lariga doon. Pwede. A ground for dismissal na.
1: Si former attorney.
0: Kanhi abogado ba? Example, siya may giingon na ng bubosan.
1: Bubo.
0: Kay, di man sila protected sa Labor Code.
1: Dili
0: man. Katropa ka film. Kani, ang gikinhanglan na ng mga appointed katropang rap-rap, kani lang gitawag og trash. Dili condom. Uli pagsalig. Trust and confidence. Maura.
1: Halig og inig.
0: For example, gi-appoint kang BBM.
1: Okay.
0: Gihimo kang sa may mong...
1: Akong ganahan?
0: Oh, ganahan posisyon.
1: Kuan, chef. Malakan niyang chef.
0: Wa, manailabot. Example lang, gihimoon kang...
1: Kuan, ako'y DPW secretary.
0: Gihimo kang DPW secretary.
1: Okay.
0: Pag tanawang BBM ni mo siya nga, murag na nga upaw na.
1: Lundang ka sa imuhang paglait-lait na ko?
0: Wala
1: ka sa putol!
0: Di ka ikaw, iba ako duda naman yung panghirap. Huwag kayo siguro ni Mata kagadlaon, giputlan sa ni Mo si Jiri. Okay, nasuyaan mo ba? Kanang buhok ni Jiri, imong isuyaan. Kay trabaho pa mi kauban mo ginala kong maestro sa Outway. Trabaho pa mi sa Outway. Huwag gina matandog ni mo. Ni usap, ni jail rin na din ka usah. Pero kung gina nga, ay nag-usba.
1: Balikan.
0: Ratong balikan. Kaya kani, pa, sama sa mga appointed ba? For example, barang, kanang basic kayo.
1: Basic kayo, kwan?
0: Barangay secretary.
1: Okay.
0: Bisag wak na isa. Og maingon lang na nga, mara mag, sumol na magigagnaw. Pwede na natang tangon.
1: Pwede yun.
0: Oh. Okay, trust and confidence ra man katropa ka Philip. Ingon nga, wa na magoy salig sa imong kilay.
1: Oh, okay.
0: Ay na pag secretary da, pwede na.
1: Oh,
0: oh katropa ka Philip.
1: Pati na man imong nao, pwede sana.
0: Pwede sana. Okay, pwede man imong ibutang ra nga to nga. Dili sa nang bubutang to pati nga ang lesson basan. Ina na mo nga, wa na kay trust and confidence.
1: Lost of trust and confidence.
0: Di man kumutuwa katropa ka Philip nga kining mga gi-appoint sa mga politiko. Mga wat ni, og way blessings babaw. Kay simple kini tantangon. Ha?
1: So mo na ginaka.
0: So, makaingon gyud ko nga naay politiko na kisamay na priso sa giingon ni Presidente BBM. Kay ingon man siya tanaw. Ah, sa giingon.
3: Tuhan at nakulong.
0: Ha?
3: Mga unang nakatulong.
1: Di ba siya pit kalit?
3: Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong.
0: Oh, naanak ko noy nakasuhan og na priso.
1: So, Marcolita. Pero di ba ito kwartas gobyerno?
0: Mao siya, thank you.
1: Dingo yung Estrada.
0: Wase klaro. Wala.
1: Kanya, dito siya ako sa San Juan, naanay siya dito.
0: Di, bisan pag sa ila San Juan, di man na siya congressman dito, senador, mana. Ibong bitaw ko ron, karon si Matibag, ila i-relate permis si Aseping Lakson, siya nga. Dito ko nung stagig, na i-ghost, kanang ghost project. Ang problema, di man na congressman dito sa Alan Peter.
2: No.
0: Ha? Now, tiwason na itong gamay. Tiwason na.
3: Mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker.
0: Huwag na magpak!
1: Wala.
0: Huwag na, balik ka na kung tanantag na ba'y na magpakan.
3: Patong-patong na kaso labang sa dating speaker.
0: Kay man to ang... Jerbel! Ato, ibali, remind us na to kay...
1: Nakurat sa...
0: Si lead prosecutor Jerbel Luistro.
1: Kinsa?
0: Lead prosecutor! Lead!
1: Ali!
0: Kay ingon man siya nga the best ever speaker, ha? Belwa man lagi ka mo ingon tampo nga kanang pakpak. Kay grabe gumo standing ovation gud mo. Ha? Grabe gumo. Remind di ka kay ingon biya ka nga.
4: Oh? Ever speaker of the Congress of the Philippines.
1: Ever in the history.
0: History. History ever good. Basta na galing na ever.
1: Oh, na best gina.
0: Tanan gina siya. No, for months of forever ano ba? The best ever, huh? The best among ever. The rest. Oh, di ano?
4: At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
0: O, tanawa na o. Karoon, saon man nga ang dahil kay Speaker Jerbel? Ikaw rin ba'y lead prosecution counsel?
3: So, labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito.
0: Sakitan o eh.
3: Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo.
0: Digan, kasi manang, di man itong butar, no?
3: Ng aking kaibigan.
2: No.
0: Namakpak, kung saan man pakpaka ninyo? Pakpak kay Finland si Speaker? Di na rin bagini mabakwi ning nang dahil kay Speaker. Now, sa itong pag... Kumersyalan to gamay.
1: Sige.
0: Sa itong pagbalik mga katropa, di ay counter suna si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano. Taas-taas si katropa ka Philip. Apan ato lang.
1: Ato pa minaon.
0: Taas sa dani.
1: Pila ka minuto de?
0: Uras man sa ninyo. Nag-privilege speech manggod si kanhi speaker Alan Peter Cayetano. Tungkol sa istaat. As taas ni kadrobang rap-rap, pero i-post na nato rapog maglisod ka diag da-download. Uras manggod ni. Pwede mag-acolay mo place audio o niya, dihalan ni mong video. Pero nako i-send di mo kadrobang rap-rap. Komersyalan o saan nato kadrobang ka Philip. Standby sa itong pagbalik.
1: Oras exam Cebu Filipina standard time alas 8:53.
5: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: XFM.
7: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
9: Marlene, Ochia, napiyok akong bumog, piling napiyok. Nang buha ko babimog, binog ako Santone Plus lang. Marte akong dumintin, maayo kayo siya.
7: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Melchor Garcia, taga-puro, Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kaadlaw, tulukadlaw, mura mag-ibaskog ko gamay. Mura ko'y ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyong premium D3 coffee mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
11: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
12: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor ni.
11: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ka magsugod?
12: Aya!
13: Exciting!
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
15: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
16: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
18: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Abli na!
22: Abli na!
20: Abli na!
22: Yes!
20: Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 8:59 na. Sa kabuntagon, atong time check mga tropa, atong ginato sa Premium D3. Premium D3 mga katropa, kini mo ay makahatag instant energy sa atong kilawasan matag-adlaw mga katropa. Because itong Premium D3 katropa, ang Janlay, ginawagikan mga katropa sa Virgin Coconut Oil or kanang VCO o sa Malunggay Oil mga katropa. May makahatag na ito o dugang kalagsik sa ito ang kalawasan. Soft gel capsule mga katropa, hinungdan nga dili kinilisod imnon. Maganin inyong usap-usapon mga katropa kung wak mo'y tubig. Makahatag ni o instant energy sa itong kalawasan, makapaboost sa ito ang immune system o yun man makapaabog sa mga balatian. Pag-iibabot at doon ang mga katropa sa mga suki nga butika, pagkita ang Premium D3.
0: Bullseye!
3: Now, arita ka tropang Philip. Kaya di ay counter suna. Si Senate President Alan Peter Cayetano tas taas yun ang iyang privilege speech kagahapong adlawa. In relation sa Sona's presidente, kay ingon tampo nga daghan magod ka tropang rap-rap ang miisang kilay baga ka tropa. Ha? Miisa ang kilay ka tropa ga Philip. Ha? Kay ang mga saad mangus presidente labi na tong racket murag layo mang gyud tinuod.
2: Daghan ra ba kay nagawas ko mga memes ka tropa Janli.
3: Are,
2: ang unang muadto karo didto sa outer space ang first family.
3: Ayo. Be are be are ta og ingon first family niya adto sila didto niya dinahi mo balik.
2: Ani murag laki.
3: Ayaw! Karoon na ayaw na ito, ma'am. Homan pang termino. Wa na tayo prisohon.
4: No.
3: Ha? Be, atong i-play o sa katrop. Na-rap. Na. Okay. Ang counters una.
2: Counters.
3: Ni Senador Alan Peter Cayetano. Maliwag ko katropang rap-rap.
0: Bullseye!
5: We recognize the gentleman from Taguig yes. City. Our good minority leader, Senator Alan Cayetano.
6: Thank you, Mr. Senate President, Majority Leader, dear colleagues. And before we start, may I congratulate also the Senate President for his speech yesterday. Akma talaga sa panahon. Thank you for reminding us to settle down. May we also remind you to settle down since you're still single.
5: Mahirap yata yun, minority leader.
2: Kamaog, Ginis Gonda.
6: Mahirap na masaya.
2: Pedro.
6: Thank you, Mr. President. May I start by reading a verse from a prophet who is respected by Muslims, Christians, and Jews. Jeremiah said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." God talks about plans. Wala pong sino man sa atin ang magsasabi ng plans o plano na walang vision. Vision is contingent on actions. So siguro po sa privilege ng opposition at ng minority na magbigay ng kontrasona, napakalaga po na meron tayong isang bagay na pagkakasunduan bilang mga Pilipino, which is a common vision. But in Jeremiah 29:11, when God says He will give us hope in a future, the plans comes from Him. But if we choose our own plans, or if we choose the plans of the devil, the reverse will happen. We will not have hope, we will not have a future, and instead of prosperity, we will have harm. Many times in the 1980s, I asked my dad about politics, about government, governance. Minsan tinatanong ko, bakit marami kang kaibigan sa oposisyon? Bakit marami kang kaibigan sa media? Bakit ganyan ang debate sa batasan pambansa? Ano ang issue ng Marcoses at ng Aquinos, not knowing that two of them will be my colleagues today, not knowing that we will have a President Aquino and President Marcos much later. But there was always a common thread in the answer of my father when I would ask him questions. He would say, para sa inyo to, para sa mga kabataan to, kayo pag-asa para sa next generation ito. It is in that spirit that when I read the Bible and see the Father's heart, the relationship of a father and a son should be the relationship of leaders of a country, leaders of a province, leaders of a city, leaders of a barangay with his constituents. So payagan niyo ako, Mr. President, na ipagpatuloy itong conversation na to na tawagin nating kontrasona sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang anak sa isang ama at pagsasagot ng isang ama sa kanyang anak. So syempre po, ang unang tanong nung bata o nung anak, Tay, Tatay, Dad, ano po ba ang state of the nation? Syempre po, sasagutin natin siya, Anak, ang state of the nation ay isang paglalahad ng estado o kalagayan ng ating bansa. Kamusta ang ating komunidad, kamusta ang ating gobyerno, ang ating ekonomiya, maganda ba takbo ng buhay, hirap ba ang ating mga kababayan? Tay, bakit po kailangan ng state of the nation? Sagot po ni Tatay, para may starting point tayo na pag-usapan natin nasaan ba tayo ngayon, saan ba tayo papunta, paano tayo pupunta doon, ano ang vision, goals,

0: bayan. Watak-watak na nga tayo, lalo pang nagkakawatak-watak kapag ka may mga suliranin o crisis. Ano kaya ang pwedeng magpakaisa sa atin? Or ano po kaya ang pwedeng magbigkis-bigkis sa atin? Una po, ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa ho, pagmamahal sa isa't isa. Pero ngayon po, pag binabash natin yung isa't isa, nagagamit na rin ang Diyos, nagagamit din yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa isa. So may I propose that we work together for a common vision. We will disagree how we get there. We will disagree what to prioritize, how much to put where, how much time to spend on each issue. But if we agree on a common vision, then we have something to truly give the next generation. Tay, ano po ba ang vision? Ano po ba ang goals? Ano po
1: kisa
0: ba ang
1: plans?
0: Vision ay siyang makikita ng isang leader o na isang community. Ito ay isang kaisipan na kung saan niya gustong dalhin ang kanyang pinamumunuan. Kailangan ng pagkakaisa papunta sa isang vision. I'm reminded of the story told by many people, including Dr. Miles Monroe, of the story of Walt Disney. There was this particular ride that was going to be groundbreaking, first of its kind sa Disneyland. He put a bench, he continued to just look at that area, then started drawing, then called his engineers at sinabi niya sa engineers, eto ang gagawin natin, bagong ride. Magiging bagong section ito ng Disneyland. He died before it was completed. When it was completed, the MC called the wife and said, before he passed the mic sa asawa, sabi niya, nakakalungkot because hindi makikita ni Mr. Walt Disney yung project niya. So pagkuha po ng mikropono ng asawa, sabi niya sa MC, ikaw ang nagkakamali. Kasi ayan yung upuan, no? Araw-araw nakikita ng asawa ko yung project kasi may vision siya. Tayo, ngayon lang natin nakita yan. So, isn't it time that we provide a better vision, a more comprehensive vision, that we articulate what we really want instead of political slogans, no? Importante yung political slogans, a safe and comfortable life, a better Philippines, para sa may hirap. Importante po yung mga yon. Ngunit, napaka-importante po na may shared vision tayo. Tay, ano po naman yung mga plano?
1: Yeah,
0: ang plano ang sasagot sa mga tanong na paano natin ma-achieve yung vision? Paano tayo makakapunta sa gusto natin paruunan? Ang plano ay dapat may mga goals. At ang goals ay dapat nababase sa kakayahan at potensyal. Eh, huwag tayo gagawa ng goals na hindi naman kayang i-achieve dahil pambobola lang yon. Pero huwag na din nating maliitin ang ating mga sarili. Huwag nating sasabihin okay na yung grade na 75 kung kaya natin ng 80. Huwag natin sabihin okay na yung 80 kung kaya natin ng 85. Potential is very important. Para malaman natin ang potential, may proseso ng analysis at comparison. Kailangan natin maikumpara sa tamang paraan ang ating bansa na ikumpara sa mga mauunlad na bansa at sa mga bansa na ka-level natin. Tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia at mga bansa na mas mauunlad sa ating katulad ng Japan.
1: Of pero course, what sila ay
0: sasabihin natin Korea. But once upon a time, baliktad yung storya. Balikan po natin yan. Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita.
1: Ako'y tiwas dere katropang rap-rap.
2: Sige.
1: Kani, i-play lang ng video niya. Ang audio arin na ako. Okay. So, kay appeal magod sa iyang speech, gapong adlawa katropang ka Philip. Okay, ingon man siya nga, I am not, dra-dra, itubag kay Tano, ini, oh.
3: Ngunit kailangan nating gawin ang tama.

0: Hindi ako pangulo ng aking pamilya.
1: Hindi ako pangulo ng aking pamilya.
0: Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Bogit! Bullseye! So, nito bag si Kuya Alan. Matod pa niya, Kadrobang Philip, oh?
2: So, Mr. President, there are system changes that can help our country. But it won't happen kung may problema tayo sa demokrasya. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family. And it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration. He is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners. And that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
1: Mauna diha, Katropa ka Philip. Part sa speech ni Kuya Alan Peter Cayetano. Nagahapon raba mga katropa, mabito na ingon ko nga ayaw, di la sakit na palabig to o sa mga saad. Nagahapon adlaw ang katropang Philip, mitingog na usab baga katropa. Ang ato ang ingon tampong katropa ka Philip, Energy Secretary. Si Sharon Garin.
3: Sharon
1: Garin, ang banggiitan dyan kayo, Katropang Philip, si Sharon Ikuns, ang... Bayo.
3: Ayaw naman. Sabi
1: Kiko. Kiko.
3: Tangilin lang, Sharon.
1: Ay, para pangahan man na, nautsabak na.
3: Hindi na magkaliwat ang pangahan.
1: Kay, daghan man sa nanawagan, o seryoso gyud ang atong presidente, Katropang Philip, ha? Sa pagpaubos sa... Ingon tampong bayranan atos kuryente. Ang sayon kaniyang buhaton, Katropang Philip, akay maayog, huwag tango na tong excise tax anang kuryente. Kay niadtong nakalabay ang krudo, Katropang Philip, ingon man to siya nga huwag tango ang excise tax hangtod karon.
3: Ni mahal na lang
1: balik, huwag itang tanga. O seryoso na ha? Kay matod pang Kuya Alan kay Dreo nga okay man ang natay saad pero kanang dool-dool sa tinuod. Okay, last time nang hambog rabakang 5,000 atong flood control. Pero sa may nahitabo sa 5,000 hay manaron. Karon saad na sa kanga pabaratohon na itong kuryente ana ang system loss nako magidino na wag tangon ko no but una subject for loss dako ng proseso rap and I doubt nga mahuman sa iyang termino kaya ka ha naagyo ka kay political will nga kaning mga tagiyag kuryente imo ning pangsungagon ha. Mga dato, gugaya ni Katropang Philip, unya timan eh, our president is an elite. Di man, ipariya atong digo nga, ang iyang circle, dili mga elite. Pero kita, kanis, BBM.
3: Elitista man.
1: Elitista man eh. Sure ka nga, banggao na ginini mo. Abang at ag-iya anang kuryente.
3: Mga oligarch, bina.
1: Kaning mga congressman, nga shareholders, nining kumpanya ha, manugot ka na eh. Kaya di man ni pwede Katropang Philip nga ang presidente ray magbuot. Kinahanglan manig balaod diya sa Congress, aprobaran diri Senado, usa pa nimo. Kaya tanawang na itabo, last time, excise tax, usawa mo na.
3: Ni abot na lang sa 90 ron ang presyo ros diesel. Ay, sa stocks na eh.
1: Ay! Suspaita. Moni, kaya ba ka? kana. Kay hapit tabi ni mahuman yang termino.
3: Di ba kana pareha
1: katrop sa basin og ganang kuha di ba?
3: Di kana pareha sa mutanom tag usa ka gatos ka milyon.
1: Maoras sa di ba sa kada tuig mahimo tag usa ka milyon ka classroom. Ni upat na lang katoy, guwa pag itakabot ng 1 million.
3: No.
1: Oska million, kabalay di ay ka natoy. Wagid, hayman narurap. Upat naman ni katoy. Mulima naman eh. Ikalima na gong suna. Magsigil at nagpamot-bot ato sa suna. Abiba sa tao mga kongresman ngamoy nakakwarta. Ah, may man sila kaya magkinaon sa katropang rap-rap. Ang ubaran ni sugal man eh. Balag din ako kadaog sunod. Daton mo ko.
3: No. Makatang yapon ng kamot. Makatang yapon ng til mo. Dagan yapon.
1: Moy nakadag lisod iniron katropag Philip. Ha? Nakaron. O sa may itong buhaton ini. Moro mag ingos Alan Peter kay tanong nga. Og manaad lagi na ka ng doldols dinod. Nya. Di lang ni si Alan lang. Kundili mo yung sentimento ginis mga tao.
3: Si Alan mo'y nag-dusting.
1: Sunan ka na, babe. Tinood yung katong nga 40 mil kabog atong
3: Mio
1: Masinery. Para sa mga mag-uuma. Hayo man aron!
3: Dito sa paril, wa ako kabantay.
1: Ayaw! Nagawag yun ko'y nakit ang nag-tractor diha. Amok mo ng lugar. Samo, ta Cebu City. Kaya sabi na yung Masinery ba ko? Listen, makikmiingon siya nga. Na atay mga bagong makinarya na atay daro. Di na makabago. Ang tractor magkaya di magkaya na makabago. Pero at least naman lang, level up na. Kay karon ng atong mga mag-uuma katropang rap-rap, iting luuyay. Ako yung di maingos pag-unsa, nakasuroy man sa tasgaw sa nasod. Katropang Philip.
3: Disiutso na kanasin yung nadaan.
1: Sobra na.
3: Europe lang daan. Nga, 32 na.
1: Ay, sa Europe pa makak. Basta nagantag na doan. Pero usara ikong naobserbaran.
3: Okay.
1: Dito sa kawas, magkabugat ang trabaho rap, maganda kong sweldo. Ha? Diri sa ato, magkabugat, magkagamay. Dito sa kawas sa nasod, ang mga mag-uuma may kwarta. Ha? Doon ay ika-afford.
3: Oposita diri.
1: Pero diri sa ato, portinimong hago, ika'y pinakagamay sweldo. Bulls! Pinagliya kay kamutila sa simong amo?
3: No.
1: Ha? Bumay nagkadag, lisod ka trobang Philip. O, dres ato, ang mag-uuma. Ingon siya na ay 40 mil ko, no? Apat.
3: Asa ka nag-ibahe, no?
1: Maulig isa'y problema.
3: Apat na pung libo.
1: O, apat na pung libo. Tibuok nasod, ha? Sa usa ka tuig.
3: Makabagong makinarya.
1: Makabagong makinarya sa pagsasaka at pangingisda. Oh. Sama mo, diya, gitigaan na moro pareha ng mga sagawas bitaw. Karon, dari sa atos, Pilipinas, pukot-pukot ramay taon eh.
3: Asuna na lagi dito.
1: Oh. Sagawas sa nasod, makina naman. Pukot, Japon.
3: Pukot, pero wala.
1: Pero wa na'y magbitad-bitad. Wa na'y magbitad-bitad. Oh. Ha? O niya, dari sa ato, mo na'y gigamit? Sama na'y itong mga bangka, okay na kayo de? Yung anong mahal kung hindi ako kayo isda? Karoon ganun, mahal pa mang isda kaysa skarning baboy o baka. Ha? O niya, nga itong mga mag-uuma, naaara ba tayo, pariya itong gawas bangab, ang ilang mga carrots, ang tig-harvest, makina na. Oh?
3: Mga ito'y makabagong teknolohiya.
1: O niya, ang daro, makina na, katropag Philip. Bisag ka nila kung traktor, karaang traktor, okay na ganap. May imagine mo nga tos in Europe, nga mag-traktor ng mga mag-uuma.
3: No.
1: Problema ni ang lisensya, sad?
3: Wala lisensya.
1: Kaya ang oh, ganyan may LTO. Okay, baka na beka, wala ka nagkasaw na una ng mga taga-LTO.
3: No.
1: Traktor, oro, nanya mo agi mo, ha? Gibi na krasada. Oh, saon man na diya. Ayan. Sabi, lisensya ng traktor, wak mag-uwi.
3: Naa siguro na eh.
1: Naa, ay. Unya karon.
3: Di, sana in situ.
1: Ayan! Ligaan ka, kanang traktor, ang problema, ang lisensya sa portig yung mahala.
3: No.
1: Mabot na 20.
3: Ayan!
1: Ha? Mo'y nagkadaglisod niya ka na, tinood ka na eh. Kay, taas kayong suna, pinakataas ka suna sa presidente karon. Pero wag yung ko'y nakita nga konkrito siyang nahimo nga iyang ipasigarbo. Sabi niya, katurang kalubihan nga, 18 million. Wag ka na kay Baog, sakto ba na si Haprap? Kaya man ikidungog ang Pilipinas nga coconut plantation.
4: Bulsa.
1: Koreans, kanagod. Upat ka to, eh. Kung ka to lang lubing, katong palakka ba? Sa inyo, sa inyo?
3: Bilaka.
1: Bilaka. Palaka, masamo na.
3: Bakit? Lagi na ganyan lagi.
1: Aba, laka. Basta mo, ita. Ay, pagbuot. No? Sa mga kaintaon.
3: Ayaw lagi na gamit ang palaka. Kaya di otas na gala ta sibo.
1: Sibo, sibo, sibo. Wa, masadas paril.
3: Ay na, pangutala ka na lang rin nga.
1: Ay, ay. Ako may angkor.
3: Ay, na ako angkor mo sa go.
1: Ay, pagbuot siya ako. Istorya na gimong, nipalag ko ng bilaka ni mo. Bisa pag, bisang pagbilang
3: ka. Palaka ka, bakit mo na?
1: Yung mga may tawag sa mo.
3: Ang bakit mo bu?
1: Ay, pagbuot. Basta mo itawag. Ikay po yun ito. Sige. Diba, kato lang lubi mga... Tawagun lang na to, Oga.
3: Ay, lubing mo bu?
1: Lured, lured ni lubi. Diba katoeg na? Patay!
3: Bunga na ba?
1: Bunga na. So, upat na kong katoeg ni mo. Lima na ngayon na itong presidente.
3: Basta hindi ka na dito ng Arbis ron.
1: Oh. Oh. Mahal mga imbutong isuroy di asgawas! Tingnan ang gamin na!
3: No.
1: Wa, magigaw na tingali na tanong, pero di sa tingali 18 million, ay. So na ka nang utukan ni mo sa upat katuig ni tanong kag 18 million. Pero imugi pong gipanghambog nga inighuman si mong termino, nga wala nakakabots to nga, 100 million.
3: Asa ba ka? Ano, mag-ranting without admitting
1: oh.
3: Sa pangzanli.
1: Sa upat katuig, 18.
3: Divided by 4, that's 4.5.
1: Ah, kada to eh.
3: In 2 years time, og mo na yung average niya 4.5.
1: Boy, nasa nagkakaabot kag 30. Niya karoon, manghambog pa ka na mga isang daang milyong piso kamay.
3: No.
1: 100 million ko no. Asa man ay pananom? Nga ang yuta, gali ka drobang Philip, gibalik naman sa gobyerno. Na to sa gobyerno. Karoon, ila na ang yuta.
3: No.
1: Imagine, apil sa suna ni mong lubi. Wanag yung kay significant nga nahimo sa atong nasod. Na pa yung BRT ay, gisogdan ako, napil pa suna. Gisogdan, giundang na mga ng BRT. Niya karon katropang Philip, di pa yung pinakahungog. Kini laging racket na himo in town tang katawanan.
3: No.
1: Lupig magkita sina, guter kanun lang. Magpaluoy-luoy, effect maginis Zay Tariela. Unya karon magunahon na kag racket. Basi gusto lang kang mulupad.
3: No.
1: Unahon na, porti sa pak... Grabe sa... Ako, believe ko sa mga congressman, ha, gupang, porti biliban ako na magup. Ganaan sa kagup, nga na kay racket, ipariya na si mong ambulansya.
3: No.
1: Ganaan pa ang barikwatrog, bibi. Ipariya ko na huna. Na pa ang barikwatrog. Gayo lang pagarpar.
3: Ni pagarpar o niya gipahulman ra dito sa umaabot niya
1: sa plan. Namakak pang panuhak. Saka, kanining dut kini nga at lakang sa sugbo.
3: Limang ka?
1: Nga na tayo ambulansya, nga baruto.
3: Less than 6 months na siya ay...
1: Na baruto ang ambulansya.
3: Ambulansya nga sa dagat.
1: Oh.
3: Si ambulance.
1: Oo. Yahay naman na ron, Pam.
3: Pagsusi ni Tining Martinez.
1: Oh.
3: Ang ABC president.
1: Oh.
3: Ang tag-iya dahi, ang kontraktor man.
1: Ayaw!
3: Kay mag-procure pa ka tropang dyan.
1: Wala pa!
3: Wala pa!
1: Nagahimo ng daan. Sabi oh. Nila, toon hang bideg.
3: Ayaw!
1: Oh. Mama, usad, purting! Kita pa lang ka tong picture, gi-upload man sa The Freeman. Follower man sa gusto Freeman.
3: Of course. Followers.
1: Sunstar, follow me, yung gawa sus! Daku agyog! Pakpak ni Pambari 4. Lipay o rekato ko. Nga, ang Pilipinas magpalitag atong racket. Mindaon tatog ka ng racket sa tennis, racket bakas pickleball, marag okey-okey pa.
3: Karilit ang tao. Kalabalay, usag racket.
1: Oh, mingon siya nga. Okay.
3: Dali, esko racket to.
1: Portigot. O gingon inon, tagsaan tamog racket sa pickleball?
3: Pakpak, atanan tao.
1: Kaya ako, nanakoy kurte. Wa ko'y racket.
3: No.
1: Ringag maghimo tag racket. Mamaura man ng istoryaha katropaga Philip nga, ingon tampo, mamaura ng istoryaha ba nga, atong adto number one sunod adlaw na. Kay racket, una, ultimo armas. Sa atong kapulisan, lupigos rebuilding. Almas sa sundao. Lupigos rebuilding. O say, ang gigamit pas mga NPA arma sa Pilipinas.
3: React supply.
1: Oh? Ayaw! Ang atong kapulisan kaluoy in tao gamit. Ano mga andoy kang magrakit-rakit? Ultimo crudur! Kayo doon na paiklaro ning budget, Katrobag Philip, kining Cebu City Police Office, di ni mag-all og putlag krudo sa Cebu City Government. Nagsalig sa LGU. Now, bintahan ng Cebu City kay Dato. Ako bang LGU in town nga pobre pa sila gampaot? Dili nila kaya mo supply. Sus, tanawa rago na, oh. Minos kayo gali. Ultimo roving nos PNP. Kabantay ka?
3: Budgeted na ang roving.
1: Oh?
3: Wa may krudo.
1: Ultimo maintenance sa baga sakyanan sa gobyerno.
3: Awa ko ng sakyanan sa gobyerno at kanang sakyanan tagpila na katuig, duha, tulo, upat.
1: Tugay na yun kayo. Tanawa rin ko na katropa ka, Philip.
3: Mamagay ka pa.
1: Kanapay imong giuna. Ultimo karwas, watay budget. Ultimo change oil, dugay pa kayo.
3: Now that the aftercare.
1: O niya, karon, manghinambog tanga. Na atay racket?
3: Millions of dollars ang ipinahalan to have that space program. Imagine lang ka din ha, og butang ka din ng satellite.
1: Suspaita, no? Imagine na, katropa ka, Philip. Although, base, kung anasad mo, ultimo, ang pagpapintal sa racket, ya ipal ra ba kini mga tawhana
3: butangan si butangan si
1: basig na ay nao ng ni sa Marcos ato lang iklaro ha kay next term lupa na go to racket gingon 2027 na natay racket
3: sato pa
1: ang Pilipinas naputos tas utang
3: racket racket ta
1: wa pa mataw gihimo pa na ang uban na pa sa tong lagay utangan na unya karon hilas kayo trillion sa itong utang. Unya, may undatog ni sakang atong utang. Doon ay klaro ba nga infrastructure projects? Katong build, build, build, oh. Dingos mag-unsa. Na, magkita yung makita.
3: Daghan.
1: Oh, daghan kayo.
3: Pila to ka, libo ka, kilometro ang karsada.
1: Porte daghan na.
3: Flyovers.
1: Oh. Bridges.
3: Kato mo ay project.
1: Nakautang, tapos rin makita. Oh, pero karon grabing utang unya wate na kitang proyekto.
3: Pero pag diyan ay nag-average taron ha og mga 1.4 trillion pesos per year.
1: Unya,
3: to ang offshore nga utang.
1: Mangutang na sa dagbalik para lang ani for what purpose?
3: Aron ingon.
1: O sa may purpose nito nga nung maadto man sa space?
3: To level up.
1: Level up. O sa may makuha anas mga Pilipino?
3: To watch the galaxy.
1: Galaxy. Ultimo kay pangdagat, kuwang man tag kagamitan mo adto na ba hinuunta ng space?
3: Sayang man ang ipaktisan sa mga pulis pangkalawakan.
1: Sayang.
3: Kailangan magamit.
1: O sabay makuha sa mga Pilipino, for example ha, naka-launch tag rocket. Dayon? O sa'y purpose?
3: At least, nanatas history.
1: Sila na lang na ipa-research ani ha. Kaya kita, third world country man, tadawatun, tana.
3: Uy, sa unang-unang BBM, we are not a third world country.
1: Hay man na niya. Asa mang utok ini day.
3: We are contender against America. Against China.
1: O gingong kag pagwapahay, marang makasukol ta sa mga Miss Universe.
3: Sukol ta.
1: Ani ha, daog ta. Boxing, makasukol ta.
3: Ilan.
1: Basketball, marang ditag sa silbigin na.
3: Basketball.
1: Sa pickleball.
3: Uy, siguro!
1: Oo, masasin sila nito, pero di pa man kayo. Uy, siguro baga sukol ta. Pero kahimanan, layo ra kay ta, uy! Ha? Kinanglan biya na og headquarters. Ang ato kayong websites, gobyerno, karon ka mag-fill up, dugay kay maklik?
0: No.
1: Ha? Pote man kayo ng hinaya, niya, saan na pala sa mga kompitira atong gamiton? Mangutang na salta! Ha? Kami na sa imo bayad, kita na sad.
3: Porsyento.
1: Kay automatic manikaltas ding itong sweldo. Di man ta kaikyas ani ka drobang Philip. Mubayad na sad ning mga middle class o niya og narbay ayuda dali ta maapil.
0: No.
1: Mga middle class? Ay, ini kayo dahay, may taktigaan ta. Nabilag na kay abroad sa gab, ah, katong, suwayi ito katong pag-pandemic.
3: Pandemic.
1: Pag-bagyo.
3: Bagyo?
1: Oo. So, saan katong mga may trabaho, porting, dubli-dubli, triple ngayon na. Pero ang porting hago ang panrabaho. Sus, Ginoo ko. Ultimo bugas, suwayi gihatod. Labinag na, kana lagi mahibawaan kang na kay OFW? Kana magdawatan bitaw kag chocolate labi na kang ihatag sa imong kaliwat sa Toblerone sige. Dili ka mapili startup. Ha? Og balay kag concrete 14 taon nimo paningkamot aron makapurma ka makasiminto ka sa imong bahay. Bonus ginhawa. Utang tanan ka durbang Philip, bahala gyud tinigo basta makabalay. Balay kag concrete, adi gyud kahatag bugas.
3: No.
1: Pero katong, nga sige lang, sugal, yes, kilid-kilid, mo'y tigaan.
4: No.
1: O, niya, kisa may pabayro na ni. O pananglitan, utangon, maginikiwa matay kwarta. Utangon, gyud eh. Huwag ay siguro ang presyo ini, butang na to kay Pilay Average, 90 million.
3: Pero,
1: dollars. Per racket, ha?
3: Katong daggo na ang racket.
1: Wala boots, tugot na. Alam na yung tugot. Bago na itong tugot. Alagay mo na itong tawag niya. Wala boots, tugot. Ang racket lang.
3: Billions of dollars sa katropang Janli. Ang overall
1: ang average,
3: cost of the program.
1: 90 million dollars man. So naanis mga 9 times 6.
3: 5.4 billion.
1: 54. So 5.4 billion. Presyohan ng 100.
3: No.
1: Oh, kita yung supplier. 14 kwartahas, mga panuway. Ah, ano yung nung nga?
3: Wa naman ta sa flood control kay pagya naman.
1: Ano yung, sabag ko yung dagana na to.
3: Wa naman ta flood control.
1: Pagya naman ta, di naman kakwarta.
3: Aritas racket. Kaya bagong negosyo.
1: Bagong negosyo.
3: Lima ka kada racket, 5.4.
1: Sus!
3: Palupad ng racket. Kada buwan.
1: Lain masakit. Usara ka racket. Murag di magsilbi, sad.
3: Silbi.
1: Katawaan tas ubang nasod.
3: Kada buwan.
1: Ay, day maayo sa decision ako ay. Mm. Gastur tag mga 5 million.
3: 5 million?
1: Fireworks na lang ta.
3: Ay,
1: maurang buto.
3: Kamu kata si mong birthday.
1: Maurang buto, harap. Kay, butang na to ha. Butang lang na to.
3: Di mo na masakyan ang imong paboto na unsa ka.
1: Ay, aminaw ba? Naatay racket. Kaya sar may purpose din ito dito sa babaw. Magtanaw, tas ubos.
3: Ayaw!
1: Sar may purpose. Ang ubang mga nasod...
3: Watching the stars.
1: Ang ubang mga nasod, they have the luxury to spend money.
3: Oh.
1: Kaya una, nasila'y private investors.
3: Mm.
1: Ikaduha, gobyerno. Technological advancement. Kita, ultimo. Tanawa na gudo. Ultimo, kurinti. Dili na. Gobyerno mo'y tagiya na to. Ultimo, kasulinahan. Dili na gobyerno. Subot pa pasabot. Gawas og si Cynthia Villar, makaunahon na nga magkuha tag kamilya dito sa buwan.
4: Mahal mo si bayan pa doon dito.
1: Ha? Mayon talaga yung next year, ipadanas PBM, hindi na po Pauli yun.
3: Hindi na siya magkatubang kaso.
1: At least, ano na siya?
3: Kaso-kaso, mang gininig humas administrasyon?
5: Oh, no!
1: Ayaw,
4: ba? Di ba ka
1: di ba ka ni-escape route? Kaya di ba kayo kumutuong wa sa ilabot ining flood control? Mag-lison ba kong to? Imong tao nakakwarta, ikaw ha? Imong man ang tao. Agaw gumo.
3: Agaw.
1: Ha? Ako, sus, og makakwarta, karap asa ko musugot, di ko mapil. Kada kong hinag...
3: Di isang ko musugot, na mas dakong imo.
1: Oh, of course! Ako kuya mo.
3: No.
1: Ikaw, makakwarta ka dito, niya gamiton ko ni mo.
3: Oy! Mahinan, ginti ka.
1: Of course!
3: Mas dakong imo.
1: Tunga, tunga.
3: Zirguti ka, manin zirguti ka.
1: Tunga, basta ikay magago.
3: No.
1: Ha, unya ka ni, katropang Philip. Ako duda na ko marag... Pero, escape ang ato naman kung... Ano ba? Ayaw! Mag-e siguro, okay? Dito sa gawas, piti. Naman yun, kaso sa Amerika. Na ano ba si mga kaso bisagasa?
3: Pwede ba kung ando ka mapuyo sa ISS? Kanang International Space Station?
1: Pwede. Muunta na yun. Mauli ang ba na. Di na kayo nang hiwi.
3: No.
1: Di ba kay, next year ba?
3: Dili, permanenteng lutaw dito.
1: Di
3: naman ka motog ba? Ato ka dito, luto-luto ka.
1: Ma, ano?
3: Gravity dito, may gravity.
6: Ama, o sa...
3: Ulot-ulot na kapirme.
6: Ay! Wala, na may space. Pero... Kalipog na lagi ko ni. Kaya nga nung mangyo mag... O sa may purpose? Nga nung mo apil man ta ng rakit-rakit diha?
3: Bantay ka sa termino, rakit-rakit?
6: Ay! Nung mo apil man ta ng rakit dito sa space? Ang ubang nasod pwede na magamit silang military. Katropang Philip, tanaw na sa dire-repita ito na naam sila mga satellite. Kita ka itong satellite, globe na ganyan taon. Globe, satellite, rata. Buti pang hinaya sa itong internet. O, ang akong kuyawan na ni Ron, saka na sa babaw. Saka na sa babaw, Katropang Philip. Mawag tangan signal, usaho na malang na.
3: Itawag din ang babay.
6: Ay, alay mayo, gusto gin siya og kanang lupad-lupad yun. Pwede raman taos kamilyon kakwites doon nga nung pabuto. Tagpila raman. Tagpila raman rong kwites. City pesos, namagitag 5. Sa kamilyon ka ba? 5 million ra. Kesa mo gasto at anang 5.4 billion. Wapay labot na katropang Philip sa kanang hunatanan sa rakit. Ha? Naapa na, kinanglan ba nag-station? Station, yun. So, og ang rocket na
3: to... Asa man ta magbutang og kuan? Space station na to?
6: Kana. Og diri sa open. Kator bang na?
3: Gawin na kinag lugar ng open?
6: Na, ano
3: lang ito si Ilocos?
6: Di ba na yung missile sa open? Na.
3: Storage facility.
6: Gagmay raman ang missile, di man na masakyan. Ang atong gusto, rocket man. Masakyan man ang rocket. Oh, ang problema na to, wa ba'y kurso diri nga, nalay kurso diri pag-astronaut. Ultimo aeronautic porti, magining mahala. Kisa man na ipadaan na to anang astronaut. Mo itong problemahon. Kaya magpadatag rocket trap niya, watay astronaut.
3: Misail na.
6: Ano yan na? Isama itong tirahan. Usamay po. Mangutang ko tag 5.4 billion per rocket. Kada lupad. O pa'y labot sa 2 billion. Tingin na.
3: Apel na.
6: Na.
3: Package.
6: Kaya na ang magkajourney na dito sa outer space.
3: Ikaw man ang katrapang dyan, Lee. Ang kanang ato
6: rocket. Kailisan man kayo, mag-rakit-rakit rata dito. Ang kuyawan ako, og ikos-cutting sa nila ang tubilan ng rocket. Saan may tubilan ng rocket eh?
3: Fuel. Fuel na.
6: Parehas, aeroplano.
3: Nasa na yung fuel. Kamu ka mag-push niya dito.
6: Maogan eh.
3: Mubuwag raman ang katrapang dyan.
6: O niya, Rob, to.
3: Inig-abot sa certain altitude.
6: Kanang, o sa mga klase sa fuel na.
3: Maybe ka nang pangkuhan, pangjet. Rocket, nagina, fuel, sana. Mau'y magkuhan niya, mau'y magpa...
6: Naadi ay rocket fuel, gidi ay oyo. O niyang akong kuyawan eh, o rocket fuel, gamitan na rin ito ginamit. Gantos pa pa, mabuto-buto. Paport-purot.
3: Grabe na yan ang nakakotan.
6: Ang iba, ano biya ka na yung mga tawahan at kawatan biya ka na. Ultimo rocket, mga na ito, isang anang mga scientist nga, kos. Kaning biyahe pa doon nito. Mugasto ni mga oskam, gatos litros gini, kos.
3: Ito, bilay lang.
6: Ang atong round trip na sa mga 200.
3: De, ang rocket.
6: Kunya, niagi mag...
3: May reusable ng rocket.
6: Niagi mag House of Representatives. Og tubilan na nag-unleaded. Usao na malang na. Ang akong kuyawan yun katropang Philip, nga ang itubil, dako kay budget.
3: Sus! Kalitra, bilang, baril, binaril la.
6: Ang ipadaas proyekto ni DPWH man.
3: Ang sekretary.
6: Public Works, mag ipon eh. Si Vince Dison. Sus! Gipada, mo'y gipada nga to. Mo'y gipada, okay. Kaya mag...
3: Kaya mid-flight.
6: Maghimo, manig-building yun. Di mo'y kumutuma. Di ka mag-building diya.
3: Di, apil na nga. Apil na nga.
6: Mag-building. Kaya kaya ang kuhan diya, tugutanan. Paunaton mo na. So di pa isa. So, Diyos, og ang tugutanan, wa pa kalupad. Nabungkag na. O niya, for example.
3: Wapapeta kasuway.
6: Sos, o niya.
3: Even dito si US katrapang
6: sa. Nagi na.
3: May mga aksidente. Wapa makahuygo.
6: O
3: na. Nibalik.
6: Nibungkag, o niya. Patay ng 5.4 billion. May untag ang ibayad Taliano Gold. O kang ibayad kanita ang buhay si Rafael Baring. Dako-dako, ormain taonig buhay si Bata. Unsa ako naman lang na. Mayan tatawag maingon nga, okay. Ah, nakakawat man ta. Trillion biyay na wagtang flood control.
3: Mm.
6: Maingon, Stromaldes nga, 10.
3: Ah, bahin ta.
6: Bahin ta. Imo tong oo ka ng marag-oh lansang ba? Ang hait-hait, ikaw yung sponsor yun eh. Sa tunga-tunga, soto na may malita. O sa kamalita ay ang soto.
3: O patra ba ito? Kwa gusa.
6: Ay, tulo lang.
3: Tulo
6: na lang.
3: Tulo lang.
6: O niya,
3: Saldico.
6: Si Saldico.
3: Pwede mag-tun.
6: Pwede rocket fuel.
3: Pwede mag-tun sa engine.
6: Okay, naamsan sa mga aeroplanuhan. Okay, Rasad. Si BBM, atos tumoy.
3: Unfreeze na rin ba itong iyong mga kwan?
6: Si.
3: Saldico, katong mga kwan.
6: Maogan eh.
3: Unfreeze na itong ilahang mga air assets.
6: Okay.
3: Tulong rin ba itong kabuhan?
6: Yes, katropang Philip. May standby. Sa atong pagbalik, atong tiwason mga katropang kayo murag mahurot atong oras.
7: Oral thanks from Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:43.
8: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
9: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to, kung gitistingan ng Sundown Plus Gold, naulihan yun ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
10: Sundown Plus Coffee Mix.
11: Ako si James. Nagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyun ang yun na ko. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, uli na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kay dako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Musa ba ibang nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Ano, sir? Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot.
3: Ayaw!

0: tungod kay di nakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na!
9: Yes!
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:49. Matali, aras. Kining time chicken eh. Gatod yun eh, Xanthone Vitamin C. Pampalig-on sa itong immune system. Aron di tadaling top tons mga sakit-sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C.
2: Bullseye!
1: Samtag sa Pikas, bahayin sa heko na tagpagabalita katropag Philip kay di apamantay gamay yung oras nga nabili.
3: Ayaw, di ba?
1: Ato lang yung papaspasan katropang Rap Rap. Unahaw na to sa katropang Eric Amaro.

0: They murder suspects, seek up sa Carbon Police.
1: Live report. Live report.
0: Katropang Eric.
2: Maiga buntag, kakatropang Sani, kakatropang Philip, mga kagigilan, dali nga sikop, no? Sa mga sakop sa Police Station 5, Carbon Police Station, sa Cebu City Police Office, CCPO, ang sa ka-30 anyos nga lalaki, nga gilan nga si Robert Reyes Alonso, kinsa na ilan usab, nga alias Robert Pugoy, nga gingong mga responsable sa pagpatay nito ga malaming gabi sa usapod ka tendero ga taga Bargimitar Subsidence sa Subo, din sa report sa Cebu City Police Office, CCPO, nadakpan ng suspek, alas 12:30 ang Dagnas Kadlaud, Julio 20 between 2090 size at sa kahat pursuit operation ni Pagayon sa may sityo gawainan barangay Poblasyon Pardo, Cebu City. Ang operasyon gipangunuhan sa EPI sa Police Station 5, Police Captain Vincent Buntila o gainabagan sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Team, Tracker Team, nagipangunuhan sa Police Captain Chris Ponce Limutan. Narecover gikan sa suspect ang saka 38 caliber revolver, walay serial number, nga gitong mapoy gigamit sa krimen. Nag-uusap sa otoridad ang 2 ka bulk live munisyon o usa ka fire cartridge sa nga napasud sa silindro sa mong armas. Ang suspect na karon sa kusodiya sa Police Station 5 sa Tanga gikay ni og kasog murder diin sa Tanga usab nga gikay aga kaso diin padepa sa imbestigasyon sa kapolisan sa tinudlay nga motibo sa mauga krimen. Napan sa ginabi pod sa mga tibalita sa sinsado kay angkon ni katuman sa ni katuman pila pangagigilan nga igo lang siya nibaw sa pagpusil sa biktima kay kanadto gipusil usab siya agol ani nga mausab nga biktima nga iya napatay. So far kay katuman sa ni katuman pila mantu kasigas-gigas sa Police Station 5 Carbon Police Station mga katropa para permitting update lang si kondisyon magilan basta kapigan eh dapat the best ganyan yung kape. Santo Pasco, Mexico. Ganyan si Yes World Incorporated. Alex, sa Rikos ng Pilipino, para sa Pilipinas. Di ko atropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report. Bullseye.
0: Daga, salamat ka tropang Eric Amaro sa imuhang report. Tropang Janli, ito ang tabukan ng report. Di ka rin ka tropang Benji Talisik. Gumikan kay Adonai Concrete Mixer, mga ka tropa, na disgrasya. Kapsas kinabuhi ka tropang Janli ang pahinanti ni ini. Asama ni Nay Tabo, isa pa ka ni ka tropang Benji Talisik.
1: Live report.
3: Yes, daga salamat kita mga Philip ka tropang Janli. So, masulupon nga pagkatapos kay usa ka helper aga na matagil da human kini ma aga ni ma ligsa sa kini ba og kining mixer. Patay kini usa ka sigurado sa news nga truck helper human maigo sa umatasan sa Osaka Cementa Mixer sa Barangay Cambigong, Sambuan, Cebu. Nito Julio 28, 2016, ang kinimbawang biktima katong pilit gila niya si Raymond Alberca Lantixe at taga sitio Adobdob, Barangay Bugo, Argao, Samtang Anga driver sa kanini aga sinutrak nga transit mixer nga sakop sa Kirante Construction Corporation na mao si Jeffrey Kadungog Famulagan sa Telebian News. Sa gihimong investigasyon kay Mabilip sa akin ni Kabulisan sa Lugsong Sumuan na matapang nagdala o gakinig siminto ang kanyang montrak padunta sa barangay Kanyorong alas o sa Karod the Concreting Project gikan sa Lugsong Sargao dihang niabot kini sa akin ni Gatungasan Gabahin sa dalan o gakalit nga miyatas tungkol sa gingong mechanical failure. Nitong higayuna, aga truck helper nagalingkod sa akining hagdanan sa kilid sa sakilan aron ipatasod pa ang ganinang naglaylay nga akining linya sa kuryente. Nakaambag pa ang kanyang biktima apan na igo gihapon sa akining mixture o natasan. Gidala ang kanyang mong biktima sa akin ambulansya na tulasab sa akin Sambuan Rural Health Unit apan gikina nga death arrival sa doktor nga medyo manini. Why samad ang driver og anagaroon sa akin ang kusuriya sa akin Sambuan Municipal Police Station samtang magpadayon ang investigasyon o gaandam ang kapulisan usaba sa posibleng pagpasaka og kaso nga akin reckless imprudence resulting to homicide og damage to property. Maunang report sa Sambuan PNP ang pinagkanunay mga drapaon niya sa mga drivers. Mas mayo inyong makanunay o Vision X capsule aron na mas mutin ang inyong mata. Di ka sa laga, apa sa pamasada, mga katropa. On board ka sa patrol, kaoban ni Katropag Jan Rene Dobrado, alang sa Sekyosan Pilipino, para sa Pilipinas. Inyo ka to pa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report Bullseye.
0: Salamat! Katropang Benji Talisik sa Buga Report. At tanging musunod nga tulumanon, Wanted Kilig! Kumpanya DJ Reyna Chinita. Atong partner Dress Master Control, wala in. Katropang Rafael Baring, waka kuyo gahapon na to. Hindi ka 101 mas ito gahapon. Sa iyo, masagi.
4: Duha raman sa payo.
0: Hindi naman eh. Waterproof, sabi ni bata.
4: Sus! Akaroon, dadami na tagbalik. Huwag kang gasto gahapon.
0: Wala. Hindi, huwag mo. Naiipadang kwarta sa tornire, dire, ron. Sa New Zealand, Katropang Almi Mata. Ikaw na, saan wala mga nalimot na mo kasi mong pagpanglibre. Ikaw na, nakainom na.
4: Og mala ko.
0: Wala problema. Simple naman kita istorya. Alam sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Bullseye.
0: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atwell Serrojano.
1: Bullseye.
0: Salamat yung pagpaminaw, may buntag subo katropa mo. Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak, yes to health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

para sa AXFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 10:34 na sa kabuntagon katropa ang oras. Hatid sa inyo ng Windsor Win from Within.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pina la kas, mas pina di bay.
2: Textile by Trended with Anyers taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namo ko ikutun sale wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. O to ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade Cruz

0: graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtin-aw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
5: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Amlakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 11:15 in the morning. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, ang ato ginatawag nga catalysable vitamins kay nanginahanglan tani sa matag adlaw nato. Labi na sa mga hisgutan nga overall health matters kay adunay mga kinahanglan sa lawas nga dili mo process kung walay vitamins katropa o vitamin C mga katropa. Tungod kaya kung ikaw nanginahanglan o you are in need to get or to have the healthier bones and teeth, it really needs to have vitamin C. If you're lack of vitamin C, possible nga nung dali mong sakit yung mga kabukukan or unsa pa na din nanginahanglan o calcium katropa. Tungod kaya ang calcium mo na isa sa mga hinungdan o nga nung kinalampaligun o kinahanglan sa tong lawas. Rather, aron mahimsog nga tong bukog katropa. Mamugna ang calcium kung ano na yung saktong vitamina o vitamin C katropa mo. Make sure you always choose the right one when it comes to your health game. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa. Sa pagpaminaw, and here's some songs from Love. It's Paris in the Rain.

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang ako, DJ Boots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubog kay ko, DJ Boots, ba? Katong hubog kay ko. Nakay utang nako.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Aya!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na!
8: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bilin, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa 10 araw na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
2: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OVP.
0: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OVP, kinwestiyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
2: Senador Robin Padilla nang una sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa anyang pagdalo sa pagunitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
2: Vice President Sara Duterte pinasinungalinga ng balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
0: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
2: Sa balitang international, 16 anyos na sospek sa 2024 school shooting sa US, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
0: Showbiz, asawa ni Doc Willie Ong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
2: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay na Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa manoy maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpo-proseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi nang ebidensya ng prosekusyon ng testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ang objection ng depensa. Narito ang report. Pinaalis ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagkapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si De Lima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay Dilima. Kasunod nito, hinilig ni Attorney Michael Poa na huwag nang payagang ipagpatuloy ni Dilima ang kanyang opening statement. Binigyan din ang depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng balangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw ito.
4: Objection, Your Honor.
5: Honorable Dilima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
5: my
3: stop
5: due
3: now.
5: Apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
2: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Attorney Michael Poa at House Prosecutor Laila De Lima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM.
1: VP Sara, absuelto, welto o convictado.
0: Samantala, inilahad po ng dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino muna'y paggamit na isang backroom kung saan inilalabas ang cash para sa Office of the Vice President, Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, inilabas umano ang 125 million pesos na cash ng OBP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 packs bago umano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinusyon naman ni Sen. Rapi Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit dahil ane ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw.

0: Mga katropa, nanguna si Senador Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Octa Research para po sa 2028 elections matapos makakuha ng 53.9% na voters preference. Pumangalawa si Senador Rapid Tulpo na may 47.4%, habang pangatlo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 45.4%. Kasama din sa Magic 12 list sina Grace Poe, Vico Soto, Senator Loren Ligarda, Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, Ben Tulfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada at Mark Lapid. Ayon sa Octa Research, hindi dapat ituring na prediksyon ng magiging resulta ng halala ng survey dahil mahigit sa 2 taon pa bago po ang 2028 elections. At maaari pang magbago ang mga kandidato at opinion ng mga botante. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 ngayong taon sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa 95% confidence level.
1: SFM News Nationwide. Samantala, binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga iniayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mababata sa panukalang pag-amyenda sa Epiralo dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Hit ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa uling bahagi ng termino ng Pangulo.

0: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong ikalimang State of the Nation Address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at maaagalang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
1: EBM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
0: Mga katropa, si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
2: Kinwestiyon din ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
1: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AIX. Yung sa ayuda, Boss George. May mga tao talagang kailangan ng ayuda.
3: Yes.
1: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente, magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Eh kahit hindi presidente, kayang gawin yun eh.
2: Igirit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation Address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng

0: pamatagalan seguridad sa kanilang kabuhayan. XFM News
1: Nationwide. Si Pangulong Marcos muli po ay giniit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalaw sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Imperial Law. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Ginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amienda sa Imperial Law upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito. Sa 25th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang interactive energy museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy. Target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Lagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na Pax Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang-alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. Lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa Pax Silica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
3: XFM News Nationwide.
1: Iniugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manay mahinang liderato o liderato ang maraming insidente ng karasaan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay VP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala munong nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
3: XFM News Nationwide.
0: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ibinida naman ng City Mayor Gina Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ika-4 na State of the City Address o SOCA na nakatuon sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, pabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umanon na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay BP Duterte, wala siyang binanggit sa anyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilithala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya utos para po sa anyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ng Vice Presidente mga katropa na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague. At ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
5: Balitang regional.
1: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisitang patuloy na itinatayong Peoplesville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol ng XFM Davao.
6: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong Peoplesville sa Kalinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong Peoplesville ay may kabuuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units ng pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
7: Mahirap tirahan. Wala naman nang mapapa, malapit na palengke, malapit hindi malapit sa tao.
6: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng Peoplesville sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
8: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umigod siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
6: Sa kasalukuyan, may 42 pang limang palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na rin tirhan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Isa sa mga sospek sa Mamasapano massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
9: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na Mamasapano massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. makalipas ang 11 taon na pagtatago. Nahuling akusado na si alias Muslimin na binansagang number one most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pinenekelan Criminal Gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamia Hasan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo sa ilan pang seri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na nasawi at sinasabing napas lang na akusado sa nasabing madugong enkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Anniban, PO1 Gringo Kayango, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagaw, PO2 Robert Danao, PO2 Robert Danao Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga Cordillaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang na-recover din sa kanyang pag-iingat ng apat na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, tatlong improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustodiyan na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
1: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa Balita Almimata na XFM Cebu.
10: Isang 53 anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Kinilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantixe, residente ng sityo Dubdub, barangay Bugo, Argao, Cebu, samantalang ang driver ng Sino Truck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugula na 39 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa barangay Kanyurong upang magatid ng simento para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon, nasa gilid ng truck and truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ng sasakyan. Nakatalon pa umano ang biktima, ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na cement mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit, ngunit idideklara ng dead on arrival ng doktor. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusodiya ng polis habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata sa Kanyu.
0: Saksakan sa San Pablo, Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek mag-ama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tukikaram.
11: Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakit na ikinasahui ng isang biktima, habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sitio Katentengan, San Pablo, Isabela, Hulyo 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Police Captain Pedro Alama, Officer in Charge ng San Pablo Police Station, mag-ama umano ang tatlong suspect sa insidente. Nagsimulang kaguluhan matapos makita ni Julius Tagapan ang mga suspect na nasa loob ng kanilang bahay dahil dito nagkaroon ng komisyon at alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ginising naman ng ingay si Jeric Simangan at Arcadio Pananga upang awatin sana ang mga nag-aaway. Hindi naman nila batid na may dalang matatalim na patalim na pala na sandata ang mga suspect. Sa gitna ng alitan, paulit-ulit na nga sinaksak ng tatlong suspect si Jeric Tagapan, habang si Arcadio Pananga naman ay nagtamo ng saksak mula ka alias Ramon na siyang ama ng dalawang kasama niya. Hindi rin nakaligtas si Julius Tagapan dahil inatake na rin siya ng tatlong suspect. Samantala, hindi rin ligtas si Noymer Reyes matapos paghampasin naman ng steel pipe ni alias June na anak ni Ramon. Agad namang tumakas si alias Mark Catalias Jr. patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang insidente. Samantala, ang kanilang ama naman na si alias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisan at ibinigay nito ang kutsilyong ginamit sa pananagsaka. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kamagana para sa medical examination. Kalaunan, isinugunda siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni Alias Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanyang sinapit. Ayon sa kanyang kapatid, naglalako lamang umano ng talbos ng kamote ang kanyang hipag habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si Alias Ramon. Magpanggang ngayon, kasalukuyan pang tinatugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinapit ng mga ito. Dito, mas pinigting para sa San Pablo Police Station ang Police Visibility at Kampanya Kontra Kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo, Isabela. Mula sa Region 2 Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin pagulan, thunderstorm ang sa malaking bahagi ng Luzon ng LPA sa loob ng PAR ngayong araw.
0: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque kung saan posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan.
1: At natiling umiral po ang Easterlies, mga katropa, sa ilang bahagi ng Hilagan Luzon. Local standard storm naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.39 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkansala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, U.S. noong 2024 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
12: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na lumalaban naman sa stage 4 sarcoma cancer mula pa noong 2024. Ayon sa mag-asawa, maagang natukoy ang sakit ni Doc Lisa kaya mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
1: Hatid po sa atin, Katropa, ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Hindi maglalaro sa Gilas Pilipinas na Dwight Ramos at AJ Edu sa 2026 Asian Games matapos kumpirmahin ang samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan D-League Manila Games. Ayon sa SBP, nakatakda maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
13: Juan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pumulis po na ibang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang Santong Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Emilito Uy, ito po yung ko, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasabi po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang maulan na araw ng Miyerkules po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. At ngayong araw po ay ating pag-uusapan hinggil sa mga krisis sa pagkain or modern health or diet crisis. Especially, paano natin malalaman ano ba yung mga ultra-processed foods na kung saan ay napakalaking nakaka-apekto sa ating kalusugan at nagiging dahilan ng mga degenerative diseases. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, musta ho mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po na ating bansa na nakikinig sa XFM. Yan, welcome again at sana marami tayong mapag-usapang mga kapakipakinabang na bagay sa araw pong ito. Bagaman masama ang panahon, tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan na may kabuluhan pagdating sa ating pong kalusugan.
0: Yan. Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating pong mga XFM stations and Solid FM at sa iyo pa mga partner stations natin nationwide. At sabahin din po tayo napapanood ng live sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatuto na ngayon sa ating pong live stream, napangswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Nasi po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Sundin nyo lang yung mga mechanics natin, ha? I-share ang atin pong live streaming at i-comment po dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, para po mamaya mapili natin kung sino man ang maswerte yung mapipili natin at mabahagyan natin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Pero yan, nakikinig lang kayo, nanonood lang, maaari pang marigaluhan ang atin pong gift packs, okay? Sumama po kami dito sa ating talakayan, ha? Welcome na welcome. Ang mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan ka masaya lang yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa, ha? Sa mga nais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan, ha? Especially sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug at sa lahat ng branches ng South Star Drug nationwide, mga ka-wellness. Hanapin din ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga Yes to Health products, ha? Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix ay mayroon na rin yan sa Fisher Mall Supermarket. Ha? At available din of course ang ating mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee, ha? Search nyo lang ating pong Shopee page Yes to Health 2011.
2: Siyempre sa naghahanap ng discount, meron tayo sa mga senior citizen kasi lagi tinatanong yan, pero sa mga Yes to Health Wellness Clinic po kayo pupunta, ha? Dalhin lang po ang inyong mga identification para malaman natin kung kayo talagang senior citizen. And kung kayo naman ay magpapakonsulta dun sa mga clinic po natin, of course, meron tayong special privilege na makakuha ng discount. At ang kagandahan pa niyan, pwede nyo makausap ang ating mga consultant para po mabigyan kayo ng karampatang naturopathic intervention. Kasi may mga tao na aside from taking their medication, gusto rin nilang malaman ano yung mga nutritional therapy. Pwedeng cleansing and detoxification, yung pwede sa inyo, kasi lalo na kung napakarami na nating problema, meron po tayo niyan sa Yes to Health. Kaya kung nais po ninyong maka-discount, at the same time, kumonsulta sa naturopathy, punta lang po kayo sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Sa mga gusto mong makasubok ng mga services na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: The Secret of Health. Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Phoning tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung Lutein at Zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito, ahead sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang katawan po natin sa pagpapalakas ng atin pong paningin. Napakahirap pagka ang ating eyesight ay na-compromise, mga ka-wellness. Kaya mainam na atin po ito mapangalagaan at maingatan. Katawan ang atin pong VisionX Plus. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin ngayong araw itong patungkol sa crisis na kinakaharap natin, no? Patungkol sa atin pong pagkain o yung tinatawag na modern diet. Mga ka-wellness, hindi lingid sa atin pong kalaman na tayo ay nabubuhay na ngayon sa mundo na punong-puno ng teknolohiya. Lahat ay advanced na, ika nga, no? At merong mga bagay-bagay na advantage at disadvantage din ito para po sa atin, especially para sa atin pong kalusugan, kasi marami na ngayon mga partner, no, ang kumbaga ini-advance ng teknolohiya. Ayun, maging sa diet po natin, ano, dati bubunutin mo pa yung gulay para iyong lutuin. Mm-hmm. Ngayon naka-frozen na. Nakaano na lahat, ano? Kumbaga process na sila, mga kababayan, no? O, na-inventor dyan yung iba't ibang mga pangmadalian na pamamaraan para ma-consume natin yung iba't ibang mga pagkain, ano? At nandyan na rin, talamak na rin yung mga tinatawag ng mga fast food. Mm-hmm. Na siya namang dahilan ng pagpapadali ng buhay ng isang tao. Kaya yung tawag dyan yung modern diet crisis na kinakaharap natin ngayon. Dok Ron, ano po ba itong crisis na ito? Ano ba yung mas malawak na pag-unawa sa krisis na kinakaharap natin patungkol sa pagkain na ito.
1: According sa study, partner, ang modern diet crisis is dual burden. In a way na kung saan ay yung tinatawag na walang gutom pero malnourished. O meron tinatawag na malnutrition. At kasabay nitong malnutrition nito is tinatawag na chronic disease. Nang dahil sa tinatawag natin na global dominance ng ultra-processed foods. Kasi kung titingnan natin is nag-advance ang technology in processing foods, in storing foods. Pero ang problema, paurong naman yung ano yung tinatawag natin yung pagiging healthy ng tao. Liban sa tinatawag natin na dominance ng ultra-processed foods, meron ding tinatawag na economic barriers sa pagkain ng mga healthy. Bakit? Kasi dati, kung yung mga gulay at mga prutas is para sa mahihirap, ngayon, is hindi na halos abot na bilihin ng mga mayaman, lalong-lalo na kapag ka-organic foods. At meron ding tinatawag na declining nutritional quality sa ating agriculture. As we have mentioned in our past na discussions, is yung tinatawag natin na depletion ng lupa, ng nutrients sa lupa. At bilyong-bilyon na mga tao na nagkakaroon ng compounding health and environmental cost of energy dense nutrient poor food systems. So maraming energy ang ginagamit pero yung ano yung tinatawag natin yung mga produce na mga pagkain is nutrient poor. At anong nangyayari nito? Merong tinatawag na surge ng chronic illnesses. Sapagkat ang mga pagkain na heavy sa mga refined sugars, unhealthy fats, sodium-driven epidemics ng obesity, at itong tinatawag na type 2 diabetes and heart disease. Ito yung nagiging resulta na ating modern diet crisis. Liban dyan, meron din tinatawag na hidden hunger. Hidden hunger, as we can say hidden hunger, kasi busog yung tao pero gutom. Tatatala na busog na gutom. Sapagkat ang mga pagkain is deficit or deficient sa micronutrients. Especially doon sa mga tinatawag natin na overfed populations. So overfed pero yung tinatawag na kulang sa sustansya, gutom pa din. Sapagkat merong tinatawag na mass produced foods na kulang sa essential vitamins and minerals. Ito yung krisis na kinakaharap natin. Liban dyan, meron din tinatawag na information overload. Maraming mga tinatawag na hype doon sa mga binibenta ng mga pagkain. At ang nangyari is nalilito na yung community kung alin doon yung healthy. And also, nangyari din, ang cost ng healthy food is yung mga fresh produce at mga wholesome items remain na financially out of reach na marami sa ating mga kababayan. Kaya nang nabibili nila is yung mga mass produced na foods, mumurahin na mura mga kasi pagkain. Kasi mas madali at saka mas mura. And of course, ang priority ng tao, ang nagiging priority is survival, makakain at busog para makapagtrabaho sa sunod na araw without thinking yung epekto ng ano ng kakulangan ng sustansya doon sa pagkain. And also itong tinatawag natin na agricultural shift. Ang nangyayari kasi is merong intensive farming methods na ang pinapriority is yung dami ng ani compared doon sa tinatawag natin na pag-ano sana na pagbibigay sana ng mas masustansya na na production.
0: Kumbaga mas naka-focus sila doon sa quantity ng harvest kaysa doon sa quality.
1: Yes, quality doon sa ano doon sa nakukuhang sustansya doon sa ano, doon sa pagkain. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na reduction ng nutritional yield ng mga pagkain na nakakain natin araw-araw. Hence, we have this what we called diet crisis, modern diet crisis.
0: Basically, merong nutritional gap kung tawagin. Kahit na mindful ka, gusto mo maging healthy, gusto mo maging malusog yung katawan mo, pero dahil dun nga sa abot kaya lang, sabihin natin, abot kaya ng iyong kamay, na makuha or ilagay mo diyan as your daily food intake, oh, sustenance, eh doon nagkakaroon ng problema. As mentioned earlier, ano, mayroong depletion ng mga nutrients. At yan nga, kahit na gulay yung kinakain natin, but sad to say, yung mga gulay, especially kung hindi mga organic na mga gulay, mm-hmm, mas produced, ano, ay alam natin kung ano yun na ibabawas ng mga nutrients sa kanila, mm-hmm, mga partner. Ano, ano kaya yung pwedeng makapuno doon sa nutritional gap na yun, Doc Algie, na ating pong pinag-uusapan?
2: Yung nutritional gap, actually yan yung pinakang ano, yan yung pinakang problema natin, ano, busog ang tao pero malnourish, mm-hmm, may ganun eh. So paano natin ito solve? So ang pinakang practical, mm-hmm, na solution dito is taking supplementation, mm-hmm, kasi nga wala na eh, wala nang, wala kang choice. Yung tanim mo, mm-hmm, mula sa lupa, hindi na fertile yung lupa, mm-hmm, eh hindi na rin masyadong nutritious yung pagkain, mm-hmm, ulang na. So yung word pa lang na supplement eh, ibig sabihin ng supplementation means isusupply mo yung gap, mm-hmm, na hindi mo makikita sa fundamental diet, tama, which are needed by the body to survive and, mm-hmm, to function properly. So dito pumapasok bakit mayroong Santum Plus Gold, mm-hmm, kasi yan yung pinakang nakikita natin na mostly problem na ating mga kababayan na kakulangan, mm-hmm, mga tinatawag nating essential vitamins, kasi kailangan natin ng supply of very dense and also affordable, uh-huh, na ano, na source ng mga nutrients. Uh-huh. Wala akong nakikitang ibang magandang i-recommend, uh-huh, kundi isa na yung Santum Plus Gold. Aside from our diet, kasi yung diet given na yan eh. Uh-huh. Eh, ang problema minsan yung diet eh, laging compromise, mm, di ba? Kasi ang dinitingnan natin budget, mm-hmm, okay, affordability, availability, kung ano meron. So doon lang tayo. So taking Santum Plus Gold can give us you know, density of nutrients, mm-hmm, that we need every day, katulad ng yung mga macronutrients, carbohydrates, protein and fats na meron doon sa Santum Plus Gold. O alam ba natin, unang-unang dyan, yung spirulina. Mm-hmm. Dito natin madalas natatalakay eh. Oh. Yung spirulina, eh, nakatutulong para magbigay sa atin ng essential amino acids. Mm-hmm. Yung mga amino acid, is yan yung kumukompose ng ating mga cells. Ibig sabihin, pag bumagsak yung consumption mo ng amino acid, mm-hmm, mula sa protina, eh magsisimulang hihina yung build-up ng cells natin. Mm-hmm. O, isa pa, ang spirulina ay may kakayahang mag-detoxify ng ating katawan laban sa mga heavy metals. Yung iba, hindi nila, ano ba yung heavy metals na yan? Yan ba yung mga bakal na mabibigat? Ayan. So, ang heavy metal, mga ka-wellness, ito ho yung mga katulad ho ng lead, ng mercury. Marami pa yan eh. Sila yung nasaan eh, sa table of element, makikita mo sa lower. Okay, yun yung mga commonly toxic kapag na ano tayo, no?
1: Na-consume
2: natin. Mm-hmm. Oh, especially dun sa mga mahilig kumain ng mga isda. Mm-hmm. Oh, yung mga isdang malalaki. Mm-hmm. Bakit ba na, Badok, may danger of contamination ng heavy metal pag kumakain, mm-hmm, ng malalaking isda? Kasi alam mo, sa isang pag-aaral, yung mga tangigi, yung mga sobrang lalaki.
1: Mm-hmm. Tuna.
2: Oh, mga tuna. Mm-hmm. Although, mataas ang nutritional value pagdating sa mga essential fatty acid, pero ang problema doon, yung danger of contamination. Mm-hmm. Kasi sila yung tumagal na sa dagat ng siguro mga 10-15 years, mm-hmm, di ba? Oh. Mas marami na silang nakuha na contamination pa mercury, mm-hmm, na alam naman natin na isa sa major contaminant pagdating sa mga heavy metal. Ano? Mm-hmm.
0: Tama daw.
2: Yeah. So, mahalaga ang spirulina to deactivate and neutralize heavy metal in the system. Actually, mm-hmm, ginagamit din nga yan against radiation. Mm-hmm. Diba? Yung mga may tinamaan ng mga radiation sickness, ginagamit ang spirulina dyan. Nagdag pa yung kanyang antioxidant properties, mm-hmm, which is ang antioxidant, alam naman natin, that can neutralize free radicals. Mm-hmm. Kasi nga, parang ang antioxidant tinatawag na ano eh, electron donor eh. Mm-hmm. Diba? Okay. Para mawala yung pagiging free radicals ng isang molecule sa ating katawan, ano? And also, if you take Santum Plus Gold every day, eh mapupunuan yung nutritional gap kasi bukod doon sa mga binabanggit natin, mm-hmm, coming from spirulina, meron siyang vitamin C, 'di ba? Na pwedeng ibigay doon mismo sa Santum Plus Gold. Eh, mm-hmm, aside from that, meron pa tayong vitamin C talaga.
1: Yeah.
2: Oo, na pwede mong i-take. And meron pa tayong premium D3. Na yung premium D3 ay nabibigay naman ng other essential fatty acid. And yung isa sa pinaka-importanting, laging deficient. Mm-hmm. Although nasa initan tayo, yung vitamin D3. Yeah. So yun po yung reason at practical solution for tinatawag na nutrition gap.
0: Mm-hmm. Does that mean, Doc, for example, meron ka ng mga supplementation. Marami ka ng iniinom ng mga supplements. Like yung Ultimate Trio natin, let's say. Mm-hmm. Uminom ka ng Ultimate Trio. Eh, pwede na bang bumakbak ng mga pagkain? Mga unhealthy foods. Uh-huh. Kasi meron naman supplement eh, no? Uh-huh. Kumbaga, dun ka na sa ano, dun sa mga, anong tawag yan, yung mga food na lacking, mm-hmm. very lacking of nutrients. Kasi meron ka naman, ano, meron ka naman supplementation na susupply dun sa kakulangan ng pagkain mo. Banata mo na lang yung mga fast foods.
2: Sa madaling salita, masasarap.
0: Oo, yeah. Masarap na mga pagkain. Mga instant na mga pagkain. Uh-huh. Ano, Doc, ang take mo dyan sa bagay na yan?
1: Well, taking supplement does not mean na ito yung magpo-provide or magni-neglect ka ng mm-hmm. pagkain o sa mga pagkain na essential macronutrients. Mm-hmm. Kailangan din nating mga mindful, mm-hmm. maging mindful doon sa mga food choices natin. Yeah. Kahit na nagtitake tayo ng mga food supplement, mm-hmm. katulad ng Santon Plus Gold, mm-hmm. or kapag sinasama nyo yung Ultimate Trio mm-hmm. with vitamin C and premium D3. Ang tanong, ano ba yung tinatawag natin mga whole foods? Mm-hmm. Kahit na nagsusupplement tayo, we need also whole foods. Hindi yung mga ultra-processed mm-hmm. foods. Ang mga whole foods, yun yung mga pagkain na close to nature. Mm-hmm. Say for example, nagpitas ka ng talong, that is whole food. Mm-hmm. Nagkuha ka ng malunggay, that is whole foods. Mm-hmm. So, wala yung extra ingredients na dinagdag ka. Now, health value, kailangan nating titingnan doon sa mga pagkain na choice or pipiliin natin. Number one is mataas sa fiber. Mm-hmm. While it cleanses doon sa ano natin, doon sa ating tiyan, it is also the food of our microbiome. Mm-hmm. Yan yung pagkain ng microbiome. Kasi pag walang pagkain yung ano, mga bakterya sa tiyan natin, mm-hmm. ang kakainin niya is yung ano, yung wall ng ating ano, ng ating mituka. Mm-hmm. Kaya kailangan pakainin mo. And that is why most of the time, mapapansin mo yung mga taong hindi masyadong kumakain ng gulay mm-hmm. is moody. Mm-hmm. Kasi yung bakterya nila, moody din. Mm-hmm. Kasi yung mga bakterya, nagpo-produce din yun ng mga electric signals and also mga hormones na kung saan nagpapaganda ng mood natin. Mm-hmm. Kaya kapag malungkot yung good bakterya mm-hmm. sa tiyan, malungkotin din yung tao.
0: That's why, literal sa iyo, malungkot yung alaga mo.
1: Yes, malungkot ang alaga. And actually, we have billions mm-hmm. of gut microbiome or gut bacteria sa ating katawan. That's why we need to feed it with fiber, yun yung pagkain niya. Also, it should have vitamins and also minerals. Ito ay tumutulong na nagpapababa ng mga heart disease and also diabetes. Two major causes ng tinatawag natin chronic illnesses sa ating tinatawag na sa ating sa buong mundo. So, with regards sa supplementation, walang replacement o walang makaka-replace na supplement doon sa mga macronutrients foods na kailangan ng ating katawan.
0: Ibig sabihin, Dr. Ron, hindi gate pass yung mga supplementation para magigilin natin yung mga ano, lack of nutrition na mga pagkain.
1: Yes, hindi po pwede yun. Mm-hmm. And kung afford po ninyong makabili ng organic or kaya ninyong magtanim sa inyong bahay, that is the best way to do it. And yet, even though na meron kayong tanim, mm-hmm. it is still essential to take supplementation. Mm-hmm. As we have mentioned already, kasi na dahil po doon sa tinatawag natin na depletion mm-hmm. ng nutrient doon sa ating mga lupa. Lalong-lalo mm-hmm. lalo na kapag

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Mga katropang oras, atun sa inyo ang Zantone Vitamin C, the alkaline vitamin C sa produkto sa Yes to Health nga nag-una nga ginatawag nitong catalyst of all vitamins tungod sa mga klasik-klasik benepisyo nga makuha ni katropa. Labi na, tungod kaya nga itong vitamin C, dili lang gamagikan sa vitamins o ka nag-inatawag itong oranges, gamagikan po sa mangustin, mga katropa. Hisgutan ang mangustin, katropa, sa wakay bao na ginatawag na itong queen of all fruits tungod sa daghang benepisyo nga mahatag ni ini sa iba na sa isgutan ng panglawas katropa sa mga wa kahibaw no anong queen of all fruits sa siya o king of all fruits tungod ka aduna ni siya taas nga source of antioxidants, makaboost sa immunity, magkatabang po kini sa isgutan ng pagregulate sa inyong blood pressure, magkaboost sa heart health and anti-inflammatories pud gani katropa, magkaboost sa skin care and solution po kini sa tummy problems or weight loss. Mo na dekan kay matabang ang mangustin sa isgutan ng panglawas. Mo na if you're looking for the right partner on your daily needs, especially in this era ng grabing pagpaningkamot, you always need to look for the right partner. Zantone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa. O kini mapalit sa mga nakinibutika nationwide, labi na sa itong physical store nga nadiri ubos estasyon sa Z Plaza building, open from Sunday to Friday, for every Sunday to Friday, Friday open ta from 9 to 4. Please note nga 9 to 4 lang ta every Friday, but every Sunday to Thursday 9 to 5. Every Sunday dagapagayon ta og free consultation and general check up kauban ng atong naturopathic doctor Doc Bernie Fajardo. Pwede nyo pangutanaan sa inyohang mga pangutan na hisgutan ng panglawas, mga katropa. Zantone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Ayaw na agliso ang mga ratyo, pabilin sa pagpaminaw. Ania na ang X-Rated.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin.
4: Promise?
5: Promise.
4: Ako po, gilingon na ni mo. Miss you like
2: crazy. Kasakit.
3: Pero diba, give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris! O niya, ganon. Pahilak-hilak na.
2: X-Rated sa

21. Oh, no, that's not 21. It's 29. It's 1:29 in the afternoon. It's programang X-Rated. That was Secret Lovers, Atlantic Star. Ako ba naman, namang kay lover kay puro sa nang easy crap. Sobra na kayo ah. Inyatago nyo na lang lahat. Wala na kayong binibigay. Dapat sinishare-share nyo yan. Dapat share-share lang tayo. Huwag yung masyad. Huwag kayo madamot. Wala kang napupunta sa langit pag madamot ka. Wala lang. Chika lang. Whether you like it or not, you have to stay with me up until 3 in the afternoon. Last na ba yun ako karong mga simay na hadi na kung yung madunggan sa nun simay na it will be so sad for me. Ako na ba yung sad? O kamo? Wala mo na sad, no? Pahing hapon di ay Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, especially sa Mindanao, XFM Tagum, XFM Davao, XFM Jensen, Bukidnon, Mati. Yes, I memorize. Hello si inyo hari amay hapon. Master Inday Tanina, hello po. I-greet na ko na siya kay Mana. Mag-isang, wala ko rin yung gina-appeal o greet. Ayan, gi-appeal na. Shoutout ko sa mga single diya sa itong mga katropa diya. Kaya single lang. Kunin mo single, ayaw mo ka-appeal, B? Makasako. Magsata na po kong asawa. Uyasa. May pagpaminaw sa inyo ha, dinahinaot ko nga okay ramon sa adlaw nga Miyerkules, diba? Ang bilis ng panahon, parang kailan lang ang mga awitin. O, oh, dadalag ka, pinan ako na siya kanta. Kahit di man kamo ang galing ko din niya ako man. Kung kamo unta, okay rag dili ko mo kanta, pero okay na ako may nagunit, so wala my choice. Ayan, ay, niingon din ganiya ba nga, maldita juday ka DJ, no? Alam kayo, mag-ano siya nga, moresign na niya, may message good nga, moresign ka DJ, kaya mag-minyo na ka. Napagawin nga, moresign na si DJ, kaya ka-minyo on. Uy, simba ko oroy. Oo, sa tanan man namang buta nga kung kanang gustuhon, no? Diligro ka-minyo on, day kwarta. Mukha po akong pera. Hindi po ko mahiyang sabihin niya. Sabi, ah, proud sad ka ikaw na. Dry, kung ako'y kwarta, day, saan mo akong ihatay sa kong pamilya, day? Papa, day. Kisa may dili gusto may mong nagkwarta. You simply saying nga kani mga tao nga nagtinulaw o tinrabaho, duha ka trabaho sa isa ka adlaw. Diba? We need money. Unyan ako istorya hay dili na to kinahanglan ng kwarta kung kuan. Gusto na tong pang gobyerno. Luwag kaya itong sistema din. Shoutout kay Ann Calderon. Si mo diya sa Danao. Na siya here. Na po daw siya. My fab pretty DJ. Ni Ana Sabko. Unfortunately, Ayn, for a short period of time, hindi mo madunggan on air. Ay, ganun ka naman sa kanaminaw. Ay! Afternoon, Anthony Akala. Good afternoon sa imo. Shoutout sa Dimio Buhol. And Rodrigo Antipuesa sa Badjan. Uncle Dars, nga naminaw karon sa hinatuan na Surigao del Sur. Si Charlene, nga naakaroon naminaw sa Bukidnon. Grabe na kalaing-laing dapit naman ni sa bisag asang dapit naman ni... Uy! Nagkita mo mabang-bang ka nun ba? Hindi ko nabuna kaya kaya ang powers niya. Good afternoon, Randy Santisa. Anthony Aslan. Una, 33 na sa kahapuno. At ayun yung tao-tao na nga itong X-rated drama. So, kung karoon, aniya sa ato ang isa ka sonata bago tamo biya sa kahanginan o paminaw ng pipila ka mga pahinomdom. Here's Lover's Moon by Glenn Frey.

0: Catupan, exciting!
1: Sandong Plus Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra,
3: magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung siya'y maayo, umigawas niya ang Sandong Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musukit ang akong koto-koto.
1: Sandong Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Sandong Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan nga healthy sa lawas. Sandong Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Sandong Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Sandong Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Sandong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Sandong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandong Plus Coffee Mix. Sandong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Sandong Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Sandong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandong Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sethan Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Sethan Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panis.
9: Mahamis nga kutis.
11: Sethan Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alaw na kurantay uno na sa kahaponon katropang oras. Hatod sa inyo ng Sandong Plus Coffee Mix. Hapon na po, ting merienda na po. We always look for the right, of course, right coffee to pair with our maybe, probably, mayroong saging or nag-bread ba na din ha? I don't know. You just found the right one, I guess. Choose the right coffee when I say it's Sandong Plus Coffee Mix. Tungod ka tropa, adunay mangustin, soya powder ug malunggay. Daghang binipisyo nga makuha nining tulo ka content nga sagol ni ini. Munang I always recommend kay tungod sa pares na akong hyperacidity ang pinaka common nga matrigger when I drink random coffee. Yes. Sandong Plus Coffee Mix sa mga katropa. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butike nationwide, labi na sa to physical store, nga naadri ubos sa estasyon sa Z Plaza Building, open from Sunday to Friday, I mean, yes, Friday, we are open from 9 to 4. And then, of course, Sunday, 9 to 5. And good news, nagapahigayon tag free consultation and general checkup from 9 to 5. Also, with Doc Bernie Fajardo, nga ito ang naturopathic doctor. Unang banan sa ito ang mga maabibiyon ng mga staff, nga kanunay nga muhatag sa mga hustong nga hisgutan ng tambag o tambag sa inyohang hisgutan ng panglawas, katropa. Sa Tone Plus Coffee Mix na nga pinaka, nanambal pa. Katropang oras, alauna 41 o 42 na sa kahaponan. Umagsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos. Ayokong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka dukirok. Putlon ko ni anumat tagalang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Kumpulisa ang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Magandang adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang Extra Rated. O sa mga istasyon sa nagkalaing-laing dapit sa Visayas ug Mindanao sa XFM Network Philippines. Aniyan na punta sa laing hugyaw. Nga kinabuhi. Ano hugyaw? Hugyaw din ni Diyan. Napuno ba ni sa gugma o pagmaya? Sing usa, kalalaki. Nga taga-Barilis po. Nga itong itago sa pangalang Vic, 27 anyos. Ang iyang problema, mahitungod sa iyang uya. Aniya na sad sa mga sugilano nga poros na lang yun sa uya. Sige na laman lamang. Dawato na lang. Pero aron gyud ninyo masabtan ang tanan, ato ning paminawon ang iyang sulat sugilano. Hadi na nato ni dogayon kay pila ra may dagan sa istorya di man ni makanta. Aniya na ang sinugdanan nga giuluhan. Og pneumonia. Ano man ka?
1: Usa, ginawat na ni magkunggumba?
2: Oh, Vic.
1: Salamat kay Ella. Dagan kay salamat.
2: Hinaot nga dili ko ni mo pasakitan.
1: Dili ka na mahitabo, Ella. Mahal ko kay ikaw. Dili mahitabo nga pasakitan nako ang babae nga akong mahal.
2: Vic.
1: Oo, kamalipayan ko, Ella. Huwag kabutangan sa kong kalipay.
3: I

0: sa?
1: Mayo hinuon nga, uyab na mo ni ila.
2: May, inaot niya siya na kita. Sinagin untang akong mahimong asawa.
1: Ah, porbida, mau palang gani pagsugot ni ila ni mo. Kasal na nga si muna una di.
2: Ingan na nagsitigurong nahikugma, bay?
1: Eh, bay, tambag lang ako ni mo. Ayaw lang kayo palabi si mong kipate, ha? Bili sa town! O, eh, bisag gamay lang para si mong kugalingon. Ayaw, diritsyo hatag tanan.
2: Bay.
1: Hinay-hinay lang, God. Aba?
2: Oo, bay. O, salamat.

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary to.
0: Huwag ikaw tangan sa akong kalipay nga. Miabot agad o sa katuig.
1: Ingaman, sab ako, Vic.
0: Mahal ko kayo ikaw, Ella. Mahal ko kayo ikaw.

0: Bay, okay na ka? Ano kung mag-minyo na Miss Ella?
1: Ikaw?
0: Di ko makatugot, Bay, nga. Mahimuwag pa siya na ako. Mauhag din ko siyang magpakasal.
1: Oo, oh, ikaw, swear lang sa pag-ingon. Oh, waman mo yung problema sa inyong edad kung mag-minyo mo kay legal naman na inyong edad. Sakto naman mo si edad.
0: Karan, ako siyang sultihan. Nga gusto na kong magpakasal niya.

0: magpakasal?
1: Oh, Ella. O ginaot na, musugot na ka nga magpakasal na.
0: Vic, di lang una sa pagkakaroon. Tungod kay, di ba ko andam?
1: Oh.
0: Hinaot na makasabot ka na ako, Vic. Dili pa gyud ko andam ron. Pero asa raman unya na ba? Ikaw naman sa gyud ang akong gipangandoy nga mamahimong amahan sa akong mga anak. Mong ayaw ko bala ka anha. Pero di lang sa gyud sa pagkakaroon.
1: Ay ka bala ka, Ella. Tungod kay sa tanang panahon, andam ko sa akong pagsabot nimo.
0: Salamat. Salamat ka, ayo, Vic.
1: Basta ka kay mawala ni timan iha. Mahal ko kay ikaw.
0: Mahal ko sab ikaw kaayo, Vic.

0: Usa, musugot ka na nga, magpakasal ta?
1: Oh, Vic. Ah,
0: salamat kay Ella. Salamat.
1: Uy. Usa ka, good. Huwag magkakay imong pag-akusta ko.
0: Nalipay na ko sa imong desisyon. Nga misugot ka na. Karun da yun, ingnan na ko akong magilikanan. Araw masabutan din nato ang atong kasal. Ugma, maimis inyo. Oh, ngano? May problema ba?
1: Di lang una, daida yun ang papamay.
0: Ha? Huh? Open nga naman.
1: Mularga ko paingon sa Manila.
0: Unsa?

0: Wa man. Wa may sakit ang among anak.
1: Nang.
2: Kay ngano man di ay Vic?
1: Dako mong good og kausaban ng ako nakita niya nang noy.
0: Oh.
1: Nang lusupad mong good sigmayo niya, midaot.
2: Wa'y sakit ang among anak. Wa.

Huwag magsulti sa tinuod ang mama o papa ni Ella. Hindi kinimahin mo. Huwag ba? Antuon ako siya sa ila. Patugaan nung ginako siya sa tinuod.

0: Ila, dugani ko sa tinood.
1: Tinood nga unsa?
0: May sakit ka.
1: Unsa ba'y sakit? Naunsa ka ba yaoy?
0: Sorte ko sa tinood.
1: Unsa may ko isulti ni Mubik? Ha? O ako'y sakit.
0: Sure ka?
1: Ulag ka eh.
0: Bantay doon nakikitago na ko ha. May ubos ka ni mo.

0: Manimpa mo ka to. Nganong wapam ka mo tindog? Sige na, tana, aron manimpa na ta.
1: Naglain na gamay ang akong lawas.
0: Naglain? Di lang tama dayon.
1: Di. Manimba ta.
0: Ila, alaon suka. May barang ka man good. Ila, Ila, kinuko, nakuyapan siya. Ila!
1: Pasaylo ako ha. Huwag na mo gisultin ni mga doon na siya sakit, Vic.
0: Unsa?
1: Vic, doon na siya pneumonia. Maong dalira kayo siyang maluya. Huwag nagkaanam siya o kaluspat.
2: Pasayloag kami, Vic. Kodamo kinikitago ni mo.
0: Kinuo ko. Nga doon ka masulti. Nga doon na dahil sakit.
1: Tungod kay, di ko gusto nga mag-uul ka. Huwag mabala ka na kung mayo.
0: Huwag ganun. Huwag ka mamakay baon sa kadako sa kong kabala ka ron ha.
1: Big.
0: Mahal ko ikaw. Mahal di ka kaya.
1: Big.
0: Susunod ko na si Batio ni mo. Ay, ang pagtako-tako. Aba?
1: Sorry.
0: Mahal ko. Mahal ko din ka, Ila.
1: Mahal ko sa pika, Vic. Pero, may hangyo lang ko nimo.
0: Unsa ka na?
1: Buwag na ta. O pangita na lang uglain nga angay ka nimo.
0: Unsa? Unsa?

ni karon ang akong dakong pangutana. Dako kay ni nako nga problema kung unsang angayan akong buhaton. Okay nga ko mga pagutana, DJ. May kaayuhan pa ba kang sakit nga pneumonia? Dili na makigatubang si Ellen ako. Unsaon man ako ni aron makita ko siya. Nakibuwag na siya nako pero wala ko musugot. Angay ba nga tumano na ako ang iyang gisulti? Gusto ko siyang makita pero naglibog ko. Naglibog ko sa unsa nga pamaagi, DJ. Nakasabot ko sa sitwasyon. Niya. Apan unta masabtan sa niya nga nasakitan ko. Nasakitan ko. Nga magbuwag mi nga tungod ani. Naglibog ko sa unsay angay buhaton og maunang ani ako. Nagpadani ini nga ako ang suot suginanon. Ano hatagan unta ko ninyo? Og saktong sulbad. Okay niya nga kung ang X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasi mana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may inom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilog, gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na gamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil.

0: Nutrition X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Butica.
1: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:17 in the afternoon. Time check is brought to you by Sinthone Plus Coffee Mix Katropa. The best coffee is on one sachet na already. It's on the one cafe na ako ma-recommend sa inyo. Not cafe, but coffee. One coffee na ma-recommend na ko sa inyo. Because there is a lot on it. Like, probably not just a lot, but more about it. Kaya wataka ba unsa pang ginaghanap benepisyo nga makuha ni Nitoad kay malunggay, mangustin og ginatawag natong ato gining soya powder nga taas og fiber, labi na sa mga katropan to medyo ka monitor when it comes to their weight. Yes, if you're looking for the high protein, this one really helps you to gain that more. Sinthone Vitamin Sinthone Plus Coffee Mix. Kani ato ang produkto nga kape nga makadili makahapdo sa inyong ginawaan. Labi na sa mga katropa nato na medyo conscious when it comes to their coffee because they might be having experience of maghapdo sa ilang kuto-kuto, musaka ilang acid, and this is it for you. Sinthone Plus Coffee Mix. Morning giingon nga nga pinaka na nambal pa. Sinthone Plus Coffee Mix. Yes, open ang atong linya 0928-5508-77. Open sa inyo mga advices atong letter sender. Medyo medyo curious ko sa ato ang story today. Medyo na curious ko to the point nga I was contemplating while off air. At napapaisip ako na para bang ay tama ba yung naririnig ko dito? Oh, baka kasi medyo nako-confuse ako. Baka ibang sakit yan. Oo, pero anyway, well, dili man kita nagpadala ng sulat, dili ta kabuot kay mo makaihang gib. Wow. Mo na Doc JJ, di man kita nagpada. Saman. Okay, open na itong linya sa mga gusto mo hatag sa ilang Swiss John. Kasama sa tantabo. Open ang atong linya mga katropa ha. Again ang atong linya nga pwede niyong tawagan 0928-5508-727. I'm waiting here. I'm waiting for your love. Waiting for your touch. Ana. Gitoyo ben ako nga taas ako nga ako ang music part kaya aron dili kay ko mag-music karong mga umaabot nga mga oras kay Meru ano. Para walay makadisturb. Ana man, de ba? Sige na, tawagin na kay mag-atang ko din eh. Kay kuway man ako, balik na ma-music ron. Oh, pila ra may pagbalik na ako. Na! Pero kung ano ako sa ang sakit po. Kung ano ako ba, in ato yung sintomas? Base sa doktor nga kung naka-istorya, taod-taod lamang. Matod pa sa akong higalang doktor. Ang gibati ng sakit o mga sintomas sa ato ang tigpadani ng itong programa. Dili na pa batuod. Oh. Sige na ha, tawagin ninyo ha. Kahit kung hindi ko manawag, ako na rin mo advice diri day. Ako na lang tanan. Panawag na mo kay pipila na lang kaadlaw, dili na ako ang inyo makaistorya sa kahangina. Ano yung di ba nga? Maldita juday ka DGRC no? Kay musupak gidaw ko. Okay, mag-comment-comment, mag-uduan lang sila. Kami nyo on si Teach Nita, mauna mo resign. Hoy! Mugi na mga butang nga rin ako buhaton. Kabalo ba mo, nga dili gid na ako na, ay, kadlo. Feeling ako ang may, ang, marriage is not for me. I don't know. Hindi po ko, di sa kong musagot yan, kayo mo kong dalagang guwang. What I'm pointing here is I love being single. Being single ng a little bit na may konting landi ng a little big. Balance ang life. We should balance our life. Uy, kabalikan na atong story ha. Morning problema niya karon. Nahibawaan niyang adunay sakit kining iyang uyab niya makigbuwag niya. Oo. Niya din nagidaw niya. Gusto makigbuwag. Kinahigugma man siya. Diba kisa mo sige na makigbuwag sa taong gihigugma na to. Uy, manong yung bisag unsa pa na unungan ta ka. Ay, naman unta tong atake daw. Oo, ay, naman ha. Makahilak man sad taan ng imong lover's moon. Bitaw, paborito ba yun ako ni nga kanta? Ito? Oo, pambawi dahil ng kama. O ikaw, gusto kong kasama. Mula gabi hanggang magkapi sa umaga. LSS, nabito ako ng kanta sa Midnasty. Delete na lang na ako siguro akong YouTube. Pwede ko magsigbalik-balik. But anyway, nakibuwag lagi daw yung uyab. Motoy chika. Nakibuwag yung uyab. Pero wa daw kuno musugot kining ato ang letter sender nga si Vic. Oo, di siya musugot. Di siya musugot nga bulagan siya. Ay, abi ni mo Vic, no? Daghan kay ko gusto i-istorya sa imo Vic, pero kanila kong iingon sa imo ha. Kahibaw man ko nga na imong gibati karon Vic, gugma ka niya nga to kang siya pangalanin niya ni Ella. Apan, adunay mga rason nga nung dili gusto si Ella nga makikita ni mo kay gano'n man nag-uol siya. Nag-uol siya ba? Nani, tanawa, nihunat ko. Lagot ko, Doc JJ, nihunat na ba yung advice? Apit ako ng ugat, o, ni ala ko mga tot... O, sige, ani na lang. Tumagoy na... Hello?
0: Hello, DDRC.
1: Kinsa man ni si Fatima ni?
0: Yes, ako ni.
1: All the way from Mako, Davao, the Oro. Grabe, oi. Oh, wala gigi.
0: Oros-oros din ang gugma sa sender, no? Hindi ito masagot na magbulag sila.
1: Bahala na. Anak man, gudang yung atake, Fatima. Ikaw, para ba ni mo? Ay, pagkutala din kayo, maayo pa ba daw ng sakit ng pneumonia?
0: Ay, okay lang ang sakit na naman niya. Ay, madala mo nagtambal. Magpa-tiktok. Ay, magpa-ano.
1: Tama! Lagi ang mag-doctor na rin. Ay, oo, may tawag, no? Or, no, no, ano ha? No shades with the people nga nag-experience. Ano, basi mo yung mga gisayunan mi. Kabaw mong lisod. Pero apayin ka na mga problema sa letter sender niya. Murag na hug, no? Magandala kaliputan na. Murag, tapos na, tapos na. Anak, may. Di ba, ganun ka?
0: Tawas akong uyab, o.
1: Nga naman, o si sakit niya?
0: Nasi sakit na mayoma. Pero ako, yung kung siyang gikuan.
1: Giun sa mga?
0: Ipaglaban niya ko na mo ang amo ang karili. Amo ang gikuan. Amo ang love life. Ang kaysa sa ako ang gugma.
1: Yes. Muna nga, ang giingon mga cars nga napuno sa gugma o pagmaya. Kining ato ang atuang color. Ay! Inubanan sa himaya o kalipay. Ano, wala.
0: Dala ka gool o kapatid yung may. Ay!
1: Wapo ka ba sa ibalik to? Wala ra na sa sakit nimo kanang imong gidala-dala. Ayaw! Wait lang, Doc JJ. Ako nang i-adlibron huwat ka na. Anyway, so karun, kaning base palagi niya, ay, paka na mga expert niya sa mga hisgutan ng panglawas. Oo, nangutan na tong letter sender kay, makibuwag bagid niya si Ella Giot kay kuno lagi na ashi sakit nga pneumonia. Oo, okay. Basig na uwaw siya, no? Na uwaw siya. Tama ba ko, Fatima? Na uwaw siya, baka Fatima nunon siya, ana-ana. Oo. Ara, John Ray Apawan. Unsa? Ang
0: Fatima nun, kay, tuta naman siya sakit.
1: Oo.
0: Pambalan niya. Pambalan niya siyang uyab. Ato sila doktor.
1: Check. Oo. Oh, Doc JJ.
0: Doctor na siya.
1: And actually, doctor ni siya nga, dili mo,
0: dili mo
1: opera.
0: Dili mo konsulta.
1: Dili mo konsulta, apan mo opera. Oh, na yung tanda rin, unsa ang cellphone number tawagan sa inyo ha, mo call ko. Pwede din sa nasa screen, Sir John Ray Apawan. Anyway, Miss Fatima, unsa ba man ang atong matambag ani atong kuan caller kay? Ako no, kung ako pa istoryahan man ko, dapat sabto na lang po siguro niya ang gibati karon ni Ella. Murag mahadlok pa siguro sa Ella kay tungod na siya sakit, murag nag-uol siya, bakit masig mabigat na siya mo nang di na siya ganahan niya. Una siya magpalayo na lang siya, mo. Ako gusto mo gunaingon sa toilet siya. Ay, sorry. Ay, sorry. Sorry. Pas ra? Ay, sige, kanya. Ako nang gusto i-point. Ah, okay. In Aini, hinayo na lang na ako sa pag-istorya.
0: Okay, napasipasan na.
1: Kanang gusto naman ako ipaisabot ba?
0: Ayun, palagi.
1: Di ba na mong ganahan
0: na?
1: Di mo ganahan nga. Paspasan ako. Di, hinahinayin ko na lang. Oo, unsa ako, no? Adi, nandi, ay, sorry. Daghanan ba akong sala sa kalibutan? Pero gwa naman ko gibuhat nga tama. Unsa? Muna ang iparesign na ko. Uy, wala na mi ato. Uy, nakamove on ako niya.
0: Wala ka mo ato?
1: Oo.
0: Ganyan, wala naman.
1: Kung ay pinan...
0: 2018, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
1: siguro.
0: Atik-atik, nakita, liat na ka na, nato kagmako.
1: Huwag! Kaniato na to! Huwag ka to naman ang panahon niya. Kana mo ang...
0: Wala nang ko nagpahalata nga ako to.
1: Ala? Nagpaniid ka ha? Ala! Nagpaniid. O, nagli-li. O, last na lang nga pangutanan ako, dire, ano siya. Karon nga, di, nakibuwag daw si ang yung uyab niya. Wa daw siya ni sugot si Vic. Oo. Angay ba daw niyang tumano ng gusto sa yung uyab nga si Ella?
0: Ano po, tumano niya, oy. Tinahigog
1: naman siya. O, di ba? Oh, sabto niya, di ba? Sabto niya. Kasi nanginahalan pag... Nanginahalan pagsabot ba? Muka, oy.
0: Nanginahalan biya po si Ella.
1: Noong saan naman yung naanday ni Sig panawag siya? So, sorry kay Patima. O, sabay ito? Ayan yung mga Anami Perez na taga-tuburan. Nag-iskot namin pneumonia din eh. Napano ko ikubag? Napano ko ikubag na yung mga suluin. O, ba't anong Anami Perez taga-tuburan? Anyway, sa to balikat yung chika good. Disturbo noon ko daha.
0: Awa, nakalimutan nang noon ko sa to maitika.
1: Okay, bagsak ka. 10 points. Altas. Ay, pito, nag-gets na ako. Oh, anak ka ganiya nga, sabton tungod kay kunay gugma ka. Imong sabton siya. Dili di ba ipogos ang imong gugma din na Vic? Oh,
0: sabton din mo, Vic. Kung ang tayo gibati ni Ella.
1: Gibati siya og. Sakit sa lawas. Salamat. Salamat kay Fatima. Thank you so much all the way from Mako, Davao de Oro. Yes. Katropa mo. Ay, mag-greet ka? Go. Go, go, go, go, go, go, go.
0: Greet din ako. Ako ang mga friends tanan o si Marvie ng Davao o si Datukani.
1: Mm, Datukani.
0: O Sato Ang sa Magbalalag. Si Ate Chris.
1: Ayan. Thank you so much! Alright! Katropa mo!
0: Exciting!
1: Ay, nakita kong panga. Ay, bitaw. Ay, nandito si Eljun Bayer. Ayong hapon, DJ Janita, shout out. Oh, okay. Shout out sa Timo. Din ha, sabay ka naon, DJ taga Kog sa Family Escanier. Escanier? Okay. DJ watching live. Oo, from Laluan, Cebu. Cebu! Diba? Ano na may kantang kuan? Cebu! Hello, may hapon. Kinsa ka? Taga-asa ka? Tubag ditso.
2: Yes, hello. Isang magandang para sa kuha DJ RC.
1: Okay ka na. Para sa imuha ni Hadi Miss, para sa lain. Para sa imuha gid ni. Dili po ni kay Doc JJ, dili po ni ako para gid ni mo.
2: Oh.
1: Correct. Padayon.
2: Hindi na dapat ako na ita. Kung tinuod man yun kayo ngayon, hindi ba? Padayon.
1: Diba? Nya kay kanang murag murag kanang ang part sa babae ro makamurag ayo sa ko kan kaya ano na kay sakit pero yo sa ako ay na
2: oh ang iya mo kada to bitch ay sige gitry lang niya mulit go ba ang laki
1: ah gitest lang siya to
2: siguro ba ang iya ko na po siguro ba kung inuod man gud ngani hubog na ako ingani akong buhat ug mubiya ba yun kay kay higog man mo yun
1: ah oh Ang sa amin na. Nanakit akong tutunlan.
2: Okay, gipakita mo si Ayas na kaya nga, yun ang gugma niya. Nangyong mga diyan, ipadayon na lang yun mo.
1: Ipadayon na lang ni Vic ang iyang gugma ngayon sa babae nga adunay sakit.
2: Oo. Eh,
1: yung yeah, kanila naman ganyan babae, nana, mag siya nga rin ako makikita ni mo.
2: Kasi pag di siya magkipagkita, ang iyahagyo niya, patanayon niya, love you niya. Mm. Ang babae.
1: Nya kung dili na gyud. Asa man ta?
2: Sige ko dili gidi di ko sugod.
1: Uy, wala man ay respeto sa mga desisyon sa laing tao, uy.
2: Dili okay ra man sa bigay si simple lang di ba ang tao. So,
1: pero
2: Dali gibati ang tao. So, samtang nanginahanglan siya sa unang
1: Pero what if kung dili na gid siya? Asa makakutob nga makadesisyon nga tama na?
2: Kanang uksimba ko muna mawala na siya.
1: Eh, binuang manain mo nga, eh.
2: One man. Sige ako, DJ, hindi ko nagpapasaktaan. If ngayong anag yung nangyayon sa mga kriyaw. Sa pag, ingon siya nga, biyay na ko, ayaw na ko, ang gayong kasig, na ko siya mga, hindi ko nagpapasaktaan mga biyay.
1: What if, Gib, atik-atik na ginto, kay Nana Daylaing gusto mo atiman?
2: Masi pag ngayon mo atiman, hindi ko mo kwan.
1: Gugma, gini. Maunang masakitan ka sa gugma, kaya di ka maghuna-huna.
2: Normal lang manang masakitan, di Jesse. Masugid juga ng relasyon, maagin ang kasati ko kagitay.
1: Pero dagi na ihantunganan. Ang tawag na to, anak, self-respect.
2: Nahihantunganan sa tao nga, tanaw, gini mo nga, maraglain na gini mo ibati sa lalaman ka ng nakapain lang tabangan.
1: Oh, anak kong pasaboy, dapat natay limitasyon.
2: Oo, na yung limitasyon.
1: Pa. Go!
2: Mahuna pa rin siya.
1: Ano? Pero kung ikaw may gugma, bahala gwa na hindi mo sugot, go lang yapon ka.
2: Oo. Go lang yapon.
1: Dungag-dungag bang ka? Kuhan ka ng manauin ka ng tawag ani, mas stress siya samut eh. Oo, mas stress pa nagsamut ang naisakit kung yung sige siya samukon.
2: Mas...
1: Basta ikaw pa hinong na nga mamatay siya sa'yo.
2: Mas tanahan man sila na
1: siya.
2: Sige lang. Hindi nga naman kayo tayo. Dapat yun. Samtang wala pa siya na nabigo, ipakita mo kung unsa gusto mo siya, unsa din mo sa pagkakunan, sa pagmuingin siya ngayon. Basta ko alam, ito lang siya nagkakutom na kung sa mga kaya at harabot.
1: Oh, pero kung ang kuan ha, kana makahatag na kaugan ng kuan. Pero okay naman ang batiyan ng gugma, pero kung feeling nimo murag dili siya sa gusto sa mukon, dapat irespeto na to na no, mga inana. Vic, inana buhat ta Vic. Wala pa problema nga gugma ka sa tao, pero ayaw lang po siya kana ganing i-disturb ana. Labi na yung mga sakit ang tao, 'di ba? Pag isa na kay sakit, irritated ka.
2: Okay na siguro. Ano lang disturb the Jeffrey. Kung ingana na may ang disturb. Kanang sa isa ka semana. Mga twice a week siguro kunaran lang para hindi na siya ma-stress na.
1: Okay, maka-stress ka. Actually, di ba pasabot ha nga ka na nagpa-atik-atik ng mga ko na nagluya kay kuan ninyo sa mukon. Nang-irritated yun na sila. Kay they are mentally and emotionally disturbed with the idea nga na sila ay sakit. Kamusad no? Kay ipa- muna kong giingon. Muna maglagot ko ninyo ba? Balance ba? Dili mo't pasabot yun na higugma mo. Dapat mo na inyong iduot din ha. Una-unaon ninyo nga adunay gibati ang tao. Ay! Kit-kitong kuning mic, Ron. Kit-kitong kuning mic. Huwag nga ikunok, JJ.
2: May kulata nang gaya sila kumayo. Di, nang gaya pong mubiya.
1: Muna ang get your center kahapon. Ay! Muna.
2: Di lagi, nagdepende na sa tao kung yun sa kuliya pagdago. Kung makaya lang niya, makaya. Hindi, nag-iwag. Saan?
1: Ako, kung ako pwede, wala problema kung nahigugma ka, pero you have to consider ang feeling sa usa ka tao. Muna yung giingon nga, your world doesn't revolve with one world. Ah, sa to? Bisaya? Ambot? Ay, sabta na lang ninyo. Ba't kasabot sa akong giingon sad? Pero sa Bisaya ato, sa pagkabisaya ato, wala nagtuyok ang kalibutan sa imuharang kalibutan. So there are a lot of possibilities. Kanang gugma ni Vic, sabta na po na ako na. Pero kung feeling niya, hindi na ginimobiyaan kaya di niya kaya. Just give time, di ba? Tagilag time si Kuan. Tagilag time si Ella.
2: Medyo yung mga ingat na tao di Jason. Kasi pag-unsa, hindi ko sila mabiyaan.
1: Ay, nakasuway ko anak nga tao. Nakasuway ko kong inanang. Hindi ko biyaan. Sige na ko pa nagbuwak din he.
2: Nga?
1: Hoy! Baga siya gnaw. Hindi na lang dyan kong maistorya. Kaya nga no, Marn? Mura kong mahumundaot, ani.
2: At least, ipadalaan kayo nga buwat.
1: Kwarta pa yung ipada? Busog pa ko.
2: Hindi ka naman ito magpada o kwarta po. Kamu na yun sa hingpit.
1: Ah! Kalusa pa ba ng hingpit? Hingpit sa dayon? Ay! Di na dyan ko ano mga ina ng istorya. Ay na lang.
2: Karoon din, Jersey. Maka-istorya ito pag-inga na. Kaya wala pa mo. Pero abot ang panahon na naanag yun.
1: Uy! Nakasuway ko! Uy! Uy! Nakasuway ko!
2: Kamu ka din, Jersey. Ang babae, girl, di na din na nagbuhay. O gay laki.
1: Ha? Nawa ka, nawa ka.
2: Di ba? Ang kan ba? Ang babae ba? Di ko na mabuhay ba'y laki?
1: Ha? Ang babae?
2: Oo, ang babae. Di ko na mabuhay ba'y laki.
1: Uy, kabalo ba ka o sa katasa ang quantity sa single women? Kabalo ba ka o sa katasa? I-compare sa quantity sa single nga lalaki?
2: Pero, sa ako alam.
1: Say mo ha, which is dili siya fax. Ay, unfortunate. Dapat fax ta, dili ko ay. Dili dapat self-basis.
2: Ito gay, makaya dili mo.
1: Yes, 1 year. 1 year, no lalaki in my life.
2: Itong ngayon ka nga, itong dati pa, yung ka nga, di siya buboy yung, wala kay dati. Nga ka nga, ibakwe.
1: Ay, maninood sad ka, oy, kabalong program. Wa gyud ka mo ni akong di ganahan ninyo kay di mo mag-study. Puya ninyo eh.
2: Sorry ma'am, nagtawa lang nagkakalami ay sira ta man di.
1: Magsay balik ta balik kung kanus a kung kanus ako mo resign diha pag gyud mo wa nakahiring sa akong style. Puya.
2: Gusto pag mo resign ka na nagnaara na gyud.
1: Kuya ninyo, oy. Imo kong, imong gipalabad akong ulo karong orasa, Marvin, sa tinuod lang. Ano siya, ano siya? Katulaging niingon ka nga, dili ka mabuhigway laki. Nawawa kahiring kids ako mga atake ni niya kung kuan. Wala na gid mo. Hina na gid ni ako mga listener ka kadugayan ba, di na gid kahiring sa akong style. Paila jud mo sa ako ah, sige. Wagin mo ron.
2: Pero gipalo na mo tika di JRC.
1: Palo? Ah, palo sa?
2: Imang face.
1: Ay, palo ni mo sa Facebook. Oh, kung nai naman nai nang otana, unsa gidaay si DJ RC in real life, minyo or naay uyab? Kung gusto mo makabaw, duawa ko di sa station kung unsa akong kinabuhi.
2: Why uyab si DJ RC pero na ay
1: unsa na ay wasad happy kang lucky kung sumuhon ko I am a happily single person in real life. Kanina ra na ang caller DJ mo call pa ko di ko kasod. Ay sorry Jandri Apawan, kadugay sa pud mo na nawag Jandri, ganiha ra ka na kay sa mong number. Ganiha pa na kay number. Di gina ko dibuyan si Marvin kay mo man ang paborito nga caller gi kag Davao. Dugay gi basta kami magta mo sa magistorya na gimi dugay gina ko na sa pabuhian. Pero siya to na sa ni end sa tong call kanang ko ano kini John. Ano si Jandri? Jandri dai Jandri Apawan diri sa comment section o. Sukuan niya oi. Ja Marvin katrapa mo.
3: Exciting.
1: Exciting. Oh, John Ray, tawag dah yun. Automatic. Ganina ra ang caller DJ. Ayan siya. Ganina ang caller. Ha, mukol pa ko. Di ko kasud. Kalo, isa din tawin. Ay, bitaw. Isa lang ko itong numero sa pudpun. Oh, ano, nitawag na si John Ray na na. John Ray! Ay, di ba ni John Ray? Ikaw ba din ni Oy? Ano ba ko si John Ray?
0: Ako ni Oy.
1: Oo, si may matambag mo.
0: Ako ang last caller. Kaya akong ginimimusot ko. Thank you, Dok Day. Yeah,
1: Jay. Oh, oh. Unsa-unsa man?
0: Ang paboritong Jay Doc, yeah.
1: Unsa-unsa?
0: Ang ako paboritong doctor si Doc Jay.
1: Ay, paborito din mo siya nga doctor? Ano ang paborito man mo siya nga
0: chok? Hindi, yung may opera pero mo inject.
1: Ah. Ate.
0: Beto, sa sender, no? Capital. Kung siya nang sakitan, naman niya, marapit kumutuo.
1: Oo. Unsa man?
0: Kumutuwa na. Murag rukin niya.
1: Ah, ito ara. Doc.
0: Oh, di ba?
1: Oh. Nay nakabantay.
0: Oh. Kabantay ko ana.
1: Ah, kabantay nay nakabantay. Right, bright chuka, bright chuka. Pero kung base iyang kuan, base iyang story.
0: Kuan lang. Mas labaw siya nang kinanglan ni Muro.
1: Mm-mm.
0: Ayaw lang po siya, sige, kuan.
1: Basi ba gusto niya yung samuk-samukun, anana ba?
0: Patdag mo na frutas. Imakaha siya ganang makikistari, ipapil lang niya. Ngaon sa iyang mga problema, naaragin ka sa iyang liyo.
1: Oo.
0: Mas labaw siyang nagkinangla ni Muron. Kana siya, dili lang na siya gustong karoon. Yung marag, high pride ba? Pero sa tinuray lang, labaw siyang nagkinanglan sa imong moral support. Moragin na ako, kaya morag bugat-bugat ni sakita. Nanin mo niya, makuyapan. Gawas na, ay.
1: So, morag ko, ay, lahi siya masakit, no? Ana.
0: Oh.
1: Ay.
0: Ako,
1: ah,
0: igrit lang ako
1: dahil
0: si Emily Flores.
1: Ah, yes. Flores. Si Mona, si Mrs. M?
0: Oh, si Mrs. M, si Emily Flores. O si Jean Casanzaro Bolaño. Tagalonglog Toledo. Hi, Jean Bolaño.
1: Ayan. Alright, thank you so much, Mrs. M. Miss M. May yes. Pagpaminaw. Katropa okay. Mo.
3: Exciting!
1: Oh, ara si ano, unsa taas ang quantity sa single women than mga men? Ah, okay, lecture na to si Sylvester. Sylvester Soronio. Ano na, countless ang non-label nga wagi broadcast. Okay, there is a basis, Sir Sylvester. Pila may edad ni mo kung wala pa ka sa hustong panimuot taroon. There is a difference between younger men and older ages. So if you consider na to, pag among olders, labi na sa mga, especially sa adults, 65 plus, daghan ang single women. It's because largely, women tend to live longer than men. If you don't know that. Hello, maayong hapon. Ikaw ba ni John Rai? Ganiha pa ko paabot mo, John Rai!
4: Okay, man, update kayo na nawag ang tagawa.
1: Diba? Paspas kasi sila makapindot mo na paspasan sa name mo. Okay.
4: Ang nga, delayed money.
1: Ah, sige. Mas maayog, iditso na nimo advice.
4: Nalungo, grap. Madunggan, Rady J.
1: Ansa? Oh, okay, go. Go. Wait lang, putol.
4: Naka-Wi-Fi naman ko. Okay na, DJ?
1: Go ahead.
4: Sige. Kanang ang babae ba, o gano'ng katudahan mga kutliya.
1: Sige daw, babe. Di na ko mahibalaan.
4: Hindi na siguro ko rason ganong tabugon niya ang lakit. Wala pa sa siya. Mingo na siya, no? Niya, wala pa sa siya ang tayo nga. Nakato sila doktor. Wala pa sa diagnosis nga. Nag-stay kung ingon na yung sakit. Tawag ka ng pneumonia.
1: Yes. Agree.
4: Maka na cancer. Maka siya itang mabiyan ang tabugon ang lakit. Wala, irrational na kayo yung reason dito. Kaya, makaon niya ang laki. Yang laki, may kupa po kayo. Inaon niya.
1: Niya, ang sa pamahin.
4: Kaya,
1: Kaya, gitaganta kag time nga maka-istorya, no? Kaya kabalo ka nga, no? Kabalo ko ganira ka nagsiguat nga maka-call.
4: Oo, kay mo. Hawat na ba yung katiya? Mingawan ko sa imo, ha?
1: Uy, mingawan ka sa ko, ang? Sige daw, be. Pasikati ko, be. Karama ba lagi yung kabantay? Karama ba lagi yung kabantay si mo pangalan, be? Kung dugay na ka na minaw, anong karama mong sulpot nga mo, resign ako? Ay, ati kay mo, eh?
4: Kung paminaw din po, nag-hipi, nakauderi.
1: Ah, asa mo ka nagpahipi?
4: Dini sa Bantayan Island.
1: Ah, sa Bantayan. Uy, mula agraba ko Bantayan Island, third week of the August. Mula ago, masorry ko from north to south, south to north. Sige.
4: At
1: nga na. Ayaw po na. Mahadlo ko. Mahadlo ko, ana. Mahadlo ko ng at nga. Ayan, actually, sa karong manggod, ang yung problema manggod, sa tinood lang, kung mangutan natin, usag yung hinungdan nga, murag medyo kuan si kanya itong letter sentence. The point here is, nag-uol siya, kaya hindi na gina makikita ang uyab na tungod talaga siya, ang sakit nga naman niya.
4: Kuan? Ato na, siguro niya, it's your
1: time. Ang saan saan? Sila ba?
4: Pag heart to heart talk sila ba, di mas tungkol niya papakuha o at mo doon siya sa babae?
1: Para
4: siguro ta akong ika among opinion sa iyang problem DJ.
1: Naglisod yung kupamino ni Moika nga naman medyo putol-putol siya pero chat-chat taon niya ha? Kumuha naman ko igong oras. Thank you, kaayo, John Ray. Oo, anyway. Okay. Ay, ay mag-abot mi ron, pero di mami mag-apil, anak. Di na pwede, si Sir Eric Manait, di na pwede nga naikaubay. Oo, ang iyang style sa iyang broadcasting, yes. Oo, ang style sa iyang broadcasting kay pang solo dyan na iyang atake. Ay, nagkanang mo, ana siya ka ng mga, kuan na siya ka ng sitawag, ani, oy. Ayan na lang, assignment. Thank you, kaayo. Katropa mo.
4: Exciting.
1: Alright. Okay, para sa ato ang letter sender, one thing I know, I guess it should be balance. Ang usap pag-ibate din mo sa imong uyab, nga to niya, kasabot rin yung ganahan kang ubanan siya, apan kasabot po ko sa imong uyab, kasi ganahan siya nga, dili lang sa siguro siya sa mukon, or namang siya sa part good nga, bisa pag maingot ang matambalan ang ginatawag na tong pneumonia, pero dili man po na siya lalimday, di po pasabot nga matambalan, day okay ra day, ayaw kanyo i-claim ha nga, tungod kay, anang tungod kay masap patambalan siya, sayon ra ang tanan, dili man na inana. Siyempre, maagi sa ta sa part nga medyo madahon ta, tungod kay kinsa may ganahan adunay sakit. O timusubaw gani, mag-uul pa mang gani. Ta, diba? Muna nga, siguro sa point karon ang imong uyab medyo naglibog siya o ganong kinahanglan siya magkasakit o inana. Bisa pa mag-uingot ang laging, mag-uingot mga matambalan lagi na chinita. Day, sa kapangit sa itong healthcare dito sa Pilipinas, kasi ganahan masakit, uy. So sa karon ikaw, kung nahigog magic ka sa imong uyab, Vic, ang imong unang buhato nun, ang pagsabot, dili niya kinahanglan ang kanunay nga presensya o gugma nga imong ginaengon. Kaya kung mo kita gugma, daghan kinag-aspeto na di ang pagsabot, respeto. So unahasan ang apart, love comes after. Makita na niya kung ihatag ni mo kung unsa iyang ikinahanglan karon. For now, understanding, imo sa taga-agpis, ayaw sa siya, ayaw ko bulagi kagigugma, dili manggug ka na iyang prioritize sa pagkakaroon. She's in pain, she's worried, na medyo na anxiety siya. Murag, for me, that's the problem for now. Kung ngayon mong focus, gugma, ang kalibutan nung nagtuyok sa inana, gabutang. There's a lot of things to consider. Vic, hinuktok eh. Murag kong maingon siya, hinuktok eh sa gugma, yes. Naana na siya, given na siya. Sa karon manggod, ingon mo na kung ginong karon, naging ingon ako nyo, ang gugma manggod, magsugod gina sa respeto, pagsabot, it comes right after, Anna. That's when the time you prove that there is love. Right? Wala mo kaigong oras. Ay, nana, Sir Eric Manait dito. Muli-li na natawtaw. I have to say bye-bye, everyone. Last 2 days before I say goodbye, officially signing off as your DJ Reyna Chinita. Muna ka tayong ugma o sunod ugma nga. To ang alain na pong sugilanon sa X-Rated. Dahil lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa X-Rated. Hello po sa inyo dyan sa XFM Network Philippines, DI, all over Visayas, Mindanao. Nilanggap po sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo! Exciting! Mwah!

0: kung gusto ta nga dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tumani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay
6: ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold! Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: Secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, yung tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panudan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:04 na. Agad time check, magkakatropa, hatod ka na kanato sa itong Sunthone Plus Cafe Mix. Ang atong kape nga way kafein, way makalabaw, magigalas kalamay sa itong kape. Puno sa resistensya, puno sa sustansya. Magkapaligon pag sa itong resistensya. Ang Sunthone Plus Cafe Mix, magkakaigsunan, aprobado ni FDA. Ang atong kape, magigalang paborito ni Lula o ni Lolo, ni Nanay, ni Tatay. Gumikan kay way paghilab sa tiyan, way pagdigwa-digwa, magkakaigsunan, way palpitation. Sa pagkabagitang kaping nyo, Nana. Atong kape magigal, available sa inyong mga suking butika. Nana, sa Rose Pharmacy, South Star Drug, Mercury Drug, TGP Pharmacy, pwede mapalit magigal sa online, TikTok, Shopee o Lazada. Or there is a Yes to Health Wellness Center, mga katropa. Atong kape magkakaigsunan nga Sunthone Plus Cafe Mix, doon ay soya powder. Doon na pag yun magigal ay mangustin. At doon na pag yun magigal ay kamunggay. Ha? So, aritas kape nga healthy. Kung mga pina malang ganig yun ta, sama ka rin mga orasan, ting kape. Arita sa ito, maghihigalang Sunthone Plus Cafe Mix, mga pariente. Kape na! Kamot pa! Alas tres, size na!
0: Eric Serras Malait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nonis teos added quadi volumos! Sid Fatsera! Juan Dios Tomes!
2: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
0: Asintado!
1: Lizard Visayas, Mindanao. Mali pa yung hapon, usap ka na itong tanan, baga sukinting paminaw. Adlaw karon nga Miyerkules. Sa 29 ning buwan, Solyo Tuig 2026, ang hiyapon ako sa katropang Eric Serras Manait. Magiguban ka ninyo, hantong ta, magigala sa alas 5, manginaot kung namos mayong panglawas, mayong dagan sa inyong pangunauna, kapiskay, kadasig o kamaya. Grasyo o kalinaw sa kaitasan, manaa ka na itong tanan.
0: Asintado!
1: Karong hapon na ito, pagtagad, mag-iigala ni nga ito, mag-isgutana, naunsa na ba yung tao ni si Palace Spokesperson Attorney Claire Castro o si Senador Amy Marcos, nagbinayloay na manig-istorya o niya, naggamit pagyog pong dito ga impacta. Yawa. Madunggan yung tao mo sa mga bata, oy. No? Sa una, mag-iigala nga magamit ang mangingunini ng mga hars kay mga pong pilpilo man itong baba sa itong mga apuhan. Di a bagigala ato di baga kaigsunan nga hisgutan kay si Attorney Claire Castro sa Priscons Malacanang kagani ha. Nagutana nga tos media og sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta.
0: Asintado!
1: Nitubag lang pod si Attorney Claire Castro, no? Aning impacta nga remarks ni Senator Amy Marcos atol sa Priscon kaganiha. Impacta. It takes one to know one. kung sila ay affected sa aking mga nabanggit dahil tayo ay kumakalaban sa fake news at yan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumakalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Kastilan, tiya mo na bagigala di ang duha ka mga babae nagbinaluay na dito karong mga harsh kay mga istorya. Kinini ang di abagigala Amy Marcos o Claire Castro nag pinirahay bagigala.

0: On other issues, si Senator Aimee Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator?
1: I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? Just want to know.
2: Yes.
1: Correct?
2: Yes.
1: Right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you.
0: Well, based on the video, they said na I refers to Impacta, but they did not finish the meaning of the whole act.
1: Okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news, at iyan ang kanilang pananaw, isang impacta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Aimee at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Aimee para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
3: Sunod na tanong mula kay...
4: Okay, Morto. So, ipakitag balik ang magahulagway double G. Maone, dito ni magigala sa fake news na po. No? On sa panadiha, magigala mga na-monitor. Kaya actually, nakabantay pag kung Aimee Marcos during sa SUNA o before sa SUNA di ay, daghan kasing ipagawas, magigala mga video tinood, mga reels ba? No? Niya, kinin mga pasaring dito sa Malacanang, no? Baga kaigsunan, di lang kay before sa SUNA, no, atong Monday, ito pang nakalabay mga simana, doon na naging mga padungog-dungog. Pero di apod magigala, si Attorney Claire Castro, di pa po magigala magpalupig. Musukol magyun po. No. Hantod nga niabot na yun sa word nga maggam, isus po, bida, impact, takaro patakadungog, sukad, masukad, uging unini, oy. No? Nga di ay mga words na maghihigalang gipang describe nga ingon ini ka mga bugat impacta di na kanimo abot maghihigalas mga ungo mga balbal ana no balbal kang dako ungo kang dako demonyo kang dako or unsa ba simba ko lang di nagsugod na magita maghihigalas impacta ani ha. Asa ka ni paingon maghihigala kay murag tanaw na ko basta di gyud pod muundang ni si Aimee Marcos og uban pa mga kaubanan maghihigala sa grupos minority. Kini po Attorney Claire Castro di magimpo siguro ni muundang maghihigala dipinsa. O gawas gabo dipinsa, di po ni muundang dito karon og bahos maghihigala og litok og pong impacta.
5: Ayaw!
4: Ang uban maghihigala nga mga press officer, no? Kaniadto si Serge Raimondi, nakaabot pa ba mo ato? Nakaabot magigong Serge Raimondi? Pero isgot lang sa ato, maghihigala ang sugbuanon nga Press Secretary.

0: kaniadtos panahong Gloria. Ang ila dito karo maghihigala nga mga diskusyon during press conference. Medyo habog-habog man. I mean, kada ba maghihigala ang mga topics nga mga paghihisgutan nga kining di ba maghihigala muabot sa mga po nga kada bitong panggamit o maghihigala sa mga tambay na sa iskina? Kabot ba po maghihigala ang Sir Ramondi? I'm sure nakainomdo mo ato. During panahon maghihigala ang Gloria magkapagalaroyo. Sir Ramondi was the head of the Presidential Management Staff, PMS, hangtod nga nahimong press officer. No? Baga kaigsunan, unya, kisa pa tong uban maghihigala, Ignacio Buni. Oo. Unya, katong uban pa nga mga nangagi maghihigala nga kining press secretary. No? Baga kaigsunan, bro, so far, makaingon ka ba nga medyo may pagka-professional yung dating? Kada bitaw maghihigala nga murag pang-compete, pwede kang ipang-compete dito sa gawas, no? Wala'y labot maghihigala ang kininiang mga amo nila nga nalambig itong korupsyon. But the way giunsa pagpadaga ng priskon, di kayo makadungog ang mga taga-Manila media o mga word nga ingon ini karon, no? Oh. Now, karon maghihigala murag diyan na yun, baga kaigsunan. Gikan ato karong hariroki po sa una. Sa panahong digong maghihigala, Hari Roque, otro, mupahit magin po to. Labi nang makirinawi to sa Hari Roque. Kuya, okay to, maghihigala, mupahit po to. Di na yun, iglagyo po ni Castro. No? Di na po iglagyo, maghihigala ang Claire Castro. Si Claire Castro, di na po maghihigala, pirti pong lipayang bongbong, kay kamao magin po maghihigala, mupahit. Kanya, karon maghihigala, tanawa ni Rono, di anartawa sa mga word nga impacta. Oh. Kanya, mayroon bag, kinsa ni maghihigala ang mga personalidad, ang mga nalambigit ni mga honorable, no? Senators or taga Malacanang magkakaigsunan. Dili kay ang gipanghingan lang mga bukot-bukot lang na di akaros kilid-kilid magkakaigsunan ko dili. Mga high-ranking public officials. Senador. Di apod, palace press officer. Ah, nasos mo rin na gamit ang mga word. Impacta kanda ko.
1: Ay,
0: yaw. Now, kining awaya maghihigala, seryoso na maginis akong tanaw. No, kay si Amy Marcos, mga kaigsunan, murag dian na maginis maghihigala, nagpa-adap diris mga Duterte. Sa ako lang tanaw, kung palitag na sayop ko, kurhi ilang po ko, pero wa magini maghihigala mo bahar sa IMIS, paglabar sa mga DDS o sa mga Duterte. No? Baga kaigsunan, sukad pa kanil to. Kato nag-rally din maghihigala sa asa ba itong napita nga kinibitong iyang gingan lang nga maggamit o drogas ng igsoon. Pero timag ito maghihigala ka-foul. Pero iyag yung gilitok. Pero iglesia man siguro itong rally? O sa ba itong rally? Di ba? Iyag yung gilitok at tumangas madlang people. So yan, napita, maghihigala, pakpak ang mga Duterte. Tungod kay D.I.G. Zones, presidente, maghihigala nga ni Saway mismo. No? Sa atong presidente karon mga kaigsunan. Pero, D.S. Bongbong, labanan man po maghihigala ang palace press officer, Attorney Claire Castro. No? Bisag siya ra maghihigala, tabangan siya sa uban. Smiley maghihapos sa Attorney Claire Castro, bisa pag-dabdaban maghihigalag bus dito sa Canada. Canada ba siguro to, di ba? Di lalim, ha? Baga kaigsunan ang trabaho maghihigala sa press officer po. No? Kay ang stress, ang pressure maghihigala. No? Ang mga pangutana sa media, pertindaghana, o niyab, antorogin, ipontirya niyab. Sos, kadipo-dipog tubag, pero usahay po lagi mga higala, mupahit. Karon, di, wag yung kapugong. Ningon siya diri, mga higala, impacta, it takes one to know one. No? Kung sila ay affected sa aking mga nababanggit, dahil tayo ay kumakalaban sa fake news, at yan ang kanilang pananaw, isang impacta. pakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Astilan, porbida. Ay, Ginoo ko, no? Kining focus na dito karon sa atong mga palaliton, be, kay nisakan na magbalik ang gasolina, krodo, o niya lang taan ang impakta?
1: Ay,
0: Pwede bag sa Priscon Pohon, maghihigala, Diaz Palacios Malacanang, o sa ato mga senador. Ato sa dito pagita ang paagi ng ato maghihigala ang gasolina nga padong na posgatos ang litro. Ha? Eh, kining inyong pagbinaylo ay diha karong mga pulong, impakta, impakta, impakta. At ay di gini makapabos sa precious krudo gasolina.
1: Ay,
0: Alas 9, alas 3, 22 na. May pagpaminaw sa mga katropa na ito sa probinsyas Bohol. Kumusta mo diyan mga sanaw? May ibang dagas panahon sa probinsyas Bohol? Diya magigal ang pag-asa ni Pahibao mga katropa nga duha kuno ka mga low pressure area ang ilang gimonitor. Ang usa nini magdag pag-uan-uan dito sa Luzon. Pero kining duha ka mga LPA. Grabe ha, wa magigil po mga kaigsonan ang angad. Duha magigil ka buok low pressure. Kining duha ka mga low pressure mag-i-zone are not expected to develop into tropical cyclones. Managitong as pag-asa mag-i-gala karong adlawa. Ang unang LPA nga naumol from a cloud cluster of Samar. Kagahapon sa hapon, nakitan kinis vicinity sa Baaw, Camarinesor. Magdani mag-i-gala katag-katag na pag-uas Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, ang pipila kabayan sa Cagayan Valley, ni Marupag, Bicol Region. Sige, samtang ang ikaduhang LPA, nakita no sa Medellin de Pitas, Eastern Visayas, di po kuno ni magigala makaipikto sa panahon dari sa itong nasod mga igsoon. So, talitapos ng bagyo, talitapos ng gabuan sa Hulyo. Di pag mga ingon-ining klase ng mga balitas, dagas panahon mga amigo. Sige. Malipay na po taan ni mga tigpaminaw, at least ang pag-asa ni Paklaro, nga di dito mahimong bagyo yun. O sara ni ka-LPA. Samtang sa pikas nga bahin, di apod akong ipaibaw diha ninyo, ilabi na gyud sa mga tagadak bayan Sugbo, kinini ang ugmang adlawa na pitsa 30, ipang-apod-apod na mga kaigsunan ang ayuda sa mga nangaigo sa bagyo nga Tino.
2: Sintado.
0: Naong dakong pangutahan na aniraon mga kaigsunan, kinsa ba dito karoin apil sa lista? Ha? Kay ang kanto mag-iiga lang wa ma-apil sa lista, magnganga. Now, ang ato mag-ihigala dito karong lokal nga pangagamhanan, diri sa Sugbo kaigsunan, purbida. Karoon sa pamatong bagyong Tino, ato pamatong mag-iiga lang Nobyembre. No? Now, karon pa man magigala na balita ng ang siyudad, mga kaigsunan, magsugod ng pag-apod-apod sa financial assistance. Og mga adlawa, no? Ngadto sa 41,000 ka mga households.
2: Asintado!
0: Ah? So, 41,000 ka mga households ang makadawat. Niining maong financial assistance tungod kay sila biktimas bagyong Tino, mga kaigsunan. Kinsa ka ni sila? No? Kanto mga qualified beneficiaries, kanto ning mga balay, mga higala nga nangaigo sa bagyo na naka-angkon og total or partially damaged mga kaigsunan. Sige, watch out mo ha. Kamu diha, ay mo kumpiyansa kay basig malimot mo ha. Timanin ninyo og mga adlawan ni. Ang balita diri maghihigala sa mga beneficiaries. Do, matod pa diri mga kaigsunan, kinini ang daghan po itong patay din, no? 150 din patay itong bagyong Tino. Unya, 100,000 ka mga mulupyo ang na-displace. Ang financial assistance sa city government o sa kinika recovery program sa mga sus, recovery program, unya, 9 months na nakalabay. Matawag pa ba ni recovery program? Maghihigala nga siyam na kabuan ang nakalabay mga kaigsunan. Kining sa mga beneficiaries, pilay madawat, asa na pita maklaim ang assistance, unsay pagdadol nga ma-requirements, Matod pa dire, a total of 41,343. Ah, kamo na apil ba mo magigala dito sa kwan? Of course, Cebu City. Di magig ko magigala kalimot atong Bagyong Tino. No, baga ka-exonan kay, wa magig ko katog ato. Eh, perteng hangina magyo dito sa bukid. No, anya, kada bitaw magunahon na ka magigala ng imong balay di as ubos mga ka-exonan ang gitokod bitaw magigala na kilis pangpang. Adili po rin yung pangpanggot, pero kada bitong slope ba, no? Muna nga, di ko kalimot anong Bagyong Tino, pero nang lista di ay, 41,343 ka mga residents across Cebu City ang na-identify as beneficiary sa DSWS Financial Assistance Program. No? Ang ako anong pangutana, og inyo na bang na-double check ang inyong mga pangalan kay, basigwa na mo dito. Bisita ang inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Of the total, mag-iigala sa 41,343, 1,766 ka mga households. Diin ang ilang mga balay suffered total damage makadawat og 5 mil pesos. Kagamay, brepon, ane.
1: Exciting!
2: Sintado!
0: Usad, ito, mura naman yung mag-iigala fuel subsidy. Ang kanto ko nung maghihigalang mga balay nga totally damaged, 5 mil, ra? O niya, di apoy 39,577 ka mga households, mga balay, sustained partially damaged or nabahaan, makadawat mong 2,500 mga kaeksunan. Hoy, Ginoo ko, kada ginuta na ba yung taon ng itong gobyerno? Oh, sana ba yung taon nila? Hisgotag bagyo ha, pero di ay ayuda mag-iigala. Sus, Ginoo ko, mas dako pa man mag-iigala ang ayuda ang taga-mubi.
1: Exciting!
0: Sus, burbi, nagkikatawan lang tas mga taxi drivers, ani. Ang mga taxi drivers, Linyas LTFR, babe, kuha rin siyong 5 mil. Unya di ay ng Igos Bagyo, 2,500 ra.
2: Sintado!
0: Di a maghihigala, maawa mong punta mag-iigsoon, mabasahan is mga foreigners. Eh. Ngayon ini di maghihigala ang financial assistance sa Pilipinas. No? Muingon siguro ni mga foreigner ba nga, mao siguro po nga daghan ng itag afam. Kay saan taman nga, di a maghihigala ang Pilipinas, medyo makaluloo, medyo kay kaimtang, ila binagdunay, baga katalagman, kay ila dito karong madawat, mga nga ayuda, tag 2,500, 2,500 ra. Ah, dako pa magbadawat ang tupad member ani. Grabe no? Ang nalista pastilan. Although 2,500 is 2,500. Kwarta na siya, no? Pero remember ka nang 25 after 9 months po di mong hinuwat mga higala. The city will distribute the financial assistance sugod ugma hangtod sa Agosto 7. Gikas alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 3 sa hapon, gawas nag Domingo, mga igsoon. Ang payout will follow two phases, July 30 to August 1, distribution in barangays, August 3 to August 7, distribution at the city treasurer's office for beneficiaries, kansang pakyas mag-claim sa ilang assistance during the barangay schedule. Where to claim the assistance? From July 30, sugod ugma, ngadto sa Agosto 1, ang mga beneficiaries pwedeng mo claim silang financial assistance sa mga designated barangay gymnasium, multi-purpose complexes, or barangay hall assigned to the respective barangay. Kadtong ma katong dili kakuha niini ugma hangtod sa Agosto 1, adto mo maghihigala sa City Treasurer's Office by August 3 ngadto sa August 7. Onsay dadon sa mga beneficiaries nga mukubra, muadto sila personally, o niya pagkahuman mo presentar og one valid government-issued identification card together with two photocopies of the same ID. Each photocopy must contain tulo ka mga pirma. The city will accept the following identification card: Philsys ID, UMID driver's license, PRC ID, PhilHealth ID, Postal ID, Passport, Valid NBI Clearance. So, kini, atensyon sa mga patayawa maghihapon ko mapila aning ayuda ha. Apil man usos ang although salamat lang po ko no kining wa mapod bagay hinoon magguba ang balay no okay ra magid pod hinoon unlike natong dito pa ko bagay gala nagpuyo silingan kuya Bongs Montirasas nya kertego guba sa kong motor kay nagtabunas dako kay bagay gala ga atop no adi lang kay kuha hasta tong Innova o gatong Ford pero kining sa bagyong Odette to atong 2021 sa bagyong Tino last year okay okay rapor pasalamat kus Ginoo kay at least magigala safety ra punta no hasta mga kabtangan na to pero kining nang lista mga kaigsunan basin duna na po yung comment diri nga wa man lagi minapil og lista na rek nga di aperti man gubas among balay sa diyang giigo tag Tino Be, kamo mga naminaw ron. Purbida. Usao man eh, no? Kisa man maghihigala dito karo inyong mabasol ani kompletag wa mo appeals lista. Basit maghihigala mga barangay officials maghihigala dito karo naglista-lista o niya wa mo paibaw akay. Naibawaan mo mga kaigsuran nga toa mo dito karo nagkoyo-koyo gatos umaabot nga musangkag barangay kapitan. Good PM, Sir Eric. Namina akong pasero pa Dongkos Airport. Kami ganin taxi. Wa pa ganin may kadawat. Dagko magtubil. Gika ni Ginawa Delpin sa kin taxi Emerito Lacunia. Okay? So, sila ko no. Nganong wa man mo kadawat in town di karon Emerito Lacunia sa kin taxi nga. Kining kuan man. Nanghatag naman itong LTFRB. Naonda na ganito. Kining atong gisgutan nga financial assistance ugma isa bagyong Tino niya dili ni ingon bahis gasolina krudo nga ni saka boss daghan pa mang wala kadawat sa mga taxi driver gipili ang gitagaan ada na di na gyud asa na ko hero gikan Iman Empanado or Empinado boni gakan gumapak gikap na sa mga local crooks. Why ayo di patas ang mga ayuda kay wa jud ko katilaw na sukad sa una. Okay, gikan buni gakan gumapak. Kumusta man balay nimo atong bagyong Tino bon? Ya kini bahinis bagyong Tino ha. Susko Maria. Dins lastimoso. Susko Maria Joseph. Anak boss dili mana makahimo. Ang totally damage 5,000. Asa ka mangita paghigala intaw gigunan ang klaseng ayuda? Diya hawa ko diri karon magmugna-mugdag istoryan. Mao gini Diaz balita. Baliko na ko sa mga naminaw karon. Ang kini magihigalang of the total sa 41,343 mani ka beneficiaries 41,343. Now, sa 41,000 kapin 1,766 ni ana. Mga beneficiaries ni kansa mga balay perting pagkaguba. Onya di mangigalagi bilita, they will receive 5,000 pesos each. Tagpila ba kilos lansang? Tagpila ba mangigalay pligo sa kinengsin? Pila ba mangigala dito karoy? Baligyas mga tagdos por dos kay di man na magsilbi magigso magtukod kag balay mo palit lang ka dito magigalag plywood. Onya ang plywood magigala imong patungag sin. Wa kay kahoy. Kinengsin kumil mangigala. Purbida, 5,000 totally damage, 5,000. Ang uban magigala mo ingon nga may pamanto na sunugan kay 10,000. Bantay mo basta do na magigala yung mga sunog ang taga DSWS mo lista din na sila o nya kanto mga nasunugan totally born yon 10,000 inyo. Pagkakini kay bagyo. So, lahi din ni magigal ang kuano, hinatagay sa bagyo kaysa sunog. Kay dagko magigala sa sunog kaysa bagyo. Ingon din yung magigala si Nabods Ilaya Baya, Boss Eric, may hapon. Diha, malingaw may sigpaminaw ni Mong Sige. Okay. Ernesto Casil Gandionco, may hapon. Si Dens Lastimoso, akong amigong ambungan na Dekron 7-11. Kumusta man? Kinini ang apil ka ni? Guba ba yung balay? May hapon, November 4 to, sir. Eric, may hap... Okay, November 4 bitaw to, no? Ang bagyong Tino. Joven, lumukso kadungog, Despeña Central. Kining. Katrabang Eric, good afternoon. Watching asintado from Daguhoy, Bohol. Dudong Lamuste. Be, kamong mga naminar. Lorina Gabato. Lorna Margarita, kisaning uban. Kay bahin sa Bagyo, be. May hapon sa Rick, dapat may ayuda, tanan, hatagan, unta. Kanos aka kita... Kanos akas lapu-lapu, gikang rugby pipito. Wapay balita na sa inyo sa lapu-lapu. Kaya ang bagyo, murag niabot mo siguro sa lapu-lapu. Basipog taga Mandawi, magigalag taga lapu-lapu, magkakaigsunan mo, ingon nga, di bagyo man pumidirig Tino atong November 4, nga nung wamaligid dito ayuda para namo. Ingon si Ray, nanti daghang balay ko no. Wala man magguba, pero appeals lista. Dagan ko nung balay, wa, mag-uba atong bagyong Tino, pero plus lista, ugma po huni, ha? Oh, ugma po huni, mga kaigsunan. Kining sa mga barangay ni, palihog lang, atunis mga barangay. Manawag ko na tag-barangay Kapitan Double G, palihog. Ready na bang ilang mga sports complex or ang ilang mga gymnasium? Tawagin ko na sa kapyo di kining Double G. Palabanta din sa magigalang kapyo di. Okay, mora man ni dali-daling matawag na ito mga kaigsunan. Kumusta ang preparation anay kay para sa mga appeals lista? Kibaw mo? Doon ako yung istorya ba? Ambot o ni-click ba ito kay osa sa mga kailan ako nitugan nga ang iyang amigo mga kaigsunan ugma mulib or maghapde sa trabaho gumikan kay mo claim aning ayudaha. No? Naani sila'y balay. Pero dito sa diyang bagyong Tino ni Igo mga kaigsunan, dito sila magigalan ni Puyo dito sa gymnasium. Do? Hangtod yun magigalan nga nahuman ang bagyo. Dito na gapos gymnasium magigalan ng Puyo. Doon na may ng lista. So, di apod mga kaigsunan, nagpalista po sila. Ila pong gipicturan na ng balay nga nabahaan ko no. Disagwa maguba. Karon magigalan na apil mas lista niya ugma mo kubra. No, so kining appeal dito magigala ang kadtubitong naguba or kadtong mga nabahaan, no, mga kaigsunan. Kay ang kadtong mga nabahaan kauban na dito sa partially damaged tag 2500 ang madawat. May lang 25 at least magigala makapalit ni dito karog. Actually di na magini kining nadawat kayo na di na magini ingon nga para magigala ito kun og balay ba. Sa kun tan-aw mga kaigsoon 9 months nang una kalabay. Sa kun tan-aw para na ni palit og pagkaon. Okay. Kadto mga nangagubang balay. Di na man to magigala makahuwat pag ayuda gikas gobyerno kay pirti mang langayana. Mao na nga nangita siguro sila. Ay siguro nangutang to sila. Kato mga giutangan o kato, oy, kini, maining balita para sa mga gipangutangan at mga nabiktimas bagyong Tino, nagagubang balay, di na hatagan na sila 5,000 sa City Hall. Ala, kubrahan rito. Exciting! Anya, si Wilmar Carao, listening here at Compostela, Alegria, Cebu. Wa pa man po may ganit na kadawat. Ang baga totally damaged rin sa Alegria, kato pa sa bagyong ulit. Jesus, Mari Josep. Mo ba? Kadoga na po sa bagyong audit in town. Niyad to pa matuntuig 2021. Gika ng Wilmar Carao sa Alegria, Cebu. May pagpaminaw ninyo diya, Wilmar. Onya, namagani way balay pero nakadawat. Okay. Anthony Canoy sa Sotel. Ang sa audit, Sir Rick, asa naman Ron? Kaha, namingaw man. Na. Wah, naging ko'y labot. Ano magigalaghain na itong ayuda sa audit? Kadugay na si Rick sa bagyong Tino sa una pamana, dapat 20,000 ang totally damage. O sa may mapalitan ng 5K? Pangsimula. Ah, pangsimula, pangbaligya o drugs? Kamatay, anong Cebu City, ka mga lousy ba? O gikan Chucks Key Fumer. Ah, parianing uplift assistance program nga girelease tag 2K per month. Niad to running 2024, CBMS. Kon community-based monitoring. May gibasiyan ang ubang nangamatay na in town on year 2026 na karon. Gikang Dodong Lamuste. Ah, sige, salamat, Double J. Di mo tubag. Gipampili rin na, boss.
1: Ah, sige, kaluoy po, no? Taon, saan pala yung taon yung ingon ini, ay?
0: Basta di ah, kung ibalita ninyo, ugma, starting tomorrow, July 30, doon ay tag 5,000, magbaha, magigalang kwartas mga barangay, ani? No? Sus, naghanang kwarta, magigalang pambitbiton, gikan sa City Treasurer's Office, sa City Hall, sa nagkanang barangay, magkakaitsunan sa syudad. No? 5,000 o 2,500. Ala, good luck din ninyo, ay nag-ipostag scatter, ha?
1: Ngayon diri si Rabi Arkayan, lami adili dawaton pero sayang manggod. Ganun di man po din mo dawaton, no? Dawatan lang nagay, nanlista makaka. Ay na lang pangluod, no? Bahala dito karugdugay, basta naalay na dawat. No, kay kana baga kay Jonar, ato pa nang ipaintiresan. So sa 9 months, murag dako na siguro na madawat ato. Ita maghihigala o gingunini ng mga klaseng tabang o niya karon perting dugayang muabot sa kamot mga iksos ng inahanglan. Maayo na lang na, pampunas, tigbakayan. Mas maayo siguro mapil kaslista magdong pagani bagyo, idismantola ng imong balay. Haron igtanaw sa tinglista, guba ng imong balay. Igmulakaw ng tinglista, itao di magbalik. Ah, kana, lipat-lipat ko no. Matod pa diri magigalang kahipmat of wag vlog. Ay, lipat-lipat mapuguro ng gobyerno na to. Ah, ito puguro magigalang tubangan. Pastilan, Ginoo, Kabibo. Ya kini ni ang si Boy Tagsip matod pa dire katropang Eric ang nanglistas uplift taga PSA. Ni actually kining sa uplift program gikan gina dito sa PSA, no? Dito gipasa bagay galas this WD ingon ana baga kaigsunan. Kun ya pagkahuman ila dito karon bagay galang i-verify. Og kini ni ang beneficiaries bagyod mga kaigsoonan ang ibagyo matagan usaba sa so, mao na siya dia si Hat Ben K6G pagka toy-toy ng gimok na ng taga barangay kay eleksyonan okay dia Eduardo Atienza pa shoutout sa Majungiros diri sa Sindulan Mabolo Sindulan sana all, no? Sana all. Di ay mga Majungiros nagpaminaw na to. Sige lang, hinol. Saka na, pampatay sa oras na po siguro na. Maghapon ka, Tropang Eric, matod pa daghang na lista nga, nga wala ma-partially damage o totally damage ang balay. Ang nalista. Diin ka kay Bao, ana, Boy Tagship? Kadang ingonana nga daghang na lista nga wa dito karon partially damaged o totally damaged. O panalita, giapil pog lista tong bahay nga akong gipuyan, magigala, di ko mudawat ato. Okay, basi magigalag, may isyo tana. Ingon si Gary Magalio, sus, Maria Anasir. Bisag dollar pa na sir, kuwang gihapo na, wag gabae. Karon pa jugo kabalik kung paminaw si Rick pero medyong lingaw ni imong segment sir kami kanusa ka makatilog ayuda sigara migatag sa tax pero why ayuda gikang wiso 223 mao na bagigala ana kaparat kay ikaw dito karon pobre ina nasura tagaan ka dito kay ayuda onya kanto bagigala ang dias middle class kay do na magay trabaho hala bayad og buhis kay kada imong buhis ihatag na tong ayuda. Di kadawat ang gobyerno nga masawayan gikan sa mga taong bayan labi nagway mahatag nga ayuda kay igsoonan mo na nga sa mga magbubuhis bayad gud intawon magbuhis di gani mo mamayad awa na. Anyway, alas 3:45 bagigala sa atong pagpadayon ning atong tulumanon karon medyo gikomot ang akong dugan aning atong nabalita bagigala diri sa Sunstar nga matod pa ang kinibitaw mga shoemaker sa Karkar, 30 naman in taong Tsaba o mga higala in taong, uy, kaluoy. O saan man ipagtabas, nagkakapitolyo ka ha, o at the same time, mga higala, sa Karkar City Government, kay 30 na yun kunong in taong nila mga higala ang pagka biyaa
0: sa online shopping or sa online ba? When it comes aning ila dito mga produkto nga paghimog mga sapatos, dias karkar kay murag, wa na magyud kay na malit.
2: Asintado.
0: Unsa may matabang in town ani asa man ni? Asa man ni sila bagigala pwede dito karon nga ipangbutang nga kanang mamahimo po silang productive kay ang mga shoemaker bagigala sa karkar. Wa na gyud bagigala intay igong kita gumikan sa ilang kompetensyas online. Yes, which is tinuod gyud po na, do? Unsa man ni bagihiga lang di asa online na ay Shein, na ay Timo, na ay Shopee, na ay Lazada. Makapalit ka bisag unsa manghigala di akaros online. Do? Gikan maghigala anang mga gamit sa balay, mga tools, do? Hangtos mga sinina, ngantos medyas, ngantos porol, brief, panty, bra. Do? Kanang pang make-up, unsa pa na diha maghigala ang paligya. Ah, kuwang lang drugs, ibutang diya magigala na karong mga online kuwan apps. Now, karon mga kaigsunan diya. Saan lang itaw ni nga ang mga car-car shoemakers? No? Nag-atubang karong magigala o perteng lisura nga kompetensya? No? From cheap imported footwear. Perte pang pagsakas production cost. O niya, ang ila dito karong problema kay perti pong kusoga mga kaigsunan ang kompetensya nila diris online. Eh? Now, saan man yung tao ni maghihigala sa pag-cope up nila? Maurice Carcar double siya? Doon, ipakitang na may maging nani baligya sa kuano sa mga mall. Bus, no? Na mapidisbling nani po, no? Pero tanawa o, kiniyo, wa naging kurin tayo halin kay gikompetensyaan sila diri sa online, unya sa online barato, unya mas nindot pa ditong porma, itandis, taga-karkar mga amigo.
2: Asintado!
0: Pagkabasa na kuha ni Magigala, purbida na kaingong kung saon naman lang yung taon ni nga kini mga tao na ba po rin taon? Asa naman sila Magigala dito karong igasto? Sa ilang inadlaw-adlaw ng mga gastoon o ang ila dito karo mga gipanghimong produkto di mahalin.
2: Asintado!
0: Ha? So, ang show, ang Karkar City, maumani showmaking industry sa probinsya, di ang mga higala, gito ba nga dakong pressure from cheap imported footwear. No? Mga kaigsunan. Ang taga DTI 7 may nisulti ani, da? Tanawa o. Ikakarkar na may daganing mga, ano? Kaya kisa mga taga karkaroon nga naminaw nga tighimo o gingon ini, kini mga sandal, mga sapatos, o kung sa panadya mag-iigala mga produkto, mababaig mga lalaki, diya mga kuna, matay, murag ang napromote mag-us karkar ang litsong, dilin mga ingon ini. Now, karon mag-iigala, ako lang nang ipahibaw din ninyo because ang showmaking has long provided jobs and income in Karkar, which is also known for its chicharon and ampaw. For many families, it is also a craft passed from one generation to the next. No? Now, karon saon manira ni sila? No? Og di nagin makaya mangiigsoon sa pagpakikupitinsya ngadto sa online, kay there is online, perting daghana maghihigala, ay mga hinimo, oh. Kuan man to, mga okay man po, no? Okay ba yapon maghihigala ang agi? O, di man po diingon mga kay... Ang nakaparat mag-upon kay nas mindset sa uban ba? Di hinuon tanan. At kini, kini. For example, kini, oh. Panglakaw lang. Kini. Tatanaw ninyo. Tanda man eh. Di ba? Colorful kay dating. Mas okay man eh. Okay kini maghihigala. Pambabahe noon eh. Nay, panglalaki yan eh. Ganaan po ko musulubog yun na eh. Parisan og short. Babae maghihigala niya mag-short. Mag-short o niya mag-sulubog yun na eh. Cha-cha. Pero tingsiksihag dating. Kini ba? Tarawa ni mga sandala, o. Kini, gipakita. Karkar ka na po ni Boss Job? O, karkar. Gika ka po ni Karkar. Ah, ang nakaparat lang good po sa uban lagi, no? Kaya upalit ang makadungo ka sila nga. Di na, pinalit ang imong sapatos. Dito rin ni Karkar. Oy, baratuhon. Matiya po na. Tinuon pita na, Boss. Di ba, yung, ikaw magigala makadungo. Ah, oh, grabe po mo na budag tamay. Eh, kanang tangkiliking doon ang sariling atin. Ah, di winay para sa kuan ako nga kini ako made in China, gikan gid China. Oh lagi pro dito rastimo gipalit.
3: Exciting.
0: Dito ni kag China, ni ato kag China, huwag mo ato China, pero dito rin ako dito sa Timo, sa CN. Ay, Ginoo ko. So, karon mag-iigala, di ay mga kar-kar showmaker, oh. Pertinar beginning karaana ang atong kagikabalakan og base bagigalag manira ni sila kay gitawag bining footwear capital of the south. No, mga kaigsoonan no niya karon magigala di ana tungod sa grabe kakusog sa kakompetensya nila nga mga naas online kay bisag kisabay naa diha karon magigalay cellphone gibitbit an hour gud ninyo bagigala sa Shopee order bagigala sa Shein da sa Timo aril ta si Shopee bi. Sa Shopee, naagod mag-iigala yung mga sandal diha nga mga tagpila na taggatos kapin. No? Naagod, tagpila po ka na, boss, ka ng baligyas karkar. No? Ang mga, ha? Taggatos ka po nga, pin? Oh, po pareha, nag-preso na dinis online. Okay. Ang dinigod, ya, sa, ako, nag-open ko kung ano, tarawan ninyo. Kinini ang, nag-open ko og Shopee nga kuan, Shopee nga app. Tanawa na ay relo, na ay sandal, na ay brief, na ay mga antiyohos, na ay vacuum cleaner, na maghihigalay mga na gani maghihigalay kuano kada bitong maskara bin. Nga pwedeng isulob-sulob yung face mask, face human mask, inana. Na ay mga tumbler, na ay kudak, na ay lipstick, na ay handheld radio, na electric pan baligya, na ay mga perting daghana. No? O niya, mauling kinaitandi ni mo aning mga ginama, gikas karkar. O sa po pagkaw sa mga higala nga, di man kayo sila dito karo mo, naagri kumbatsyos di o. Naano mo himo mo rin kumbatsyos? Gano'n tanawa o. Dami mga kumbatsyos po no? Sus, gamit kayo na mga higala sa ROTC. Kung saon ka ni mag-iigala nga kini sila di in town Manila? Kay tinuod di gisingon pag-unsa diri sa building lang namo. Bisag diri sa XFM or diri sa Obo sa Yes to Health, halos taga-adlaw dunay delivery parcel. Unya kay bawo ka perting daghana mas dako nakita, mos kanang mga mo deliver parcel or sa Move It. Naikuta din na. Mo ba? Sa kanang mga delivery parcel? Di sa'yo man ang GNT, ana? Kuta-kuta, gaya po na. Mo din ang perting daghan ng karga ng motor? Kinang lang maka-deliver kag daghan di ay? Dakog porsyento. Okay. Sige. Sa'yo din parehas mga Move It o Maxim, no? Nga, bagdoy-bagdoy lang kaskalsada niya pick up ng kagkuhan di ay? Mas hago siya, boss, kung kuhan, no? Patay ni survive po, no? Okay, so, di basta-basta tinuod eh. Anyway, ingon diri si Dodge K.E.A. Nindot ang lokal kay Ligon sa online, dali ra kayo mag-uba. O sa po sa naka-disadvantage sa nindiri sa online, kay nindot sa picture. Pero inigabot, mag-iigala dito karos imong kamot. Perting nipisag tila. Ang uban mag-iigala, perting dali ang mag-uba. Usahay, ilaron pa ka sa silir, labi nagdi kamutan na sa review.
3: Ayaw!
0: Oh. Manangang, anong adto pa mo magigala sa online? Ako, agi po kumusway, palit o mga sapatos o ronsa ba, diri magigala sa online. Ang ako rin yung gisway, magigala ga, toplok-toplok diri sa online. Ang kinirig yung mga, kining ga, kanap itong, tire block.
3: Ayaw! Oh.
0: Nisuway ko magigalag palit og tire block diri sa online. Aron ini gumagwashing, pasalitang ligid og ito, matay tanaw na ko magigalag, obserbaran ako, o saan naman po kaadlaw ni ito mga kong ligid, unya pagkaugba, o pagkasunod adlaw na po, dibalik na po sa brown-brown.
3: Ayaw!
0: Daghampi, kagwadi magsilbi ninyo nini. Medyo mahal ang karkar, idol, pero mas ligon ang sandals diri. Gikang andoy prodidato mo ba? Ang advantage lang ka ni Katropang Eric, kay door-to-door ang delivery, way gasto, plete, bisag na shipping fee. Maulagi po din noon lagi, no? Ako kaniya to si Rick, tsada ng sapato sa karkar, pero karon luma na. Magikang Macram James. Ang botog si Boss Ricky Mark Albarico, Ma'am Sheila, tigpalitan ba po dito ang karkar?
3: Ayaw!
0: Nakapakustomize ko diya sa karkar o sandal, sir, Eric, way back college. Kapag kuyawa, ha?
1: gigamit nako pag attend debut sa akong classmate. Nindot mo yung mag-sandal de askar ka.
0: Matod pang boss wrecker.
1: Okay, ba pwede ta magkapag-customize na di ha?
0: Okay, sige, sige.
1: Okay na da. Sir Gade ka? Bitaw, sa mga kini, taga Cebu manggod po ni, taga Ato na po di rin, no? Maluoy po ta ba? No, nga, ang ila dito mga negosyo, manira kay napildi na sila sa online. No, kay grabe na kayo kakusog ang online selling karon. Unya bisag unsan lang naadias online. Ah, baga tig paminaw. Sir Rick, kung sa karkar lang ari palit ni Ma'am Darren Kate Footwear. Ah? Okay, Darren Kate Trosyo Obiris, sulit kayo boss, barato pa jud kayo nga ligon pa jud kayo. Abot na siya Bohol. Ah, nanindas iyang mga sapatos ug sandal, okay? Nakay number ng Darren Kate Trosyo. Unang interbiyon. Si Polaris Lucero, tag 100 kapin to 200 kapin, Sir Rick, barato na giyapon. Okay. Sige. Correct, Joga Katropang Eric. Daghan na kayong nangalugi ng mga shoemaker diri sa Karkar. Di taga-Karkar na mino. Tungod sa online, kay barato kayo sa online. Pero ligon kayo ang Karkar. Uy, kay tinahi ang mga sapatos. Oh, gikang andoy purdo dato. Oh, sige. Sige, tanaw-tanaw magigala og 11 matabas kapitulyo niya na. Alas 3:58 na. Paspasa pos oras sa pita malas 4, no? Di pa unta ko magigala ipikitang hulagway. Nigbalik na lang ako kay pwede mang daghana magigala ang wa kao yun mga kaigsunan ng hulagway nga ako ipakita din ninyo. Karong taon-taon lang sa kong pagbalik mga amigo atong oras. Alas 3:58, atong time check. Hatod ka na kanato sa atong Santhon Vitamin C, ang nanasidik kong alkaline base nga Santhon Vitamin C.
3: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait. Isuloyan na ko inom ning Sundown Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kuto-kuto.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Next, Mr. Butch.
10: Dok, kung sa bagay ako sakit, dok, kung sa bagay ako sakit.
9: Doon na ba kay kwarta?
10: Wala ro ba, dok?
9: Wa kay sakit?
10: Nge.
9: Ayaw!
11: Exciting!
12: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
11: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: for men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, alas 4:05 na. O time check, hatod ka na kanato sa Sandtown Plus Gold, mga katropa. Sandtown Plus Gold, para usap nga malikay ta sa stroke, high blood. Okay, mo ni magigalay pinaka-peligro, pinaka-delikado yung sakit. Atorga ang pingan ng atong panglawas, baga kaigsunan, pinagis pagtumar, matag-adlaw gatanan. Sandtown Plus Gold, baga kaigsunan. Okay, nga itong produkto magigala, doon na dito kay ahos, mutabang kini pag paanindot sa blood circulation, magigala sa lawas. Ha? Kaya gawas niya na, pagwag tangosab sa fats o kolesterol. Kita, nagsigilang tagkaon, magigalang mga mantikaon, nga mga pagkaon. Guban pa niya. Aside from that, kini po magigalang Sandtown Plus Gold, buwag tangpunis mga toxins, mga free radical sa lawas. Imikan kay doon na ni Kamunggay, doon na ni Mangustin, doon na po ni Espirulina. O doon ay paliya. Tag-14.50 lang ang buhok ninyo nga itong produkto. Sandtown Plus Gold, aprobado kayo sa aprobado sa FDA. Proven and tested na mga pariente. Mapalit sa inyo mga suking butika sa mga inila nga mga pharmacy sama pananglit sa Rose Pharmacy Mercury Drug. Napunay sa South Star Drug, Watson's Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, Giddings Pharmacy, Majestic Pharmacy, Queen's Pharmacy. Maodro sab sa TikTok, Shopping Lazada, o sa Yes to Health Wellness Center, mga katropa. Sandtown Plus Gold, it supports your health.
0: Eric Serras Manay, Asintado.
2: Alas 4:07 na magigala, resulta sa King Dragon, alas 3, Gabula 282. Nagpaminaw ron ng XFM ang Runex Construction Supply sa Cogon Pardo. Matod pang katropang Eric Amaro.
3: Exciting!
2: Ay pagpaminaw ninyo diyan mga construction workers, ha? Salamat sa inyong pagpaminaw ang mga okay-okayan di Astabada. Nagpaminaw pa ba? Ang dire sa may RTW. No, kini ko sa katindahan diri na pita nga naka-yellow ang color disk by Advance GY, may pagpaminaw. Mga e-bike drivers nato diha. O sa mga security guards usab nato diha. Now, sa di pa ko magigalas impeachment ato sa ipakita ning video double G matay mag o sa mani, mura mag pinangga magigalang Davao City ni Bongbong Itandes mga taga Cebu City. Ay, di amagod maghihigalay kining presidente baga kaigsonan sa atong nasod diin miadtog Davao maghihigala kagahapon right after sa iyang sona o niya nag-inspeksyon baga kaigsonan niining gitawag og People's Bill Socialized Housing Project sa barangay Riverside, Kalinan District, Davao City. Kini para ni maghihigala sa mga taga Davao City Socialized Housing Project kini. At ay di man po basta-basta kay mo. Mura man po di magigalag ang ilang gigama mga kaigsunan dito karon nga Pinoyanan para sa mga kaigsunan Dabawinyos. Mura mag mo gukod-gukod po sa mga projects lang, Master.
3: Exciting!
2: Ha? Di ganay lang, Master. Filipino homes bag o sa mga developer. Matay matag doon na po ingunin yung taga Cebu ba? Kaya during sa sunas, Presidente, wa man ito mag-isgot, magigalag. Socialized housing funded by the national government para sa mga way balay diri Cebu City.
0: Asintado.
2: Tanawa ra gud ninyong bisita kagahapon ni Bongbong Marcos dito sa Davao City. Di ba kapon ni palagot mga exhaust mga Duterte? Dara tanawa ra ninyong video. Da ato ipakita double G. Tanawa. Da. Kadako ani. Socialized housing gini. People's Village or People's Ville. Tanawa ninyong video, ha? Ayahayas, pagkadawat po na, ane? Nanay balay? Nagbila kay hulugan, ane? Tanawa ang balay, oh. Di ba basta-basta na mga building, ha? Tapos? Pre-pre siya, Rezari. Oh. Oh, lamano. Okay. Davao City ni ha? O niya, doon ay ingunini nga matay ni Dutag natin si Bunani. O na ka na? Ha? Pagkabalay yung nani ba? O. Oh. 4 PH

0: pinagis pagtukod og mga abot kaya, ligtas og disenteng patayuan. Disente magid pod in fairness ning gitukod nila murag mugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug ang mga beneficiaries kani ha? Disenteng patayuan para sa mga pamilyang Pilipino. Layunin at mga beneficiaryo tumutok sa pagbibigay ng bahay sa mga informal settler families at mga pamilyang mababa ang kita. Sus, kanindot magigala ipenroll ani namong Jubin.
1: Exciting!
0: Mga mababang kita, no? Kaya kanto mga dagko kita, kanto naman to magigala ang tag 6 figures mga kaigsunan ng dagko kita. No, so what yung problema magigala ani? No, magkapatukot to silang ilang kaugaling mong balay pero daghan man diri magigala ang mga minimum wage earner. Oh, unya, kini magigalang maong pambansang pabahay para sa Pilipino paghatag og balay nga affordable sa mga informal settler o sa mga pamilyang mababa ang kita. No? Gumagamit ng vertical housing o mga gusaling condominium style para sa mga proyektong on-site, near-site o in-city relocation. Nabaingon ini na das lapu-lapo? Pero nakadungog man ko ato, diya na ba to? O niya, gipangulohan kini sa DSOD o ang uban pa nga mga kaubang ahensya susama sa pag-ibig, Social Housing Finance Corporation o ang Government Service Insurance Systems kung GSIS. Okay. Di ba ka makaabil ani magigala? Di ba ka po mga government employees na po? Pero di man po mga igala government employees rang doon ay gagmay kita. Apil man po niya sa pribado. Dagko na kita ning naas Mipsa, naas Mitsumi. Dagko na kita ning naas Tunisi. No? Kana mga ordinaryong trabahante niya. So, kini dito ni mga igala sa Davao City. Ako lang nang ipakita din ninyo kay Uragwa mo ko kabantay mga igala ang presidente na to diri ni Ari ni bisita sa Cebu City or baka diri sa Metro Cebu nga ni bisita ang ingunin yung proyekto. Ni Ari Malas Bongbong Marcos kay kanto magigalang nag-open mga kaigsunan dito walang gutom kitchen. Inomdo mo ato, kanto magigalang ni Adto siya mga kaigsunan sa Mandawi kay gibuksan tong kantong murag one-stop shop nga opisinang naadya karo magigsun kilid sa Philpost sa Mesobandako. O niya, pagkahuman na ito, deris per 4, kay gi-launch ang walang gutom kitchen. Wa may ngunin mga igalang project na gibisita sa bong-bong diri sa Cebu. O tayo, dool mas dugang bong-bong Marcos ang Dabaw.
1: Ayaw!
0: Mayo bang ipangluo danig maon eh. Kadaghan pas mga taga Cebu City nga nagkinanglan intog bahay, balay. No? Sama pa ng litana nga, may nalang naging unana ba, no? Kaysa, magsigita magigalag abang. Nga, sige tag abang, tagpila na katuig, inabangay, mga higala, di maato.
1: Ayaw!
0: Dako-dako ni balaya, dako-dako ni mga kaigsunan ko, ano? Prajika nila, pero maulagi po ni, no? Mga kaigsunan, ang ato is, kanos aman po ang para sa Cebu. Oh. Mani atong pangutana kay importante man po mag-iigal. Alam nga man ito karag ang mga taga Davao City Rebutantes Nasyonal. Kining pambansang pabahay mag-iigal para sa Pilipino program or gitawag og 4PH program, National Housing Program kini, gilusad din itong tuig 2022 diin ang goal ani of having zero informal settlers by 2028 mga kaigsunan. I doubt og wa na bagay mga informal settlers in agabot sa 2028. No? Natrawar gumalay oh. Ipos ako double J. Akato, pwede rin ipos ni mo boss? Okay, iatras ako gamay. Bisag ka to lang kilid nga kuwan. Kaya makita bagay galas mga viewers na to while magbasa kuwan. Kana. Salamat boss. Kana. Kana, tanawal ang purma oh. Kini. Di ba? O makaangkon lang ka diha magigalag o sa ka-unit. Pila po kay sukod aning kwarto ani? Naba ni bagay.

0: galai. Na gij ni siguro sala. No? Na po ni kitchen. Oh. Studio type ba? No? Pero, huwag mo ingon po ditong uban, mag-iigala nga. Kining, ako, sir, ganaan ko anak, kaya wak may balay, unya ang akong anak, walo kabuok. Na, problema na naman ko sa akong pagpasod, ya, karo. Kaya di man po ni dako yung kaayo hinoon. Malagi ni, ang importante ba, standard na, 25 square meter, boss? Mali standard niya, 25 square meter, di mo kayo dako. May 5 raman. No, pero kanin 25 square meter na nandito yung CR, double J, nga iyang kaugalingon, dili komon. Apras di ka. Oo. Oh. O niya, nanapu isalang gamay. Na isalang nga, na kusina, kananan, dining. Maura na, ginagmay lang ko. Mabito ni, nga, ako lang nga brought up because, uno, upat na katuig si Bongbong Marcos na himong presidente sa atong nasod, si Sogods 2022. Wami dito binli direct project sa Sugbo. No? Ang tumong sa Marcos administration ang pagtukod og 1 million ka mga housing units annually. No? Annually kuno. So, kung ingon kag annually, matagtuig. Which is intended to address the backlog of 6.5 million housing units of the country. As of April 19, 2023, about 1.2 to 1.3 million housing sites have been started since Marcos assumed office. Okay, unya. Og nationwide kini. Nganong wa man mangigala sa Cebu City? B. The government announced that it will provide a 5% annual interest to the beneficiaries of the low-cost housing program for 10 years. No? 5% ang annual interest sa mga beneficiaries. In December 2023, Pag-IBIG approved 12 billion credit line for the National Housing Authority which will finance the development of 9,110 housing units nationwide. 4,111 ka units sa Quezon City, 1,377 ka mga units sa Valenzuela, 944 ka mga units, housing units sa Zamboanga City, 535 ka mga housing units dito sa San Juan. Patay, wa magigibutan diri magigala si Cebu City. Mohangyo tanggob pa ang bari 4, be. No? Ari lang tang gumpang bari 4 kasi gumpang bari 4 murag mo may dool-dool mag-exhaust luwag. No? Itanding Nestor Archibal. Ha? Nga naman mag-iigala nga kinini ang muingon man ta dito karog dool-dool sa luwag kay kinini ang palayor ko pakita sa Hulagway Double J. Kana siya atol na baga kaigsunan sa Suna. Ato ang iyon sa Gobernador Pam, bari 4 nga, Gopam, ikaw may dool-dool di asluwag. Kuhita po ng kilid di Presidente Bongbong niya, ingna nga, Mr. President, to may gipakita si Eric Manaed nga housing project sa Davao City, butangi po may dirisi buoy. Exciting! Asintado! Ato, mag-iigalang ang iyon sa Gopam kay, o gari ka Nestor Archibal, hibaw na mag-Nestor Archibal, mag-iigalang Liberal Party, mag-iigalang sila sa Tami Osminia. Hindi magiging mahitabo, mag-iigala, siguro tingali nga, mo bali na sila. Doon na wako, mingon nga si Gobpam ni bali na, pero sa pagkakaroon kay colorless man siya. So,
1: exciting!
0: Atong hangyo, si Gobpam, mag-iigala, pwede ba dito, Gobpam, ikalay hangyo kay wak may lain? Oh, tanawa. Kisa ba mag-iigala, osas mga ni Barog, standing ovation sa pipila ka mga gipanglitok nga pong sa presidente. Kisa man ang tapad mag-iigal ang Gobernador Chaco sa Garbaria. De kisa man ang sa mga nakahinomdom, tatarawa mag-iigal. Di ba? Nagumpam na, nibarog na. Kaya nakaoyon siya sa mga pipila ka mga gipang buhian nga pong sa presidente atol sa Sunan. Ato ra. Ipokos yung jobber. Huwag kumingong ipokos, ha? Ano, ipokos yung double J. Kaya tanong, di barog mag-iigala si Gobernador Chaco sa Garbaria sa Negros Oriental kisa tapa niya. Si Gumbambari 4? No? Di ba ka, sabot kisa kong ulbong Kaspar Didi. Try na lang na ninyo maghihigala o butangi na rito, kolor o sabaka. Tanan man mag-iimbitar. No? Actually, nanawag ko sa kong amigo ang itambong suna na ingon ko kasi mga rakita ni mo dito, boss, ng mga kwan sa dito mga kongresista niya. Si Gumpam dito siya, dito po si Gumpam. Kasi mayroon ni Nestor Archibald, kuha ko kita ni Nestor Archibald ni Alto Suna. Sige. So, anyway, itambong mas Gumpam sa suna. Nga, usapas siya dito karon sa mga nahagilap sa kamera nga ni Barug gayon. Ah, sa diya naka-angkor og standing ovation si Bongbong sa iyang mga speech maghigala nga gibuyan sa suna. Ah, Gumpam, nagbarug bitaw na. Naglingkod ba na ng barug ba na? Kay si Gumpam, utro pong nakauyon sa mga gipambuyang pong presidente. So, tungod ani, kay kinini ang murag medyo dol-dol man maghigala siguro sdoghan ni Presidente Bongbong ang sogbo karon pinagis atong gobernador. Muhangyo tang Gumpam nga gob wa mamilain dito mahangyo alang magbuo adto mi muhangyo mi dito karon ni Congressman Ahong nga lapu-lapu ra man as Ahong no may mag-ari mi muhangyo ming lollipop oh. Ikaw lang, gobernador man ka o niya, imo man yung probinsya, Sugbo. So, pwede man dito karong muhangyo ka nga. Kining, nakakita man may dito sa video, nga imo dito gibisita nitong Martes ang Osaka Housing Project dito sa Davao. Butangi po may dito kay aron po nga ang mga taga-Sugbo maka angkod po din tawag balay nga ilahan na yun. Dili kay magsigilag abang hangtod nga mga matay. No? Okay, kini mag-abang tani, magbayad tani, mag-igala, depende tagpila ka to eh, pero at least mag-igsura ang balay, maato. Di pa rin na magsige tag-abang nga. O sa akin, mag-igala, muingo dito karong amo nga, ay, huwag mag-ibay-bay na, layas na rin. Kini mga kaigsunan, mas maayo ni nga, doon ay ngunin nga mga housing project. So, ang ako lang din rin mag-igala is, huwag magiging ma-appeal mga tigpaminaw ang Cebu, or ang Cebu City, mag-unsa ba? Tungod baka kay doon na po yung mga iyahang nga mga proyekto ng mga housing projects, housing programs ang nagkadaing LGU. And that's the reason why nga ang national government wa na lang po magigala maghikotar nga magbutang o gingunin ng klaseng proyekto because gisalig na lang po niya sa uban ng mga LGU nga doon ay kayang magpatukod o mga housing projects sa mga constituente nila, mga amigo.
1: Asintado!
0: Be, sa probinsya Sugbo or sa Cebu City, mas maayo po siguro tingaling doon na ingon ini, oy. Ibalik na to double G palihog, ang kantong maong video. Kung imo makita, mag-iigala, di mangipod basta-basta. Presentable man. O niyang anong Davao City raman mag-iigala, itaga ang Bongbong Marcos, ang kami di Cebu. No? Nila ba raman yung tawag as Bisayas, Gikag, Luzon, Pengos, Mindanao? Tanawa po yung tawag din Bisayas, Mr. President, naunsa ba yung tawag ni? Daghang bayan ng motor ninyo sa 2022? Ha? Ah, sana nangampanya mo na itong 2022? Dari Cebu! Daghang na ba po mag-iigalang na motor? Gumikan, mag-iigsoon kayo, nagtandi mo sa Vice Presidente Dres Mindanao niya. Ang kaming Dres Bisayas, porbida. Salig kayong Presidente Luzon o niya, ang Vice Presidente Mindanao o niya. Wa mi diri mag-iigalay representation mga ka-iigsoonas nasyonal sa Bisayas. Kalimtan lang po mi. No, na mag-igala, kagahapon ba kung ingon ana or the other day ba? Nga, panahon na siguro tingali nga kita dres Bisayas, ilabi ni Good Cebu. No? Kaya di singon pag-unsa, di man po kayo. Although, siyudad ba po ng bakulod, siyudad ba po na mag-igalang Iloilo, pero itandi po Cebu, dako-dako po ni Cebu eh. Mag-ita kata mag-iigala dito kandidato Panaganog, vice-presidente na po noy.
1: Asintado!
0: Ha? O di gani mag-iigala presidente, bisag vice-presidente lang una. No? Kaya at least ang Visayas ba? Dili lang po din tao ni labyan-labyan sa mga national officials sama panalit o presidente o vice-presidente. No? Walang tayo kwenta, Dres Bisayas. Ang ato, mag-iigalang buwis, gi-remit, bayan dito sa nasyonal. Onya in return magigala watay mapalagi ka sa tong buwis na unsa. Ang ato mga buwis magigala gawas ngay pangatag ni si Payuda. Maghinaot po nung tatanga doon ay project na matua. Uy, ang Davao City raman magigala tua dito nindot nga People's Village Socialized Housing Project sa mga taga Davaoinos. Ang mga Cebuanos di ay. Ha? Ah? Amo lang itong bawiyo na umbutos, oy. Nagampa kay mga gwardiya karon, ha? Ah? Padayon pang nag-abang. Mga taxi driver nga wagi insakto pang Pinoyanan dire kay padayon pong nag-abang. Mga tindirag tindiro sa mga mall mga higala nga padayon pang nag-abang. Nangindahay ba yun in town ng makabalay? Bisa naman todo nga balay nga dili baga kaeksonan single detach. Ingunana lang nga kundo type, pwede na kaayo. No? Basta matua. May tagduna po ingunin yung proyekto dire sa Sugbo. Jesus, Ginoo, BRT ra po nung walang gutom kitchen. Matay mo.
2: Ayaw! Ang
0: fangin! Silbi, BRT, maghihigalan. Sabat tao. Anyway, alas 4:28 na maghihigala sa itong pagpadayo ni itong tulamuna sa mga YouTube viewers. Kumusta ba mo diya maghihigala sa YouTube? Ha? Si Elina Natulia diya sa Sunrise Pardo. Onya si Renato Gilaran, good afternoon sir, watching from Fairview, Quezon City, Manila. Si Elina Natulian, ingon palagot na sa mga Duterte sir. Gituyo na sir, okay? Palagot na sa mga Duterte? Ang katong project? Okay. Oh, sige. Onya, Janet Sotes, mahal ang karkar sir, uy. Oh, mau ba? Mahal ang karkar, ang uban ingon brato. Ni Binoy, good PM sir. Nindot na skarkar. Ha? Ligon. Malata na lang imong tiil. Di pa maguba. Mahalang. Palit kong belt sa online. Dali rang naputol. Nipis ang akong daan nga napalit. Sa mall hangtod karon ligon pa. Mong gihapon ako gamit. Okay? Malupig sila sir Reke. Barato ang hatod pas balay. Inig-deliver. Gikang Aida Anggub. Sige, sige. Di ingos Kuya Carl Umiga dere magigala sa... minsay, namawi na Kuya Eric kay nag-away sila ni Sarah. Namawi sa Dabaw. Okay. Jadi naman ni Mulan Sar dito Kuya si Ikwan. Bongbong Marcos.
2: Ayaw!
0: Di, nabayanin mo kandidato pas 2028. Okay, sige.

0: Onya ingon si Robby Kabangisan, Sir Eric Housing Project na sa panahon pana ni Mayor. Pana Mayor si BP. Sara dito sa Davao City. Ang corner na credit ni BBM. Ha? Sa pagka-mayor pa di maghihigala ni Kuan? BP Sara? Nakay, info, tagay ko nung link, ana, Robby Kabangisan. No, i-post ko nung sa Kuan. Tanaw na to dito, karon og kanang prajika dito panas panahon ni kano sa bato na mayor maghihigala si BP Sara atong 2026 ba to 2022? Ah, sorry, 2016 ba? Ha? 2016 up to 2022? Dito na gisugdag tukot? Eh, karon 2026 naman. No? Tagay ko nung link ka na o tinuod ba na siya? Rogelio Hill o Sinar Caviero, si Rick Lenny Robredo for president niya, vice si Pambarik 4. Exciting. Ikang Rogelio Caviero. Mga senador po, kusog kayo mangulitaw sa ato de Recibo, basta't padong eleksyon. Ikang Pam Yuan. Oh, hasta baga, senador po dato, mag-iigala nga, mamutar matatag-apil ani nila during eleksyon. Wagin po sila kahuna-una mag-iigalag ingunining klase ng mga project kay diri sa Cebu, nagkarabihin taon kayo mag-iigala mga street families pa. No? Makita na nimo mag-iigala sa kilid-kilid nga perti pandaghanan ng atunas kilis kalsada. Nagyo tayo, buuan po ng tatag project ingunini ba? Naritas mga report sa itong mga katropa? Mas 4.32 naman di ay. Ay lalaking nikawat sa cellphone sa tindira. Oy, padayon pang giila. Ato i-check ang report, mag-iigalag daon sa ning pagkaunsa di report ni Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Kato pag Erika mga kagilaan pa ding gila karon no, sa Guadalupe Police Station o Presinto Noybe sa Cebu City Police Office CCPO kining usa ka lalaki ni nga ni sikat ibo karon sa social media nga himo sa mga
0: post. Ay, na ang CCTV di ay.
2: O, nasa CCTV, katapang Eric, mga kagilaan, na kinimok ang mailhing alaki hamtong ang pangidaron na kanang nabuti yung gas ni Nina.
0: Sleepless.
2: Ito ni siya sa Osaka Convenience Store. This may English birama, dakbayan subo, kaganina, diin matod pa. Ang biktima, igo lang siyang nagkuhag trapo sa kanibang akbang kinipong
0: takia.
2: Panimalay sa kanibang takia. Niya mo lagi na, nga pag balik niya ngayon, wak naman yung cellphone. Sumoto nga, pwede niyang pangita, o dihang,
0: wak na kita
2: matitay mo.
0: Sood na sa bulsa.
2: Di ana, sood lang kalit. Sood lang ni kalit
0: ngayon. Wapit customer, no?
2: Tanaw niya nga, kinipong white tao ang mo sa mga convenience store. Dito na, nikuha ni Og kining cellphone sa kining biktima. Hinoon sa pinabi sa mga tigbalita sa biktima, aside sa cellphone, wak na'y nakuha nga kwarta, lain panggabtangan sa mga convenience store ngay, no? Nga napoy CCTV diin. Ang kining suspitsado karon para sa mailan, ang kining tendera ng babae ngay, wak lang po siya magpa-kining hingan. Kuan lang, kana bang nag-post na lang siya sa social media. O niya, nagpakita
0: pa ko siya. Tagadiha ranak, tagadiha ranas dool, gumikan kaya niyang sinuluban, kuwan raman, relax naman kaya, naka-sleepless na magputi, niya kaw-kaw, niya purol. Tagadiha ranak.
2: Pang-uran lang ngayon, no?
0: Pang-uran ngayon.
2: Uran lang narastog karan, kato pang Eric, mga kigilaan po. Das money, ang kining biktima, dihang ang station ay nakaibaw, nakakita sa itong post ngay, kuwan dahil nakanabang, ingon sila, tagadiin tong babay, so mo itong atong giduloan, kato pang Eric, kunya, ilang gi-antong babay, niya gi kinipong ilang gida sa police station para nga makuhaan o detalye niya. Kung na to, padayin lang hot pursuit operation. Katupang Eric, mga kigilaan niya ang kining suspect. Ato pa nangit-check kung nadakpa naman ni Karo no, sa Guadalupe Police Station. Katupang Eric, mga kahigilaan. Pero sa mga, kung di mga ito taga dito guys, mga nakaila lang, ang Guadalupe Police, nilawagan niya, i-report lang sa ilang buhatan sa Guadalupe Police Station. Kining numero nga, kining 32, no, 495-9515, or di ba ka, silang cellphone number nga 09985 or 5986290 para sa madakpani og kining mako mabalik ang cellphone kay kining taong tindera ngay although kining iyang cellphone di ina kamahal di
0: ingon pila man kantidad ko sa cellphone pong ikawat
2: mga kwan lang to, yung palit na to mga 4,500 ngayon no kanang kwan lang kanibang Android phone katupang Eric mga kilang, pero gamit kayo sa komunikasyon sa iyang pamilya katupang Eric o sa kinipong kwan sa mga hinigugma so sumaw na nga kwan po to niya gamit ito
0: mga hinaw yan yung pambabay imo rapor na nagkari po anak Ipagoko din itong karong Sir Kent Albots.
3: What?
0: Era mabdakpan din ito.
2: Sakto na.
0: Gudulupi mo rin ka na. Pero wala mas Sir Kent dito, no? Ano ibig?
2: Wala na. Lain na ang iyang designation katong pang Eric Magagilan. Ang naro dito si, kuan na, Police Captain Muta bago ni nga police food ngay. Pero ang kuan na, kaning pada nilang kuan po, pagpangita ni mong laki kay, parang di ni taga, di mangi ni tanin dito nga sityo ngay. Signal dito sa mga kasikbit nga sityo para po mailhan madakpan. Katupang Eric mga ato na ning update no gikan sa Guadalupe Police Station ang kinikong nadakpa na ba ang kiningamong suspitsados pagpangawat katupang Eric mga higala nga caught on CCTV man nga itong kasikas gikan sa police station ay Guadalupe Police Station mga katropa para kondisyon na mga higala kape pa lang dapat healthy choice na kape nga dunay mangosteen kamong gayo soya powder santom plus cop mix nga naman sa kasaligan nga Stuart Incorporated sa Ligyo sa Pilipino para sa Pilipinas katropa Eric Camaro XFM
1: XFM report.
0: Sa laing balita ni 26 anyos gaulitaw, napalgan kining patay dito sa Lungsos, Balamban. May reports June 4.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, sa ka 26 anyos nga lalaki ang napalgan ni kapatay. So, silang kapanimahe dito sa may city o Riverside, Barangay Arpili, Lungsod sa Balamban. Sa yuga buntag kaganihan ni Julio 29, 2026, kining biktima, gilalang si alias nga Berto Olitao, walay trabaho residente ni sa mauga lugar sa bisikasyon sa Balamban na PNP mga alas 4:40 kaganihan nga buntag. Di ang nadiskubrihan kini kapatay lawas sa biktima. Gireport kini sa kapulisan mga alas 5:15 nas buntag siyang uyuan nga si alias Gardo, 53 anyos sa inisal ng investigasyon, nasairan nga unang nakitaan kining biktima maong asawa nining iyang uyuan nga si Mary ug matod pa, pagawas niya sa iyang kapalay, nakita nining kining biktima nga matod pa, nagbitay ni sa Castile Barbim, diya-diya na yun gitawag kining iyang gabana ug ilang ginoo lang biktima pa, nakumpirma nila guwa na gini, nagpakita ug di mailahan sa kinabuhi, iswa pa sa uyuan nining biktima nga kanunay kuno matod pa, nga dunay panaglalis og dili maayong pagsinabtanay uban sa iyang inahan nga karon nagtrabaho sa kawasan nasod kining biktima na diskubrehan usab sa kapulisan kining usa ka suwat nga gituang gibili nining biktima ibabaw sa lamisa sud sa ilaga gipuy-an padayon pa karon imbestigasyon sa Balamban PNP Aromatino sa pagtanang kahimtang na may kalabutan sa maog insidente. Mga katropa, yung kalimot pagtamarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June 14 sa Febrero.
1: XFM Report.
0: Sa pikas gabayan dahil sigig panaway sa gobyerno, giipatagam dito sa prisuhan. Air Force Benji Talisik.
1: XFM Police Report. Police Report.
5: Usa ka babae nga giingon sigig panaway og panaot sa gobyerno og ingon man sa mga opisyales sa lungsod sa Balamban napaslag na karon sa selda kinahuman gidakop sa mga pulis sa Balamban pasado alas 6 antag na sa Martes sa gabi Hulyo 28, 2026 dito sa barangay Santa Cruz Santo Niño sa nasugutang lungsod ang nabalasan gilang si Maria Alma Jutay Hubay 43 anyos og taga-sityo saksaka sakop sa barangay Abukayan sa lungsod sa Balamban. Si Police Major Ayan Makatangay, ang hepe sa Balamban Police Station, uban sa iyang mga sakop, girumbo ang nimutangan ni Hubay, human na matutulan ang nimutangan nini. Bit-bit ang warrant of arrest nga giluwatan ni Honorable Judge Jerome Ginsaya Abarca, President Judge sa RTC 7th Judicial Region, Toledo City, Cebu. Si Hubay gipasagaan og kaso sa usa ka ubang opisyal sa lungsod sa Balamban nga matupagipagkawawan ni Hubay nga alang sa gihante pagpagkawaw gani nga tulasab kaniya giingong tumutumo nga pagpandaot nga tulasab sa mga opisyal maong iya kinigipasagaan og kaso tungkol sa mga kininapost sa social media kaso nga kalapasan sa Section 4C sa Republic Act 10175 o kalapasan sa kasong online libel. Ang gatubang nga kaso sa maong dinagpan kisa dulay piyasa nga 48,000 pesos alang sa iyang kagawasan. Mato ni Police Corporal Glacerio Brigula Jr., investigador sa Balambang Police Station nga kini maong dinagpan. Kini sa ilang yunahan nga usa ka opisyales sa lungsod ang misangat o kaso o reklamo nga tulasaba sa korte batok na kang hubay. Gingong daghan o kontra kini maong dinagpan. Matod pa nga sagad sa nagkontra ni Humay, kining mga na-post niya sa Facebook sa samtang yun ang usap ni Brigula nga kini maog nga dinagpan halos mga igsuon ni pulos kontra nga matod pa wala makasinabot sa mga igsuon ni Humay. Si Humay igo na lang sa pagpitok-pitok ang mata diyang nga gipahabaw ni sa iyang katungod dungan sa pagtunol sa warta barasta nga free delivery sa mga polis paingon mismo nga tunag kaniya. Ang suspek balo na karon sa Balambang PNP human madagpan sa kabulusan. Mga balita nga nahipo sa Balambang Police Station. Alang sa regyosang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM.
1: XFM Report.
0: Sa lain balita, Byron Garcia may plead not guilty sa kasong kalapasan sa Safe Spaces Act. Kagisang ati Doc Nicky Catalan, report si Greggy Magdadaro.
1: Live report.
3: Yes, may plead not guilty karon si Byron Garcia, ang igsoon ni kanhi gobernador Gwendolyn Gwyn Garcia sa kasong Safe Space Act o kalapasan sa Safe Space Act nga gipasaka sa anak ni Governor Pamela Pambarecuatro nga si Dr. Nicky Catalan kini atol sa eskutan nga arraignment sa eskutan nga kini akusado diha mismo sa may branch 1 sa may Mandawi o Municipal Trial Court in Cities called MTCC sa dakbayan sa Mandawi karong buntag gipadag ni Barecuatro nga siya masaligon nga matod pa wagi siya sala nineskutan nga kaso nga iyang gitubang o gisang at ni Catalan batok kaniya kumikan kay ang iyang gibutyag wa siya manaway o gingon man o sarag kapulong ang iyang matod pa ginitok batok kang kining Catalan diha mismo sa social media gipadag niya nga giditan usab sila sa kinigarong huwis nga nagbunit ining niskutan nga kaso nga di na muluwat og pamahayag o daghan pang pamahayag kalabot sa kaso diha mismo sa mga sakop sa tigbalita iyang gibutyag nga siya masaligon 99% nga matod pa makagawas o gingon man maabswelto ni niskutan nga kaso nga iyang giatubang si Catalan siyang habig wa na muluwat sa mga pamahayag atol sa niskutan nga arraignment diin si Garcia miluwat og not guilty nga plead atol sa niskutan nga arraignment. Moto ang pamahayag ni Byron Garcia atol sa arraignment kaganihang buntag. Sa atong mga katropa diha nga naglubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus og gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa atong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, ganyan katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa Laing Bayan Mayor Nestor Archival, naka-question kung anong dili tugutan ang siyudad, makalabay basura dito sa Binali Landfill. Reports Crystal Joy Filler ka.
1: Live Report.
6: Na-question si Mayor Nestor Archival kung anong di sila tugutan sa tag-iya sa Binali Landfill nga makalabay dito og basura ang syudad sa Sugbo. Matod ni Archival nga ang maong landfill nagdawat naman og mga basura gikan sa mga private nga mga kumpanya. Gani gihangyo na niya ang tag-iya sa maong landfill apan wa sila gitugutan.
7: Pero ang problema, wala mong gudmuhatan sila sa ilang murag bid. So, sa ito pa, yung sila nga ayaw na mo og labay. Ang ako lang na nag-uul na dili nila palabayon ang syudad, ipalabay nila ang mga private. Ang ngayon nilang isulti na ako kung taano man eh. Nga naaman eh sila yung business permit para sa tanan. Na di nila palabayon, di sila ganahan, mulabay ang city.
6: Mahinumduman nga ato sa usa ka interview nga to ni Archival na itong Hulyo 15, nibutyag kini nga sa musunod nga mga simana, lauman nga ablihan na pagbalik ang Binali Landfill tungod kay aduna na bagong nahuman nga cell ug tungod niini mapalapda na ang ilang kapasidad. Maong sa pagkakaron, padayon paghihapon nga nangita ang syudad ug malungtarong solusyon sa problema sa basura. Samtang imbes nga magsugod unta niya itong Hulyo 27 ang pagpangulekta og basura sa private contractor nga to sa matag barangay, nasibog kini nga to sa Hulyo 31 tungod sa mga documentation nga gikinahanglan. matag barangay adunay gitagana nga lugar kung asa kuhaon ang ilang mga basura. Samtang ang private contractor mangolekta og basura gikan sa alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 3 sa kadlawon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mga tigong oras, itong pagparaguban ni itong tulumanon, kauban ng Kudris Master Controls, Juben Jimenez. Sa Newsroom, sa Almimata, Manager John Limin Chavez, Mikey. Tagbalik ugma, Huibes. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Koskatropang Eric Siras Manait Manamilit. Pasalamat sa inyong makanunayong pagsuportag pagpaminaw, katropa mo. Exciting!
8: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Untop na kalas 5 si Kapunod, mga katrap. Pakinig atong time check. Ihatod ka na ato ni sa Santhon Plus Coffee Mix. Alternatibo sa gata sa mga katrop. Abito na ito din haga. Sensitibo kayong diyan. Kanaaga, libre ka ng hagata sa muron. Maglain nilang tiyan sa gata sa mga tropa. Uban na lang, murag magbutod ang tiyan. Sa dilikaan na doon gata sa mga tropa. Kanina lang, Santhon Plus Coffee Mix. Doon ay mga ganahan magkape, pero sensitibo ang diyan sa gata. Santhon Plus Coffee Mix ang gumagmiyana. Doon ay soya beans nga natural creamier nini. Mas gaan sa ito ang diyan o puno sa sustansya tungod sa malunggay. No, niya, giniang diet-friendly pa mga katropa. Panagang usapin sa sakit, ha? Immunity booster. Kaya nga panahon ka rin sa sipuno gubo, haligun na ang resistensya. Pakusga ang lawas mga gana. Samtang nagkape kay ang mangustin o malunggay nga nailhan ng pagkatabang sa tuwang immune system, no? Sa matagtasa, alaga ginang paglawas, ha? Mapunig kape mga tropa ng stress reliever, no? Mga pawagtang sa tuwang mga stress. Uman sa taas nga adlaw, pahimusli ang init nga tasa sa Santhon Plus Coffee Mix, mga higala, ha? Santhon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa! Pasingot na ta!

0: fill my heart with, baby. Oras sa XFM sa Buffalo Queen Standard Time, alas 5.42 na mga katropa sa kapunan. Maing hapon sa mga katropa na ito rin ha. Atong time check, no? Atin ka natin sa Vision X sa mga katropa. Vision X, alang sa mga adunay problema, silang mga mata, medyo out, ilang hapon na now, delikat laro. Mauni mo patinaw sa inyong mga mata, mga katropa, Vision X Plus, soft gel, no? And yeah, sa itong mga katropa din ha, nga doon na silang mga nanay nga, kanang mananahi, no? Kanang bitong nga mata nyo gamiton sila mga trabaho. Dari na mga katropa, pwede ninyong palitan inyong mga lolo, lola, nanay, yung tatay, no? Para maglaro gin sila. Sila mga mata, no? Klaro gin ang ilang tanaw, mga katropa. Klaro og tataw. Vision X, puno sa mga phytonutrients. Kasama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin, mga ikala. Muna nga itong ang pinga ng atong mga mata. Pag Vision X na gamasa, yes to health. Hello, happy Wednesday. Welcome one, welcome all. Welcome aboard! Welcome sa itong programang Sad-Sad sa Katropa. Gika sa alas 5 hangtod, alas 7 sa gabi, mga higala. Ang tabi, X-ray na wika DJ Mikey Joe. Back to back with your captain, DJ Mikey. Hello, kumusta? Kumusta ang adlaw ng Biyerkules, mga higala? No? Kumusta, kumusta, kumusta? I hope nga okay ramon tanan din na, ha? I hope nga... Bahala og krisis ang panahon, bahala og walay kwarta, basta may laglawas, buhe! Mga importante kayo mga katropa. Kumusta, kumusta, kumusta? Sa mga kuhan din ha, at mga katropa, mga manilipayon, uban po, mga magulanon kayo. Diri na, isaya ulan na, duha ka oras na gubanuban. Diri lang sa inyong kinaham ng istasyon sa Sugbo. XFM Cebu 88.3. Exciting!
1: Exciting!
0: Kahit hapon sa mga nagluto karon din ha? Sa mga nagluto ha? Karong nga nagbasa lain na bining luto niya i-chat. Kura siya huwag nagluto two times. Kusa ba niya? Luto times. 2X. Luto 2X. Nisura ano yun? Sabi niya, lolo or lola? I'm just kidding, baby. Ha, itong i-greet no, hi! Sa mga nag-comment na itong mga katropa diri sa dog page. Di-anadri si katropa Katrista Nuway at Gulay. May hapon na ito din ha, ha? Katropang Lorina Capato, hello! Watching and listening, diri sa may pasak, S.A. Nicolás sa may Sherwin Vulcanizing. Hello sa mga naanihan, nagpa-vulcate silang mga ligid, no? Kumusta mo, katropang Lorina Capato, ha? Sa mong mga customers din ha. Tarungan na ninyo tagad din ha. Tarungan na ninyo kana ang kuano, inaarabay na guol bitaw na ninyo mga customer kina platan. Mana ni duol sir, pabulkit ka. Problema na kay yay, basig tulo ang buslot ani no. Katrabang nila Carbon Tanopan. Wow, grabe, pero may hindot na yun ang tukar, no? Sama sa kanindot sa panahon, wa mo uwan, lanog-lanog kayo. Ang sounds kay Gibulyuman. Bulyumi! Kay Gibulyuman ko, no? Muling lanog kayo. Nice a feeling, no? Exciting, always may naminaw. There is my Juan Cortez Mahal. Salamat kayo, Katrabang nila Carbon Tanopan. And also, good afternoon, Katrabang Beethoven Habil. Shoutout ko sa may Purok Bato Carinderia. Diha sa may CAA Las Peñas Sete Mandela. Okay? Yasita Birara Edmond, hello. Nadina sa RE Class Kalobian Leyte. Joseph Dinopol, maing hapon. Nadina sa may Basak Kagudoy. Nagtanaw sa ang live. Salamat kayo. And yeah... Ana Jordi Jubuch, ikaw kanta, DJ Marky Joe, mawin mo sayo, sabay-sabay tayo. Haladidada, alabirada, kay, wow. Kada-kada-kada sa mga nibirada, karunin ha, pakusgi ang radio, o niya, Juan, si Radia ang purtahan. Dede ka, dede ka, dede ka, dede, dede. Si Katrapang Susan Blanco, hello. Sorry, shout out ko sorry, from Adelpha, Kinasangan. Si Susan Blanco ni katawa ang Katrapang Nila. Wow. La la la la la la la la. Ibao ko eh, naghuhat mo sa kanang para lang sa iyo ang giling-giling ko. Ano tayo ni DJ Mark? And syempre, muhang greetings, pluggings, go! Unlimited, hindi rin napita, unlimited. Isa ato sa episode, ha? Episode sa Colonia, episode. Chupa pa, parele, na, da, da. Chupa.

0: sunod lang kung sa pag-greet mga katropa. Sige, pasingot, pasingot. Time check sa ta. Commercial sa ta, mga katropa. Oras XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 5.48 na. Giningat ang time check, mga higala. Atid ka natin ni sa Sis de Pain. Alag sa mga duda karoon ni sakit-sakit sa lawas. Doon ay pamaol. Doon ay tingkig sa liog. Sakit ang puson. Kaya disminorehon. Yan, doon niya. Doon ay bughat o pasmo. Is Sis de Pain na. Sis de Pain, tanggalang pain fast and safe.
1: XFM.
2: Ala, unsa man ni? Kaluod ba?
3: Ah, sir!
2: Unsa man ni?
3: Unsa man na, day? Aka na, mao na siya gitawag og kondom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo, hanay, day, wanay sex?
2: No, man! Pero, dili na ni ka grabe, uy. Nga sa mga panit, mga tang-tang! Ayaw!
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi Georgia Tugunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom dito sa day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Father, natatayin ko pisan ni mo.
11: Unsa man kana anak? Sige, isugit.
10: Ngano kanino? Basta makadungog kong lalaki nga mamalikas. Lamhig! Isang gaksun. Ug hagkan, Father.
11: Iatira, pagkapanhuway gud.
10: Ayaw!
1: Exciting!
4: XFM.
1: XFM.
0: Oras XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5.52 na mga higala. Galing atong time check. Hatid ka natong ni sa tuang bulawanon ng proteksyon o nilain pa. Cellphone plus gold, no? Nani mo atiman sa tuang mga antay, mga katrapa sa tuang liver, no? Kadag ati manaang atay likay ang mga toxin sa lawas, ang garlic, spirulina o mangustin, makatabang sa tuwag liver protection, mga igala. Golden shield sa tuwang kahimsog, ay palig-on sa bini sa tuwang mga baga. Ang respiratory system, ang garlic o malunggay, makatabang sa natural nga proteksyon na batok sa mga impeksyon. Ginhawa nga ligon, adlaw-adlaw, Sunthone Plus Gold, ikaw ang pirming una, supports health.

0: Abi kusugas uan, halah caca, birahi birahi.
1: Exciting!
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time. It is now 6:23, mga katropa. Alas 6:23 na sa kagabi o na itong time check. Hatid ka nato sa premium D3 coffee mix, no? Grabing uwan na sa gawas. Lahigo pong init din kape. Nabi ipag kape na rin, mga tropa, sa mga wapa na kaluto karunin, ha? Wapay plano, kabukaon, or wapay plano kung sa'y lutoon. Premium D3 na to, no? Safe ni Alang sa mga gibawala nagtamis ng hudkay. Ipatamis sa stevia mga higala o gwalay asukar. Ano na pagiging vitamin D3 na source of energy? O xanthones nga makuha, gikan sa mangustin mga higala. Ha, premium D3 sa mga gipangtugnaw din, ha? Ligog kape, gana, timpla na, premium D3 coffee mix. May kape ka na, may xanthone at vitamin D3 kapag... Ala sa yawit siya, grabe ding uwan na si gawas pag liin ako DJ Turbo, pastil lang, kusugas uwan. Amping-amping sa mga nag-drive, nag-maneho. Amping-amping sa itong mga drivers, Carolina. No, ay nag-isungasong sa baha ninyong sakinan, labi na ganang tanaw ninyong dalir kay mapalyar. Sa baga, labi na sa mga multi-cab na masunlan ang distributor cup o tubig, wana, din na mo kayo. Kopyansa sa baha, mga katropa. Ambing-ambing mo sa pagmaneho. Si Alex Combinador na to, naminaw, dila sa may inamuan, naga. May gabiin mo din, ha, no? Alex Combinador, no? Fiesta, bitos ilaha, itong sa bandog. Dugay ka ko na uli, DJ Turbo, yaway ko. May ganin si katropa, ang Alex na to, gasimbat, sad ko. Kaya may ikuan man siya, naman siya ay kanaang pumagad nga DJ po na po. Dagdag controller ito, nipuli bitaw ko, nanindot na kayo noon. Pag uli, happy to agasod. Soko na kis mama. Kanya si katropag Joshua, Pintanilio, no? Nagtanaw ko nun siya diya sa may sudtungan Lapu-Lapu, sorry. Wala man sa pagpaminaw na ito diya, ato mga tropas Lapu-Lapu. Si Eljan Himida, shoutout ko, Dol Nicole Damski, salamat kayo. Yan katropang Lourda Margarita, din sa Baysang Bagdos, hello, may gabiin na itong tanan din ha. Arnel Zamora, may hapon master, shoutout din sa Purok Bulinaw, Tapanan, Basdiot, Mualboal. Yan, salamat kayo sa mga taga-Mualboal ito din ha. O diyan sa mga Marandes family, Gabatos family, Ligaras family, Zamoras, Uksa, Calatrava, Negros Occidental. Sa mga... dito, Master, salamat kayo sa pagbasa. Rock on, Cebu. Ika ni Arnel Zamora. Salamat po kayo. And then... Katropang boy, tagsip, no? Yansky! Hello, Yansky Dilibangko. Nakulo rin na si May Sibunga. Shoutout ko sa Kiranti Boys ko, no? Okay. It's happening na nga din, eh. Oy, si Boss Roland Arnoco. Bunal kayo din si Boss. May uwan din na, Boss. Lison na si Katropang Mayla na ito rin na. Lahirap nagtugnawon kay si Ginlag Kupo. Josephine Bacolaba, good evening. Alvarez Shop, no? Yes, may tinago. Dawis, Boss Idol. Bunal kayo to karni, DJ Marky Jodery. Ganda, bunal yun. Pre, muha na gini, pre. Hani, balibad ka gini, Hagrid. Karoon, muha na gini.
2: Okay, so may hapon sa tanan, no? Huwag sa naminaw sa sad-sad sa katropa. Ako na igrito, akong family diha sa Tabuelan, sa Kanaan, no? Huwag sa tanang mga igagaw na ko diha sa Kanaan, Tabuelan. Og naratay pahabol nga great pero si DJ Oliverski. Naminaw ko no sa atong tukar pre, may pagpaminaw mo dia pre. Ya ako sa great ano ang tagiya sa Arnoco One Disco Mobile. Na ni karon naminaw silang bagong tindahan pre kay bulis man tong ilang karaan pro. Naana sila yung bagong tindahan ron. Ya great ako dia iyang asawa po si Ate Jig Jig Arnoco og sa iyang kwan kanang tindira si Ate Mayla. Ya Kwan, great sad ako akong mga barkada sa Tabuylan, pre, no? Nag-chat, ginigit. Si Ting Jo, Jo, palihog kunog sibya ni Maklo, ni Bintoy, ni Dagol, Busroli, Dimer, Atan, Tin, Atang, ay, Atan Titing, o Iding, mga hitsuraan na sa Jack and Motors niya. Ako day, no, i-shout out din ni si Kwan day. Akong amigo dia sa Cubaco, Bandawi, nga tagiya sa Rob 5 Audio. Ya, karon day, August 8, dugay, pre, pro. Ipa shout out man ko no diri, ipa plugging ko lo.
0: Dali na gani, ko man sa August 7 wala ita.
2: Kita kits ta diya sa kwan, sitio si Gunda Mactan San Roque. Kao ba na ko diya si DJ Carlos din ya, powered by Next Play Audio, ya, on and managed by DJ Jikoy ya, Soundtech Galvin Paggubo ya, karong August 28. Kita kits ta diya sa sitio Kubong Barangay Tubod, Asturias, Cebu. Powered by Janmer Lights and Sounds niya, akong kaoban niya si DJ Miles niya, sponsored by Jisery Narbasa. Thank you.
0: Ayan, salamat kaya DJ Marky Joe. Commercial sa mga katrapa mo, balik ba ta ha? Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 6:29 na. Kini nga itong time check mga katrapa. Atit ka na ito sa Premium D3 Soft Gel. Kani? Mupalikon sa itong mga bukog, mga katropa ang ipon, mabagawa sa mga excess fats sa itong lawas nga wala yung kinanglana. Mabawa niya ito yung simbako lang, mabawa ito yung hinungdan na magka-diabetes, tatungkod grabe yung naging katambok. Mga katropa, abagabagi po ninyong exercise din ha. Manya Premium D3, makakuhanin, mupalikon sa itong kabukugan. Manya labi na sa mga kanunay kinihang bikugan, daliking magkramaan. Nana, daliking mapansuyan ni Nana. Katropa na ito pag Premium D3 na. Ang Instant Energy.
3: XFM.
4: Dok, doktor, gusto kong mamahimong gwapo ba pero kana lang untang gamay na gasto na ba, dok?
5: Aw, oh, na ah.
4: Unsa man, dok?
5: Aw, oh, butapad lang as mga maot.
4: Nge!
6: Ayaw!

0: Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mauna kong gusto ni mo, nga mahimo kang opisyal, sama na ko. Ganun di nagkamahadlok sa gubat, tanawa na yung lawas. Kahit na kayo, sa sige na mong jogging. Napimunti yan, no? Mura nagpandisal. Stand straight, tiger look, stomach in. Mauna kong gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
2: Yes, sir!
1: Louder!
2: Yes, sir!
1: Louder!
2: Yes, sir!
1: Pigtan ko rin yung diyan kung kunsa ni kagay.
3: Agay! Ayaw!
4: Exciting!
5: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Ariston, saka lang umang. Ibang adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa jugugdo ko. Kung ibate po na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Santhone Vitamin C. Akong gusto mo yan 3 times a day.
5: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids ng nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
8: Turbo Supplement for
9: ako si Dan, 58 years old, siya kagwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe again. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
8: Turbo, supplement for men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, nasa kaniyot si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipacheck up tika og ma, ha? Aha, ipacheck up tika. Ayaw!
4: Exciting!
11: X FM.
12: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time alas 6:34 na.
13: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw. Alian.

Alright, so August 14, no? Kita kits sa diya sa kwalo. Kambinukot, opening salbo niya. Ika August 22, Fiesta sa Kambinukot. All powered by Arnok One Disco Mobile. Kita kits sa diya mga katropa. With DJ.

0: Para sa XFM sa Buffalo Pinch, Standard Time, para sa 50 na. Wala tayong kong panahon mga higala, no? Sa tuwang kaprograma, sad-sad sa katropa. At ang time check niya ay hatod ka na ito ni sa Sunphone Plus Herbal Oil. Inarugtog na ang panahon mga katropa. Hindi kali kayan yun, nga doon na yung mga tao, nga dali kayong panuhuton. Dali kayong magsakit antiyan. Ala, mga katropa, ha plus na og Sunphone Plus Herbal Oil. Lipod ka doon, ulang lamok, inikusap po ni siya ka mosquito repellent. Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all in one. Ano na itong final greetings, DJ Marky Joe. Arnel Zamora, hello. Novi Tantan, si Palay. And then si Juan Alvarez. Ama na ni kanina, nabasa na yun ako. Onya si Ashan Lian Feb. Shout out ko na siya pa doon siya sa Minglanilla. Nice music, ano, exciting. Salamat. And then si Juan. Ay ka na pre.
1: Okay, so, lagi nila ko akong mga bookings, no? Alright, so, August 8th, kita-kita niya sa sitio Segunda Mactan, San Roque. Powered by Nextway Audio Sound. Powered by, managed by DJ Jikoy. Yeah, kauban ko niya si DJ Carlos Dean, Soundtech, Galvin Pagubo. Niya, August 14, sitio Sin Purok 4, Barangay Gambinukot, Cebu City. Niya, all powered by Arnoco One Disco Mobile. Niya, kaning pizza 14, pre, opening salbo niya, ika 22, fiesta na gid. Niya, salamat kayo, Boss Roland Arnoco.
0: Ayan, wala tayong panahon mga katropa. Ugma na po na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
2: DJ Pooch.
0: Katropa mo.
3: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Butch, unsa kanito yung apelido nimo?
10: Kanapang pirmi ni mong kaptan mga bisister ba? O niya, gamito ni mo, igdayin mong katog.
9: Sa ato pa yung apelido, ang palaya?
10: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
9: Ay,
11: exciting!
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diri. So, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Mga katupa, exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:06 na sa kagabi, ladies and gentlemen. Atong time check, getod ka na to sa atong naguna. Kini atong gibansiwag mga katropang Santon plus Gold. Muli tinuod nga Bulawan mga katropa.
2: Atong King of All Food Supplement mga
1: katropa.
2: That's
1: correct. Katropa Greggy, gumikan kay ubay-ubay na good kutob sa nakasuway sa itong Santon plus Gold. Wa good nagmahay.
2: Ano yung importante? Huwag nagmahay. Yes. Gumikan kay Completos Ricardo sa katropa Atore Paul. Adonay Mangustin, adonay Malunggay, adonay Ampalaya, adonay Garlic, o adonay Espirulina.
1: Kana!
2: Kining mo mga sangkap kung ipunon katropa Atore Paul, mo ni mag tangtang sa mga toxins sa itong kalawasan.
1: Kana!
2: Ang toxins mo po'y maghatag na itong mga sakit uban pang balatian, mga katropa.
1: Kana niya! Kung healthy atong lawas, katropa nga Greggy, danagpod ang ato ang tagsa-tagsa ka mga hitsura. Mo-reflex sa itong hitsura. Mo na nga tanawan ninyo yung balay kung nabay sa amin. Kasi may balay diha nga way sa amin. Bisan gani og natasakyanan mo malamin man tadi gabi mito tong side mirror manamin tanaw oh,
2: manamin na, mulabay diha sa kwan kining mga sakyanan usay na ipataka ano di sa minya pagawa na ditaw soda
1: nganong ganahan man ta mo tan-aw sa samin
2: kana
1: gumikan kay ganahan mo tan-aw ta sa atong kaugalingon
2: nya pagaw man atong kaugalingon nindot kun ugali maganing healthy ta
1: wa ori mo pulit tan-aw diha og ngil ada tong naw
2: gawas og sod mas maayo.
1: Yes.
2: Pero bago nagisod og nindot healthy ka sod.
1: That's correct.
2: Tapos sa mong panagway katropa to report.
1: That's correct. Katropa Greggy Monay akong drive mga katropa nga kung healthy ta from inside mo gawas na sa atong outside nga continents.
2: Tino.
1: Kalimti gayud ayaw kalimot nga ato ang health primary gayud na nga concern. Because anything all other matters katropa Greggy hinges whether or not healthy ta or dili. Importante makatropa atong lawas, atong paligunon pinaagi sa mga natural nga paagi. Kini nga Santon plus Gold.
2: O mahatag na nining Santon plus
1: Gold
2: ang modrima.
1: Yes, gumikan kay natural ang sangkap. The gift from nature, mga katropa, ang atong nutritional powerhouse, Santon plus Gold.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Zeno Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa Headshot.

0: Siyangan ka pabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda na lang kaniya sa pagtingog. Di na makaimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda na lang kaniya sa pagpakahilom. Headshot. Subo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Itong makaigsuunan, kahigalaan, kaparintihan, kasangkayan, kabugtuan, kapwa Pilipino, kapwa impacto. Welcome mga katropa sa itong pagkamanuban. Ining mabugnaon nga kagabion, pinagi ning atong labing gikahinamang tulumanon na headshot. Headshot. All in one ang atong tulumanon mga katropa. Atong tagaagpagtagad ang mga init nga mga isgutanan. Ubang impormasyon nga mahinungdanon gayod alang kanato. It's never a waste of time to spend with a headshot mga katropa. Nagiapod kami inyong mga ubos nga lagas kanginan. Ang nabantog nga dos dimpolis. Inyong makauban nga adlaw karon nga Wednesday, July 29, 2026. Nagiapod ako si katropang Attorney Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpariyag, maoy pundasyon alang sa kamaturan. Ako si katropang Greg Mandelero. Headshot.
2: All right. May gabi sa itong mga kaigsunan.
0: Good evening.
2: Nanghinaot ko nga naagyan po mo sa kabiskay, kadasik o kamaya na yung mga tumura.
0: Yes, notwithstanding.
2: Uwan mong yapon. Ikadong simana naman yung kadahapon. Uwan mong yapon. Ikadong simana ka straight na yan. Pero at least, padayon lang yapon.
0: At least, way ba karon katropang Greggy?
2: Oh, way ba. Hinay mga uwan po. Hinay mga uwan. Uyan lang. Uyan mo na isuula ng bagon kung galing. Ano na yung hinangat ka soon, ha? Ano na ba? Kanang report sa katawahan. Adiham na isuula ang kanang baha.
0: Manungog ang kawanday.
2: Manungog panahon.
0: Gitawag nilag modernature.
2: Ano ba? Malinta na itong flood control. Ibaha na po usap para mahinduan.

0: Abot po na katong mainiton nga tambaya. Pagtimbaya sa ato ga nag-birthday karong kagabion. Aning adlaw ah.
1: Natunong isang adlaw na tawhan.
0: Brother Jack Simon Lopez.
1: Good evening. Good evening and happy birthday.
0: Jack Simon Lopez nang hagad og panihapon nimo. Bitar, ning mo atong programa ato ta dito. Ato pang Jubini Menes.
1: Sige, ato tanaw og makalugar ba tani.
0: Los naong.
1: Ha?
0: Nalagin na ako sa mga asawa.
1: Makalugar tani.
0: Nada kayo, napaday ko yung laig panangiran.
1: Adios. Adios, ani. O makalugar.
0: Nananghid na ko
1: sa mga. Sige na, karon.
0: Ingna ko kung napa ko yung laig panangiran.
1: Pakalit, si. There is programa gi-mention para di ko kabalipan.
0: Maklaro na ko ba kung napa ba ko yung laing pananghiran?
1: Dirimas programa, Gikuan. Naaar mo ko yung appointment ron?
0: Naaar mo
1: yung appointment ron?
0: Pituhan ta na, pero...
1: Koyog.
0: For sure, di mo magmahay. Atong siguro ho, nakatropag Juven. Ikaw, mahilig man ka.
1: Natunong yun sa iyang adlaw na tawhan yung birthday.
0: Jack Simon Lopez, happy birthday na.
1: Happy birthday. Muna yung ingon nga, Kuan. May pagkatunong yun sa imuhang adlaw na tawhan ng imong birthday.
0: Hindi ka headshot yun mga katropa.
1: Kana.
0: Sa uban nga nag-birthday po galong adlaw ah.
1: Happy birthday
0: to
1: happy
0: everyone.
1: Happy birthday. Tanan nga mga nag-birthday. Nagsulog sila adlaw na tawhan karon. Ato pinapil hang tunog ma. Mag-birthday ma. Advance po.
0: Kana.
1: So happy birthday. Kaman may pagpuminaw sa itong mga taxi driver at mga tungura.
0: Yes.
1: O mga modern PUV o PUG.
0: Kana.
1: Lanog yun sa kwan, ilahang kanang speaker ito sulod sa kwan, kina ilahang pagbiyahe ba?
0: Dagang salamat
1: sa inyong kanunay nga pag-suporta, pagpaminaw sa tuang tulumanon mga katropa ubay-ubay mo mahibawaan
0: yes.
1: O kining kuha ng mga impormasyon mga
0: ubay-ubay ang atong madaw-daw ng mga pagtulunan
1: pagtulunan, may labing importante
0: di palang dugay katropa Greggy atong ipaminaw ang zona niya dahil nangayo ta sa inyo ha mga opinion inyo hang rating Ya karon na katropa Greggy wa nagdugay gikan sa zona na ay ning responde dayon sa panawagan.
1: Atong
0: gipatasan ng ceiling katropa Greggy sa individual.
1: Individual.
0: Income tax
1: exemption.
0: Yes.
1: Appeal ko ni ikaw.
0: From 250 na himo nang 350 sa bracket.
1: Ako maapil ko. Ikaw di magka masunod gihapon.
0: Ha?
1: Di ka pa masunod bisa pa ko saon.
0: Yeah, ako na ipa-assess yung
1: sa dito. Bisan pag i-adjust og 800,000, 1 million di ka pa masunod man.
0: Ang anak.
1: Ang presidential son mo katropa.
0: Siya mo ining una gyud ayon og responde.
1: Ni kuan kining ni file.
0: Oo.
1: Unsa man ni? Kuno gali man gani ma-approve bar ni diretso na ni. Automatic na karong unsa man January na yon. Or unsa ba? Kasi may musit anak.
0: I-appeal na sa ilang business.
1: Or inig ma kuan 15 days after epektibo na yon. Di pa siguro?
0: Di pa man. Kaya mo abot pa man na dito sa upper house. Na busy pa mas impeachment. So, kana mo itong pagtagad. Karong kagabi on katropa Greggy. May labot sa impeachment and the other related matters.
1: Impeachment. Nahisigot ang kwarta.
0: Nahisigot ang kwarta
1: mga katropa riha. Na ay sayop or di? Illegal ba?
0: Na ay unusual?
1: Unusual or illegal? O sa may nakadiferensya
0: na? Kung unusual gani mga katropa, it doesn't mean nga illegal dahil na.
1: Sabot na murag kahibulungan ra.
0: Like,
1: buta na ikaw.
0: Maingon
1: sa matay, ang i-withdraw atong katropa Atty. Paul Retag, 5 million ramat ang simana. Na may kausan, i-withdraw mag 10 million.
0: Yay!
1: Ano ba? Muna ay kahibulungan, pero wala na pa sabot nga illegal. Ano ba?
0: Dili ni siya matik.
1: Dili automatic. Nahibulong lang, nga nung dako kayo ang katidad. Muna itong klarohon. So muna ilahang sentro sa diskusyon kaganiha sa ikanapuk adlaw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa pikas bahin mga katropa, dako kayong katinga sa mga katawhan, gumikan kay kisay nagdahom nga si Senator Jinggoy Estrada. Gipili katropa Greggy nga chairman sa Senate Electoral Reforms Committee.
1: Bisag to sa susunod prisuhan. Pero di pasabot si Senador Tito Soto mga katropa nga nagpaubaya lang ko na siya kay ngano? Kay aron masalbar kuno ang mga staff ni ngano og di siya butangag kuan kining committee
0: chairmanship.
1: Di na sunduan ang iyang staff.
0: Mo na akong question
1: sa. Kay nagparaya ko na siya para kuno mga sa staff ni Jinggoy nga masunduan. Di na sunduan og
0: Wai Sir Manship, wak mo po'y trabaho sila o gawagi sila. Wak mo'y trabaho sila niya. Maikog dyan siguro sila magpasweldo.
1: So, gihimo kay para matrabaho sila.
0: Matrabaho niya na isweldo.
1: Dili ikaw nga maglikod-lingkod na rito. Kaya wak mong amot na mas
0: so, unsa man niya?
1: Dami ka po siya trabaho kayong upan.

0: Buat tu mana tu sah. Sa Siti Jil mo mo ato betul bahato dog. Yes,
1: ya. Ya. Buya gini mo.
0: Masul ke pun? Masul ke pun? Sedar pala ko firman rin. Wala mo yan ito. Oh, so mo na.
1: Pero tinunog imong gingon. It raises a question also to the people. May mo din na nga imuhang tagaan o kaakuhan aron lang humanitarian ang imong consideration. Mahimo man tamo himo ga humanitarian nga mga lihok at tropa Greg mga lakang.
0: Like,
1: di lang iagi og ganang in the cloak or in the guise of election.
0: Ah, oh, pwede
1: so, what will happen now katropang Greggy kung imuhaning gitagaan o katakos someone nga nasusipisuhan then there's no reason for me nga di pwede mo pa join on sa impeachment trial.
0: Maapod, maapod.
1: Diba?
0: Maapod. Tinod. Ah, tinod. So, i-appeal lang po sa impeachment no?
1: Oh.
0: Pero wakang po sugti po kung sa kwan.
1: Kana!
0: Wakang po sugti sa korte. Kaya ni paano mo itong petition to bail. Wakang man. Pero pwede ba yung tanong? Bisag di mo bail ba? Maatol na ito. Pwede ba na? Maatol na ito. Yung mabalik.
1: Katropa Greggy ang kustodiya maguni mo unless adto sila magsesyo sa ospital. Pasangil kang nasakit ka, di nakakalingi. Magbutang kag kuan diri kining kural sa imong liog.
0: Neck brace. Oh, mao rek sigarat.
1: Di mo na pwedeng adto sa asa man nga ospital apo ni sila magsesyo yung pasangil nga ospital mo join sa dito. Pero nga ako baka tropang Greggy, that's the point.
0: Oh,
1: if you galing. Are acknowledging, imong gi-elect.
0: Di po, pwede mo adjust sila. Ato sa ito sa Quezon City Jail mag-guard.
1: Amas ka na, mas maayo.
0: Ato para sa rooftop or magbutang maroon
1: dito. May pa.
0: Pwede po.
1: Aron nga tibuay.
0: Ma-adjust sila ba? Pwede ba? Gay na, may. Kana, ato mga session bitaw sa konsiho. Mag-out of town session man. Naiubal, ato rito. Kana yung provincial board, mag-out of town session to isas bantayan. Isas kamutis. Ato mga konsiho. Dresa, nakmay sugbo, usay, ato ito sa nga barangay magsisyon. So, ang katoto sila doon, out of town, ato rito, dili, out of Senate, pero inside
1: of inside the...
0: Pwede mo sa ito magsisyon?
1: Inside the bar.
0: Inside the bar, ba?
1: So,
0: kaya, kay Buhaton.
1: Ang nabak sa nang imuha, da?
0: Ha? Ano man?
1: Wasan siguro ka nahuna sila, na?
0: Dito, no, pwede man. Wala, nabay ka dili, anak. Nga, dapat yun ato sa Senate, gan?
1: Why dili, anak?
0: Basig na agad ba?
1: Pwede na ay. Pwede na agad na.
0: Ang problema kay ang presiding officer, way mohang yun, musugot ka. Mapabor ka dito nga.
1: Diba, kung ganahan yun sila maka-join dito, kaya na, disenfranchise.
0: Pero, ang katakos. Pero para na ako, ma-join o dili, murag wa, mag-join kapatid si Saiz, good gapon, good, murag gapon.
1: Ha?
0: Murag wa, gipo kapatid si Saiz, bisag ma-join o dili.
1: Sige lang, basta kayo maka-appeal katropang Greg. So, kana mo'y galilisan karon makatropa.
0: Muna yung sa mga...
1: Gi-elevate ka ni taga-midya, gino?
0: Grabe, magdugin-okay, magbayagot. Saan ito mo na?
1: Kaya
0: midya, grabe ba mo? Bukiki, yung bayo ni Sangay, bukiki yun.
1: Gisungod po ng Malacanang. Niya dahil yun, unsa po yung opinion, ane?
0: Ano ba? Kasi opinion mo? Ano mo ito? Naingot ako sa atikler nga, di ba pariha, magbaruganas, korte, o ba? Parihaon nila di ay. Ang korte mo, ingon dito nga, no? Nga mo na. Ano ba? Kaya yung media ka ba?
1: Excited tadi. Daghantag ng isguta.
0: Daghantag. Isguta patag. ICC!
1: ICC!
0: Ha? Masa yung minis ICC? Impacta...
1: Uy!
0: Kli... Impacta... Kamunlay sa muta to. Ha? Impacta...
1: Clear Castro.
0: Clear Castro. Mo mo sa ingo ni... Although, wala mo ingo noon si Senator Amy ha. Pero... pati na lingo gusto bag ni Ate Claire
1: ganun. Wala din siya ni ingon day.
0: Wala mo ang pangipangutana sa Ate Claire sa mga media.
1: Wala din ni ingon si Amy.
0: Wala matiwas pero murag siya.
1: Ni ingon wala na tiwas.
0: Matiwas siya. Ang pangipangutana Ate Claire magipangutana sa mga media. Ang ingon, ulitin mo ngayong sinabi niya. Gusto kong malaman. Narinig ko pero ulitin mo. Ano sinabi niya? Ano nga? Impacta. Yan. Gipasulti yung media pero nakong ano mo sa ito? Ang mong content ni Senator Amy. Nga, ayaw pong gibunatan si Ate Claire, katropa Ato Ripol. Nga, usapay
1: gini. Giniginot niya spokesperson.
0: Giniginot ba? Although, ang iyang content mga katropa, para gito sa International Criminal Court, gumikaligyan ng mga istorya katropa Ato Ripol, nga posibleng di na magdugay. Anytime, wa na mo...
1: Mabuhag na.
0: Mabuhag. Mabungkag na ning maong tribunal mga katropa, gumikan kay daghan na kay mga nasod ang mo tiwalag. Sa Tagalog pa, mubiya, muhawa. Kay matod pa way gahom o way ngipon ang kining maong tribunal mga katropa.
1: Dili pwede nga sila katropa Greggy mo breach sa soberenya. Sa matag nasod mo lay contention sa United States of America.
0: Kita, di mo sila pwede mo breach pero kita kay cooperative lang tamo ang atong gihatag dito. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
1: Cooperative ba ta? Cooperative.
0: Nalatag ka masunurin ba? masunurin mo ito sa China.
1: Mabito na gisulti sa atong mahal na Pangulo sa katapusan sa iyang suna. We are respectful.
0: Respectful, ana.
1: We are cooperative.
0: Muna nga sa mga manulupig, di kami pasisiil.
1: We do not yield.
0: Pero ito nga dito, nag-yield tas ayong ito. Bok-bok na ito mga Coast Guard ito. Asa muna. Nganong, usap mo, nganong. About ICC, nganong gilakbitan ang po ni kuan ay ni senador wa dapoy na ingon nga wa ko na managinot si senador ay mikono si Ate Clara sa kuno nganong mo
1: di siya ka afford na nga mo banat mayo sa ingsoon
0: ingsoon or sa katong ni first lady o ni mga kontradya mo ingon nganong nabot man sa puto ka mo to yang content in town.
1: Murang magwa na angay katropang regyo, no? Senador ganyo dahil mo na yung mga pasangin, murang magbinata, no?
0: Ay, yeah, magsigi pa yung siyakuan, magsigi o ka, ayun, nga, muna gayon nga, in this modern age, content is everything, mangon. So, mo mo to yung ipasiatap, at ako
1: mo yung content is everything.
0: Ako mo yung gitanaw ang video, ako yung gitanaw, pero wad yun matiwas, pero, aklaro, og tataw, yun nga si Ate Claire, yung pasabot ato.
1: Standby mga katropa, kay ato lang na tagaagpagtagad sa atong pagbanuban karong kagabion. It's never a waste of time.
0: O niya, pag-uman, imong
1: bibib. Join us.
0: Imong bibib, de. Imong bibib.
1: Si.
0: Tagaan
1: ito nagpagtagad.
0: They plead not guilty.
1: Not guilty.
0: Not guilty. Sa kasong Safe Space Act, mga katropa. Ngayahan mo niya, di ingon nga ni plead not guilty, katropa, Patron Paul. 99% siya nga siguro nga maabsuelto siya sa kaso nga iyahang giatubang.
1: 99.9.
0: 99 ra, why niya mo 99?
1: Murag sabon.
0: Why niya mo 99? 99 ra, 1% nga posible siya makonbikto. Matod pa niya. I plead not guilty confidently. Confidently. And 99%, I am confident nga ganing absuelto siya. Sa kasong iyang giatubang mga tropa si kanhi capital consultant og igsoo ni kanhing gobernador Gwendolyn Guin Garcia nga si Byron Garcia mga tropa nga gipaska kaso nga Safe Space Act ni Dr. Nicky Catalan ang anak ni Governor Pamela Pambariquatro mga tropa.
1: Katropa Greggy, ato sa itong greetings. Apa sa dili pa, na ko ilabay ni mga pangutana.
0: Saman, me.
1: Usa man ka sa makahigayon og interview ani nga mga personalidad.
0: Kisa man sa Kapitolyo ang pasabot?
1: Oh, Kapitolyo.
0: Oh, anya.
1: Kay na man ka dito na sign.
0: Anya.
1: So ay kuno pangutana kung makahigayon ka sunod. Nga himamat ninyo ani nga BJ.
0: Anya. Sige, BJ. Ato lang ikuan itagos pa lang BJ.
1: BJ.
0: Usa ni pangutana ko.
1: Ipangutana ko no ka tropang Greggy. Giunsa niya pag siguro nga 99% ang iyahang acquittal?
0: Wa
1: pa ko naman.
0: Sige.
1: Dili ba appeal sa iyang konsiderasyon nga napaabri man ganan niya ang kurtig adlaw sa Sabado?
0: Anya.
1: Appeal ba na sa iyang giunahuna nga konsiderasyon
0: nga
1: nakaingon siya 99% maacquitted jes kaso gipasaka batok niya.
0: Muna muna ipautana di mo?
1: Ipautana na.
0: Kay basig nagtuo.
1: Appeal ba na sa imong konsiderasyon nga napaabri man ganan imong kurtig judisyary adlaw sa Sabado?
0: Inana ba siya kampante?
1: Maong kampante ka nga 99%?
0: Ang iyang rason ana, kuan man iyang rason, ang ibutyag niya kuan man kini. Wa mo si sa jud kuno. Wa jud si sa
1: ipangutan na lagi. Appeal ba na sa consideration? Ano nakaingon siya nga 99?
0: Mo na sun sige kana. Sun buwan na po hearing ato.
1: Kana.
0: Sun buwang hearing. Ang problema og nahibo kung anong 99 kampante siya niya. Ang mga kuan ra ba iya ra magikiha. Gikihay sa ombudsman ang mga prosecutor.
1: Ang mga prosecutor.
0: Prosecutor to, dili huwes. Lahit po na yung kaso. Lahit po na yung sala. Kato, lahit po ito usan niya ang kaso ng cyber libel. Nga matod pa wa siya makadawat o kwan. Mga supina, mga ikatropa, muto iyan pa sa kaso ombudsman. So basta ikon siya. 99%, although di na kayo siya muditalye kay giingnan ko sila sa judge nga matod pa, di na mo magtabi-tabis media. Di na mo magtabi-tabis media. So, at least gaganiha iyang gibutyag nga nitubag siya dayon wa siya maingon at mo sa akong Facebook page ha ang tubag siya gani na sa mga media mga
1: sub judice mo guta magsigita gisigot ana naka pending na korte
0: mo gani tinon sa
1: ni kay ta na nya imo ha ganang personal lang po ni mga vlog do ito kung gi-tip ni mga pangutana
0: kato sige kana na live do gaya bay pa giingnan ta kagabi di ay kay para ako tong ipangutana gani ha
1: sir appeal ba sa imong konsiderasyon ang imong pagbutyag og 99% nga acquittal sa kaso batok nimo
0: gumikan kay
1: appeal ba sa konsiderasyon gumikan kay napaabri man ganit nimo ang korte adlaw nga Sabado nga maniraman untana
0: pero nya pagkaman napaabri ang korte lagi pero lutsam siya warrant pud ipon nakatilaw siya sa prisuhan.
1: Ha?
0: Nakatilaw siya sa prisuhan. Na-upload niya, pero nakatilaw siya sa prisuhan.
1: Pero, na-upload niya para sa application sa piyansa. Oh,
0: pero nag-una, dito ang patilaw sa prisuhan sa siya.
1: Di man ang mga usan. No, MTC man to.
0: Oo, ginoon. MTC
1: man to.
0: MTCC.
1: Oo, oh, MTCC man to.
0: Oo, niya, mag-uman ang pang-piyansa. Lahit din na, dahil din na mo yung...
1: Uy!
0: Kisa mo yung piyansa na nalang?
1: Ini court for that matter because it's a matter of right.
0: Ah, okay. Ooh. So pwede siya ma-apply sa lain nga kurte nga piyansa ko?
1: Ooh.
0: Ah, okay.
1: Because it is a matter of right.
0: Ah.
1: Ito pag Greggy. Ang ako lang yun ato, kaya ang tumuog toyo, actually, naniman na yung katropa ay magsaba.
0: Sige.
1: Kuan man yun, di man ta makaingon nga. So lagma to nga gisikop siya atol nga long weekend.
0: Ah,
1: gitoyo.
0: Ah, do na gay kuan ato. Do na intense ato siguro.
1: Na agitoy diskarte.
0: Ah, mo ma.
1: Taktika man to.
0: Oh, taktika lagi.
1: Karon ka tropang Greggy kay imbis unta to nga malipay na nagiha kay at least makatilaw makapiansa man yun without question. Pero at least makahigdag prisuhan og tulo ka gabi.
0: Oh, gabi. Pero hita mo tulo ka oras ra man.
1: Unsa pa putaw nga naabri man dek sa bandong kurte?
0: Di pasilo sa tabalanan, humagsulo ka oras dito sa kuhan kay... Kuhan man, kanang nisaka man yang...
1: Nisaka, kabuhi!
0: Oo, kabuhi! So, that all dito? Kaya pagkaw man, naabot dito sa inyong pasilidad.
1: Ano na po lagi na, padong na sa ganiha.
2: Sana,
1: Ready, text na?
0: Sana. Oo, ni ganiha, ang kuhan. Wala mo na ito nga, hulagway kay ganiha. Kasi si Doc Nike, wala na mo pa-interview. Akong gisaway yung...
1: Ganina ni?
0: Oo, ganina ni.
1: Nag-meeting niya karong hapon.
0: Ah, karong ni Doc Nike?
1: This very day.
0: Nay dugni kilig.
1: Oh, dugni.
0: Agana ni buntag.
1: Abuntag ni.
0: Ako siyang gi, ako siyang gidool eh, siyang di na may gi pa allowed sa kwan nga mo hisgot ka. Si Byron ni pa interview pero ingon siya daan nga di ko mahisgot sa kaso. Ako argued nga no ni plead guilty ko. Oh, ni plead not guilty ko. So mo to iyang pagpasabot. So kini ni. Amo na yung kumbate ni ilang kwan. So buwa na po ang kwan ni. Ilang hearing may katropa usala ni sa mga dagang kaso nga tubang ni Byron Garcia, batok ni Doc
1: Nike. Kini ba katropang Greggy ba? Namutana sa guni mo. Kaya natong duha ikaw manggoy kuan. Kining maayo mo analyze.
0: Ano ba?
1: Pwede ba ni katropang Greggy ning sikat naman siya maayo aning gisikihaan siya? Basig mo na isunod na itong gubernur, no?
0: Ha? Mamudagan eh.
1: Charismatic ba po eh? Kung may amigo kayo.
0: Dagan siya kuan nun. Dagan ni mga supporter. Pero pwede mo na ka ng basher.
1: Ah, mo ba?
0: I don't know. Ah, pero
1: bro, usahay mo iyon in the limelight of publicity.
0: Wala na ni plano siguro. It's either way. Kana iyang pagkasikat katupador ni Paul, makatabang ni sa posibleng manok sa ilang habig.
1: Ah?
0: O posibleng makadaot pod sa manok sa ilang habig.
1: Makatabang sa kasikat sa oplok.
0: Makatabang ni sa ilang ka o sa ilang habarong kandidato sa ilang kampo, makatabang niya kasikat. Pero posible pong makahit po sa iya pong mga basher.
1: Ano yung mag-goydong matang sa sikat?
0: Doha ka matang mo na. Doha ka matang mo na.
1: Sikat ka sikat yung ka.
0: Sikat ka sikat
1: commendable ka. Pakpakan ka or sikat ka sa uplok. Wala po sikat.
0: Gumikay kay Gitlikuan ka nagmayo.
1: Uplok lagi.
0: Uplok. Gisaway kagmayo. Ina na ba? Gibanatan kagmayo. So, muna itong atangan.
1: Kana?
0: Muna itong atangan. Nenay mo ang kalabuan mga katropa.
1: Ay, nako, greetings, ay!
0: Ay, greetings,
1: Lawrence Margarita, may gabi, mami! Dos din po, Attorney Paul, Sir Greggy, be safe, God bless. Watching from Sambag, Dos, Cebu City. Salamat!
0: Di ang po si Juan, katropang Marlon Pereira. May gabi, Attorney Paul, Sir Greggy. Pa-shout out, watching sa may Kimba Talisay. May pagpaminaw. Kanya, diya, ang ato ang gipaabot, katropang Attorney Paul. Ha? Taka na, kinsa?
1: Katropang Makata!
0: Kana yun, ha? Automatic na ni, katropang listat ni Adinog. Mga kuko na puno ng dumi sa lupa.
1: Tara!
0: Kanin na pinagkakasya lamang sa buong araw, kulang pa. Ngunit ang sambit mo'y ipapalipad ang racket sa impapawid.
1: Tara!
0: Tayo na, minaw gisunan eh. Habang ang aming kalamnan gutom na, yan ang bubusisiin ng dalawang wangis ay walang kapantay. Sa gagapuhan, dos din polis!
1: Tuwara! Pagkanindota. Ato, ginandawat ko sa grupong
0: video. Rakit ni rakit. React mo sa atikleran eh. Ano, ingon nga, ay mo pagbuot kay mo, mo to'y paradal sa presidente. Ato na hulaton, kabay ng rakit. Ay mo kasaway-saway nga. Na sige na mo panaway na yung, ay lai paradal, kanara rakit. Ito bag mo dyan eh, ganiya, sa press conference. nga di lahi man ang
1: mo so, may racket to nga kanang
0: ano ra- racket lunch
1: racket nga NBA o racket nga mulupad o racket nga Bisaya ang racket
0: racket nga kasama mangitag ko anay mangitag malita
1: mangitag racket
0: mangitag racket para makamalita ani gitu ba kay ani na mas katropalista mo may usas ihang mga agi entry karon ning gabi una
1: so may katropang region sa may madaw-daw na to panalitan ng makapalupad ng racket.
0: Mao na eh, matupag mo ni Ati Claire Castro kagaya. Ang yan yung ingon nga, ay mo pag at kanang atong tagaan o benefit of the doubt ng presidente, kaya siya may presidente, so mo na isasihang mga tinguha atong suportaan. Di kayo manahuay ta nga, sa mga racket, ina na ba?
1: International recognition, lugar. Pero magpalupad o magpalupad o racket, panlitag mo dahil yun, igo ratang gamiton diri nga maoy silbi launching area.
0: Oh, that's area.
1: Okay, walay lugar ang South Korea.
0: Oh, yeah, dili kita di ay.
1: Dili kita, igo ratang gamit. O sa may madaw-daw na to, panlitan.
0: Ah, basig mo na yung musakay dito. Si Ate Claire Baron, musakay mo sa racket. Panahuli na space, or kita ba ka, basig. PBB, musakay dito sa racket.
1: Oh, still lang yun.
0: Ah, first president ka to sa racket. Minimum. Ah, ang kaso ako no galing madayon kay sa katuig kape na malang. Ilan na ba kadali din ang pagpalupad ang katuig potripol nga sa us katuig kape makalupad ayon. Kaya ako naipauan ang Russia abtan pumutog lima pito katuig usan ang kapalupad sa ilang space kining space kining lunch o baka ilang space trip dito. Ay no to, inana ba kadali?
1: Dako kay nang palisipan ka tropa Greggy.
0: Mao na.
1: Pero inana man gugkabugat ang imong gipagawas. Ipang-announce nga pamahayag.
0: Murag mahog na noon nga wala na din ang katuan. Suntok sa buwan ah.
1: Oh, murag mahog na no ginana. Kay naman day basic ka tropa
0: Greggy. Mo na literal nga suntok sa buwan gumika kay racket, maabot mo tas kawanangan.
1: Maabot kawanangan. Pero mga katropa, nabaya po yung mga nindot.
0: Ah, nindot.
1: Katong katubitaw i-charge sa konsumidor ang systems losses.
0: Ah, kana. May ligi yon.
1: Ako yun man ko ni isa ka.
0: Basig kuyog, basig sa mo lagi. Katong gipang mention sa suna, may lagi tuon tag madayon.
1: For instance, kining isa kang bracket sa income, annual niya isa kang for exemption. Okay mo na siya kay
0: maapil na mi.
1: Ang value man gud sa kwarta ning gamay karon. So kanang 250 sa una, di na napareyag value sa 250,000 karon. So isa ka na nimo commensurate sa ato ang cost of living. Taking into consideration ang ato ang prevailing inflation. Pero kining systems losses ka tropang Greggy, uyon sa kuan eh.
0: Dako nang tabang.
1: Okay, ang ato amang gong tiga kuan, tiga distribute.
0: Labi na katong perting dakuas mga ilahang perti dagharang mga appliances, perti dagharang mga kahimanan.
1: Yes, ang kilowatt hour
0: pa. Why problema ng uban nga? Gamit ra ko ang sigara diha, matur nito. Ina ba ka?
1: Ang kanang na generate nga kuryente makatropa nga na ara diha sa kuryente na diha sa wire waning abot imong balay ikaw pumuwi singlon.
0: Which is unfair.
1: Kuwa sa go ga balaod nun ana.
0: Oh, mo na imong kuwari mo. Lima kag ikaw mo na imong ka parutan nag mayo nya pagkaw man wagi ka kapahimulo sa lang ang kuryente. Ay,
1: katropa Greggy karong panahon na man god. Energy is everything.
0: Kana.
1: Tinood na.
0: Tinood.
1: Kaya di naman yun, wala naman
0: yung pulos. Gumikan sa crisis.
1: Gumikan sa crisis. Kung mahal ganing ato ang cost of energy, mga katropa, kuya gita, lukapa gita sa kalisod. Kaya kung imong ikumparar katropang Greggy ang ato ang kilowatt hour, ari ka sa mga other Asian countries, kita na natas mga 14 sa probinsya, 16. Ato ka sa uban, Indonesia, Thailand, panalitan, naras mga city.
0: Ganit.
1: So wagi na nato ba na maximize the government is not able to provide sufficient energy nga maoy gamiton latayanan maguna sa tanan nga produkto wa may produkto makatropa nga wala gamit in town directly or indirectly og energy
0: headshot
1: wala gina mo na nga affected yun ang ato ang presyo
0: tanan.
1: Affected ang atong ekonomiya
0: domino effect
1: na wa na affected
0: ang mga
1: malitar
0: ang mga adunahan the rich gets richer may katropa ha the poor
1: tanawag
0: ko pagka pobreng sa mot
1: kalisura in town muna ay angay tagag pagtagad pero palitan og racket na hala sige
0: ilas na mas mayo ha katropang Prinsilito Lubamba Aragon as may lunar motor pad sa may barangay Tabunok nagmestalisay katropang Janre Antikamara Renublado may pagtanaw po din yung mga tungura
1: Janre
0: mami Lorna Margarita as may barangay Sambagdos Takbayan Sugbo. Ah, may gabi ay di Atty. Paul o Sir Greggy Kalimti Ayaw. Always naka-tune in ako radyo.
1: Kana!
0: Exciting! Salamat! Gika ni Katropang Prinsilito Aragon.
1: Kana!
0: Aris Comendador may gabi katropa ator ni Paul Gino Lopez o katropa ang cons Greggy. Ha? Anya pagkahuman Sir Greggy og mukatawa ang kandis mulaw mo. Ay, sana all.
1: Aske, nindu talaga ng mabuwaso din.
0: Ater ni Paul ang mata nindot pod. The best tandem.
1: Pasti na.
2: Sana
1: all. Tropa ang Greggy na uwo naman ko eh.
0: Uwo, tamo. Tago, kabaw ko may nga.
1: Tago na lang ko ilam sa lamisa.
0: Kabaw ko may nga. Amol na tuhan. Tuhan na mo. Bisag glisod pero among tuhan.
1: Musok ko na lang ko ilam sa lamisa na uwo naman ko.
0: Ni Martin Romantis o ni BBM kahit mahirap. Amo na mo ba to tuhoon lang mo na?
1: Masakit. Sa aming kalooban.
0: Ano mo tuhoon? Pero mo tuhoon lang eh. Cookies Garcia, may gabi at Ripolog, Sir Craigie. Di apod si Waldi Awamilda lang. Maing biyang gabi, Attorney Paul o Sir Greggy. O niya si Michiko Agbo. BA, nagtanaw sa may Osaka, Japan.
1: Kana.
0: Maing usap-usap-usap-usap ka dito ron. Maing kuha niya, may buntag siguro.
1: Nagka salamat.
0: Salamat. O niya, sorry.
1: Ma'am, sir.
0: Katropa, mo dahil na name Greggy. Gika ni katropang Cookies Garcia.
1: Ayun dagag smile o pataka katropang Greggy ha. Kaya dagang mabuwasot sa imong kadiis.
0: Di apod si Ralph Rodriguez Perhulano. Good evening, Attorney Paul and Sir Greggy. Watching sa may Mabinay.
1: Uy!
0: Pastor! Negros Oriental.
1: Pastor
0: while,
1: Ralph!
0: Gapaugnat din sa gym.
1: Kana!
0: Gapaugnat gym. Katropa, kaning... jumping jack dito na minaw
1: gyapon. Dili katropang Greggy kuan gyud na anang intense exercise gyud nang Pastor Ralph.
0: Tama.
1: Pero importante ya.
0: Hit kami tog hit. Di pod.
1: Unsa hit?
0: Garang hit. Unsa high intense training? Inana nga.
1: Oy inana. Mayo man ni mo. Ako ni bon. Pickle ball ra man gyud.
0: High intense training.
1: Oy inana, mo na siya. Oy atong ning ipakuan sad i anunsyo katropang ilabyo katropang Greggy. Ang exercise importante ha?
0: Importante
1: gina.
0: So importante porque samtang exercise damino gyapon.
1: Kana.
0: Sama ni katropang Ralph Rodriguez Berhulano.
1: You are feeding your enhancing the potential of your body and your mind.
0: Onya si Ray Duran at Tony Paul and Sir Greggy, good evening, always watching sa may lungsod Dumanhog. Onya di apod si sa uban re. Nga nag kuan ako iwa na basa hydre mo na basa na putara katropang Tony Paul.
1: Na si katropang Rick Ducalios. IR Cal, may gabi eh. Naminaw po si Lola Veta Caniete, katropang Greggy.
0: Si Juan, katropang Carl Omega, dahil may barangay Sambagdos. May pagpaminaw na yung mga tungura.
1: Kuya Carl.
0: Si Makram James, may good evening, mga kandison, nga mga guwapo. From Bontores, Basak sa Niklas, Oban, si Nanay Mirna, may katropang.
1: Nanay Merns, may gabi eh. Pastor Reverend Oliver Nacion o Pastor Reverend Manuel Maning Ambos
0: at Irakim. Yari ta sa to ang kanbay. Nagkara po mag-comment sa to ang YouTube channel. Di as Lilibit Labram 9535. Good evening ninyo niya.
1: Mambet.
0: Siyang sipo ang dalawang magigiting na dos din polis lang sa kalam.
1: Sana.
0: Solid win out is my Maxan Island Beach Resort. Gamitkan kayo ang sipong baha dito. Ilina Natulia, good evening yung duha sir. Watching sa my Sunrise Village, Barangay Pardo ning Dakbayan Sugbo, mga katropa. Sumunay, itong mga kaigsunan, maying gabi o happy watching ka na mo, Dream.
1: Kana, atong i-share niya, katropang
0: dito
1: lang ay.
0: Atong i-check ning ICC.
1: Unahon na itong ICC, unahon.
0: Anam ning kwan, impacta churba.
1: Okay.
0: Be. Atong.
1: Relevant pa ni katropang Greggy, kina mo ni political good po niya onon.
0: Kana.
1: Kaya kung mabuhag mga katropang ICC, then ang agog, itanggong pa dito si former president.
0: Dapat iuli na.
1: Iuli. Kisa may mo. Pagkaon mo bantay niya dito, kisa mo take jurisdiction niya dito.
0: Kaya gumika na ng nagkahinahinay na kunog kaning bungkag. Kato ilahang prosecutor na kontrobersiya, baya po to, natang-tang, gumika kay doon ay sexual harassment na giatubang. Si Kuan, kaning Kan mga katropa. So, na mga ibutanta, ang Osaka Tribunal sa mas ICC nga na-investigar sa itong kanin presidente, utro po nga kontrobersiya mga katropa. So muna ay lisod. Muna itong katangan ng mga kalambuan. Pero diya, wa nagpapugong si Senador Amy Marcos, naghimo og vlog. Content may katropa para siya mga supporter, mga haters, bashers.
1: Kini content niya katropang Greggy, this is not appropriate kung adto niya himoon sa Senado no as privilege speech.
0: Dili siguro.
1: Dili
0: man kay namay mga effects god, gikuan man namay production god.
1: Pero katropang Greggy ang content itself.
0: Ha?
1: Mahimo ba ning adto niya dito i-announce in the platform of the Senate as a legislative body?
0: Murag mas aligre magod kay kuan man may na mga side effect ba na mga laughter na iya gastuan may kuan production team yun ang iyahang content. So may ganin na ni pagka.
1: Pero pwede so, so pwede ra kamo isugod impacta palitan sa senado
0: dire. Okay na, di
1: gyud. Dire no. Pero kung di nimo himo, di nimo pwede himo dito sa senado.
0: Di pa pwede himos gawas.
1: Pwede ra di, pwede ra pud nga himo ni mos gawas. Kung di nimo pwede himo sa senado, pwede ra ba himo ni mos gawas?
0: Kana moy dako pangutan.
1: Kay wa nimo, wa nimo kasa imong pagka senador.
0: Kana ka mag-isugod ang ethics.
1: Kana.
0: Wala lang higot ang ethics.
1: Right, manjuga. Okay, bong.
0: Kung mag-isugot ang ethics, wala. Pero kung gali yung mga ganyan, parties legal, o siguro siya nalapas.
1: What na yung dapigan ng mga katropa? Objective ba ning ato, Adrenia?
0: Wala siya nalapas noon. Wala siya nalapas noon. Pero kung mag-isugot ang ethics,
1: ethics.
0: Kung mahimo, hindi lauta.
1: Okay, kung asa ka,
0: Murag media ba? Kita. Kung gali yung mga ganyan, doon ay mga sensitibo nga kaso. Party Borog Lugos. Unya nagpa-interview ang ato ang kuan king biktima sa Lugos. Watay na break gumikan kini sugod siya. Pero kuno galing ato pong ipa-tribukar gyud ang tanan nitong gibangbutyag niya nga pertin na pong lawaya. Maigo tas ethics ana katong report. Moro po ni.
1: Sa ama na mo ang mga abogado katropa Greggy. Ang among kagwapohon. Dili lang kay iminte na sorry to skorte in our capacity as officers of the court.
0: So dili apil igawas gwas.
1: Igawas nimo kung pala tagdagan kay kag utang ya si kag lilihay.
0: Anya makuha juga.
1: Tinted na kawit charge na kawit kanang offenses involving moral torpitude.
0: So di na ka.
1: Apektado ka ang treatment mga katropa sa imuha is not an ordinary private individual. Apil ang imuhang gisulob nga profesyon. Bisag nakas gawa sa korte. Mabitong ako di kong patakag storya doon sa kuad sa social media ning ato ang plataporma dire di. Kay wa man nimo nabuwag sa imong kagalingon ang imuhang profesyon. In the same manner, if you are a senator, be it nakasasood sa senado or nakas gawas, imo gyapong gibitbit ang supposedly professionalism. Kay imuhang barugan, imuhang ampingan, kay nagpabilin man gyapon ka in your capacity as such.
0: Murag politiko ba? Murag politiko. Pero murag barangay official, barangay kusel, exempted siguro ko ano eh. Ha?
1: Exempted mga?
0: Exempted siguro. Pero dili exempted. Kikinatay gi...
1: Sabot man ko ni mo.
0: Tabdan, no?
1: Kaya, bisag unsaon pa ni mo sapot-sapot, mag-wild-wild ka. Mag-isog-isog ka. Wa man gyud mo tuo nimo mulaban magyud ang mga tao nimo bisag kinsa mo tan-aw nimo gumikan kay di gyud katropa Greggy maagwanta ang imong kagwapo
0: dino katropang Jewel Gonzales sa sido kana minaw ni mga tukar mo tuo kana
1: dili maagwanta
0: mo tuo mo kana
1: dili maka-move on ang mga tao
0: asos wagin ko ana sa samar pura angkor mo ta angkor ta. So, more po na igawas na ito dito. Dito pwede mag-endorso dito mga binuang mga kawan content.
1: Pwede eh.
0: Kaya maikog ta. Halimang kang mag-igawas. Kita, angkor ta. Yan na tayo content niya. Maingon ta niya. Nasa comment section ang link. Lisod gayo.
1: Ngilad.
0: Huwag ka na. Ngilad. So, may pasabot. Iwan, yan yung mga content ni kawan.
1: Bisag asa ta mo ato, we are bringing katropa Greggy ang atong reputation as an anchor of XFM. Appeal katropa Greggy ang atong platform. Mabito ni si Jeffrey Samson. Sa Mulde, kay po siya ni Pastor Rinaldo Ladeza may gabi na sir.
0: Kana.
1: Ina ang birthday celebrant diha ng happy birthday. Sina katropang Jubin?
0: Ato ni Ipe. Sige, kinaminaw. Maminaw sa katropang Boss Jewel Gonzales Acido ni ana. Maing pagpaminaw niya sa may barangay hugan.
1: Maminaw mo.
2: ICU na.
3: Intensive care unit.
2: Naghihingalo. Kaya CPR
0: ICU, bro.
2: Na.
3: Bangit CPR.
2: Dalwa. Court potentially restricted can't prosecute Rodrigo.
3: Ay, pangisi mo dun sena.
0: Pero CPR.
2: ICC is in serious trouble. Pinapalusaw na sila ng USA. Na, ICU lang, hindi DOA.
3: Dead on arrival?
2: Anong dead on arrival? Denial of authority.
3: Kasi, huwag tayong magpakampante.
2: At bakit?
3: Kasi, kahit mawala ang ICC, meron pa rin IPC.
2: IPC? Ano yun?
3: International Pink Coalition.
2: Ay, ganun ba?
3: Opo. Bakit meron pang ICC sa Malacanang?
2: Anong ICC sa Malacanang?
3: ICC Impact Campaign.
0: Hoy! Agay ka na! Iputol ba mo matay yan? Na! Masama. Nga naman ito,
1: Vlog material yun, Vlog material.
0: Dili na pwede, ibutayas. Dili na pwede. Diba, vlog material.
1: Vlog material.
0: Sagol pang komedy, pagpakatawa, reaction sa mga tao. Kita ko, nakatawa mo matagal. So, dalag ito. Lakman limang ka ito.
1: ICC sa Malacan niyang. Muna oh. Di pasabot ato.
0: Oo. Oh, so,
1: impact ang Claire Castro.
0: Wala mo yung Castro, ha? Wala mo yung Claire Castro, ba?
1: Isa may laing Claire sa Malacan niyang.
0: Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Nagipangutana si Ate Claire ganiha sa press conference. Wala. Nagipangutana. Anong mga puto na suod ni Senator Aimee? Anong iya magigilakbitan si... nabay ko. Nabay gi... Gibuhat si Ate Claire niya sa maging mga adlaw.
1: Kuan gyud ay ligon gyud ay na-threaten siguro sila ni Claire.
0: Ha, ka naman.
1: Si Claire. Ganun okay. Kay kung wa sila na-threaten ganun ilang pilon man ana.
0: Di kay mo ba tay pawapa dito ni sa iyang magawang ni bunit ba bunit to.
1: Ni bunit.
0: Ah, wa wa.
1: Naari ta. Atong na paminaw ang tubag.
0: Tubag. Murag wa kaya sa Ate Claire gan. Ang ano giapil-apil ba kuan ni? Ha? Be, sige karo, sige karo.
1: Pastilan mga katropa.
0: Oh, ano?
1: Bugat sa nintubaga, ha?
0: Oo, oh, wala. Ano
4: ka? Ako sa kalingkingan ni Senator Aimee para sa ganyang klaseng description.
5: Mm-hmm. Mm. Mamon, other issues. Si Senator Aimee Marcos, nilista video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell the Senator?
4: I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama?
0: Hmm. Ano sinabi niya?
4: Just want to know.
6: Yes.
4: Correct,
6: yes.
4: Right?
0: Hmm.
4: Okay. Ang ganyan itong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it.
0: Anong word?
4: I just
0: anong
4: want word? To hear it from you.
5: Well, based on the video, they said na I refers to impacta. They did not finish the meaning of the whole.
4: Ano lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one.
0: Headshot.
4: Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impacta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Yung gumawa ng video? Yung kasama sa video? Yung nag-direct ng video? Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Aimee at sa mga grupo nila.
0: Ganlasad.
4: At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Aimee para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
7: Sunod na tanong mula kay Krista Nadalo no Swatch Plus.
0: Ipalo up. Sige na, ipalo up. Awa na. So mo tayo yan kon. It takes one to know one. So, usay mo tutok. Ha? It takes one to know one. Sumasabot si ay may impacta sa niya. Mura bang kwan ma? Baita. Kasi ko tayo gwapo. Baka ingon dyan kong...
1: Ay.
0: Si katulong ay dili ako. Si katulong boss Juben, makaingon dyan nga gwapo ka. Kay gwapo boss katulong si Juben.
1: Di naman lang ikaw.
0: Ayaw, kay dili. Di mo ko kaingon nga gwapo. Kay gwapo po ko. Dili man.
1: Mahimok ang gwapa.
0: So, puto yung masambot. It takes one to know one. Ha? So, tapo na. Apektado yun si Juan, si Claire. Awa po bang ingon nga siya yun to katulong ripon? Ha? Clay? Ha? Diba kay Clay? Ay, mga reporter sa kwano sa Malacan. Ang din sa Manila ba?
1: Oo.
0: Sa Malacan niya, grabe po ka kwano. Kanang marag direct to the point, di ba? Nga, ewan ka ka.
1: Ipangutan na, gider, ipangutan na.
0: Nga, impacta.
1: Oo.
0: Ipangutan na po siya po tinon nga. Kanang, unsa tong katong word gyud nga gigamit? Impacta. Clear, oh, di ba?
1: Impacta naman siya. So iyang gitugan.
0: Oh, mo gani. Grabe pud kag kuan ba. Kada director point, pud ni nakakuan pud ani mga media sa lakadyang. Ah, so apektado siya ati Claire. Ah, ato ko itandi lang mga asa may usabay ubay siguro ta description sa impact na katong triple na abaning ko ha ka mga nao og dagway din sa tong screen
1: gitandi sa ni ka tropang Jumbin
0: itandi ka tropang Jumbin na abani ha sa inyong tanaw na abaning mong mga kwan
1: amot lang tropang Greggy pero kung kita na di po siya ito mag-inana.
0: Ha? Murag usama under kwan na under below the belt na po to patanaw ni mo below the belt na ang katong mga vlog o content.
1: We cannot stoop down to that level. Nag-impact. Maraming ano. Ay,
0: lang. Dili man siya ang nag-ingon. Ang katong mga nag-bus over. Siya na ito nag-ingon. Na-impact ang katong mga nag-bus over.
1: Siya, bitaw na rin ha. Ikaw
0: ba? Wala, hindi. Ibalik na. Wala, madlala. May lang nag-bus over.
1: Kinsa mo nilang material kaya yaha mo na.
0: Oh, yeah. Lagi rin ha. Siya ingon ang impact na. Momento tengo siya. Hoy, ay ikat tayo ayo
1: na. Pero oh, affected naman po si Claire. Dapat tingon siya nga ako na tuwa. Oh, kasi nalaman niya impacta ko.
0: Na wala. Gawin ka lagi ko ro kay siya moy. Awa ko na siya mo sa mga fake news. Ina na mo. Aligri ka tumpa the report. Na tuwa ang mga leaders.
1: Hinoon sa daw ina mang goy mga di mpon makiangayon kini bitang mag splice kay video just to show to the people that you are on the upper side of the argument
0: imo ang content
1: which is not mamalin hitabo ug katropa Greggy splice ba nya maka cause og misinformation battle ba
0: kana.
1: So if you cannot win it dito sa proper forum ari kas gawas mag vlogger ka splice imong video it will make it appear nga lamang ka sa argumento.
0: Oo, kada. Tinod, gumikan sa kadang hapong content ni mga tura.
1: Oo, po lagi.
0: Ah, muna yung naka-lisod. Gumikan kay Putin, man ka ng mga content
1: creator. Anyone day katropang Greggy, no, pwede na mag-vlogger, no?
0: Oo, pwede. Misa ikaw, magka-on ka ron. Ah, ikaw man mo nga.
1: Tuduhi ko guguhan na.
0: Good day. May ikag, hello guys.
1: Mami, Lawrence, tuduhi ko sa
0: ano. Hello guys, may gabi eh. Ka-on taron mo na itong sudan, no? Ka-on tagbuwan, inani. Inani, paghagpat na to. Ano? Wala! Billion views na ikag, katulad ba report?
1: Mag-vlogger ko, ha? Vlogger ko. At ang yun ninyo magka-tropa, ha?
0: Oo, kana.
1: Wala. Kasi may i-content na kung saan paghagpat ka mong guy.
0: Bisag unsa. Awa ma. Sa unsa? Namagi nag-vlog na natulog ra niya. Millions view na.
1: Mo ba?
0: Ah, natulog. Asa man natulog ra?
1: Biha no?
0: Putang cellphone re.
1: Oh,
0: tulog. Oh, pagabuntag ang view perti mo nagharas
1: kang biha no.
0: Nawa. Inawa, gumika kay natulog ra. Inawa. Kabahan ba kasi tong panahon ro kadto pa ator ni Paul. Mo bitaw si Sidoray mi nag-vlog. Gibagi kita na. Ha? Ina na nga mga
1: palak. Ikaw ay na lang kapag vlog oi, advice ko nimo. Ayun na lang.
0: Ano?
1: Daghan laging mas slides sa ni Paulis.
0: Ay, mas mic ito, low profile. Ayun,
1: kayo mas slide.
0: Low profile, ta. Low profile.
1: Tropang Greggy maluwi kasi mo kunulingon.
0: Mo na, low profile, ta.
7: Sana, oh.
0: Dili ito mag-vlog.
1: May itatog imuhang ma-manipulate ang imuhang kandiis. Na? Madili siya mulaom.
0: wala ko na yun. Ah?
1: Anyways, katropa Greggy, atong tiwason eh.
0: Ah, kana.
1: May labot aning panawagan.
0: Mm-hmm.
1: Kung mahimo ba, nga ang usa ka senator even if under custody of law pwede ba mo join sa impeachment
0: gumikan kay mo may panawagan ron sa minority.
1: Grabe ang political fever uno ka tropang Greggy.
0: May minority ba gani asa mo gi minority majority gani minority na nero silang kay tano
1: minority na
0: minority na siya sila minority
1: kaya so ang presidente karon ang kato namang majority katong atong gilalisan
0: so minority na gani sila unya pagkauman ni comment si Kuan, Mami Lawrence Margarita, Kuan ba ni ha? Kining, adi ni siya pro BBBM, ha? Duterte gini, solid Duterte, pero sa assessment ko nun niya, for me lang, mas pretty ko nun si Ate Claire kumparang Senator Amy.
1: Okay, objective man. Tinood, manggilbon.
0: Ano, wala yung sakto, objective. Dilita yung nga dapping lang dito, ha?
1: Mau matadiri
0: po sa SFM. Dito, mutumbling lang dito.
1: Atong ayago ng tanan dili kay one-sided ta. Dita parehas prosecution nga one-sided.
0: One-sided.
1: Ayaw. Matod bang Rubin Padilla.
0: Dapat mo malakbit mo si Pinsa.
1: Ay nako, kini ato lang yung tagag-pagtagad sa itong pagbalik at tropag lagi.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines Center Time, alas 7:58 na mga katropa. Ito ang time check atod ka na to sa mong kape rin mga katropa nga healthy. Adunay glutathione og collagen mga katropa, makapanindot sa atong panit, makapaputi at the same time makalimpyo sa atong atay mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Available na rin sa mga butika, mga katropa, particular sa mga Mercury Drug Store nationwide, mga katropa. Ah, mo ni gingon nga nangapin na ka. Musamot pa kagwapo kagwapa, katropa.
1: In a natural manner.
0: Kana! Greg.
6: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Sandown Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
9: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mikey, usa ra construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
9: Sandown Vitamin C, the alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
13: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
14: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
13: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
14: Katuli ay, gibayra naman di ka.
13: Kanus aman, kanus aman.
14: Oh, katong hubog sa kay ka.
13: Ayaw!

0: aligrim din ng gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayotang nga itong akusukay mong syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!
2: Exciting!
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner ug exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:03 na sa kagabion, makatropa. At ang time check, katropa nga Greggy, may labot sa ato ang dignidad. Matod pa so na, makatropa, we are dignified individuals.
12: Kana.
11: Yung kining atong dignidad, wa ni limitation nga adlawan ra.
12: Nagini, panahon po sa kagabion, mga katropa.
11: Ato gyud pong i-maintain atong dignidad.
12: Matabangan mo na nga ma-maintain na inyong dignidad panahon sa kagabion. Pinagi sa mo ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa. Ang natural ang sangkap ni ini, dilingon ta, mapugos din inyo hari ang kagalingon, mga katropa, nga mo hatag sa iyong responsibilidad. Kung dili, natural ra gyud nga pag pukaw kaninyo sa inyong kakapoy o ingon man sa inyong paghikatulog, mga katropa. Sa inyong obligasyon panahon sa kagabion.
11: Kana. Turbo Dietary Food Supplement for Men, ikaw ay malakas, maligaya at kapakipakinabang. Alright, back to the ball game, katropa nga Greggy. Dito maglangay atong i-check ang ato ang numero sa ato, numero.
12: Kani. Atong King Dragon STL Suerte Resulta ay mga katropa. Julio 29, ito ang dismail by the size, alas 7 nga draw. Ato ang resulta mga katropa, 375. 375? 375 mga katropa. Ah. Ang ato ang King Dragon STL Suerte Resulta karong gabi na. Sama na kaigo, congrats. Og pamarato mo niya mga katropa.
11: Selective justice, katropa Greggy.
12: Ah, mo na ikuan. Gihulagway?
11: Mahayag, yes.
12: Gihulagway na ikuan. Minority leader. Senator Alan Peter Cayetano.
11: And Jingo Estrada si, Marcolita. Apil ba si Moribilla?
12: Wala. Kaya di ba siya senador na? Si Moribilla. Pero pwede ba kaya po matawag, no?
11: Di na siya apil sa political prisoner. Mamayang giingon.
12: Oh, di wala gihulagway. Kaya di po sure kung galing asa ko na Jingo. Ibasin ko kuhan mo ko na.
11: Si Bong Rebilla.
12: Oo, si kanyang Bong Rebilla. Kaya ibasin mo ko gipapasulod na dito kay para po kuhan, ingnon.
11: Para ingnon.
12: Para ingnon ba ka na, ikon? Relax sa kanya.
11: Para si Bong Giingon, itong naagyan na itong gisigot, na fall guy.
12: Fall guy ba? Di alas ka. Total aircon kaya po niyong kuhan niya. Makabisita man ni mo si kuan kining Cavite Congresswoman kuan Lani Mercado. Ang aircon kaya po ninyong kwarto.
11: So kini mo
12: si Jingo ila og si Rodante Marcolita. Moy gi gi-brogan o gihimugatan ni Senador Alan Peter Cayetano. Ah, kalabot ni karong nahimong political prisoner. Ah, nga naapoy, tubag yapo sa tikler?
11: Katropang Greggy, ato asa. Ako, I might agree. Mm-hmm. Nga naging tayo pagka-selective.
12: Nga naman, kay.
11: Labi na og, dili bitaw mudagan, walay movement, despite the already conducted investigation, aning napasanginlan sa pinakadako mga katropa
12: nga
11: kawat sa history itong nasod, itong kasaysayan.
12: Pinakadakong kawat,
11: tulis.
12: Sige, anya.
11: Kini flood control.
12: Anya.
11: Apil man katropa, Greggy lagi yung taon, kabas lagi silang jingoy lagi og si...
12: Wala kalit.
11: Ang ako lang giyod kay
12: ngano
11: dito
12: nahanaw
11: sa zona, tanaw man ko sa entrada dito. Tuagin siya katropa Greggy dito sa og sa ato pang ward.
12: Ha?
11: Anterum.
12: Tuagin siya dito.
11: Tuagin siya dito.
12: Wagyod. Mark safe gud siya.
11: Unya. Habito no, safe. Kung imong inumduman, prior ba yan eh, ang iyong barugan na lahi.
12: Anya.
11: Iyon, karunto na siya dito, ngisingisi si Presidente. Anya, iyang kaso, wala naning dagan.
12: Mark safe lagi siya.
11: So in that case, there might be...
12: Nga, political.
11: Selective justice.
12: Kana, tinon.
11: Pero kung maingon kag political prisoners, wa, ginislay sa, maingon siya katotali.
12: Tinon. Muna.
11: Anya, kung palitag mo ni itong barugan, that anyone nga mapriso corruption, basta kay politiko, politika, politika pasanginlan, tawag mo na lang na og political prisoners.
12: Sayo pa ang kuan. Selective justice, posible na ah. Naikapasikaran.
11: Lagi,
12: pero og political prisoner, di putadain mo conclude na.
11: Siguro. Ah. Oy, kay wa na lang yun tayo. Uno daan eh. May pang manghugas ng tagplatong pasikop, masakop lang, tas laing nasod o panlitan. Di wa na yun tayo presumption of regularity in the probable cause nga gisubmit aron nga mo pasaka ang kaso. Tanan nga mga politiko nga pasaka ang kaso, maingon na lang na I am persecuted. That's why I am prosecuted. This is politically motivated.
12: Muna numero uno nga rason yun. O marason nila.
11: Hindi na mapriso itong mga politiko. Ano yung mauna na political prisoner?
12: So muna. Anya, pagka man, ano po itubag siya, Declare?
11: Ano pa minaon?
12: Muna iyahang kwan. Iyahang role. Mabitan na naglagot, Senator Aime, kay magsigig tubag kunya pagka man, kuhan mo po, in fairness ni Ate Claire, may ganyan siya mga istorya. May mga istorya, bahalag na kakasaway, pero po yan trabaho, sa so, unta mo na. Ha? Beto ko na pabilaan, ayang tubag, kalabot din mong isyo mga katropa.
2: Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona.
12: Kontrasona.
2: Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggoy and Marcoleta are political prisoners.
12: Political prisoners.
2: And if it wasn't weaponized, they can at least go out on bail. Sabihin nyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
9: Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy.
2: Political prisoners
9: I though. I think.
2: Yes.
9: He just said, I think.
2: I believe.
9: Oh, I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan.
12: Yay.
9: Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya, dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano ang pupapasya. Nasa korte, nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senado, or rather senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa.
11: So, moto, katropa Greggy.
12: Muna.
11: So, tinan man po, he is entitled his own opinion.
12: Pero ang korte mong gawin masunod, parte po ane. Aning mga proseso. Mutuingon niya nga, pwede po siya. Pwede po siya may tinipinsa na po sa duha.
11: Ganahan siya.
12: Ganahan siya, pwede, bukas. Ah, pero sila nagtambod rapod sa decisions korte.
11: Mm.
12: Ah, kaya dapat na kitawag roll of law ito pa ito report.
11: That's correct.
12: Pero sa magawas niya sa korte, wata ibahin mo.
11: Mm.
12: Ah, gumikan kay Igor tas pagsunod niya ng kamanduan.
11: Mm.
12: Ah, kung galing, magaling doon na ikamanduan sa korte yun. Mm. Umu-question ta, pinagi po legal nga paagi ato kaya po sa korte.
11: Mm.
12: Ah, so, muna ron.
11: Ang masakit man nga, sa aking kalooban.
12: Ah.
11: Pero patong-patong na kaso.
12: Ang aking isasampa.
11: Oh, isasampa na kay Romaldo.
12: Ah. Sa aking wala mo siya maingog pangalan siya ko, no? Sa speaker man.
11: Former speaker may giingon kasi may lain.
12: Mo gani. Pero at least, wala sa Japan. Former speaker. Da kami ang former speaker, ha? Pwede ba si Katusaw na ba?
11: Speaker's convention.
12: Pwede ba? Da kami ang speaker. Former speaker biya. Ningon dahi ko, anak. Former speaker
11: pero,
12: man ako yun.
11: Kaya ba kakatropa, Greggy? Yay, kini, hindi ka tamahuman sa atong Sibya. Salamat kayo, manager.
12: Kaya naman, abda ka lang sa noong ibigin na ron.
11: Pastila na mi, salamat kayo.
12: Usama niya ba ako?
11: Ang iyang gisulti, that is an opening. That is to satisfy the yearning of the people for accountability.
12: Kaya mo gani.
11: Kaya, remember mga katropa, ang highlight siya unang asona, previous day, is flood control. Siya may matun pa.
12: Wow, kayo.
11: Siya may nagtribukan.
12: Maabtang uskatuig niya.
11: Mahiya naman kayo.
12: Maabtang uskatuig, wala siya na buhat.
11: Oo, mabito itong imong opinion nga basi gidit dali ito so that na ay mapakita
12: na ates,
11: ihanyag sa mga tao
12: na ay makitang agi ba
11: so matong iya hapon yung gisigutan una ba ito yung may repercussion ka tropang Greg eh? Sa ato pa day you are confirming
12: nga
11: you are confirming
12: nga apel
11: no nga naagi day kay Silvi mahimutang matawag na to og kuhit or kamot sa lihok sa ombudsman.
12: Basin. Indirectly basin.
11: Ha? Ano na yung siya patugpatong na kaso pero wala tayong magawa. So, unsa man, ikaw na gaday nagmaniho sa justisya sa atong ombudsman. Kanada, unsa man din na si Rimolya, mahog na siya. Unsa man na siya?
12: Mahog kuan, kining under the bunal.
11: Dami.
12: Mahog kuan, under the bunal.
11: Mahunay! Possible.
12: Siya may kwan.
11: Possible sad nga huna.
12: Siya may nagdas puntil.
11: Pero wala na huna sila ng alan pitiran ha? Sa'yo siya tanda ng analysis.
12: Wala.
11: Kay, kung tutuusin mga katropa, kanang ombudsman, that is a constitutional body.
12: Independent
11: na sa executive.
12: Dili, way makabuot, ana.
11: Way magbuot.
12: Gani, hindi ko mas limulya nga, way magbuot, kisa ilang imbestiga.
11: Oo, gani. Pero sa gisultis pango, sa nasod, dito gud mismo SONA in the opening part of the SONA. Giniingon siya nga patong-patong na kaso sa sampa.
12: Sana na siya ikuan.
11: Na, dahil siya ihan. Iyang, giangkon.

0: dog.
1: By declaring such a case against the former speaker, you are admitting, Mr. President, that you have a hand in the prosecution and whom you are going to prosecute. So that a conclusion may be made that the ombudsman is not entirely or totally independent.
2: Headshot!
1: Hindi na mo ko, hindi na ko mag-speaker.
0: Pwede, pwede lang! Sa sipiat sila ipang kaya, Roy. Anong naapamanta di, Roy? Dapat ikaw, gidala na ka dito. Tuwa na ka sa kauluhan.
1: Arita sa itong mga balita. Nagka-standby na mga katropa ang mga init ka balita.
0: No.
1: Sila niya itong programa, katropa, hindi mo man human.
0: Hindi mo man, ha? Gawin ka kay Aligre, may pa mga isgutana na ito.
1: Tabunok sa gayog, mga input. Ay, basta-basta. Diyan na mga katropa, si katropag June Cator, 47 anyos nga lalaki, nakuha ng armas at tool sa pagsilbi sa search warrant dito sa Toledo. Tanggong siguro ni, atong i-check ang dugang detalye, katropang June Cator, unsay kumpletong detalye.
3: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, sa 47 anyos. Sa lalaki, nadakpan ni sa kapulisan at uli sa pagpatuman sa search warrant. Kabisang po tusap ni sa pag-recover ni ko sa kakalibre 45 ga armas nga doday mga buhing bala dito sa barangay, Poblasyon ng Bayes Toledo. Gabi ini ni Adto Gahulio 28 kagahapon ni Ngadlawa. Ngayon nadakpan, gilang si Rio Alboro Bindanilio alias Popoy Minyo, residente sa Raffle Street, Barangay Poblasyon, Toledo. Sa investigasyon sa kapulisan, mga alas 8:30 sa gabi, diyang ipatuman sa mga operatiba sa intelligence o kining search warrant nga gipitsahan og Hulyo 27 nga gi-issue ni Vice Executive Judge o Presiding Judge Jeffrey James Okang sa RTC Branch 59 sa Dakbayan sa Toledo. Atol sa operasyon, na-recover gikan niya kining usa ka kalibre 45 nga walay serial number sa Castile Magazine nga doon na tulo ka mga buhi nga bala. Sumapas ka pulisan nga pagkuha ning search warrant, nagsugod ni human sa usa ka insidente ni atong Hulyo 18, 2026, diin girespondihan sa mga kapulisan kining usa ka komosyon nga nahitabo doon sa Gutang Dental Clinic sa Barangay Poblasyon. Diin giingon nga dito nakita matod pa nga kining nga suspek na neon kuno ni og armas sa lain nga tao samtang hubog og naghimo ni kagubot human ini. Gipahigayon sa intelligence og DEU sa Toledo City Police Station ang surveillance batok nining suspek ni atong Hulyo 24, 25, diin positive buyod ka na matikdan nga kanunay kining maton pa magdadaan ining yang 45 nga armas na diskubre na sab sa kapulisan nga doon ay gituang loose firearm o mga bala suzi ang balay nga gigamit ko niya sa pagpanghulga sa mga tao o gusahay pagani magpasalba gini siya nga armas. Ibot niya sa kapulisan nga ang pagdakop nining suspek o ang pag-recover sa baog armas magatabang ni sa pagpaminos sa pag-insidente nga naglambigit sa mga loose o walay lisensya nga armas sila gagingsakpan na karon na gandam na ang Toledo City PNP o mga dokumento alang sa pagsangat o kangayang kaso batok ni Inig Dirakpan. Mga katropa, yung kalimut magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM News.
3: XFM Report.
1: May salamat katropang June 14, mong report.
0: Samtang sa Pikas Bayan, di ay lain negosyante o cha. Dito sa Kantood, Longsus Balamban, mga katropa, pakgang. Ano sabi? Cha or siya?
1: Siya.
0: Siya. Nani sumpay nga biyo siguro.
1: No.
0: May ato na yung siren, pinagay sa report ni katropang Benji Talisik.
3: XFM Police Report.
0: Yes, katropang Benji.
5: Ganyo bagong minggimaw nga negosyante o gadruga sa barangay Kantood sa Longsus Balamban, wa na maglugay ang ilegal nga kalihukan na undang human nga napakang kay naposasan sa alas 7:37 intak na sa kagabion sa adlaw Martes, Hulyo 28, 2026, dito sa iyang barangay sa Kantood sa Longsus Balamban, si Alfredo Bahinting Laburte alias Dundun, 43 anyos, o niya malupyo sa nasigutang lugar ang naposasan ato sa gihimong illegal drug bust. Laing tao pa ang naposasan nga giilang nga si Norberto Abasul Luna alias Berto, 55 anyos, silingan ni Dundun o gihulagway nga kulsabo o batos ni Dundun. Ang grupo ni Police Major Ayan Makatangay, ang hepe sa Balamban Police Station, uban ang iyang mga operatiba, milusat o milusat o pagpangronda, batok nagang Dundun human nga na positibo, nga doon ibag o miabot nga mga butang. Ato sa drug bust, nasagmitan kini o gasabo, nga maabot sa pumabalor sa dulang 5,000 pesos ang kanilag kini subay

0: sa standard drug price. Nagtuo sila magdangay nga daghang ang niabot nga butang o drogas nga doon sa pagkang London apan gamay naman di ay. Pangangkon sa suspect nga gihatagalan kini o gamay sa iyang ting supplyan o drogas kimatupa nga kining Osaka Brian kay matupa nga doon na kini batal nga wak pa niya babayari ang negosyong illegal ni London. Giingong bag-uhay pa kini sa karera sa drogas. Human nga iyara silingan ang miunay sa pagpiyait nga doon sa bisima polis matupang nga gisamungan kini masilingan kay matupang mga tao dito sa panimay ni London mga bagong naong shoot o gawas o kalit sa mga panimay bisa gadlaon anagya po ng mga tao nga magpuli-puli gawas sa panimay ni London. Ang kanindawa, mga tubang o kasong kalapasan sa Acta Republica 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Balita nga nahipos sa lungsod sa Balamban. Alan sa iyo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
2: May salamat katropa nga Benji Talisik sa mong report. Samtang makatropa CCPO Director. Gi-congratulate di gaya 19 ka mga swerte. Sakop sa nga pag-uhay lang nga promote. Sa mga posisyon ani karon katropang Gregia tug sairan sa kumpleto ga report katropang Eric Amaro.
1: Live report.
3: Katropang Attorney Paul katropang Gregi mga kagilaan DC Nuybi no ka mga personnel sa Cebu City Police Office CCPO ang gipang promote ni ato sa simultaneous oath taking donning og pinning of rank ceremony nga gihimo sa kaginas may BO grandson ang promotion naglakip sa unom ka mga police commission officers na PCOs og ingon man 13 ka mga non commission officers nga gila ang ilang dedikasyon ingon man kahanas og di matay usog nga pag-alagad sa katawhan. Suma pa sa kinipog director sa Cebu City Police Office CCPO nga ang promosyon o sa kapag-ila sa batayon sa mga paningkamot sa mga personnel sa ilang katungdanan isip at tigpanalipod sa komunidad o gaingon man tigpatunay sa kalinaw kapsay sa komunidad. Among seremonyas na pasigod na usog sa pagsalig sa Philippine National Police Corps PNP sa paghatag o pag-ila sa mga miyembro nga nagpakita o maayong serbisyo. Diin lakip sa mga na mood nga mga kinipog kani mga deputies uga ingon man acting chief na posibleng mahimo lagi ka happy po da katupag kinipog Greg katupag attorney Paul warning si police major Noah Anyana sa police station 6 sa Wanggal police station police gikan sa pagka police captain ya alain pa gikan sa police captain nahimo na police major nga si Arnel Ancheta sa police station 11 mamaling police station ingon man si kani police captain Bancaro Police Major Jeric Alan Arguillano, deputy sa Station 4 pan kanhi mo nag-major niya kanhi Police Captain na Bancaro Police Major Wilmer Castillo o gayon man kanhi Police Captain na Bancaro Police Major na nga si Joel De La Serna o gayon man si Police Captain kanhi Bancaro Major na nga si Police Major Wilson o Rapa lain pa nga kinipog mga na kinipog promote ang mga PNCOs sa nag- Greg Police Station sa Cebu City Police Office. So para kita pangatlo report kita panggreg mga kilabot kasi sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa para permitting update lang si kondisyon mga kaigalan pangapi mo sa Santo Plus Comex nga kilama si Yes World Incorporated. Alis ito sa Pilipino para sa Pilipino katropa Eric Amaro ng XFM News.
1: XFM Report.
2: Kasbahin, di ay driver sa SUV na kadasmag sa duha ka bata nga naglingkod sa traffic signage just the best na pula po. Nailanas ka pulisan mga katropa. May ato ng siren, binigay sa report ni katropa ang Cristel Joy Filerca.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Yes, katropa Cristel.
4: Sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, ang driver sa itong nga SUV nga nidasmag sa duha ka mga bata nga naglingkod sa traffic signage sa Maximum Patalinghog Junior Avenue sa eskina Basaka Godoy Road ni atong Hulyo 23, alas 2:54 sa kadlawon. Usa kini ka 27 anyos nga babae nga taga Banawa, Cebu City. Matod ni Police Captain Loreto Tulyao, ang Deputy Chief sa TEU, nga nasubay ang maong driver pinaagi sa pagpakigalayon ngadto sa Land Transportation Office kon LTO 7 ug sa car dealer pagkabuntag dayon sa maong adlawa. Apan wa pa moatubang sa kapulisan ang maong driver ni anang higayuna ug adto na laygipada nga representante. Samtang kagahapon adlawa nag-abot na sa Barangay Basak ang driver ug ang amahan sa 10 anyos nga bata nga mao'y nadala sa tambalanan ug nakakabot ra og settlement. Samtang nagsumite na usab ang kapolisan og report ngadto sa LTO 7 alang sa tukmang lakang ipahamtang ngadto sa driver, ilabi na nga nisulod pa kini sa one-way nga dalan.
5: We already sent a report to the Land Transportation Office 7. Nag-request man po sila ma'am sa report namo. So maybe if the LTO, they can show cause order the said driver for maybe for possible revocation or cancellation of the driver's license.
4: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa Daghay Usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropa nga Crystal Joy Felerca sa imo report pagkangiluha ato ang
6: disgrasya gyud. Grasya.
2: Diyo ko makatuto katropa Gregi na ito, labi ng mga bata. Mauna
6: yung kuhan, kining mag-amping dito. Kaya na dyan, disgrasya, kanun na yung mga katropa.
2: So, awhag po na yung mga ginikanan nga.
6: Batayan, diyo mayo.
2: Siguro hon, no? Ang seguridad sa mga bata.
6: Sinon.
2: Na itong oras, ha? Mas maayo, ognanas ato mga poder.
6: Kana.
2: Sa mga bata, o di man to angay, unta po dito, nga nas to nga.
6: Unta. Supposedly, ito atos balay nila. Kuhan. Ito atos balay yun, gihipos, ayahang mga ginikanan.
2: Kaya nga kayo, panlitag makuan ba, ma-injured or worst katropa Gregi na ikinabuhi nga makalas.
6: Ano yun?
2: Tungkol si Nato, yun niya, bisan pa man sa atong kahimtang sa palibot, nagtuog yung punta sa giingaw ni Gato si Rizal. Nga mga bata, maog yung paglaong sa itong laso.
6: Kana.
2: So, ato nang ampingan mga katropa kay Gasas kay Tasana.
6: Kanya, pagkaman, may pagpapinaw ni June Commission. Good evening, Sir Gregi, Ronnie Paul, Gino Lopez, mga idol. Thank you always na minaw, dress my aluginsan, Cebu. Diapod si Victor Emilda. Good evening, Attorney Paul, Sir Gregi. Naminaw din siyong programa karon sa may Victor Fernan. From Victor Fernan, ang Kiyot, Lower Yate, Cebu City.
2: Thank you.
6: Diapod si Wen Pal. May pagpaminaw. Good evening, mga sir. Warte Hostel, may gabiin ninyo. Sir, lami ng turbog na asawa. Diapod si John Dirama. May gabiin, mga katropa. Shout out. Watching sa may Kansumampang, Buloon, Cebu. Eduardo Sanchez. Nagtanas may Gunalupi, Cebu City. Jeffrey Samson sa Mulde. Yes, may Barangay Basak sa Nicolas. Gokis Garcia, may pagpaminaw ninyo mga tungura. Anya, di apod si... sa tuong ba nila? Wala. Buwag
2: katang. Katropang Jojo Reyes. May gabi ko ng mga gwapo.
6: Si Kuan po, Michael Churay. Yes, may Bill Hill Trucking Service for Hire, Surigao. Beach Trucking Service, Surigao City, Butuan, Cagayan, Davao, Manila. Alex Cominador, di apod si Jojo Reyes.
2: Jojo Reyes, kito ni atong amigo, nga ang agad nga sa Tagalog patularan. Kaya alang sa katauhan, nga mas labing nagkinahanglan. Andam gayod siya, nga mo sakripisyo.
6: Kaya di apod si Kuan. Mili Hail Tigon Sir Gregi. Tony Paul, shout out sa may Tamarok si Dalman sa Buanga del Norte. Kanya si Sabino Barret. Good evening, Sir Gregi. O si Tony Paul, may gabi ini ha ninyong duha. Ano na yung naminaw ninyo sa XFM? Tagsara kumulantaw sa inyong live.
2: Isa to si
6: Sabino Barret. May pagpaminaw.
2: Salamat
6: good evening,
2: mga katropa, sa inyong pag-agwantain taon sa atong grabe ka, full of intensity katropag. Highly intense discussion.
6: Highly intense training.
2: Iyon ko nang isgutan ng intense. So, speaking of intense, yun yung kagwapo ng katropang Jojo Reyes.
6: Layo rami.
2: Sir, katropang Jojo Reyes.
6: Muna kayo na ni Ate Claire, wala kami sa kalingkingan.
2: Paminaw sir, katropang Jojo Reyes. Paminaw sir, ha? Kanang akong lakong respeto yun ni mo idolatry ni mo. Pag idol ni mo. Ay kalinti yun. Ay kalimot, kalinti ayaw nga. Ang pagkagwapo, ang pagkarespetado, di pwede magkuyo. Kay mo na yung eleksyon. Hard lesson na ni katropang Reggie.
6: Ha?
2: Bumikan kay gwapo na siya niya. Respeto na. Kailan may pagka-snabiro ka kung gwapo ka.
6: Dapat na ikagwan. Dapat is na biro pero medyo maginoo.
2: Namaisig ang salamat mga tropa sa inyong makanunayon. Mapadayon ulog malahot tayo nga pagpakiguban nitong tuluman ng headshot. Headshot. Ang partner sa Master Control atong gi-acknowledge mga katropa. Katropang Dr. Juben J.G. Jimenez. Ipangita na ni Ma'am Cathy. Oga ato ang station manager John Lee Baking. Ipangita na po ni Ma'am Cathy. Alam sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami inyong mga ubos nga lagas kanginan. Ako na si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Manamilit gapon sa pag-ingon kalimti, gayod ayaw ayaw, gayod kalimot. Nga ang kaluwasan, bugtong makaplagan lamang di akang Ginoong Hesus Kristo. E wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan. Alang sa atong kaluwasan. Headshot.
6: Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa paingon, pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygo ng Diyos mga katropa.
2: Good evening everyone, God bless us all. Katropa mo. Exciting!

0: imong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Siya ni Novello, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sakel, Humawan. Kaming aking council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na nang siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nang na aking baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa Katrabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago tayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, look, kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. At ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dahil ni nga kopi dahil ni Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban na kung trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inong ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Butch! Nalakuha mali ko sa kalibre yung sildo! Imong gihatag siguro sa imong kumare, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka ni mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kanako!
7: Ay!

0: Universal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sunton Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Sunton Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Ricky.
6: And I'm proud Sis the Pain user.
5: May one time,
6: a sore throat ko,
5: wala gyud lain,
6: makapawala
5: sa sore throat nato.
6: Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Sunton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 4:31 na sa kabuntagon. Ito gi-attack na mga kaigilan dali sa ganiyo sa the best nga kape. Dili sa ato sab nga kinipog Sibiana ng ato sab nga Santong Gold Coffee Mix mga higala po. No? So asa mo makita ning kape ha mga kaigilan ato Santong Gold Coffee Mix dunay na ikamukay payaman ko sa garlic spirulina dunay pag it share premium glutathione and collagen. Yung dali sa mga kaigilan nga kinipong manambal pa mo sa yung balatian. At the same time, mga kahigalaan, mupagwapo, mupagwapa, pagid mo mga higalaan. Kung sabi ni Gipabot, basta kinipong kape kay mga kahigalaan, kinipong good for immunity, good for kinipong glowing mga kahigalaan.
3: Hala no!
2: At naning kape mga kahigalaan. Ginama sa Yes World Incorporated,
3: yes,
2: Santong Gold Coffee Mix, mga katalunopan.
0: Exciting!
4: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
5: Natakpan na ang babae nga suspect sa pagpangdugang ng patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
6: Exciting morning.
7: Klaro na kay
8: play over.
0: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
2: Lex Non Arrigue Esta Yolanda. Ang balaw dili ang ipasipada, bisan sa labiga, mga gamahanan. Yeah. So po kabisayan, ugminaw, higala kumusabay. Good morning, mga katropa. Exciting Thursday morning, mga kagalaan. Okay, sagya po mga katropa. Oye, pizza 30 mga kaigalaan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Mga katropa kay Mauna Gini, no? This is it, thank you paabot sa karaghanan.
9: Thank you
2: Lord, pizza 30. So, kung ano pag rap-rap mga kaigalaan, no? Payday. So, payday Thursday taron mga kaigalaan din, no? So, kung kini bang mag-nay 31 ba?
9: Wow!
2: Pero karon ting sweldo mag-inap sa mag-nay 31 mga kaigalan po. So, sige po. Thank you, Lord. So, thank you kay nakamata na po mig sayo in town. Thank you for the gift of life, Lord. Hey, napag-itawin ni chance magkabayad sa mong utang. Thank you kay ting sweldo, Lord. Hoy, sa mga nagduka-duka at lahabangon kay sweldo, Lord. Ay, sa ato sa mga katropa dihang nagluya kay kini ko nung way kwarta ito ang rap-rap makaluyaman eh. Pantay mo ng kantang walay kwarta makaluya. Tinawad man ko na pero karon way luya-luya mga kila kay Swildoro. Bangon diha. Kay hey, Swildoro. Huna-una aron nga ting bayad sa utang. Adlaw ro nila ni Manuel do. Adlaw ro ni Maningila. Ay namang tago kay Pizza 30 na. Kay Swildo na mga higa. So, thank you Lord kay Swildo na ganyan daw. So, sa ito mga katropa nila, bangon. Good morning. Exciting morning mga kaigalan. Ay, at least makabayad na sung utang. O, gayon man mga katropa, kung naging taon ta, sumang kiksunang mamumo, at least in town, luwas na ta. O, pizza 15 na po ay problemahon.
9: Thank you.
2: Ay, sa mga katropa ni, sa mga kahigalangan nag tikaw-tikaw ni nga sa yung kabuntagon, may buntag, mga kahigalaan po, na? So, good morning sa tanan niya, mga kahigalaan po, no? Kumusta man yung kabuntagon, no? Okay, sige po, sige sa yung regular anchorman, katropa Cherry Kimson Auxilio, mga katropa. Ako si Pakigubanuman yung hangtod da alasize yung kabuntagon na kunyubos ng lagad sa kanginan yung anchorman, katropa ang Erica Panunod, ama. So, sige po sa mga dunay mensahe, greetings, bulawanong ideya, opinion kapit sa mga issues, mga balita, karumutaga. Meron pala sa pag-text, magpahibawa na mga aking ilan, i-comment lang na. Dito sa itong mga live programs, sa ito sa mga XFM Cebu 88.3, official Facebook page, mga kaigalan, ipadangatan yung mga mensahe. Dahil sa mga pag-ubanuban ka, rong buntaga, tingnan lang web best, mga kaigalan. Lagi po, no comment siya left behind, mga katropa. Why, di ba sound? Kanan ba, kuhan niyo, kanan bang ipanangan niyo sa programa? Ato ng basahon, mga higal. Ayaw! Ano na nang gihaguan po, no? Yeah, kumusta man, be? Share the live. Comment ko na mo diyan, mga kaigalaan, be. Yeah, paramdam ko na mo, kumusta mo na payday. Kumusta ato mga katropa diyan, mga kaigalaan, sa mga nagtikaw-tikaw karon. Asag pa rin ba yan, mga kaigalaan, sa mga nagpaminaw via radio po, no? XFM Cebu 88.3, mga kaigalaan, kumusta? Good morning sa tanan, mga kaigalaan po, no? Exciting Thursday morning. Sa mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lolo, lola, cheeky things, ha? Nibango na. Sa mga kaigsunan ito, mga senior citizens, sa iyo kay mga mata, mga kaigalaan. Kasi naman po kay mga tog. So, sa ato mga katropa, diyan, mga senior citizens, mga nanay, tatay, ati, kuya, lolo, lola. Nakakaroon silang kabalihan morning houses, mga bayag salt sa kamerkaduhan. Good morning! Exciting morning! Kumusta man, nagkakape na mo diyang Santorm Products, mga higala. Wala pa hala, pangapi mo. Para mas mo kondisyon, pagin mo nining Thursday payday. So, sa ato mga katropa niya, kuhan na bih, kanang exercise matang buntag sa iyo, bih, mga higala. Pasingot. Kuhan na niya, kung namunay sumba gamay, sumba sa gamay. Kaya bang pasingot lang. Importante magkadlaw ka ito pang rap-rap. Magulan. Magulan tag-singot. Kay buganga na itong lawas, mga higala. Kay kumaga ito ay kuhan kayo, pagawas itong singot, mga higala. Isang bugatas lawas ganito. Kuhan na, kaya bang lamig kay sige ka ito. So, sa ito mga higala, pasingot. Pag-apida para mainitan yung tiyan, mga higala. Hindi lang mainitan yung tiyan basta Santorm Products inyong imnon. Bas kong pa inyong kalawasan, mga kaigalaan. So, alam, pangapi na mo, mga kila. Akong kape diron nga paingon pa na kukutawon kaya itong Santong Gold Coffee Mix, mga katropa po. No? Ay, kamangunta, marabag to na itong Biyernes, ano, ibis pa man di, ay. Ito pa may muda sa exciting Pilipinas. So, wapan ako nakutaw akong kape. At kinagalik-galik po, mga higat. Ay, sa ito mga katropa dihan, ng mga tigbalay, mga vendors. Ay, paramdam ko na ito mga kingsun, mga vendors. May asa mga suuka karon, mga kaigalaan. Ato mga vendors na karon sa mga nagkariyang kamerkaduhan. Mga stalls nila, mga kaigalaan. Or else, nara sila mga balay. No? Nagtinda-tinda. Good morning yung tanan, mga higa. So, share the live para mag-uban-uban ta mga kaigalaan. Kaya ang di mo share, matingwa. So, ang di mo share bitaw, no? Kay, kuhan na. Di mo malingaw, mga kaigalan. So, bitaw, asa. Ato, sam ka mga katropa nila. Para dagat na mag-ubanuban, mga kaigalan. Niya, i-greet na po. Kawa na ang inyong mga kinipo di ang chikiting. Sa katong mga dunay sayo ang klase. Na may tagalasay sa klase katong mga rap-rap. Yung mo biyahe pa mo, hala, bago na na. Manguna na. Naiba na, patupong para sa tuhod. Ay, basta kadlaw na lamig man siyang di imata. Kung kaming rap-rap paghilan, na naman may gitawag o body clock. Sige, sa panagwa pa na yung alarm, bumatagin yung kadlaw, kimaon may ting mata naman. So, sa ito mga katropa, ng mga nag-tikaw-tikaw, ubanin ko ninyo karoon ka buntaga, mga kahigalaan po. Exciting! O niya, sa ito mga nagbiyahe na po karoon, ato mga e-bike drivers, good morning e-bike drivers. Good morning sa mga taxi drivers. Sa Francisco Bihagan, nagpadoong na kayo mo biyahe ka. Sa ato, sam ka mga katropa po, ng mga kinipong TNVS drivers, may butak. Sa ato, sam ka mga kinipong nagmaniyo silang pribadong sakyanan, may butak po. Good morning inyong tanan di hapon. Okay, ato may inyong destination ron, sa gapon, prioritize safe. Kumbaga, safety first, mga kahigalaan po. Yeah, dito mag-iat ng kalsada kay para luwas ang mauli sa itong tansa-tansa kapamilya mo. Kay Angi, paabot rin taon sa itong mga chikitings. Angi, paabot rin sa itong misis, mga kila mo nang usay sa iyo kay Maligo, mga kila. Ang pag-uli in taon sa bana, mga kila. So, maragingon nga, kamo mga bana, maragas, undagan, mga kailan. Yun itong misis. So, sa itong mga kikilag, mga drivers, subanin ko nyo hangtod da alas 6 sa kamuntagon sa pagbanubasong tulumanon, inyong tulumanon. O niya, sa mga nag-kuan na ito karoon na paminaw po, live audio streaming, XFM, Philippines mobile application, kung mawap ang mga download, alam pag-download na mo mga kikilag, para naghan mong makadungog po. No? Live audio streaming, di lang sa XFM Cebu, kundi all over the Philippines nga XFM stations, mga higalan. Okay, sa ito samtong na kahigalaan nga naglantaw ko sa Facebook Live, i-comment na din nyo iyong mga komento. Ito na basahon mga kahigalaan po. Sa ito mga nagpaminaw ko rin sa Dakbayan Sugbo, Dakbayan sa Mandawi mga kahigalaan, Dakbayan sa Lapu-Lapu mga katropa, Cordoba, ay nga buntag ninyo diha, Provincia Sugbo. Good morning! Sa ito usap nga kasikpit nga probinsya, na nabay ni comment at ang taga-Bohol. Kumusta ang Bohol? Kamusta? Good morning sa mga Sano, Sanan lang ka. Katubang Eric, kung ikatubang Jerry Kimson Oxilio. May nga buntag yung mga kiga. Good morning, mag-uban-uban tahang to the alasay sa kabuntago. O niya, sa mga taga-probinsya ni Gross, good morning. At kuhan po, the Leyte area, good morning. Northern Mindanao, mga kigilan, may buntag. O niya, sige po, mga kigilan, mag-uban-uban ta karo ka buntag. Hangto talasay sa kabuntago na. Aga po niyo ubus ngalagad sa kanginin yung anchorman katropang Erica Amaro. O niya, sanbay sa mga greetings. Sari po ta sa mga kinipong naglantaw sa Facebook Live. Sir Ram Delpin, good morning, sir. Good morning. Ay, kung anon, sir, ha? Payday Thursday, sir, ha? Kaya mag-indot ron, sir. Indot i-liok-liok. Indot kitrabaho ron, guys, will. Oh yeah, si Sir Ram Delpin, matop niya. Good morning, katropang Eric. O niya, exciting Pilipinas. Number one, Minodris by General Maxalom Avenue, Cebu City. Oy, good morning. Taga General Maxalom Avenue, mga kahigalan. Good morning. O niya, si Ma'am Angie Ramo. Good morning, katropang Eric. Maying buntag niyo po niya, ma'am. O niya, Ma'am Flor Dilika. Good morning, katropang Eric. Watching and listening here from Mahayay, Bangkal, Lapu-Lapu. Maxan Island po na. Good morning, Maxan Island, diha. Kumusta man si Mayor Slas, Congress is Mayor Hong Chai. Okay, speakers, kanpod, ganit po, greetings, Don Macchiato's Poblacion, si Kihor. So, shout out, Idol, from Cantanay Sur, si Kihor. So, good morning, diha. Kumusta itong love potion, diha, siya? Oh, pag yung kantong si Kihor nandito, itong si Kihor, daghan naman kayong mga nandito undiscovered katulog kay mura man yung Virgin Island. Pero karon daghan na na-discovery mga higala po, daghan na kayo mga na-explore, no? Mga nindot ka mga kinipong suruyanan sa si Kihor Island. Kanya Sir Bill Carr na masolo, shout out Dennis Constantino, Enrique Malaga, Atan alias Enjoy, good morning yung tanan po sir. Exciting morning po noon niya Sergio Mer Herasola. Good morning katulang Eric, good morning Dihan Sam Guapito. Labuan pa ang akong amigo ng si Roy Braquia. Nandun po sabi niya, the legend listening from Bilar Buhol, Liga Santo Plus Coping. So, salamat sir sa pag inom diha Santo Plus Coming San Somero. So, kana sir, akong kape diri and hot dog. Ako nang nahurot sa kong kape ang Santo Plus Coffee Mix mga higa. Ang nabili na ko ang Santo Gold Cup Mix ug kining premium D3 mga kahigalaan pod kay Debag. Say, ako kong Santo Plus Coffee Mix San Somero. Kuan man kilawon mas kung bata. Good kuan man kanang okay mas bata magkahigalaan 8 years old. Ay, problema, bahala ka na, lan-lan diha. Man, mga kigilan po. Ania, Ma'am Lorna Margarita, good morning ni mo, ma'am. XFM Cebu, Ma'am Lorna Margarita po. Ania, ML Vlog Channel, happy watching. Donong Emil Palma Balangigas, Eastern Samar. Ay, good morning, Eastern Samar. Yeah, Tristan White Bigulay, sir. Good morning, mga tatanya. Maling buntag at mga ngayon. Good morning po mo dyan, sir. Kini pong Tristan White Bigulay. Okay. Yeah, Ma'am Angie Ramo, sir. Shout out ko sa taga Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Good morning, Sagbayan, Bohol. Kumusta inyong kabuntag din siya, mga kailan? So hopefully, condition ng ato sa mga katropa, ha? Kaya nakakaroon sa Bohol po. Noon yan si Ma'am Lorna Margarita. Yes, good morning, start a day with a smile and bless you. Be safe all, God bless watching and listening. From Sambaglo, Cebu City, good morning to the Sambaglo, Cebu City. Exciting morning. And yeah, si Ma'am Lorna Margarita, dyan na like and share. Oy, salamat kayo, Ma'am Lorna po. Sa pag-suporta kayo, no? Ani si Ma'am Lorna Margarita kung kana bang doon na ba tayo panghatag gabi del kato pag-rap po. Nag-play mga kigalan o plaka. So, unang ginimhatagan si Ma'am Lorna Margarita po. No? The best pinaka-kinibang supporter sa X-Pop Cebu from Silent to Sino mga kahigalaan po. Ano yan, si Sir Ernie Rops. Good morning, katapang ngayon. Good morning po naman dia, sir. Asa ba kanimutang ron, sir? Kakapi na ka dia. Yarita Sato, sab nga kinipong YouTube channel, ha? Ay, pwede mong, or pwede makita ang XFM Cebu 88.3 sa itong YouTube channel. May talang XFM Cebu 88.3 official channel, mga kahigalan. Mabatod pa niya ni Raymond Sinon, ha? Sa listening from Candanay Sur, Siki Hor. Hoy, Siki Hor, good morning ninyong tanan niya. Good morning sa nanagyan na kami na nagtantaw sa CBS, sa XFM Cebu 88.3. Hoy, love to Chris Pacquiara. Mayung buntag at mga Eric watching from Batad-Batad, Mual, Bual, Cebu. Taga southern part of Cebu, taga Salon. Hey, good morning, taga Salon. Kaya ko taga Salon, bisa ko. Kado na mga makikilan. Sa una, nice song mga car is nice. Pero karon patriotic na kailahin. Patriotic naman. Wow! Ay, sa inyo mga minsay, panangat na din mga makikilan niya. Standby kay iba-iba itong mga issues nga tagagpagtagad ning adlaw nga Huwebes. Mga kilam, raglas din ito kay mubalik na sa katulang Jerry o mga adlaw mga higa. So, back to usual days. Back to field na po ko mga kikilan kay sa katulang Jerry. Muna po'y muduma, no? Managyod ang 3 days intensive training ni Katapang Jerry, mga kagalan mo. O balik ng Huchaki o mga daw. So, si Ma'am Lorna Margarita, good morning, Katropag. Di handsome, guapito, Katropang Eric, the legend, listening ka, plum, Bilar, Bohol. Nagasanto, plus, cop, make a city. Rimo, ni makarili yung mga, kani, ni message ni, asabanto, ni Sergio Mir, Hirasol. Ay, good morning, naman. Anya sa kini po gato stay tuned standby mo sa mga uluhang balita po nato mga kikilan sa ato mga headlines ngayon buntaga ya kung doon na mo yung mga mensahe greetings bulawan ng idea opinion kaya bang concern ipadangat din sa ato nga Sibya exciting nga Pilipinas mga higala exciting so stay tuned standby arita sa mga uluhang balita o kini po gato headlines so stay tuned, standby, arita sa mga uluhaga balita na mga kikilan. Ay, dali argi sa oras mga kikilan. Greetings magani muna. Kita lasing ko mga higa. So arita sa kini po ato mga uluhang balita sa atog top story of the day. Ay, Attorney Claire Castro, doon ay minsay sa mga supaks, magpalupad o grake. Ito ay kinsay supak niya. O yun mo, magpalupad o grake 2027 next year. Insa may mga nisupak niya. Insa man ito yung mga naglingo-lingo. Ni isa ang kilay, mga kahigalan. Grabe ang objection with violent reaction, mga higalan. Manigingon nga, doon ay minsay ninyo si kinipong Attorney Claire Castro. Ang tigpamabas Malacanang, mga higalan. Din matod pa mga kiglan Castro nagkanayon nga unta dili mo babag sa kalambuan sa nasod katropang rap mga kahigalaan po no ay lang magbabag sa kalambuan kay si Attorney Claire Castro pa man pasultion nga tong Palace Press Officer mga higala alang ni sa kalambuan sa nasod for our futures ni mga higala katro ay padungog ni si Attorney Claire Castro katropang rap ay sa mga niisang kilay diha paminawan niyo si Attorney Claire. Mga ni supak sa kaning magpalupad ta og racket oy kinsabi ni supak niya sa pagpalupad og racket isang TLB. Paminawan niyo si Attorney Claire Castro kay nasa mensahe kaniyong tanan.
1: sa Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya? And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito?
3: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa kaumbangan. Huwag na silang magsigil.
2: Kadungog mo ito, guys.
3: Sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng
2: mga ito, mga katropa po. Inyong nadungog si Kinipog Attorney Claire Castro, ang tigpamaba sa Malacañang mga higala. Kaya in line ni ang yausap nga pamahayag mga kigilan sa Kinipong Ingon ni Senator Robin Padilla, katapag-rap-rap mga kigilan po. Matod palagi, huwag mga itay bullet train gani Attorney Claire. Onya mag kwa na hinunta, mag rocket na hinunta. Kakita, magin mo rocket launching sa mga kwartahang nasod, mga dato, impluensyadong nasod, mga higal. Pilipinas, mga kaigsunan po. Nipikto na bagyon ang kining middle income class kinipong kwan po status na to, mga kaigalan. So, ito natin panungog. Ito pang rap-rap si Senator Robin Padilla po. Ay, huwag magiging bullet train. Sibugan ni mga kaigalan, second to Manila, huwag magiging train rin. Among train ito, huwag magigibalik. Nindot ang daka ito, Argao to Danao, pero huwag magigibalik, mga higalan. Siyudad sa Sugbo, mga Earth, sa Cebu Island. Palihag na panungog ito, mga rapra.
7: Napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang
2: nindot ba ng rocket?
7: Rocket sa moon, yung
2: ganyan. Banday mo itong rocket, si Elon Musk?
7: Ano po yan eh?
2: Pangarap yan ang moon, bawat bansa.
7: Wow! Kaya sana po, ang kahilingan bago po tayo makarating dyan, eh maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol.
2: Sa transportasyon sa... Kunya natanap pa si Guam.
7: Oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, eh magkaroon din tayo ng bullet train.
2: Kana! Just like Japan, just like bullet train, katapag rap-rap po, no?
7: Ganito, kaya po nating abutin. Kagad! Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong probinsya. Napag-usapan po yung...
2: Mga to, inyong nanungog, mga kailan, si Kinipong Senator Robin Padilla. Ingon siya kanang Mr. President. Train agad. Bullet, kanimang rocket agad. Huwag kami bullet train, paingon sa dito sa Bicol. May pakiniad to, naami. Karun, wala na kitang. So, just like Cebu, mga kikilan. So, una anang multi-trillion peso, ha? For the sakes, mga wakibaw pilay gasuanan ni, more or less 7 trillion pesos. Trillionis ka pesos, mga kikilan nila, ha? Ato ng palauman later on, mga kikilan. Unsay pwedeng magastos Pilipinas or project, mga kikilan. Mega project. Pwedeng gastuhan og city trillionis ka peso aside aning rocket ron, mga higala. So balik-balik na station na mga kigalan po, no? Kay wa magira, wa magitay kuan dia mga kigala, no? Magitay mga bullet train. Onya kana bang mag kuan hinunta, mag kini bang pasigwar na hinuntag rocket mga kigala. Doon na magani mga lugar sa nasod, mga kigilan, nga mukat-kat lang yung tao, no? Mukhang payot na lag-PC ang kining mga mulabang subaha, mga kigilan, para makalabang sa pika site. Niya mag-train na hinunta, rocket na hinunta, mga kigilan. Why not, kuha na lang, kana mag-una o sa tag mga major infrastructure project na is nasod. Pero ayaw nyo kurakot. ayaw ibulsa ang Kwartas Blood Control Project mga mga crocodiles. So balik-balikan nato mo ni sintros tong diskusyon karoga buntaga. Kailaman sud mo gracket mga kila. Kita man gyud mo kanang mga International Space Station, Amerika mga kaigalaan pod, Japan kini pong dito sa Europe, kini pang diri China mga kila sa Asia. Kakita man gyud mo og kana pong tawag aning rocket launch mga kaigalaan. O pagpalupad og rocket dito sa kawanangan mga higal. Basig tungod sa kalinaw na sa Pilipinas katubang rap-rap mga kaigalaan. Basig atong pulis, ipadaanan ni sa pulis pang kalawakan. Basig nagkinhanglan og reinforcement ang pulis kalawakan mga higala po. Sa mangyod ka, nung ano man mga kaigalaan. Balik-balikan mo ni atong sintros diskusyon karong buntaga mga higala. Ato ning palauman mga kaigalaan. Atong i-apply ba ang... Kabantay mo na mag-debate mga kaigalaan po. Sa usaka punto. Ay diya mo na magdaog mga kaigalaan. Mag-isgota mga kaigalaan po og necessity. Mag-isgota kinipong practicability. Mag-isgota og beneficiality mga kaigalaan po. Necessary na ba siya nga sa next year na ipatuman? Wa na bagay laing dagkong problema ang nasod mga kaigalaan nung mag-rocket launch na? Kini bang as to the kwanpon mga kaigalaan? Kini bang beneficiality? As to the kini pong benepisyo niya? Makabinipisyo yun ang Pilipinas sa mga kaigalaan nung mag-gasto-gasto lang. Magpordoy-pordoy lang tatungod aning mangutang na puntag trilyones para lang ipundo mga kaigalaan sa dili patukma sa panahon nga proyekto mga kaigalaan po. So muna mga kaigalaan, balik-balikan na to na ang kinipong o gingon man practicability mga kaigalaan. Practical ba? Mo gasto tag ingon ana kadako nga kini pong kwarta pundo katrobang rap-rap nga utangan magitag 18 trilyon mangutang na pod da holy nakapait mga kilan mangutang para ipasigarbo no ingon ana mang mga Pinoy kay para kwan pod ba kini bang maom gina hospitable magita kasi ni kung mama kadian to mga kilan pod bahala guay kwarta mi mga kilan kay ang nindot nga adto nga balay katrobang rap-rap dat kanang purdoy. Dili dato kay ato kas dato nya ikaw purdoy ka padto ka magilan di gina ipasod imong sinilas kay hugaw kana bang magpanuko ka mga kaigalan kay isog kay tinanawan ang mga may nya ikaw no mura kag isig-isigod mga kaigalan feeling unwelcome ka mga kaigalan ari kas pobre ah matay tayo ra mga kaigalan kung mamas grabe na ka hospital mga kaigalan ko dai mo bisita dito mga kwan dong tag-i dito sa akin. Bawag kat-kat sa saging mga kaigalaan po. Bawag putol. Bawag pasan ang taong saging. Doon pag kaot dito kamuntay ka. Kaya pa pangutang sa gunito sindahan o chichay. Anak, hospitable akong mama mga kaigalaan. Okay ra mga kaigalaan. O personal unta ning kwarta ni BBM. Personal nga kwarta ni Attorney Claire Castro mga kaigalaan. Kaya wag yun tayo problema. 7 trillion pesos. Almost maunay atong national budget for 27 mga kaigalaan. 7.2 man atong trilyon, no? Ang budget mga kaigalaan po. Or 2026 ba? Ay nako, come on yes, mga nagpaminaw karon mo na yung main issue na ito. Palauman na ito ni Karong Buntaga mga kaigalaan po. No? Ay, unsa man, practical na, necessary na mga kaigalaan. Beneficial ba kayo ang kinipong paghimo nag-train sa Pilipinas? Rocket launch kumbaga mga kaigalaan. Mo-compete na ta sa Estados Unidos. Mo-compete na ta sa China mga kaigalaan. Mga first and second world largest economy. Yeah, kita in town, Asia palang garidaan mga kaigalaan. Tuan na ta sa boto. So, standby station. Ato nang hatagag pagtagad mga kaigalaan. Kay sa katong mga niisang kilay. Sir Plor Dilika, ni Isa Bemong Kilay siya. Supak baka ani. Appeal cash message ni Attorney Claire Castro. Kalambuan sa mong mata. May pong ni kinipong Ma'am Plor Dilika. No? Hayahay ni mo, hahay ni mo Auntie Claire. Iwatag ni mo sa mong amo po. Mani mga kaigalaan po. So kamo di, ang sabi komento ninyo mga kaigalaan. So, top story karumbuntaga po. Pag minsay ni Attorney Claire Castro mga kaigalaan, sa mga supak sa racket nga dili babagan. Dili kana bang panira ng moment kana bang di babagan ang kalambuan sa nasod. Unsay inyong komento ani mga higal? I-share na, ipadangat na diri sa itong CBA, mga kigalan. I-comment na diri sa XFM Cebu 8.3 official Facebook page na ito, live program. O sa ato sa mga kinipong YouTube channel, mga suki nga tiga paminabot. Saan ba yan na kay ubay-ubay ta? Itong palauman, mga kigalan, among isyo. Ay, ako personally, mga kigalaan, ako maminaw ko sa yung kwan po niya, kala mga punto. Pero ako personally, marag ni isa gigamay. 1/4 kung kilay ito pag-ingon ni Auntie Claire po. Or itong pag-ingon ni BBM, mga kigala. O niya, nahimo ng 1/2 ang pag-isas kung kilay. Ito mag-rap-rap niyang iniingon sa Tony Claire. Ay, magbabag sa kalambuan.
7: Ayaw!
2: Oh, dapat di mo mababag sa kalambuan sa nasod. Pero itong pangunta na lang, makalambo ba sa nasod ning rocket launch ka ito pag-rap-rap ang higala? Or mo samot ang kaot-ot ani mga higala? City punto City Kapin trillions no pesos magkailan ang gastuhon ani Attorney Claire Castro kuha ka masayon. Unya mo ingon lami nga di mi mo babag kalambuan na sa nasod. Di lami mo babag unahan na kanang Mr. President bahala gwa pa mi train bahala gwa pa mi mga kaning bridge for inter-island connection. Bahala pa mi kuan mi dre kanabang porti na mong lisura. Okay, ramihan ng racket. Sumingon, ana lang mi, Atty. Claire Castro. Hindi lang, balikon di ka, Atty. Roy. Balikon di ka ron, na ito sa ningunahan ng uban na ito, mga uluhaga balita.
7: Ay,
2: Og sa bigas, bahin mga kigalan. Aritas, ato sa mga laing uluhang balita, Aritas, lokalidad, mga kigalan. Nay lalaki ko tanong silpon na patay lahan na ba ni? Kasi na kaila mo ni mga kila pakita ratag kwan ka to pang rap kani pang lalaki ko tanong silpon pa dayang gila sa Guadalupe Police. Kwan ni mga kikilan po, sig na kaila mo ni niya panawagan na to na. Dra. Nakaitom o kinipong kaw mga kikilan. Naka sleeveless mga kikilan color puti. Nagtawag-tawag sa yan silpon. Naka short mga kikilan. Naglingi-lingi unsay magkawat sa hanggaw. Og karon oh, nang himuta sa mga kigilan para klaro gyon si kawaton. Ani up na nasa gikuha pero di lang makita sa CCTV. Iyan ang gikuha mga kigilan ni Yongyong na siya. Oy, LA supporter. Niyawa na rabas libron sa LA boss. Up dara mga kigilan, nikuha na siya siyang sa cellphone sa tindira. Money ang cellphone sa tindira nga nakuha mga kigilan kinsa ni Adoro Satpa. Balit ra in town mga kigalaan po og although doon na po ay gamayng sa ang tindira kato mga rap-rap waman niya lagi convenience store biya ni mga kigalaan po mura pag napoy kananan karindira basigigotom doon siya yung may tindira mag ay dahil cellphone ay so ato ning hatagag pagtagad mga kigalaan po no speakers bahin balik-balikan na nato ni mga kigalaan po napoy laing kaganin ng kadlaon kato pang rap-rap o kagabi ba ni mga kigilaan napoy gitulis dire babay mga kigilaan gitulis ni so sa kalaki dire my good shepherd Banawa barangay Guadalupe mga kigilaan katong kawat sa Guadalupe po to English birama ani ang tulis mga kigilaan good shepherd Banawa Guadalupe gihapon yari ang Guadalupe ronda mga kigilaan ni Sir Muta po ato rin pakita katong mga rap-rapod ang video aning pag kwan po na pag tawag aning tulis o sa kababay, palihog kag pagkita ka ito pag-rap-rap. Paminawa ninyo.
8: Guys, tabang guys, nag-tulis akong bayaw guys. Dili ra dapat sa Good Shepherd. Dili is may sambag.
2: Purting hila kita ng mabay.
8: Kinsa'y nakakuan na nga ako ang kuan live. Palihog lang at nga na to, dili sa kuan. Dili sa Banawa, kay naapagin
2: ni. Pulis ang seryo matang ato, kering ma'am. Tanod kay si Karmado to.
8: Gitiunan siya pistola, palihog lang guys, tapang.
2: Kuhan na lang.
8: Ato ni Panon, kaya wala siya kakuhan.
2: Giuna ang live, huwag mo tawag na police station. Nitawag taga police station, ma'am. Sir, akili ko. Kanang guys, di mo, basing nangatawag na naroon.
8: Palihog lang, di sa'yo nakakuhan na ni akong live. Guys, kaya naarap ako mo yung pusil na. Palihog lang guys, tapang guys, tabang mo. Tagbarangay, tabang.
9: Sabang.
2: Gitawagan una to ang kwanta, barangay. Oh, gitawagan sa polis ni mo, ma'am. Basta usa ka mag-live punta to.
9: Murag barang isunda ni siya. Ni nga blaro? Dahil sa iuwan ba? Kuya, mangod ni siya. Diri dapit kay kwan, pangit-ngit.
2: Uy, anong ngit-ngit man eh? Wapa man pasok is barangay.
9: Guys, paliog lang guys. Kung kisay nakakuha na ni guys. At nga nasa Banawa guys.
2: Asa na pitas Banawa te?
9: Paliog kung kisay nakakuha na ni akong live. Tabang in hand. Kaya magkulang ako kung taga-asa sila. Pinakagawak do ha?
2: Bintas, yung manimahandong pistola. Tapos Bintas.
9: Usa ka bo.
2: Tawagan na to niya. May patka na to ni Bintas. Nagtangatang na yung dinagar. Ato lang ito ni Guadalupe niya mag-ilay. Kumasto programa kay Sairo na ito mag-ilay. Nadakpan na magkaning tawahan na tulisan. O yan, nag-ilak ito ang biktima. Ang
9: diri man to.
2: Oh, ato yung lagway po na 6 mga nagpaminaw ha. Nagkuhanin tao ni Kanabang. Nag-ilak ito ang biktima mag-ilay na trauma. Igako sa iyang bana mga kahigalan. Sigigilak. O niya, ang iya pong kaning mga kahigalaan po. Ragigsoon siguro siyang bana mga kahigalaan po. Bagat? Nagsigi o ka na bang live po? O guys, at nga na to guys, this may banawa. Niya, naraba ito yung pistola. So pag-atangan natin, namin pistola natin. Giyon natin ito nung yagtawag ang mga tanod or mga polis, mga kahigalaan, kay armado man. Eh, lisura natin. Kami patko ni mo niya, armado. So stay tuned, stand by ni mga kahigalan po, speak sa bahin. Arita mga kahigalan, tabukan na ito ng pagbalik. Arita sa regional news sa DIA, mga kahigalan po. No? Kato bang kabantay ka itong kwan ka itong katong nakita nga pating lawan, bata. Uy, yung tao itong bata, mga kahigalan nga na kwan yung tao. No? Nakita din is may kwan eh, Marag Mindanao area ito, katong rap-rap po. No? Patayang lawas, dos anyos. Nagibiyaan sa dos inahan, mga kahigalaan ang katong dos anyos in town, nga bata, mga katropa po. Doon in town kayo. Wak na, kwa na, kanabang nanimaho na, di nakita nito. Pasisya kamay sa mga nikaon in town, mga kahigala. Ako pa rin nasa inyo mo kung ito pang rap-rap. Kaning kwan po da. Tawag aning kwan yung mga kahigalaan po, no? Doon in town kayong bata, mga kahigalaan po. Dos anyos, no? Mga katropa po. Ano ito yung video kagahapon po, mga kahigalaan nga na ko na ni. So, ang problema, dala. Ato, ako isa nung balik ito pang rap-rap. Kining mga video po, mga kahigalaan. Then, dos anyos nga na missing, mga kahigalaan. Nadiskubrihan, nang wak na kinabuhi, mga katropa. Then, sa initial nga informasyon, usan ka residente ang sa mong lugar, mga kahigalaan, nang ulik tanig tuba niya dito, or nanuba o saging, mga kahigalaan, kanang namung kwansito, naigi putol nga saging mga katropa pag susis palibot baho dito na nakita ng bata mga kahigalan. Miyado din sa lugar ang kini po mga responders. Padayon ka ng investigasyon mga kahigalan o ano ni naunsa ni mong bata mga kahigalan sa katong video mga kahigalan purti pa man tong panahin taon kanabang kuhan pa kayo siya ba? Lagsi kayo mga kahigalan sa akin ito nga video mga kahigalan. Pero anong samantong hitabuha nga nakabsan nun ni kinabuhi ni mga bata mga kahigalan. So may kinipong rason in town ni guwapo bang bata mga kahigalan ganyan town no? Pero bisag di guwapo basta kay kuhan niya mga kahigalan po no? So dito ni sa Barangay Kamayahan Butuan City mga nakita na kita.
10: Nara ang bata mga kaupayot, iti kaluoy.
2: Oo. Oh. Nagkaling puwa, naipuwa-puwa diyan makilan. Iyan yung sinina. Sayaw-sayaw in town siya. Puwa mo ito yung sinina mga kaigalan.
10: Naroon pa ni Magini, kinakitaan din na yung nagtuba o saging ba?
2: So itong, gipakita ron sa itong kining Facebook o sa itong YouTube channel, ang lugar ni mga kaigalan, kinakitaan ang maong bata nga dos anyos. Oh, kwan yun, libon yun kayo. Ang problema, anong nabuti niyang bata, mga kahigalaan po. Ang biktima, mga kahigalaan, si Ayan Minyosa, residente sa mong barangay Magilas. Sumapas report, pito kaadlaw ng missing among bata, mga kahigalaan. Nagsugod na pagkadunot ang lawas biktima niyang nakitaan. So, gitanaw ka ron sa kapulisan na posibilidad nga dun ay foul play among insidente. So, ngano maning nabot maning bata diya. Kinsa may nag-kwanintaw na ni, mga kahigalaan po. Lucky man eh. Oh, kay sa ganda batang gagmay, Lugoson. Ay, man, mga kilag ka ni. Unsa ba kani na ba kay kasuko sa kato ko nung nagsayaw-sayaw gud jak ato pangraprap maluoy ko kay namon ko 3 anyos inton nga bata mga kaigalan inangga intawon kay nako mga kaigalan po si Dudong Angelo intawon mga kaigalan po kan gud tan igabot mo bless gud ang kato pangraprap kanang bless kiss love love igabot kato pangraprap mga kaigalan mura kog dunyo kanang doni gabot akong 8 years old lugar kong 3 years old intawon. Oh, hubuan na akong sapatos, mga higa. Oh, hubuan na akong midyas, mga higa. Oh, akong, basta, tagaan ko gilisan. Ingon ko, kaning ingonani nga bata, sakit. Mamatyan kay ingonani nga bata. Sakit kinis boat, mga higa. Dos anyos, muna ni mo pakatawa in town, so di as panimalay. Muna ni makalingaw, katurpang rapra. Kung ano man eh, bugi patay, mga ini. Muna ingon, DILC Secretary John Bick Rimulya. Muna yung ingon niyo, sir, porti naging ginawa. Porti naging hapsaya ang Pilipinas. O, oh, ultimo bata diyan, na biktima ng skrimen. O. Oh. Oh, ato ang ipakita karon sa Facebook Live, ha? Ang kinipong unsa kabibo ang dos anyos nga bata. O, oh, kusog kay musayaw. Saan may gandaan ito mga napa? Mura kasayawon po ko siya. Oh, ato lang ipagid ko midya. So ako, natouch ko ni kay nasa tayo gamayang bata, mga kahigalaan po. Apo ko'y 3 years old, mga kahigalaan. Ani, nani yun? Nani ko 3 years old. Kusog sige mo sayo. O niya nga kong 3 years old. Mag-video key na. Nasuko, nag-dinatagag mic, mga kahigalaan. Oh, makalingaw kay kanil laging bata mo. Ang ginikalipa yung tao, no? Ay, kasing ko, sundan naman sa kanil. 5 years hanggang. O, mag-ginikalipa sa ginikanan. Kaya doon ay bata, diha nga magdagandagan. Kanang magkahuring og istorya. Kanang muhagwa-hagwa ni mo. Bata, magkikilan ni mong kagwaw ni mong mga sawa. Ay, yeah, kinindag ko, mga, ako'y, kwan, 13 years old. Kwan nun, musupak naman, na may kaugalingong ideya, ay, opinion. So, ang indot, yun, bata, yun, may ilang ako na touch, kwan, ya. Hopefully, kung gi, kwan, mag-inan siya, gi-molis siya, gi-toyo, mag-ani, pagpatay ng bata, may tag, mahibaw anda yon kasi nagpatayan ni katumang rap-rap matagan ni Gusti siya ang maong dos anyos in town mga kahigalaan po da? Mayari ta sa lain atong uluhang balita mga kahigalaan balitang nasud nun kay harita balik-balikan ito si Attorney Claire Attorney Claire kay si Attorney Claire Castro mga kahigalaan ni makakni sa pasangil ni Senator Alan Peter Quintano nga politically motivated ang pagkapriso nilang Senator Jinggoy Estrada mga kahigalaan o Senator Rodante Marcoleta. Ni Makak mga kahigalaan, si Attorney Claire Castro mga kahigalaan po. No? Ako ba itong nasaya ng video da? Ito mga rap-rap ha? Si Attorney Claire Castro, ah, kani, murag maunin kina, kaning ito mga rap-rap po dahil. Murag, kaning, ako ba itong nasaya mga kahigalaan po? Sige lang ha? Kani mga kahigalaan po, no? Talaan na ito mga kahigalaan po. Kaya nato'y kuhan po, no? Kani mga kahigalaan po. Magawa ito na ako masin siguro. Kato pang rap-rap din mga kahigalaan. Ay, sa'yo magbalik. Kato pang rap-rap po. Kaya kani, kana bang ang pamayag niya ito ni Claire Castro mga kahigalaan. Matulosab niya nga kani ha? Kana bang porti may nagbota ni? Dili man ni Malacanang initiative. What? Na napriso ning kontras politika mga kahigalaan po. Nakinig sila si Senator Jinggoy Estrada mga kahigalaan po. Senator Rodante Marcoleta mga kahigalaan. Considered ni sila karon as political prisoner. Oh, nangapriso in town sila mga kahigalaan po. Kay tungod sa ilang pag-supa sa kagustuhan sa administrasyon mga kahigalaan. Yes, Marcoleta mga kahigalaan. Pag-gini siya, noon gini siya nga iag yung gustong ma-bulgar ba? Oh, siyag yun ang vocal kayo mag-isgota mga kahigalaan o kinipong blood control anomaly. Kining multi-billion peso mga kahigalaan nga corruption mga kahigalaan. Oh, sumauning atutututong panungog ninyo mga kahigalaan po ang pamahayag ni kinipong Attorney Claire Castro. Kaya nato siya mga pamahayag mga kahigalaan ingon siya nga dili man na pagbuot sa Malacanang. Wa man mi han ana. Oh, ang korte man ana, sandigan bayan man ana. Oh, wa kung gingon nga gi toyo siya og kini pagdakop sila si Marcolita og si kinipong tawag aning Jingo Estrada. Oh, sa korte na na. Ay, may pisangin li kay wami labot anang tumani mga kigilan po, da? Ato ni hatagag pagtagad, mga kigilan po, no? Kanibang ara mga kigilan po, no? Natoy, kwan, nalimol tag-send sa video mga kigilan po, no? Sila, ato aling balik-balikan kay sila ato'y video mga kigilan po. Magdugang pa itong mga issues mga kigilan. Ang impeachment, no? Kagahapon po, mga katropa, si Senator Leila Dilima sa ML Party. Ay, gili ni Mobile Legion mga kigilan po. O, na kwan po do? Nang lipaghong po do mga kigilan kay gi... kwan po mga katropa po, na? Sige, pangutan na ning kwan po mga kigilan. Kini pong abogado sa depensa. Uy, nausan man ni kwan, ha? Nigingnan po siya ni... kinipong mismong kwan, ha? Kinibang Senate Impeachment Court kining presiding officer Chief Escudero Makilan. Kanabang senator Dilima, senator. Likay na lagi ng kwan, question of law, question of facts. Diya kay kwan. Kanabang ato naman ang gisugutan paglas. Kamo ni si kwan, ato ni Puam siguro to nag kinipong kwan mga kigilan. Nagingon nga kwan na lagi na. Mao din ni katupang rap-rap. Ato na nang ipadungog ninyo mga kigilan. Kaganapa lang ni sa kinipong ikapilan man tong adlaw kaghapon po. Sa 11th day na ba to? Kinipong sinit, ikanapo. Ikanapong adlaw sa impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ipadungog si kwan katupang rap-rap. Kini si Senator, I mean... kinipong ML Party List Representative Leila Dilima sa kinipong sakop sa prosecution panel po mga kaigalaan o impeachment ni BP Sara. Ay, matod pa sa blagin niya mga kaigalaan nga kuhan siya, litan niya siya rito. Kuhan siya mga kaigalaan, baraw siya kay, nga naman yung kuhan ni, kana bang tawag aning, ayaw lagi ng conclusion of fact of law dahil, no? So, nato'y question of facts and law. Nato'y conclusion of fact and law, mga kigilan po. No? Mura na maghihukma namang Dilima. Ikaw da, to prosecute ka. Pero hindi ka mo hukom da nga maragsama kag Senator Jaja. Nato'y panungog, mga kigilan.
11: The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education.
2: Slang.
11: This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption.
12: Your Honors.
11: And public trust.
12: With the permission of the Honorable Dilima, yes, Counsel for
13: Your Honors. Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable Dilima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
2: Si Attorney Michael Pua ni mga kigilan ang nagsurya karon sa kining depensa.
12: I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable Dilima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable Dilima, but kindly avoid conclusions of fact and law.
13: Your Honors, please, if I may just be given just a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin at nasabi na.
2: Nadungog na. Nakita honors, na.
13: Again, a continuation of such. It really goes into the matter of fair play, Your Honor.
2: Oh, dili na patas. Pura nag-trial by publicity ang BC Presidente.
12: Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable Dilima, and call your witness.
11: Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because
12: yes,
11: this is supposed
12: but,
11: to be an
12: again,
11: overview.
12: It is the first case.
2: Overview. Pero nanamugod na eh, matod pa conclusion of facts and laws. Wala ka di abogada.
12: Or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable Dilima.
11: I submit, Your Honor, and so I will wind up.

0: ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
1: Objection.
2: Ayaw lagi. So, ko anong ponsis? Ayaw lagi dilima.
3: I would have to stop you at this point. My due apologies.
2: Sana. Sana naman ka dilima, uy. Kung gada. Look.
4: Exciting.
2: Ano ka na bang pahunungon ka niya? Ay lagi, sige, conclusion ng box. Oh, niga, gahe. Ipapahunong
5: na lang siya, mga kahigalan.
2: Kwanto, ano bang... Imbes nga mo present sa ilang kinepong ebidensya ka itong rap-rap, ilang mga witnesses. Conclusion of facts, manon, and law, mga kikilamig himo de lima. So, gipapahawa. Hawa na rin. Wala mga kikilam po. Ligriha kagapon. So, stay tuned. Stand by, mga kikilam. So, kinepong sa itong pagbalik, mga kikilam. Arita sa kinepong, aside sa impeachment, mga kikilam, balik-balikanin nato. Inilaging Sir Roberto Tabulong da. Good morning ni mo, kaneng dia, Sir.
4: Exciting!
2: Kwan ka, Sir, na suman. Okay, rakaaning kwan po, Sir. Kanabang pag-ingon ni kinipong attorney Claire Castro nga iminsahin niya po sa mga supag sa pagkalupad o rackets Pilipinas nga dili mo babag sa kalambuan sa nasun. Katong mga niisang kilay diha, katong mga nibabag diha, kwan mo, kanabang ay magsupak. Okay, para ni sa kalambuan sa nasun. Okay, rakana si Roberto. So, sa atong mga katropa, nagpaminaw, naglantaw, late tuners karon. Sa pamahayag ni Attorney Claire Castro, iyang gibaraw ni mga supak, mga kahigalan, sa rocket launch nga kung sumadaon ang gasto mga kahigalan, 7 trillion pesos. Kanang sa mga nisupak, hingna niyag, ay magsupak sa kalambuan ni nasun. Supak sa nauna-una sa presidente nga pagpalambo ni Snasod. So, unsa may inyong tubag, ana, mga higal. Or may ka na bang supak mo or basig uyon mo sa rocket lang? Basig gusto na mo maadto sa kinipong tawag ani mga kahigalaag kana bitong outer space. Basing gusto na mo makakita sa galaxy. Gusto na mo mga kahigalaan nga doon na po'y Pinoy nga muadto sa moon. Ay, ban pa mga kahigalan. Basi ganahan mo. O basi ganahan mo, doon na natin police pangkalawaka. Basi ganahan mo mga kahigalan po nga, kaya na, ito na tama, muyo ba ka sa outer space? Nice space exploration dito mga kahigalan. Ito ba ka sa Mars? Kaya mo nag-Mars na may kuhan po mga kahigalan po. Duol-duol sa kinipong Earth mga kahigalan. Pwede na itong kuhan nun po. Pero it takes pila ka years itong pag, sa biyahe pa ka? Months, mga kahigala. So, mali, ato rin hatagag pagtagad kay Malagini, mga kahigala. Kung balik-balikan na to, practicability, iyang necessity, mga kahigala. Mga kahigalaan, o kinipong, kwa niya, mga katropa pro, no? Beneficiality. Mga point, mga kahigalaan, kung ang proposition, mga kahigalaan, angay ba, o di, nga, maghimo na, o kining rocket ang Pilipinas. Doon na natin rocket launch. Sama sa US, China, ng mga first o second world largest economy. Or, sa kayo maayo, mga kahigalan. Kwan sa ito eh. Sakto tong gingo ni Robin Garcia, bullet train. Mga inter kinipong island ng mga mega projects, mga kahigalan. Pinitan bridges, no? Para makonektar na ng Pilipinas. Mga kahigalaan sa pagka-archipelagic, ani? Buwag-buwag ba? Isla-isla ba? Or, kuhan ka, mga poverty alleviation program, mga kinibang, kuhan ka, katukang plano, katukang rap-rap, no? Ikaw diyan, pubrika, niya doon na kay business idea. Tagan kag pundo sa gobyerno ba? Ikaw doon na kay chance ang mulambo. Isa, sigir tag panarbaho, matay lambo-lambo. Or di ba ka, kuhang kaya itong kita, kuhang reslamo yung mga kigalan po. So, kamudya, mga kilas, mga nagpaminaw karon sa radio, sa Bluetooth speaker, sa inyong mga kaset, apabay mga kaset ron, yung mga DVD players diya, or kinibang mga sound system, mga naglantaw karon sa Facebook, naglantaw sa YouTube, kung kamo ang pasultihon mga kigalan po. para ninyo mga kahigalaan po.

0: habang practical ba? Necessary ba mga kaigilaan po? Beneficial ba? Ang pag kinipong palupad na itong racket next year? Or mas mayong unahon ng mga dagkong problema sa nasod nga gikinanglan og dagkong pondo? Diba ka? Kini nga itong 7 trillion, ibayad lang ni mga kaigilaan. At least, one-third sa itong 18 trillion pesos nga utang mga kaigilaan. Mabayaran ba? No? Sa itong pagbalik, ato ning palawman itong issue mga kailangan sa balutson, mga importante yung pahinomdom. Why, Marikita ron? What? Sure na kita?
1: Ay, yeah!
0: Okay, mga kaigilaan po, no? So, at sa balutson, mga importante yung pahinomdom, standby sa pagbalik. Oras sa XFM Cebu. We'll be starting time, mga kaigilaan, alas 5.27 na sa kabuntago, no? Kini atong oras, mga kaigilaan, dalit sa kaninyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Basta buntag sa'yo, kadlang dako, mga kaigilaan po. Mga mister, basta mo, kwa nagay das misis, kana bang mo manguhit na mga kaigilaan? Ibang kondisyon na kayo tanaw ninyo.
2: Hala, no?
0: So, manigingon nga, turbuhin na mga kaigilaan. Basta turbo, mga kaigilaan, masiguro ganyan nyo. Biyahing langit, mga kaigilaan. Masiguro ganyan mga kaigilaan, nga satisfied, makaingon yun si misis. Oh. Kining mga misis ka to pang rap-rap. Di ni angay bitinon mga kaigalaan po. No? Kay basta bitinon, hindi mo mga kaigalaan. Kani ka na bang manglugpad ang plato? Mang, kani mga kaigalaan, nani mga extra, kani ka ng sign nga, may ngon kasi nga, maragwa agad siya makauyon at kapita agad ka to pang rap-rap. Morning, dapat satisfied. Para satisfied yung mga misis mga kaigalaan. Foreplay. Kaya nang gamitin ninyo og kanang Turbo Dietary Supplement for Men. Patasin yung Lahoria de Escama, mga higa. Okay, standby. Sa pagbalik na ito mga lahat sa pilot sa mga importanteng pahinom-dom. Standby.
3: XFM. Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkapag kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ako si Dracula.
8: Unya ako si Dracula ka?
7: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko na kay imo ha?
1: Ay!

0: Paray, sa sakit ng katawan,
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil,
0: system pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
8: Abli na.
6: Abli na. Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
11: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
13: Libre na magpakonsulta sa doktor.
14: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
15: Ug mapalit nimo dinhi
16: ang mga produkto sa Yes to Health.
17: Yes to Health Clinic.
18: Dinhi lang sa may sapatera.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines, that our time alas 5.34 na sa Kabuntagon. Magkipon niyo po sa kilagad sa ngayon ninyo, anchorman, katropa, ang Erica Amaro.
3: Exciting
2: morning sa ato mga katropa po, no? Niya si Glenn Mojado. Ator pa niyan, resulta na yung kakusog sa tama. Way tugpatog pa. Mulupad na gusto na muadto sa Mars. Coke and Pamor. Manigin ko ni Sir Kuan po, no? Inibang Glenn Mojado. Niya si Ma'am Lorna Margarita, supa ko sa racket. Murag danggura na ni PBBM. Oy. Si Sir Rogelio Tuyugon, good morning. Katumang Eric, shout out ko diri sa ako kamunay gyud nga naminaw sa inyo. Wa ko ilang station kundi kamo gayud. Way klaro ang ayuda sa left kay mga poor peace try makadawat. Kanunay dapat tanan nga kinipong tagaan, maayo pa wala na lang unta ng mga ayuda. Oy, sa so, manigingon po niya po, da? Niya, Imam Evelyn Gadiane, matod pa niya, dilimaw. Dilimaw siguro niya. Niya, matod pa mga kagalaan po, no? Arita mga kagalaan po sa kinipong si Imam Evelyn, paghilom clear. Uy, ang tig sa Malacanya. Tig, kung ano man siya, ma'am? Tig pamakbak. Mm. Onya, sa lain po, arita sa YouTube channel na ito mga kailan. So, listening from Candanay Sur, no? Si Raymond Senon. James Bond, maayo ning bitayo na mutar ni BBM. Onya, good morning. Katubang Eric watching from English Birama. Lobis Wena. Oy, good morning. Lobis Wena po, no?
4: Good morning.
2: Onya, kanibang Emeline Dolosa, ibala na si Claire sa racket.
4: What?
2: Niya, kinipong Rudy Salas, good morning katubang Eric. Naunsa naman niya itong presidente. Bisag unsa na malay, nahunaan. Unaasan ng flood control.
4: What?
2: Niya, Boy Nadella, katubang Eric Amaro, good morning. Always watching and listening to XFM. Exciting from Gabby Cordoba. Good morning, Gabby Cordoba.
4: Good morning.
2: Mami Lina Natulia, good morning katubang Eric. Maoy pag-abot na mo na minaw sa radyo sa kinan gikan sa Inayawan po. Good morning nimo na pam Sunrise sa Pardo po. Og sa tong mga taga Pardo area po. Yeah, yun yung boy dagsip. Kinipog maayong nga buntag ito pang Eric para na kung mulambo lang ang Pilipinas kung mawa na ang grab and corruption. Mga priso ang mga corrupt ng mga politiko. Ang problema, saan na ito pag kinipog dakop aning Nas Crocodile Farm sa... Sir Jeffrey Gallo, paglambo sa iyang kagaral nga nagpinal naman gani ang Pilipinas kanay una niya dili kana moy gikinahanglan sa Pilipino karong panahon kaayo gyud ihigot sa racket aning duha ipalupad. Yeah, sir or Cookie Jera, good morning katumang Erika, watching and listening from Hipodromo. James Bond, balik siya ko, mga DDS mo inibutar anang BBM. Ato kay Unity Mbia. Oh, onya, kinipong Alvin Paing, palagot na na ka BBM, katropang Eric. Onya, Domingo Makoha, or Marcohos as Takaan. Good morning, katropang Eric, watching from Kabulihan to Bigon Bohol. Oy, good morning, Kalubihan to Bigon Bohol. Exciting morning. Mirikilyo Ibsra Junji, palayon lang pagbuhat sa racket, Mr. President. Kiniglupad, dadaan na lang ng mga buaya nga politiko. Ayaw na magbalik sa Pilipinas. Aron mulambo ang Pilipinas. nindutan suggestion ni mo, sir. Medikilio Ibsra Junji. Sir, good morning ni mo dia.
4: Good morning!
2: Now, arita mga kigilaan, aning rocket launch no ni BBM mga kigilaan. Din mo lagi ni ang in history mga kigilaan, mga naka-rocket launch mga kigilaan. Kaantog, kini bang nakapatog pa silang kuhan katupang rap-rap ilang rocket dito sa buwan. Sa kinipong matutpan, enan po ko rin Mars mga kigilaan. So, kuhan na gina, atong madunggan, US and China. Kabiya first and second world largest economy. Ang Pilipinas, ano saman, may muson, no? Or na, ano, that's Europe, mga kilay, pero saan, apelta sa kining natay, kana bang money, ibilin nga legacy ni PBB, ha? So, money, atong balik-balikan, mga kigilan, po, kay malagin, eh. Ang Japan, gani magilan. Usa ka malambo ng Japan magilan. 2028 pa sila nagplano, mga kigilan. Ato, 2027, mga kigilan, po, ha? Money, malagin, eh. Ang economy, mga kigilan, China, pwede ra kay sa Asia, sila may pinakanakog ekonomiya, katapang rap-rapon. Second largest economy, good sila, mga kigilan. Next to America, ni sila, mga kigilan. O niya, ang Pilipinas, ikapila man ta. Out of 48 sovereign state or countries, mga kigilan, din sa Asia, ika, 35, makita mga kigilan. Oo. Then, pero, matod pa, di ba kahanin ang hambog lang sa BBM, mga kigilan? Alam bang, sa Pilipinas, i-launch ning... yung ego ratang... Di pa kani, naman tayo naingon ko nga. Basig binyor daw eh. Di gini ato. Okay, wa mati kapasidad kay... Kining kuan mga kigalan, ha? Ang Pilipinas, matod pa, na ipagduda nga basig arira ihimo bang binyor rata for... kinipong launching sa Korea Aerospace Firm. Nga gitawag ni... Sani? Perigee? Perigee Aerospace, mga kigalan. Onya, mananghid lang sila sa gitawag na tog Philippine Space Agency, PhilSA ug sa DICT mga kigalan. Kay maglisod magita ang budget lang mga kigalan PhilSA gani atong i-research mga kigalan sa 2026 General Appropriation Act uga mga kigalan. 1.3 billion ra mga kigalan or 1.136 billion ra ang kining budget PhilSA. Unsa niya paghimo anag kanang rocket mga kigalan? Ultimo pa ko di pa sa kahimo. O niya, ang budget, mga kahigalan, more or less 7 trillion pesos. Mga kahigalan, paghimo na diag rocket in town, mga kahigalan. Kamahalan. O niya, more gina itong unahon, mga higala po. Dala, balik-balikan na ito, mga kahigalan. Kanang 7 trillion pesos, mga higala. Kung ato nang i-budget, matod ba, basis ng research, mga kahigalan, it can fund the entire national government operation for kani full year mga kigalan. Atong budget ron pila man 7.2 billion trillion mga kigalan. Can build massive public infrastructure project mga kigalan. Kan nahuntan. Can cover 1/3 sa atong 18 trillion pesos nga utang. Can fund mega project nationwide railway system, major in expressway across Luzon, Visayas and Mindanao. Can be used to finance massive overhauls sa atong mga kinipong facilities, power grid, magtukod mga kigalaan po og bakaga renewable energy, mushipta mga kigalaan. So para na ako mga kigalaan, hinapos na itong komentuhan eh. Sa atong kikonsyonahan, kaganda na, practical ba siya? Makaong akong tubag mga kigalaan, dili. Kana bang beneficial ba siya mga kigalaan for current situation? Dili. Necessity ba siya mga kigalan? Nagunang panginahanglan nun ba siya rong panahon na? Dili. So therefore, I conclude. Mara na po kong dibatista. Kaya mga rap-rap. Dili. Practical, beneficial, necessary. Ang paghimo na tog 7 trillion worth of train. Kining rocket next year. So pag usik-usik sa pundo lang ni mga kigalan. O pag derail sa mga priority sa national government. O pag kinibang puno-puno ris utang, then musamot lang yun kalisod ang mga labing purdoy nga katawhan ani mga higala po. So, akong hangyo ni mo, Mr. President, kung maghimo kang rakit, imuha lang Elgatin Wealth mo yung gamita. Ayaw lang yung kwarta sa katawhang Pilipino. So, oras, mga kilalas, 5.43 na. Dali argi, suras mo ron. Dali argi kayo taon, mga kilalas. Arisata, sa itong mga report, mga kigalas, mga kawanan na. Unaon na ito sa katropang Almi, mga babaeng traffic enforcer, gipang deploy sa Dalan, mga kigalan. at least dita ma madakpan ta kag mga rap-rap niya. Guwapa. Ipuno na ta ng mga violation diha, ma'am. So, atong atong report kag tropang Almi Mata. Live report. Atong Almi, good morning.
1: Pag-deploy na sa dagkong mga dalan sa Cebu ang mga babayeng traffic enforcers aron mutabang sa pagpatuman sa mga regulasyon sa trapiko o pagpaligon sa road safety. Gipanguluhan ang grupo ni Attorney Geraldine Balatukan, ang unang babae nga gitudlo isip hepe sa Regional Law Enforcement Service sa Land Transportation Office Region 7. Sumala sa LTO 7, gipanguluhan ni Balatukan ang iyang unang dakong enforcement operation sa Virama Avenue sa Cebu City. Matud sa ahensya, ang pagtudlo ka Balatukan o kapag-deploy sa mas daghang babayeng enforcers kabayan sa ilang pagpaligon sa women empowerment of gender equality. Gipasabot usab sa LTO 7 nga ang kaisog, katakos ug integridad dili ang gender mong sukdanan sa epektibong papatuman sa balaod. Dugang sa ahensya, ang maunglakang nagpamatuod sa ilang paningkamot nga mapalambo ang kaluwasan sa kadalanan ug makamugdaw inklusibong workplace. Dili matag usa adunay kahigayunan sa pagpangulo ug pagserbisyo. Mga katropa, alang sa pabalig-on sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
3: Live report. Exciting Pilipinas.
2: Okay, gikan ni katropang Almi. Ato'y sunod sa katropang Greggy Magdadaro, Kapitulyo, mihatag og fuel assistance, ubuga sa dulaan sa kalibog ka mga habal-habal drivers sa lungsod sa Sibunga o San Fernando. Katropang Greg, good morning.
5: Yes, mabot sa 870 euro ka mga balabal driver sa bagatang lungsod sa Sibunga o San Fernando ang nakadawat og fuel assistance sa gamhanan sa probinsya Sugbo kagahapong adlaw, Hulyo 29, tuig 2026. 644 ka mga driver ang nakadawat sa lungsod sa Sibunga ang nakadawat og tag 3,000 pesos og napuka kilong bugas ubos sa bigay bigas para sa MASA program. Ang distribusyon nagdakip usab sa agricultural og veterinary assistance ngadto sa mga lokal nga mag-uma og mamuhiay og hayupan. At Kapitolyo may turnover sub o walking type tractor nga doon ay implement assorted visible o fruit tree seedlings, livestock vaccine o veterinary supply. Subling pariag ni Governor Pamela Pambariquatro nga kagamhanan sa probinsya Sugbo magpadayon gyud sa paghatag ayuda sa mga munisipyo. Not nini karong padayong paglahutay sa mga komunidad sa epekto sa krisis ekonomiya tibok kalibutan. Mituno sa si Pambariquatro o wakabat sa 3 milyon pesos alang sa socio-cultural financial assistance aron suportaan ang umabot kapistahan sa lungsod dito sa Sibunga. Nagilaw usab ni Vice Mayor Mariano Dutis Laude. Human sa kalihukan sa Sibunga, ang delegasyon sa gamhanan sa probinsya Sugbo mihatod usab sa samang pagpapurapod sa siningang lungsod sa San Fernando. Dili maabot sa 226 ka mga benepisyaryo ang lakip sa mga balahabal driver o sakop sa nagkadayang sektor sa komunidad ang nakadawat usab og cash assistance, bugas, agricultural equipment o veterinary supply. Kuatro pasalig ng Brunar o mga industrial fund alang sa barangay Sangat Gymnasium aron maimprobar ang kaharuhay sa mga kalihukan sa barangay. Mapasalamaton si San Fernando Mayor Maita Canoy ngadto kang Barikuatro o sa gamhanan sa probinsya Sugbo sa mga hinabang sa mga habal-habal driver. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog o naghanap ang pananaw, inom karunay o Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga pint nutrients nga mapektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa Greggy Magdaro, XFM News.
3: Live report. Exciting Pilipinas.
2: Salamat katropang Greggy. At sinunod sa katropang Cristel kay motorista nga nakadasmag sa usa ka 8 anyos ka bata dos Lapu-Lapu. Subay lang at madakpa ning hanggaw mga kagalan po na.
3: Live report.
2: Nasaan niya katropang Cristel? Good morning.
6: Nasubay na sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office ang motoristang nakadasmag sa usa ka 8 anyos nga batang lalaki sa suba Masulog, Barangay Basak, Lapu-Lapu City nitong Lunes, Hulyo 27, pasado alas 10:30 sa buntag. Ang maong insidente nakuhaan pa sa CCTV. Apan paghuman niini, nibalik pa ang driver o gisusi ang sitwasyon sa maong bata. Apan sa maong adlawa usab, nagpost si Congressman Junard Hong Chan sa iyang social media page nga kung kinsa kadtong nakaila sa motorista, humananawagan ang pamilya nga unta mutahan na ang driver. Pagka alas 9 sa gabi nitong Lunes, nagpa-blatter ang amahan sa biktima. Sa dihang nagpahigayon og imbestigasyon ang kapolisan, nasubay nga nagpuyo ra usab ang motorista sa susamang barangay. Hinoon, andam ra usab nga makigsettle ang pamilya sa 8 anyos.
7: So, nag-effort pa itong investigator, ma'am, to trace through available eyewitnesses. And then, since sing barangay lang sila, ma'am, the other involved parties, which is tong nakabanga, ma'am, is nag-settle na daw yun dito sa other parties, ma'am. Pag-aari dito sa investigator na to, they are already going to amicably settle on the same barangay, which is on barangay Basatos.
6: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: Live report! Live report! Exciting!
8: Exciting!
2: Dagat salamat kay Priscilla, to isunod kay Benzi, talisika kay driver sa mixer, wapas ay luas, gabanay sa namatay nga helper. Kaso ipadayon yun mga kailan, atrasan mo kayo patayar ba yung helper.
3: Live, report!
2: Kaso linyas, kay Trumag Bendals, kay Trumag Bendals, good morning!
9: Yes, good morning, Trumag Eric, at Trumag Rafael, wapang ikagawas, hanong ganun matumura, ang kanimaong driver sa mixer, pensang ang iyang helper nga mo ay namatay, pumanggin nga maligapon naman sa araw na ito nabingan daw dito sa akin ang barangay o kanyang barangay sa may barangay Kambigong sa Buwan, Cebu. Ang kanyang mga bitin baka tapang Eric nga namatay na helper sa kanyang driver sa mixer nga gila naman tayong mao si Raymond Alberca Lantixe ang nga taga-sityo Dubduba, barangay Bugo, Argao, Cebu. Samtang ang katong driver nga papilipang laro sa Gibalos Persuman nga mao si ang driver nga gani kamahante sa Kirante Construction Corporation nga mao si Jeffrey Kadungog Pambulagan 30 anos. So ito ko ang pamasyon gina usaba sa akin sa mobile pick at ang pangirik tihang niabot ang gawaran sa katong lumatay wa kini mo pasailo o yuman ang ilang nga hukum yung mo pasagag kaso bago sa driver mao nga kronawa ipasak ang kasong kalamasan sa reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Nasayin ang kitang Eric nga sa katong investigasyon ang himo sa Sabua BNP ang ganimaong ang ganimaong mixer na nagdalag si Ginto o niya ang track sa barangay Kanyulong kay alaw na sa road kung kating para sigigan sa Argao sa dihang liabot gini sa atong asun nga bahay sa Abdan o kalit nga may atras road kay matugigong nga doon ay pikirikali sa inyo. Dito higyo na, ang truck helper nga katulang matay, naginungkod sa hadiran sa kilid sa sikinan, aron ipataas unta ang kanilang naglaylay na mga linya sa kuryente. Nakaambag ang kanilang mga bitima, apat na igugyabungan ang mga bitima sa pag-atras sa mga mixer mo itong lamatay. Ngayon na, nga huwag nga ma ang kanilang alingkawa sa kamatay ng Malikmana na ang kanilang driver sa mixer magibasol sa kabanay sa namatay. Update report sa Sambungan PNP Katropa sa Gapan na magkailin mo sa pagkapla sa kanunay sa Santone Herbal Oil. Magkatapag ini, matag adaw na lang. Labi na, katong mga way mga buhok niya. Medyo ay mga buhok niyo pamitin bang galagas. Pwede yung iso ang Santone Herbal Oil. Hili mo sa Yastro Health Incorporated mabalit sa parmasang botika sa ito. Alas ito sa Pilipino para sa Pilipinas si Katropa. Benji Talisik.
3: Live report.
2: Okay, alam ka salamat ko naman, Bensal. Sa ating sunod, sa katulang June 14, kapin 400 ka mga matod pa lumalapas sa nilapas mga local ordinances na sikop sa CPPO at sa anti-criminality operation ng Himo, Tibok, Lalawigan sa Sugbo.
3: Live report.
2: Katulang June, good morning.
10: Yes, Katropang Eric, no, tungod sa kipakusug na kampanya batok sa mga lumalapas sa lokal ng mga ordinansa sa Cebu Police Provincial Office, may abot sa 463 ka mga violator ang nasiko patuloy sa 269 ka mga anti-criminality operations kagihimo sa nagkariyang lungsod sa Lalawigan sa Sugbo nitong Hulyo 28, 2026. Sa datos sa kapulisan sa probinsya Sugbo, 327 ini ang mga nanadakpan ng nakalapas City ug Municipal Traffic Ordinances Nasiko po sab kining 60 ka mga tao tungod sa pag-inom og ilimnong makaubog. Isa pang publiko nga mga lugar ingon man 40 ka minor didet ang nakalapas sab sa curfew, 21 ka mga tao ang nigrilyo sa mga lugar nga ginadili, 33 sab ka mga tao ang naglatagaw sa kadalanan nga way pang ibabaw nga sapot. Ingon man 2 ka mga tao nakalapas sab sa gitugot nga oras sa paggamit sa karaoke. Mikabot usab sa 124,500 pesos ang nakulitang multa sa buong operasyon, samtang 126 ka mga lumalapas ang gipahimangnuan o gipagawas subay sa mga lokal nga ordinansa. Matud ni Cebu Police Provincial Office Director Police Colonel Abubakar Udang Manjilon Jr. ang makarunayon nga pagpatuman sa lokal nga mga ordinansa at matud pa niya dagkong tabang sa pagpugong sa kriminalidad o pagpalig-on sa disiplina sa komunidad, samtang iya po sab nga gidayig ang dedikasyon sa mga kapulisan sa pagpadayon sa pagpatuman sa balaod aron maparayon usab ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Gipasalamatan usab niya ang lig-on nga pagtinabangay sa kapulisan sa pagpatuman ug Safer Cities Initiative nga nagtumong sa paghimo sa mga komunidad nga mas luwas, malinawon ug organisado. Mipasalig usab siya nga ipadayon ang mong kampanya ug giyawhag ang publiko nga mutuman sa mga lokal nga mga ordinansa ug makigtambayayong sa kapulisan aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa tibuok lalawigan. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa phone, vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, sa FM News.
3: Live report. Live report.
2: Yes, salamat katropa, June 14. Ugang report ni katropa, June 14. May nagpupos mga naglangkob na itong balita. Karog buntaga mga kiglan niya. So, mga minsay sa Gapon, ha? Sa itong mga katropa, nag... Paminaw, naglantaw sa Sibya. Sir Francisco Biagan, may muntag ni Mo Diazer. Always listening while driving na siya. Good morning po ni Mo Diazer.
8: Exciting!
2: Ha? O si Dodong Lamoste, katapang Eric, good morning. Always watching. Doon na ba'y kayuhan para sa mga Pilipino nga gipanggutom? Ba'y mga trabaho? Supa ko na. Shout out from Daguhoy Bohol. Oy, good morning, taga Daguhoy Bohol. Sir Kanta, tanang si BBM Rocket niya, kuyugon tanang mga supporters niya o mga buaya. Labi na itong mga kakamping klawan, mga pro-Marcos. Uyog na sila o niya, may let educate na, may let me educate na sila dito sa alien sa pangkalawak. Wamilda Lang-Lang, good morning, katulang Eric. Watching from CGO sa Pagita, inaiwan. Aminaw ni Diris from Linda Wamilda. Ay, good morning, taga inaiwan.
4: Good morning!
2: O niya, kaya na, musunod na ang kasikas mga kingalat sa XFM Cebu 8823. Ban sa inyong ambungan nga inipog manalaban mga kingalat. Anda mo servisyo sa katawan. Ito pang ato ni Ray Malika Igalon, mga higalat. Og sangala sa nakigubanuban na ito, Maparadyo Zero Mobile Internet, mga kaigalan. Pinagay sa ito sa mga XFM Cebu 88.3, official Facebook page o sa YouTube channel. Mga nakigubanuban na ito, karumuntaga, mga nagpaminaw, naglantaw, walang ka-comment ka, medyo busy rong mga kamot, mga kaigalan, silang tagsatag sa katrabaho panginabihan. Good morning, inyong hurot diya, mga kaigalan. Love-love, kaya punta mo. Sunod na lang po higin, magbalik na sa katrabaho ang Jerry Kim Sunog Silyugma. So, dungog ta, Domingo na lang po at pohon, mga higala sa Exciting Pilipinas Sunday Edition. Ako niyo, boss, nga lagas ngayon, katropang Eric Amaro, manamit, maingon. Dalay ko ng Diyos sa boss na naway posibli sa labong makagaw. Alang sa Diyos sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!
8: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 6:07.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo. May mga balita. Kaugak ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Salus Popole Est Suprema Lex. Ang kayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta bay buntag? Welcome sa atong tulumanon.
4: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Nig-adlaw karon nga Webes, pizza 30 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Kamusta nga pa ni kay Sikay, karong mga orasa? Sa'yo pas buntag mga kitropa di ah. Nga tagaw tao na ta. Kamu niya, ganyan siyang tingali. Ah, mga... Kaya suna na to ga panginabuhian karon na og mga sakyanan. Ah, ga manihos mga jeepney paseroan, mga taxi, mga bus, shuttle service, mga service vehicles, motor pool. Ala, kumbati lang tanihang naminaw sa ilang tagsatagsang mga sakyanan karon diyan sa mga radio. Kaya naa sa ilang mga sakyanan, salamat kayo in town. Kaninyong tanan nga nag-suporta ini nga itong programa o kantong kahatun usam sa ilang mga anak karong mga orasa. Kaya aron ilahos na ganto sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan dayon na paingon na ganito sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabahoan. Hanglan nga practical na gitaro rap, di na pwede nga lahi magkuha o niya imotorpool ba o baka mag public transport na po, mag-commute kay tungod sa kamahal na kayo sa mga kining palaliton karon gawas niya na mahal sa kayong gasolina kada litro mga katropa. Ang ato nga sitwasyon karon dinhi sa Pilipinas, hilabihang ka hagiputa taos panginabuhi, hilabihang ka gamay na lang kayo kinitaan sa itong kaigsunan nga mada dito sila tagsatagsa ng mga panimay. O na nga as much as possible ato kining himuon nga tulumanon mga katropa nga kadang mag-usa na lang ta o sa kadang usay-usaray lakaw. I-drawing ng lakaw mga katropa ron nga diliusik o gasolina, diliusik o krudo ng inyong mga sakyanan niya. Kumpati lang ta, karong mga orasa. Sa iyo kayo nag-mataw si Kuya Romel J. Ocariza. Itong batchmates Don Bosco mga katropa sa iyo sa di sila mga lakaw kay paigon sa di sila sila tagsa-tagsa ka mga trabahoan. Kamuli, asa mo, Ryan Ross Gabalio. Ray John Sanchez. Sa iyo mga Ray John. Kumusta mas daddy ni mo niya? Roy Sanchez. Ayong pagpaminaw. Haga Roy Lechon mga katropa. Sa iyo kayo ni mga Lechon dyan. Kanlaon pa. Muna kinakusgang Lechonan niya sa Dakbayan sa Mandawa. Ayong pagpaminaw. Alkin Giganto Ando. Itong mga kauman ng mga court personnel. Naanaan niya sa Cebu City Hall of Justice. Nga nahimutang karon na kasamtangan diha sa Eastland Hotel sa Luyo sa Rosa mga katropa diha sa may mabulong. Jemel Kaumiran, mayong buntag diha brad, mayong pagpaminaw diha Anthony Aroldan, si pareng Cyril Gonzales mga katropa. Nagsunod na ito ini nga mga orasa. Mau Montes Claros, may gaunan rin sa listahan. Musta niya mao itong mga boys, itong mga traffic enforcers na sa Cebu City Transportation Office. laing pagpaminaw ninyo na. Good morning, Attorney Ray, mga katropa, Amping Butanan. Amping Tapirmi, Amping Kevin Roa. Di sa iyo sa mga katropa, ni Duyog na to. Dinig kabuntagon karon na mayong pagpaminaw. Kaninyong tanan niya. Salamat kayo nga di may uban mo kinako iniga baga orasa. Joel Baring, kumusta na sir? Mayong buntag ang mga ganda sa kining mga running events usap din sa Sugbo, mga katropa. Kauban silang Idol Dwight. Ura to na human ang 107 kilometers ang ultra marathon, mga katropa. Tiyan mo ng dagan, panungan to bugo. Peting pagkalayo, mga katropa. Nagkakaywa itrante, ha? Naghan kayo ang atong kaubas GRTC, kining Kelvin Boyles. Maoy third place. Itong pinakalatest, mga katropa, ang 107 kilometers na ultra marathon. Na sila nga Sir Joel Baring niya. Pero mira, nindot kayo kay nag-promote ng health and wellness, mga katropa, o niya kinig mayong paglawas mo sa higi nuso. Kini si Ryan Rose Gamalio, sige mo ng bike. Biking may tirada ni Ryan Rose Gamalio, gawa sa Chicks King. Dog alaw. Kaya kayo, kaya naliwat na ni siya Kevin Roa, may pagkapareon. Architect LL, tabo-tabo, kumusta niya? Raymond Gayatin. Dax Dakwa, Hayan Gufer, Villa Cortaf, Lindolino, Jerome Buhisan, Roy David. Good morning ninyong tanan. Oy, sa iyo man kayo, sa buntag Noble Brother Oliver Solihon. Salamat kayo, Sister Sweet, ha? Sa BDO, ang tabangan din taon. Akong anak dito. Good morning, Cap Edgar Lovitos Faman. Dias Barangay Bugo, Argao, Cebu. Nandong taniha, mga katropa, sa lungsod sa Argao. Maing pagpaminaw kanyo niya. Dari sa Eskwada Lupe, mga katropa, ang anak ni Konsyal Alex Semilla. Pirming subay na ito, mga katropa, si Keith Adrian Go Semilla. Good morning, kaninyong tanan niya. Imelda Candidissimo. Ikas kiyot, mga katropa. Birthday greetings. Ika 56. Uy, happy, happy birthday. May you have many more birthdays to come ako pagkampo. Mayong paglawas. Og kalipay, grasya. Uban sa pamilya. Diyan kanimong sa mga birthday karon, ha? Happy birthday kaninyong tanan. Ay kalimot nga magpasalamat sa labaw nga gagahom nga nakaabot tayo ni idara karon. Gagihikaw sa pipila na ito ng mga kaila in town nga wa na makaabot ni panginaro na ito kaya ikuha na sila. So, pasalamat, anak. Always with a grateful heart. Mas maayo makasimbata, ha, mga katropa. Pilara man na sa kauras niya kaya atong pakigrelasyon sa Ginoo. Ilami na ang pagpasalamat mo na yung pinaka-importante sa tanan. Ayos yung tanan na itong ninawat, nili matigalita haruhay o hihayahay sa kinabuhi. Mga katropa, importante maayong panglawas. Kaya sa maayong panglawas mo na itong puhunan nga makaginhawa-ginhawa at gamay sa itong kinabuhi, mga katropa. Joventino Nadella, kumusta na sir? Mayong buntag watching and listening, XFM, exciting from Gabi Cordova. Salamat kayo, diyan ninyo sa Cordova. Diyan si Razel Quizon, ang sinaligan diyan ni Mayor Suwan sa Cordova. Ito nang kanikauban, mga katropa, sa Public Information Office sa Cebu City Government. Campings kanunay diyan. Eugenio Boy Tagsipa. Watching from Sitio Camanse, Kinasang-an, Pardo. Sabo sini. Ang mga Pardohan nun karon. Lanong-lanong tanya sa bisag-asag napita sa Pardo. Mga katropa, Kinasang-an, Bulacau, pinaguluhan ni Kap Jonah Babatuan. Og ni Madam Cons Fielma Alicante Manigbas. Ang sa mga barangay officials na yan. Yayon na Derisams Poblacion, mga katropa. Nagipangahmanan ni Architect Danilo Lim. Kauban ni Kapa Altea Rakuya Lim, mga katropa. Yun na panagayday tayo, there is my Kogon Pardo. Yun yan na, inayawan niyang kinakusgan sa mga katropa, number one counselor, Cons Lito Comendador. aming mga banay komendador na magitamangon kayo. Magiging katropa silang Madam Evelyn sa Yan-Yan Slaughterhouse. O niya, silang Mark Anthony Apura. Ang ilang pag-umangkon mga katropa. Sa Canetas Kiyot, ah, grabe niya. Bisang asa, Umka, Santo Niño, San Carlos Heights, Greenbelt, Talavera. At ang kasituan niya. O na yung nagpaminausap na ito mga katropa. Ayos kinasangan. Ito na yun sab, sa Basak Pardo. Mga katropa, si Kapitan Idol Jun Tumulak ang naanya o mga barangay official. Amoy nagusog in town. Subo lang kayong pamalanungon mga katropa. Kaya itong may aging mga tulupat na kagabi sa bandos gabi iman to. O niya, sus na appeal in town o kasunog ang panimay mga katropa ni Kapitan Jun Tumulak. Dire lang yun na Kilidge Barangay Hall. Mga napo kapanimay. O niya, kuwan man si Kap Jun, kining fire volunteer, bitabang pag papaongs kayo sa iyang kasilinganan mga katropa, wa siya magnahum. Suma palagin niya, kining kumpiyansador kayo. Ganyan yung siguro iyang bahay, second to the last, ang iyang bahay ganaugnaw mga katropa niya sa kilid, kining buyon sa barangay hall, niya sa barangay Basak Pardo. Mga katropa, muna isumbo kayo pamalandungon o niya, race to the ground yun. Huwag yun na pupo mga katropa sa tiniguman ni town. Sa kining panimay dito ni Kap Idol Jun Tumulak. Huwag inyong higala sa si Kap Jun, karong panahon na may lisod kayo niyang panahon, sumbo kayo niyang panahon, taugin ninyo mga katropa, makabistaan dito sa barangay. Kaistorya man po mi nakapakit sa taginagbay mga katropa may nalang dito kamuni ha ka mga naminaw Kap Jun Tumulak ang igsuon ni Konsyal Kap Idol Sab Dave Tumulak o kining hepe sa traffic office mga katropa ni Asdakbayas Talisay ang kaluha ni Kap Dave si Joy Tumulak mo ni si Kap Jun ang naadya sa barangay Basak Pardo. Bitan dito nga mga magamit ng tao ni Kap Jun, mga katropa. Good morning! Kaninyong tanan niya? Sa atong kingsunan, kung kingsuon niya sa Vancouver, oh. Sa iyo kayo, mga biin niya, tol. Kumusta man yung laag-laag niya? Anniversary naman yung Inday, ha? Nilang Makoy, happy, happy anniversary, Inday Rachel, ha? Makoy, akong brother-in-law, Mark Buhilio, niya sa Chilliwack, Vancouver, Canada. American citizen naman na sila tanin. Gibiyaan naman ko ni nila mga katropa. Tulumi ka magsuon niya. Ako lang yung nabilin. Ang kinabagwagan nito. Kaya di ama itong panginabuhian. Di ama pamilya nila. Ilan danasan na nila. Ilang pamilya nito. Mga citizen na sila tanan nito mga katropa. Naminaw na turun. Salamat kayo. Kaninyong tanan niya. Amping mo to lah. Amping mga bata. Kumusta ko? Luloy! Kinakusgan sa Kusalem. Naminaw na ito karon mga katropa. Limuy timeline. Peter Cobol Gialon. Ayong buntag ninyo niya. Attorney Resty Arnaiz. Ang kinakusgan sa mga katropa sa Kapitolyo. Ang sinaligan ni Governor Pam Baricuatro. Mga katropa. Ayong pagpaminaw. Kaninyong tanan niya sa Kapitol. Salamat kayo. Kuya Barney Bumba. Biasam sa iyo dinig atong programa nag uban mga katropa wa mi may makakuyong panahon dito sa gawas inyong naglargas kuya Barney. Good morning Dave Sagrado. Kumusta na bro, salamat kayo itong kaubas Don Bosco mga katropa itong schoolmate itong batchmate Eduardo Sanchez mayong buntag katropa training yalon always watching sa Guadalupe nagprintas mega yield ni Jude Ramos. Pag mo niya Sir Ed. Salamas ka nun ay Sir Ed. Marvin Morales. Thank you kayo. Ayun ta sa ato nga

0: Iyang mga kuan ba kining dental medical mission nga gipahigayon lukop pa lalawigan sa Sugba. Ala, kumbati mo diha. Salamat Doc Odi og sa CVD. Bagay katropa ang grupo ni Doc Odi. Ang Cebu Veterinary. Ang katropa ng team. Ang magpahigayon kanunay og mga charity works. Salamat kay Doc sa imong pagpakabana sa atong kaigsuunan in town, ilabi na kantong mga labing na ginahanglan. Balo, wan dito. Sige, kumaminaw ni mo. Pero karon lang yun nakalugan in town. Og message, gikas Ubuhan, Sagbayan, Bohol. Madyong buntag ninyo niyang tanans, Bohol. Maayo kayo nga mag-abi-abi nga atong kaigsuunan, mga katropa, diha sa Bohol. Gyan. Okay, akong personal experience pagka mga maayong tao na niyang mga taga-Bohol, mga katropa. Danny Almendra, watching from Sambag Uno. Danny o si Connie. Thank you kayo ninyo, sir. Salamat, Madam Connie. Rogel Mina, Ana Incorporado. Nanukan sa Clippers Drive sa Barangay Kiyot. Kuning silingan dito. Mayong buntag ninyong talan. Chan J. Lord Esman Canonigo. Good morning, Ray Duran sa Dumanhong. Lanong-lanong sa tanitong napita, mga katropa. Labiang labia naman sa kining barbecue, kining sinugbah na bisayang manok niya, mga katropa. Pag anha na ko, perting yun, tagbaw yun, mga katropa, bisayang manok. Pag mo kanunay, niya, mayong buntag, kaninyong tanan, Reke Kahes Likin. Nanukan sa Trinidad, Bohol. Nataga kay sunod sa Bohol. Nagsunod na to. Kaniga atong tulumanon. Thank you kayo. Kaninyo nga tanan. Ang atong igsuos masunarya, mga katropa, ang kinakusgan sa ang kanihepes Mabolo Police Station, Major Romeo Kaakoy, brother sir. Good morning. Salamat kayo. Nakapit kayo ni brother. Ayong pagpaminaw na sa dakong balita niya karon sa imong nahimutangan, brother. Ano na atong ipalakbit nire kay hinabihan ka aktibo kini mga katropa kay Major Kaakoy sa atong kapulisan. Concepcion Paculba Aban Pasco, good morning from Tabina Zabuanga del Sur, watching, regards and God bless. Salamat ninyo niya Madam Concepcion ng maayong pagpaminaw kaninyong tanong. Atong takda, mga katropa, alas 6:25 na.
1: Portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Textel by 33 anyos, tagamako din. Kini akong tutunlan ning namugay ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong kumarag tambal? O to, ning damot ko sa Santong Plus Gold, maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santong Plus Gold og Santong Vitamin C.
1: Santong Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santong Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santong Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daayo ang Santong Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santong Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.

0: Butch, may mga anam ka mamisita din ako.
1: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
0: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
1: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo nako. Ako, Bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
0: Ayaw!
2: Exciting!
3: Mission Next! Daghan ang natabangan!
4: Pero may good gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na kong sore eyes gito kay murag lahi ra gito 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X! Slay ang kaipitibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble. Ang kalipay.
9: Pre, itong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Okay. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo. Hey! Food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
13: Santan Plus. Herbal soap. Kaya
14: Ida Cordero. Nagapitiki. Itong balas akong panit sa sasarinyahan ko. Narawa katlo ako nagami kang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sumapanit.
13: Santan Plus Herbal Soap.
15: Manamigin.
13: Santan Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: XFM.
19: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:30.
6: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
19: Pait ka nga nahitabo mga katropa ninhi sa Dakmayas, Lapu-Lapu, gumikan kay ato ni gisundan ang hit and run incident trap, no? Diha sa Lapu-Lapu na kugang na ni ang mga upunganon og gani naabot na ni dito sa Buhatas Mayor mga katropa kay nidanggo pitaon ang tagtugod kay tugod human na ligsan mga katropa ang bata gibiyaan lang daw makarelate ani mga katropa kay naatas daan pirmi unya gawas na naghan sa mga kailang mga habal-habal drivers ang kinig ato mga kailang drive sa og motor. Agadasag motor, gawas nga kinig na ay ride-hailing app sila connected mga katropa. Ang uban, magbiyahian yun, panong sa eskwilahan, panong sa trabahoan, magmotor. Importante kayo din natong hinuklugan mga katropa kay di magun kasabot ang uban nga mga drivers. Magkasaa sila, ganahom sila nga, makalingkawa sila kung ilang biyaan ang ilang mabiktima mga katropa. Kanang mga aksidentis na di uwan na ito natuyo ah. Mao gani mga katropa nga sa denomination sa crime ana daghan magong nagutana torne o saman kay bakuyawan mi makaligis o niya masaman maangol mapangos dan o sa ospital mapriso na hinon mi well kana siya mga katropa mao na gitawag nga aksidente ba wa gituyo mao na nga sa balaod reckless imprudence ang tawag ana mga katropa kung na ay physical injuries na itabo, dili igunaan na kabugat ang silot, gumikan kay gitan-aw na siya nga aksidente. Gani, bisag na ay mamatay, reckless imprudence lang gihapon, resulting to homicide. Kung kuhan, kining nasabdan, resulting to physical injuries, nakaguba o nga lain nga sakyanan o kining butang na anasdan nga naigo human sa maong aksidente, damage to property. Pero reckless imprudence gawin nga sukaran na mga katropa. So mauna nga, mahitabo gani, dili lang maghisguta og balaod. Apan atong isgutan mga katropa, ang imong konsensya ba? Ang imong pagkatao? Unsa may imong unang buhaton kung makasa ka diha? Mangayo gyud kang pasaylo. O diya, kung naa kay naigo mga katropa, naa kay na kiniga nasamdan gumika sa imong pagdaag sa kinan, imo ka ng tabangan. Munaog kasi mong sakyanan, munaog kasi mong motor, i-parking ni mo niya, o niya balikan ni mo itong nabiktima, imong nanasmagan, pagotan-o ni mo ang iyang sitwasyon, o labing maayo, dan-o ni mo sa pinakaduol nga ospital. Mungin na yung labing maayo mga katropa, kaya pwede mangod nga, naigo ni mo niya, nasagap ni mo ang pedestrian, o niya, why saman, why dugo, why pangus, di ay to, nabundak ang ulo, ganto sa gutter, sa sidewalk. So, mas maayo, aron makasiguro mga katropa, dan-a sa pinakaduol ng ospital. Tanawa ni nag-viral ng video mga katropa. Mauni ang video nga kuha, nining usak ang bata nga nahit-anran sa motor. Nahit-anran sa motor, tanawa, nilambang ang bata mga katropa, wag yun siya makahunog, igo ang bata. Igo ang bata, kining bata in town nga gada pagbagi ka ni eskwilahan. Harap no? Ang bata, wala ba saan kuyugis, duha ka mga hamtong, duha ka mga bayong-bayong na. Pero tingyong iguas, tungas daan mga katropa, wala yun buhunong unas tanan. Magkapagutan na tining driver, o sa mga iyang lisensya, gibayran? Kay di matakakuha ang lisensya mga katropa, kung di tama ka seminar, basic kayo ng seminar, diha apil sa diskusyon mga katropa nga kung naay mulabang, basta naay tao mulabang, buhunong yung ka. Ingkakita ni mo. Sa balaon mga katropa na ingitawag kong doctrine of last clear chance. Kaya bang naapakay chance nga buhunong, naapakay chance mga katropa nga buminor, imong yun nang exercise, imong yun nang ihaymoon. Aron nga makalikay kang disgrasya, kinigtawa na, kita na siyang bata ni aksyong lambang. Pag aksyon palang lambang na, break ka na ito niya. Gilahusan mga taon. O yan, tanawa ko sa gibuhat. Klaro kayong utok-kriminal, mga katropa. Utok-kriminal. Ano sa mga utok-kriminal? Di ba makonsensya ba? Kaya mga wag yoy pagduha-duha sa iyang gibuhat nga krimen. Tanawa ni Ron. Nigihantig na siya dito sa Lapu-Lapu. Ha? Ano sa iyang gibuhat, mga katropa? Ginayunan yung bata. Ha? Paglambang sa bata. Kalit mas yung lambang ang bata. Pero imposible kayong dito siya makabreak at itong iyang ikusgon mga katropa. Di magyo kayo ito tantong kusog nga maingon ta nga imposible ang pag-break. So pwede yun ito siya mag-break. Nagkumpiyansa lang siya mga katropa, ginayon na niya ang bata. Labang ang bata, ginayon na niya. Nihunong siya sa may unahan, rap, no? Di ay driver, no? Nihunong siya sa may unahan, tanaw niya sa bata, gitanaw niya. O niya, tanaw ang pagkakriminal ng utok. Ninaong siya sa motor, kay ganahom siya nga di siya masundan sa CCTV, mga katropa, nga sunod-sunod installed diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gikuha niya iyang helmet, mao ninaong sa tabanghak na ko. Sabi ko na, itong Land Transportation Office, tagtangi ko nung lisensya, i-remove ko nung lisensya ni. Ibalik ko itong video rap nga, klaro kay gusto siyang buikyas. Human sa iyang pagdasmag sa mata, tarawa, dasmag niya mata. Human mga katropa, ni naog siya sa motor. O iyang ginas may merkado. Nagdali-dali siyang tango mga katropa. Sige pagligi. Klaro kayong sandaan. Sige pagligi mga katropa. Kaya iyang tuyo, nga mawa na yun sa dahan. Mawa na yun sa eksina mga katropa. Mawa si Kimbaw, nga di ana, gikompile na din ang mga video clips mga katropa kung asa siya paingon. May kuno, kamunias Lapu-Lapu. Di ano mag yung video na may daong gitang-tang manin niya yung helmet. Ha? Mas maayong inyo niya nga masiluta ning kanahang nako kay ko. Samtang na anis nan, delikado kay tagtanan ini. Kasika! Magkasungkat mo ni nga, drivera niya, mga katropag, anha mong Lapu-Lapu, sus pormina. Aglabing siguro ninyo, pareha ini ang gibuhat sa bata. Bata pa gina. Gihit and run, mga katropa. Ang ayan, tagtangan o lisensya ng klasiha ng mga kinig driver sa motor. O sa Ingus Police Rap. Ito mag itong na kuha ang interview sa police. Ito mag itong i-post rap. Diha sa ato nga XFM page. Kay naukyam ang tibuok Lapu-Lapu ini. O kita sa mga katropa, magtanaw ilamin na naanay biktima. Naanay kinig bata nga naapil mga katropa. Kanag bata niya sa upon. O niya kung inganiun lang mga katropa, makalikawas lang ng drivera, basun, sunahuna, sa uman ka mga drivers ka mga irresponsable. Mga drivers ka mga ang utok kriminal, mga katropa, pareha inig klasiha nga utok. Kasi. Wag yoy konsensya. Wag yoy puamon. Doon sabi niya, wag ni anak. Wag ni siya pangumagkod, mga katropa, nga wag magyun niya baliki ang bata. Human niya nalingsan. Kasi. Matanon pa manig pamayungo ni bata. Pero iyan pangumagkod ba? Iyan mga silingan niya, di siya mubati nga bata. Tanawa, oh. Ang klase nga utok, mga katropa, utok kriminal yun. Kaya kung di pa, di siya mag dali-dali niya o hawas na, di siya mag dali-dali niya kinig simbat, mga katropa. Oh. Iyang ginagan ang iyang motor. Kaya masundan niya siya. Na may sakyanan, makasunod niya. Na may motor lain, makasunod niya. Kaya driver, nagpakamada. Sa nahita mo, usmata, o niya nakpon siya. O niya, imbestigahan siya. O niya, iyang ibuhat. O. Oh. Gandagandagan na kilid sa merkado. Kay ang tuyo, ang tumong, nga di siya masakpan, mga katropa. Atong paminahon, rap, ang kanagpulis na sa Pulapo na, rap, sa atong page, gipost ba na sa atong page ang pulis na Pulapo, unsay pinakalatest nga development inig kasuha karon. Okay, mas mayo ato sa nigisigutan lokal, mga katropa, kay gipulaan akong paminaw inig impeachment trial. Uy. Ay, kamuli, huwag mo pulki, mga katropa, nga sige silang daot ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagkasikat naman nyo si Sara. Murang ang ipaabot sa mga tao, mga katropa, 2028 naman lang national presidential elections. Kaya ilan ang ibutang ang Vice Presidente, pagka-presidente, mga katropa, o magsugod na ang paninglanay sa mga bag-agang buaya nga nag-standing omission pa rin sa Suna, mga katropa. Hasta sa Dias Malacanang. Pag uting kayo niya na diha, mga katropa, kikapoy na sagko kay hassle kayo, naghag kayo mga pamutmot dahil sa impeachment, makaduda sometimes mga testigo, mga katropa. So, ingo na lang. Aritan rin sa ato nga makarelate na, mga katropa. Inoon, ang kinig nagitamos nasun nga murang watay abahan sa nasun, mga katropa. Murang matang mga ilo ba? Kaya mga gipagbiyaan sa mga ginikanan, watay mga ginikanan, mga katropa. Nagpanaw baka. Kay tungod na usa kay hinungdan. Basta ang ato ron muna tagi pasagdan. Kay di aning mga agi pahibaw nila nga mga usay sulban sa atong krisis din sa atong nasun. Di man ito na mabatian ka na lang busy kay gatong akong gisgutan gahapon mga katropa ang gasolina, ang krudo. Tanawas mga gasolinahan. Baubang gunay presyo mga katropa sa gikuhaan o excise tax. Aga sumapag piglakson mga katropa in a year nga atong isuspindi mo translate og around 250 billion pesos. So kada ginakuna mag-expect na gani ara gyud 50-60 kada litro ang gasolina. Pero karon di sa 80-90 mga katropa unsa may pasabot? Wa na ta nang patubay excise tax. Wa na kwarta na abot officially sa panudlan sa gobyerno. Pero gaantos gyud puta sa mas magantos mga katropa kadtong duda pay excise tax. Idig mga dagko nga mga kumpanya sa lana. So karon niburot silang bayo tungod sa ilang kinig ginansya out di apang imahinunod nga excise tax mga katropa. So unsa may atong bation ana, malipay ta ha, nga wa na ganit takakulikta mga katropa, gibunalan pag yun ta. Ano ito na ganahan pag ha bauna nga ito na paminaw ni sa pulis kay naabot sa nila itong query, mga katropa, unsay, mahimo na, tabaga na ito nag pupasakang kaso niya, mga katropa, reckless imprudence resulting to physical injuries, o niya abandoning one's victim, mga katropa, indugang na niya. Awasan ng kamahog, nakainom maning tamanghak na ko, o under the influence maning, mga katropa, mas mugat na itong ipasaka ang kalapasan sa Anti-Drug and Drug Driving Act. Kasikas! Ha? Ana? Mga katropa, mo na guwapong itira ron sa mga daghag mga kriminal nga mga utok nga mga drivers mga katropa nga mag-hit and run og mga pedestrians. Unsa igos police rap? Atong paminawon mga katropa kini nga pamahayag sa atong kapulisan diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
2: Ma'am, but he entered a wrong way, ma'am. As per initial findings, may suod siya sa supposed to be one way, ma'am, but nagdiretso good siya, ma'am. He already sent a report to the Land Transportation Office 7, nag-request man po sila, ma'am, sa report na mo. So, maybe, if the LTO, they can show cause order the said driver, ma'am. Or maybe for possible revocation or cancellation of the driver's license.
7: Santown Vitamin C.
19: Kining nang hitabo sa Lapu-Lapu, gasunod na manirap, ang kanto sa usa ka SUV, sports utility vehicle na ba? Kakita ka to? Kantong duha ka mga bata na naglingkod itong murag ligid, gamaoy gipamugatan sa traffic signage na no entry. Pero bisag no entry mga katropa, nilahos ang SUV. Ang usang kabata na sumaga na kalikay, pero ang nasluyuwa kamantay mga katropa, mong ginalabay ngantos na please dad. May patong bata mga katropa na pa'y sense of responsibility, na pa'y konsensya. O siya gibuhat, dagan siya, paingon ngantos siya kauban, ng bata, nga naghayang nintos dad, gumikan kay naigo mga katropa sa sakyanan sa SUV, nga gimaniho, nga nisun, og no entry. Makapagutan na ba sa tanaw sa mga sa Lapu-Lapu ay traffic ka enforcer niya? Kadaghan ba dinig paghitamu ang mga katropa? Mas may tingali niya sa Lapu-Lapu susiho ninyo ng mga gisuhan ninyo ang mga driver's license. Kaya hilamihan ka daghan na niya ang mga incident sa traffic ko. Tanawag ko niyo. All traffic mga katropa di na no entry. All traffic panong nilisto. Oh. So di na pasunlan niya ang napita tanawa. Bang! Igo ang bata mga katropa. Oh, ano magalihok ang bata itaw, no? Ang ambaw nga nako nga driver sa sakyanan, dilahosan. Ha, igunan na ka, way buot, mga katropa. Oh, dilahos. Iyang SUV, oh, dilahos. Ang bata, sarwa siya kita. Imposible san, mga katropa, kung kinigwa siya kita, ani. Kay pag ingo palang inig barrier, mga katropa, uyong naging sakyanan, untol ko naging sakyanan. Kaning klasiha nga mga driver, gana ay mabiktima, mga katropa. Gana ay biktima. Kinahanglan, huwag tangan ng lisensya sa itong Land Transportation Office. Ha? Kinahanglan, pangusgan yun ni mga katropa. Mas mahinig ilang i-feature ka nun. Ha? Kasi panyera nga mo'y gana ron sa LTO Enforcement Division. Ha? Gana may i-feature, mga katropa, nga pinakaunang babae ko. No? Ha? Gana inig Enforcement Division sa Land Transportation Office. May ko no, Arne, ihapak ko na si panyira na to, Antos Lapu-Lapu. Anong maminus-minusan ang mga abusado ni Antos Lapu-Lapu ang mga driver. Kay propensity-wise, mga katropa, kasunod ni Snakmay Antos Lapu-Lapu, ang mga panghitabo, labot, ining mga vehicular accidents. Pero, time sa, asa mga ginikanan, ining gabi, ina manig dako, ganun kang mga bata na pa mas gawas? Otro sa ning ginikanan, mga katropa, wapatay karimbok, lisinjan sa mga ginikanan, mas mahinig apil prisuhon. Wa nagpakamana sa ilang mga anak. Kaso mga ginikanan na niya, sa mga papagbaba ini. Ha? Ganong gitugtan man ang mga bata, naas gawas una. Ikanuha, naatungas dan. Ha? Nga, dito naagay nga, nasmagan, pero di sa naagay lingkuranan niya, tungatungas dan. Ha? Kay, baunay, makanag, diskwino niya. At tanawa, parinig na itabo ka ron. So kita nga mga ginikanan ba, magpakamana, sanda? Ang ato sa balaon, marang kuwang san sa pagpitol, di lang sa mga bata. Pagpitol sa mga ginikanan, mga katropa, nga nagpasagan, nagpataka, nagpamaya sa ilang mga bata.
7: Kasikas!
19: May dugano ng driver sa SUV ng tamanghak na ko, hasta ng mga ginikanan sa ini, mga katropa. Pagka-irresponsabling na ko, gabiin na kayo. Mga bata na gawas, tuwa pa tunga-tungas dan, wag yun sila nakamano, wag yun sila nakamangita. Nag-usama na mo niya. Ha? Nagbika mo niya, nagatungog mo niya. Makatungo saan mo sa inyong balay ka ang mga bata ninyo naas gawas? Naas adan?
7: Kasikas!
19: Pagan yun mo, ani, kay lison mag kayo. Kinig-drive mira, di yun justifiable mga katropa. Bisag daghan pa nagbata na nesdan, awa na sila mo. Ganong iyang ginasmagan unas tanan. Ganong iyang gituyuan na niya ang sun. Klaro may nag-old traffic, anto ni Dosto, oh, white traffic niya. Ah, di ka makasun niya, pero di sun ito. Di lang kung tinto nga di sun mga katropa, na nasmag pag yun, o niya nakabangga, nakabiktimang bata, gibiyaan lang sa kanahang dako mga katropa.
15: Sikas! Sikas!
19: May ko na pag, pag-uhae ko nun ninyo mga lisensya, may? Ha? Ipag-revoke ng mga giisyo ninyo mga lisensya niya, Land Transportation Office, Arnie, sir. Ha? Payakan niya si Panyera, Arnie, o ang team sa LTO. Ha? Mga enforcers na to niya, mas maayo, sunod-sunod naman din ng hitamo, slapo-lapo, hala, pukusin ninyo na dito. Kaituan dito, ang dunay mga driver, ang dunay propensity, dunay dako nga posibilidad, kung ikan inig sunod-sunod nga mga paghitabo, nga mubuhat o nga krimen, mag-hit and run sa mga pedestrians niya, pagkadanghan ito ang mabiktima, mga katropa. Itong Land Transportation Office, mas maayo, ang dubliho ninyo ang inyong panikamot, pagdakop, o pagparevokes mga lisensya. Ining mga way pulos nga driver gagadalang tigaw diha sa atong kadanan ilaminas lapo-lapo.
15: Kasikas kauban si Attorney Ray Gelon.
19: Atong takna la size 49. Takna atong atong grato mga katropa sa Santon Vitamin C.
15: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
19: Noel Katandihan, good morning. Dapat yun ang imong kasamaan. Salamat sir Mary Teresa Mulyeno Aquino, nanan. Ayong pagpaminaw niya. Huwag sa mga kaubang doktor niya sa Pangasinan. Huwag Tito Alex, bigaw na ko ninyo mga ang uyuan mga katropa ni Jill Ann. Good morning, Manuel Luzano niya sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Side by side ni Director Tony Son Lee. May pagpaminaw Mark Anthony Concepcion Goles. Amping kanunay brader o gatong mga brandong sa inya sa Roro Chapter Barangay Kiyot, Long Live Alpha Caparo. Cesar Conde, mayong buntag niya brader. Salamat kayo sa imong paghapit nining atong programa karong mga orasa. Randy de la Peña Bacalso, Educans, Toronto, Canada. At pagkalayuan ba ninyong inday ni Hagaw? Marang maglisod, ginmog abot niya kay Usara Canason, Canada. Pero lagyo ba ni? Distansya mo ni mga katropa, end-to-end. Toronto, kung may gagaw dito. Ito ah. So, there is Vancouver. Mac Jusar, good morning, Idol. Big niya, Idol. Cap Sally Hilsen, niya sa Barangay Talaytay, Argao, Cebu. Rosa Balladares, Rilampagos, ang TBB. Mayong pagpaminaw niya sa Torno, Dipolog City. Nag-tanaw na ito nun online, mga katropa. Attorney Mac Gordon, atong idol. Ay, kumusta niya, kuya? Mayong pagpaminaw ninyo niya. Kuma ni Sir Chris Ronquillo sa Globe Telecom, mga katropa. Mga executives niya, mayong pagpaminaw sa Michelle Antixi, T. Bernadette Bautista. Good morning. Libros. Shout out o good morning gigantong Sir Jack Diacobos. Suki kayong tingpaminawan sa XFM Attorney. Ikagabay Sherwin Roche Ferulino. Ito nga sa mga anak ron na diha by win Sean Dell. Salamat sa paghapit Andy Binyosa. Ayong pagpaminaw diha ninyong tanong. Salamat kayo sa inyong pagsunod inig atong programa karong mga orasa. Mary Jane Demenyo. Say, mayong buntag niya. Vince Yap sa Nice Day Car Wash. Kumusta niya bro? Kumbati lang bro. Kasi nagahisgot o racket ron bro. Kayo mo nga racket atong mahinumduman. Parehani mo. Say mong itumbok niya. Racket wrong spelling. Dili racket. Panungan to sa outer space. Racket niya sa House of Representatives. Esgot sa sodas, BBM, o rakit mga katropa, sus R-A-C-K-E-T man niya. Ang rakit man niya, kinawatay niya. Kahibaw na yung presidente niya. Una, nag-isgot siya rakit. Pero ang pasambot sa mga naminaw, motong nag-standing commission itong mga buaya. Muratang maghimog nasa ba? Aga, naatay space program. Aga mo, anto tanin to sa moon. Magbuhan to sa moon rin sa ato. Kanto na mga manuyupay. Ito mo anto sa moon. Kay hi kayo nga utok mga katropa. Si Bongbong Marcos ang ikibaw. Sa iyong pasambot ato. Kay uban ang atong isgutan gahapon mga katropa. Itong racket. Basin pagpanoong ko nun dito sa venue sa iyang zona. Nakakita siya ng construction dito mga katropa. Unya na yung Apollo 11. Ganahom siya mauna ito yung buhat nilang Jervy Luistro. Ang mga hinanib niya diha sa kinig prosecution mga katropa sa impeachment trial. Suswa siya kay Bao kay saon na aboy ba rin. O amin dito sa gawas na naginabuhi mga katropa. Suwa pa rin ng politiko din eh. Babad ba dito ang exposure ano yun? Tumas gawas nasun. Kita niya ang Apollo 11. Ganahom siya nga. Usap ka ka, apil mga Pilipinas ano yun? Kaya naman Apollo 11. Susako ba dito si Minto mga katropa Apollo? Boy na apil. Aka na pinakauna, pinakauahi mga katropa ma-register sa utok sa presidente. Ha? Anang adlaw, mausag ko na yung isgot mga katropa. Mao na yung huhong-ihong. Boto, pagpanoong suna, ang pinakauahi mga katropa, mag-ulago nila nga ilang ginutan si Martin Romualdez. Ang isalinda na yun, nga si Martin Romualdez, pasakaan ang kaso. Pero pila pa man ka, si Mana nakanungog, ha? Wapainuha ko si Mana, mga katropa. Hanggang ipangusgan sa ombudsman, kininga preliminary investigation ni Martin Romualdez, mga katropa, ang iyang igagaw pinalangga. Nga kanhi Speaker of the House of Representatives. Nga maoy giingon, mga katropa, suma pa sa ombudsman. Focal person, maoy sintro, inig flood control iskandal. Side by side ni Zaldi ko, mga katropa. Kay maoy, wahin yung nanunggan, wahin yung nabawaan. Maoy na yung gisalinda, mga katropa. Ang mga sip-sip kayo dito, ang mga hinanim, ang mga minions, mga katropa, mga kongresista, ang pakpak sa dayon standing commission pang matabaghan. Mausin ko ng istorya ni Gracket, bro. I-message mo na ako si Vince, ba? So, bro, Purbida, nindot kayo ang patutsada niya na racket na yung nag-ibong pasabot. Amo ni mas klarong racket. Kay sukan pa sa iyang paglingko niya. Amo, niya na sa ikaupat katuig. Kahibaw na siya sa mga racket niya sa ubos. Amo na yung nagrakita iyang ipasabot mga katulog. Si Mega, gusto mahitabo na yan eh. Mahimong balaon ng mga racket niya. Mga insertions. Ano yung kapait mga katropa? Sean Del, good morning. Salamat kayo ni Brother Mac. Mayong pagpaminaw ninyong tanan niya. Atong takna mga katropa, lasay 55 na.
17: Portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
19: Morning, ito ga Rosa Villa, Villa Mora. Naminaw na ito karong rasa. Salamat kayo. Rodilo Aumana Rita. Roger Ruiz, mayong buntag. Walbelda Lang-Lang. Nanukan sa Sitio Sampaguita, Barangay Inayawan. Kumusta mo niya? Sa mabulo sa mga katropa, nanong-lanong tanito, Joseph Aldea. Worshipful. Yung buntag niya, worship, Starboard Traveler. Kanindot kay screen name worship, pag salina mo, Starboard Traveler. Murasan kung nasa Star Wars. Basta stars itong maisgutan, mga katropa, Pilipinas na. Ay mo na giingon ni Presidente Bongbong Marcos nga magpalupantag raketa ngadto sa outer space. Tagil-gigan, himong katawan ng Pilipinas. Eliara B. Bejaresco. Ayong butang, isa may di mahimong katawanan mga katropa, kita'y pinakamahal ng gasolina, kita'y pinakamahal ng krudo, kita'y pinakamahal ng kerosene, uman pang produktong petrolyo, kita'y pinakakurakot ng nasod. tayo pinakagraming pundo mga katropa ipanghatag ato sa mga kongresista para pagpalit sa ilang loyalty ang mga kongresista. Mausay pinakaburot sa tanang mga politiko sa tibuok nasod. Kitay ga energy crisis mga katropa. Kita na'y YXI stock nagipatuman pero kinabahalan lang yapon ang gasolina. Saka na mga katropa. Samtang usatas pinakadakong budget diri sa Asia mga katropa. Kita sa'y pinakadako nga mangungutang sa tibuok kalibutan. Pwede, sige yung utang mahalaga na ipundo. Dahil makulikta ang gobyerno, pinagis buhis mga katropa, pero kuwang paman para kurakuton. Una, naghanon yung bayo. Ang pundo niya mga katropa, mas naghang pundo, mas naghang proyekto, mas naghang komisyon, mas naghang kickback, mas naghang kawaton. Mahalag uwaw kayo, kay kanang mangutang mga katropa, purmina, may mangutang ta para ibayan tuition sa itong mga anak. Ato nang ikapasigar mo mga katropa kay pasabot na ginabuhi tag batarong niya, di paigo ang atong sweldo, kinanglan tag abang, hutang ta, total bayaran magyapon na, importante, nakapaskwila ta sa atong mga anak mo na itong garbo. Doon ka mga katropa, mangutang kay aron kurakuton. Sabi pa, kini sila mangutang mga katropa, kini mga opisyal mangutang, di ba di sila bumayan personal? Ang bumayan na di, ang baguan ni kita, nga mga magbubuhis. Kinig Pandays Malao Debt Servicing, mga katropa. Wala. Ang ato mga buhis, ato mga withholding tax, ato mga business taxes. Uban pang mga buhis niya, mga katropa, tuwa na. Goes down the drain. Ha, para ibayan sa mga giutang, sa mga palautang ng presidente. Una'y labing klaro niya, Joseph Panyares Garces. Kung siya tanaw ni Boye, sir. Kaya hilabihag, dihanuha na yun ato yung taon kayo. Dave Balulot Lerin. Kita ko si Katot Lerin ng Nunoy Reguya, certified XFM listener. Yes, Basdio Loon Bohol. Salamat kayo kanyang tanan sa JR Atomic. Good morning, Sinarang Naminaw. Yung buntag niya, Brother Joseph. Amping ampo sa kanunay. Sa atong pagbalik, mga katropa, itong ipanagat niya kaninyo ang mga hanay sa atong mga balita karong adlaw. Sa mga pinakalites karon na mga balita din sa ato mga katropa sa kauluhan sa magbahin sa nasod ug sa gawas sa nasod.
20: Kasikas Express Balita.
19: Standby, alang niya na, tugtak na, untop alas 7 na.
21: Time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
22: XFM.
23: XFM.
24: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
25: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
28: Nga nang duhar man?
0: matulong kayo tabang nimo. Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko, so kay mo totoy. Ayaw!
1: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil.
22: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
22: ng Samphone Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang katikati.
22: Samphone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
22: Sa presyo
5: magaan.
22: Sister Pain.
23: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
29: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
30: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
31: Abli na.
30: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
32: Yes to Health Clinic.
33: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera

0: FM.
1: Santo Basco.
2: Ako si Don sa Kamaestra.
3: Maka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulay.

0: Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ay, nahumanig kita si katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
4: Nalagay kami ngawan pa.
3: Ang sumay mga kami ngawan nga. Kuha naman tagtulo. At alang usban ka ng tataon. Nagturbo bitaw ko.
4: Ay, gumingaw yung ko eh.
3: Ang sumay mga kami ngawan mo. Nga sikim ka hikap ng agwa.
4: Naamang ko kung ano sa una. Ayaw!
5: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit.
8: Mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
3: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:15.
4: Time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express Balita.
5: XFM Headlines.
3: Og karon sa mga balita, adlaw nga Webes, Hulyo 29, tuig 2026. Dinhi sa ato kaso sa dengue sa Sugbo, kalit nga bisaka.
4: Kasikas Express Balita.
3: Sa kauluhan na kung cash withdrawal sa Office of the Vice President og DepEd, unusual sigun sa duha ka testigo.
4: Kasikas Express Balita.
3: Sa gawas sa nasod Iran, ipabuhagay ballistic missiles batok sa Amerika apan na intercept.
4: Kasikas Express Balita.
3: Sa business news, balaod nun sa pagpatasog tax-free income gantos 350,000 pesos ginuso sa kamera.
4: Kasikas Express Balita.
3: Sa health news, publikong ipahimangnuan sa mga health authorities bahin sa dengue karong tinguan.
4: Kasikas Express Balita.
3: Sa XFM Trending, babaeng traffic enforcers gipang-deploy sa dagkong mga dalan sa Sugbo.
4: Kasikas Express Balita.
3: Sa sports news, Draymond Green magpabilin sa Warriors sa 27 milyones dolyares nga kontrata.
4: Kasikas Express Balita.
3: Sa showbiz, Bostoyo nanukmag og vlogger atol sa 3-on-3 basketball event.
4: Kasikas Express Balita.
3: Sa balitang ekspesyal, kanhing balay ni Hitler sa Austria, himuong police station.
4: Kasikas Express Balita.
5: Balitang
6: dukan, balitang salukan.
3: Og karon sa detalye sa atong mga balita. Nagpanayon sa pag-monitor ang Cebu Provincial Government sa bisakang kasong dengue. Ligbuwan sa Hulyo, humanatala ang kapin 300 ka mga kaso sa mga ospital nga ginuma sa Kapitolyo sud sa milabayng pipila ka semana. Bato ni Provincial Health Officer Dr. Janina Canoy, posibleng nakaamos magsaka sa kaso ang panayong pag-uwan nga naghimog angay palibot alang sa pagdaghan sa mga lamok nga nagdaas sa dengue. Base sa datos sa Provincial Health Office, mukabat sa 381 ka mga kaso sa dengue ang natala sa 5 ka mga lungsod ug syudad suod sa milabayng 5 ka semana. Lakip nini ang mga outpatient ug inpatient nga gitambalan sa mga ospital sa Kapitolyo. Ang mga lugar nga dunay labing daghang kasong dengue: Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City ug Bidilien. Samtang duha ka namatay ang gitaho gikan sa lungsod sa Consolacion o Compostela. Bisan pas magsakas mga kaso, gibatinaw ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan, ang anaks gobernador, wa pa kini gikonsiderar nga dengue outbreak. Apan giingon niya nga importanteng mahibaw ang publiko sa kasamtangang sitwasyon aron makapangandam ang matag panimay. Magpanayon ang pagpaglimpyos palibot o mangayo dayon og medikal katabang kung adunay sintomas sa dengue.
4: Kasikas Express Balita.
6: Balitang dukan, balita sa lukan.
3: Sa laing balita, sugdan sa Musini Government karong Hulyo 30, karong adlaw, ang pagpangapunapun sa pinansyal katabang alang sa kapin 41,000 ka mga panimay na apektuhan sa Bagyong Tino. Yan itong Nobyembre tuwing 2025. Base sa listahan ni Department of Social Welfare Services. 1,766 ka mga panimahing at totally damaged. At balay magkanawat 5,000 pesos. Samtang 39,577 ka mga panimahing at partially damaged. Unabahaan lang, magkanawat o katunga 2,500 pesos. Ang distribution sa mga barangay himuon gikan Hulyo 30 hangtod Agosto 1. Samtang ang wala makakuha sa ilang schedule, mahimong nga makuha sa City Treasurer's Office. Gikan sa Agosto 3 hangtod sa 7, alas 8 buntag hangtod alas 3 sa hapon, gawas sa adlaw Domingo. Kinahanglan ng personal nga mutambong ang mga benepisyaryo o magdag usa ka balido nga government issued ID. Duha ka photocopy nini nga doy tulo ka specimen signature sa matag kopya. Kun lahi ang address sa ID o sa payroll, kinahanglan usab magpakita ang certificate of residency. Baton ni Mayor Nestor Archival, ihagyo ang mga benepisyaryo nga adamon daan ang tanang gikinahanglan dokumento o sundon ang schedule sa ilang barangay aron hapsay ang pagpang-apod-apod sa mga ayuda.
4: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Gihulagway nga unusual sa duha ka land bank witnesses ang dagkong cash withdrawal sa Office of the Vice President o Department of Education atol sa ika-dapo nga adlaw sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Pitistigo si retiranong land bank Shaw Boulevard Branch Manager Violita Constantino. Gagiinka sa OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang upat ka cheque nga tag 125 milyones pesos. Usa ang kinitibuk aga 500 milyones pesos din ang cash gibutang sa tulo hangtod upat ka dagkong bag nga murag gym bag. Bato ni Constantino, dili kini kasagalang transaksyon tungod sa kanako sa kantinan apan dili pasabot nga illegal. Samtang miingon usab si kanhi Land Bank DepEd Branch Manager Denita Camposano, unusual ang pag-i-cash DepEd sa mga cheque na taga 37.5 milyones pesos alang kang kanhi Special Disbursing Officer Edward Farna. Tungod kay kasagarang transaksyon sa ilang branch, anaalam ang palibot na ga 10 milyones pesos. Ipabahayag ni Camposano, gaunang higayon niya kinisuna sa iyang 34 katuig sa land bank. Iyang giingon nga human marilis ang cash, bigawa si Faharda pinaagi sa backroom o fire exit alang sa iyang seguridad. Ang testimonyas doon ka mga saksi kamay sa Article 1 sa impeachment complaint may kalamutan sa gingong misuse sa 612.5 milyones pesos na confidential funds sa OVP o sa DepEd.
4: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Samtang misupak ang Malacanang panawagan, gatugutan silang Senador Rodante Marcoleta o Jinggoy Estrada

0: ng pagkapriso.
1: Kasikas Express. Balita. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: Sometime itistigo si Kanhi Land Bank Show Boulevard Branch Department Manager Violeta Constantino na tuluhang tun sa upat ka mga gym bags ang gigamit sa mga representante sa OVP sa pagdaa sa 125 milyones pesos cash matag withdrawal. Bato ni Constantino siya mismo ang nagdumas pag-ingkas upat ka mga cheque nga nagkantinan og 125 milyones pesos matag usa. Kinatibuk ang 500 milyones pesos. Ang mga cheque nga nakabagat kang OVP, Special Disbursing Officer Gina Acosta, gi-cash nitong Disyembre 20 tuig 2022, Enero 31, Abril 18, o Hulyo 13 tuig 2023. Gipahayag usab ni Constantino, gagkwarta gipagawas gikan sa backroom sa bangko sa mga bandol nga tag 1 milyon ka pesos o gibutang sa mga bag nga gina sa mga representante sa OVP. Dugang pa niya, doon ay advance notice nga usahang tunduha kaadlaw gikan sa OVP. Pinaagis liaison nga si Queenie Masangkay aron maandam sa bangko ang igo nga cash. Matun usab sa saksi sa nawa mutabang ang mga empleyado sa Land Bank pagdala sa mga bag gawas bangko tungod kay supa kinis palisiya sa bangko.
1: Kasikas Express. Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa laing balita, bisan wa kini maisguti sa iyang bagong zona, nagpamiling komitado sa Presidente Bongbong Marcos pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill sa di pa matapos ang iyang termino, baton ni Claire Castro. Sa niyaging Hunyo, gipasar sa House of Representatives sa ikatulong katapusan pagbasa ang bill na nagdili sa mga paringente hangtod sa ikaduhang degrees pagkupot og elective positions sa samang higayon. Samtang ang samang balaunod sa Senado anaapas ikaduhang pagbasa. Kung mahimog balaon, kinahanglan magsumite ang mga kandidatong sinumpa ang affidavit na nagdeklarar nga wa sila'y pariente na mudangan sa posisyon na mahimog supaks balaon batok sa political dynasty. Gipanayag usab sa Malacanang gagimando ni Marcos nitong Disyembre 2025 ang Kongreso na unahon ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill uban sa mga prioridad ng mga legislative measures.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Balita sa international.
0: Gipahibaw sa militar sa Amerika nga ilang napunggan ang daghang ballistic missiles nga gilusan sa Iran padung sa mga base militar sa Amerika ug sa Middle East ni adtong Martes. Baton sa US Central Command, gilunsad sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang mga missiles isip kalit nga pag-atake sa mga pwersa sa Amerika. Una nini suod sa pipila kadlaw na himog duha kahabig ang pagbinubahay human sa halos duha kasimana nga panagsangka tali sa Amerika ug Iran. Nagsugo ng bag-ong tensyon naman giatake sa Iran ang pipila ka mga barko dito sa Strait of Hormuz. Tungod sa bag-ong pag-atake, nabalaka na usab ang global market samtang nagpadayon ang paningkamot sa Amerika nga mapadayon ang negosasyon aron mahunong ang gubat.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Nagpasidaan ang Amerika. Pinagis United Nations International Organization for Migration sa panayong pagdaghan sa mga tao nga nailan o napugos og trabaho sa mga scam compounds sa Asia. Baton sa organisasyon, ano na mga biktima gikas kapin 80 ka nasod nga nailan pinagis mga peke nga job offers sa social media. Din ang uban na kasinati usab og sexual nga pagpangabuso. Gimana ba nga buhabot ngayon 300,000 ka mga trabahante ang anaas mga scam centers dito sa Myanmar, Cambodia o Laos. Then gipungo sila sa pagpahigayong online scam batok sa mga biktima sa lain-laing nasun. Human mailan, kuhaon ang ilang mga dokumentong pungsun pagtrabaho, ubos, hulga o pagdaot. Daghan usab ang nakayagong trauma, utang o stigma bisan pa human nakaligkawas.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Atong takna alas 7:27 na.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: XFM Business News.

0: pati gayon. Malaunod sa pagpataas sa tax-free income ng 350 mil pesos. Batag tuwing ginuso sa kamera. Si Katropa Crystal Joy Filarca sa report.
1: Faustino Bodje D. III o House Majority Leader Sandro Marcos aron ipataas ang annual tax-free income ceiling gikan sa 250,000 pesos ngadto sa 350,000 pesos. Ang House Bill Number 10345 giduso sunod sa gisugyot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ato sa iyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Kung mahimong balaod, ang mga adunay taxable annual income nga hangtod 350,000 pesos, dili na mobayad og income tax. Samtang ang mga mukita og sobra sa 350,000 pesos, apan dili molapas sa 400,000 pesos, pagabuhisan og 15%, samtang magpabilin ang kasamtangang graduated tax rates alang sa mas taas nga income brackets. Magpabilin usab nga exempted sa income tax ang minimum wage earners, lakip ang ilang holiday pay, overtime pay, night shift differential ug hazard pay. Kung mapirmahan isip balaod, adunay 90 kaadlaw ang Department of Finance ug Bureau of Internal Revenue sa paghimo sa implementing rules ug regulations ug mahimong epektibo ang balaod 15 kaadlaw human sa hingpit nga publikasyon. Para sa atong mga katropang gustong paliguon ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato o mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
0: Sa kasikas sa paglawas, publiko gipahimangnuan sa mga health authorities bahin sa dengue karong ting-uwan. Sugid na tanini ni katropang Ana May Perez.
3: Nagpasidaan ang mga health authorities sa publiko nga mag-amping batok sa dengue samtang nagpadayon ang ting-uwan. Matud sa mga eksperto, mas paspas mo tubo ang lamok nga Aedes aegypti tungod sa nagtapok nga tubig sa mga lata, ligid, balde uban pang sudlanan. Gipahinumduman ang publiko nga ipadayon ang 4S strategy batok sa dengue. Search and destroy sa mga puy-anan sa mga lamok, self-protection pinaagi sa pagsulubog taas nga bisti ug paggamit og mosquito repellent. Seek early consultation kung adunay taas nga hilanat sulod sa duha hangtod pito ka adlaw ug support fogging kung adunay dengue outbreak sa komunidad. Ang mga timailhan sa dengue naglakip sa taas nga hilanat, grabe nga labad sa ulo, kasakit sa lawas ug lutahan, pagsuka ug pula nga mga tuldok sa panit. Kung adunay pagdugo sa ilong o lagos, itom nga hugaw ug grabe nga sakit sa tiyan, kinahanglan dayong dad-on ang pasyente sa pinakaduol nga health center o ospital. Mga katropa, adlaw-adlaw ang painom sa Santhon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Trendy karon.
0: Mga babaeng traffic enforcers gipang-deploy sa mga dagkong dalan sa Sugbo. Si katropag Philip Serujano sa detalye nini.
4: Gipang deploy na sa dagkong mga dalan sa Sugbo ang mga babaeng traffic enforcers aron matabang sa mas hugot nga pagpatuman sa mga balaod sa trapiko ug pagpalig-on sa kaluwasan sa kadalanan. Ang grupo gipanguluhan ni Attorney Geraldine Balatukan, ang unang babae nga gitudlo isip hepe sa Regional Law Enforcement Service sa Land Transportation Office 7. Gipanguluhan usab ni Balatukan ang iyang unang dakong enforcement operation sa Virama Avenue sa Cebu City isip kabahin sa kampanya sa LTO 7 batok sa mga traffic violators. Matod sa LTO 7, ang mga pagtudlo ug pagdeploy sa mas daghang babaeng enforcers nagpakita sa ilang suporta sa women empowerment o gender equality o nagpamatuod ang kaisog, katakos o integridad di lang ang gender maoy sukdanan sa epektibong pagpatuman sa balaod samtang nagkadaya ang reaksyon sa publiko sa maong lakang. Adunay uban nga nagkomento nga mahimong mas lisod na ang pagpaghangyo kung masakpan sa paglapas sa baraod. Kaya mga babae, kanunay nga sakto samtang adunay may suporta o mingon nga makatabang kini aron sa istrikto o patas ang pagpatuman sa traffic laws. Adunay sa mga netizens nga nagbinuang sa social media nga nagingon nga andam silang magpadakop aron makaila ang mga gwapang babaeng traffic enforcers. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa lalawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na ka na ang ikabalaga. Gamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalitikin sa inyong mga suking butika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alin sa Rikayusing Pilipino para sa Pilipinas, kini certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
0: Koy-koyon ta ang kasaysayan, rap. Pinaaging ka, tropang? Takoy-koy.
5: Niadong Hulyo 30,223 kipaibaw ni Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland nga miayo og satisfactory nga kahimtang sa panglawas ni kanhi Presidente Elpidio Quirino at tulsiyang pagpatambal. Si Quirino nga 62 anyos niadong panahona miadto sa Estados Unidos aron magpatambal siyang sakit. Lagip na ang gastric ulcer, sakit sa kasing-kasing o kidney, malaria, bursitis o nervous inhaustion. Gioperhan usab siya tungod sa iyang ulcer. Bisan pa siyang kahimtang, waan niya gitugyan ang iyang home Vice Presidente ngadto kang Vice Presidente Fernando Lopez. Hinoon nagpadayon siya sa pagduma sa gobyerno pinaagi sa Trans-Pacific Telephone gikan sa iyang hospital bed. Ang iyang malampusong pagtambal magkatabang kaniya sa pagbalik sa Pilipinas aron ipadayon ang iyang termino. Bisan pa nga napildi siya sa 1953 presidential election batok kang Ramon Magsaysay. Sa adong mga katropa, paligo na ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dilit dali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna, alas 7:35 na.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
7: XFM.
8: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marino, sorry sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Dayong muto ni inong tuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong tuog. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
10: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
12: Oh, sakit kaya kung tiyan mo la.
11: Yan naman.
12: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
13: Oh anak, mo kini mong yaya, gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
14: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
13: Anong di magkamukis ni Yaya? Nagwapa man kayo na.
14: Dili ko maoy. Maldita ang maginan siya, ma. Gahapon bitaw ni Kissy Papa niya, iyang gilabaro.
13: Aya!
15: Exciting!
2: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat.

0: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, 7:41.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita. Balitang sports. Balita sa sports.
2: Sa kasikas paugnats kusog sa NBA, Draymond Green magpabilin sa Golden State Warriors sa 27.7 milyones dolyares nga kontrata. Sa kompletong detalye si Katropang Gyro Viking.
5: Ni pirma sa katuhuig nga kontrata nga nagkantidad og $27.7 million ang veteranong forward nga si Draymond Green aron magpabilin sa Golden State Warriors. Gikumpirma kini ni Clutch Sports CEO Rich Paul ang unang detalye sa kontrata ni Green. Wala kini naglakip og no trade clause. Ang bag-ong kontrata ni Green mas taas lang og $100,000 kumpara sa iyang swildo nga option out aron hatagan og financial flexibility ang Warriors sa pagsulay kuha kang LeBron James nga mipili hinoon nga mupirma sa Philadelphia 76ers. Ang 36-anyos nga si Green, upat kahigayon nga NBA All-Star o upat kahigayon nga champion, musunod na sa iyang ika-15 nga season uban ang Warriors sa 2026 to 2027. Sa miaging season, naka-record si Green og average nga 8.4 points, 5.5 rebounds o 5.5 assists sa 68 kadua. Alang sa natural nga suporta sa immune system o ganitibok ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, pinayang yung katropang Gyro by King, XFM News.
4: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
6: Isang araw nagmamanisam.
2: Atong i-check ang kasikas sa gawas sa unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
4: Live report.
2: Good morning, katropang Eric. Asa nanukan si katropang Eric karong mga orasa sa napita ang traffic. Pero malikayan sa tumating paminaw, kag-drive karon, gamaniho sa ilang tagsatag sa mga sakyanan. Hindi kas oras ba? Para di isa na usik ang panahon. Hello, Katropang Eric.
7: Mga kaigalaan po da kay Kwana, kanabang although rush hour pero Kwana naman, no? Kinibang alaman naman ang mga sakyanan po da o ingon man, dinis mga nagunang kanalan po natin sila sa Subo, maunay kasagaran nga bandihan na doon and baka sa Avenue, dinis may Talamban area, dinis may kinibong Kwan po nato, dinis may North Commission area, upsera po da. Bolo area katubagan rin mga kahigalaan sa pag-check na ito giganta sa Kinipong South area going to Midtown area katubagan rin mga kahigalaan so mayroon po sa itong pagpanasubad na Station 1 to Station 11 katubaga oras so far no? So good no? Light traffic sa karan na sinatid rin sa dakbayan sa Subo katubagan rin mga kahigalaan moderate po sa katubagan rin mga kadalanan niyawa po yung mga road closure no? Sa mga tagit sa mga main tour repair station dyan sa Subo alas 6 na sa Latutso, ang ato usap na kinipong SRP, northbound lane, no? I-offit siya for counterflow lane. So, manang pagpun, sa pagpanas, kinaagi sa may SRP, so, blowing lang ang dagat sa trafiko, katapagang tariwa, man po yung mga dagko ng mga disabled vehicle, yung gan, nga kinipong, wak po yung mga nakabalda po sa kinipong mga nagunagkalanan sa syudad sa Subo po, da? Og so far di po da sa may kwan po da pag atunod sa may Ospina Boulevard kaya kinaplowing po da sa rapido dito may puente area circle nga to na sa may capital side going to Iscario area katapagang tayo mga kaigalaan po no? Alam kag makita katapagang rap sa monitoring sa Cebu City Transportation Office Yeah, sa itong pag-check no, sa LTO, CCTO, Cebu City Transportation Office, kinipong page, pagkakaroon natin ngayon, mga kaigalaan, doon na lang.

na tayo igong oras mga katropa hagga pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op inig atong tulumanon. Sagan sa kinatibuk ang persa sa XFM Cebu. Pinaguluhan sa itong station manager, Janley Baikis. Atong news director, Philip Serohano. Atong partner, Dress Master Control, Rap-Rap Barik. Atong mga kawag news reporters and news writers. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong musgalagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalay gun na ang Diyos sa kanunay. Katropa mo! Exciting! Katropa!

0: iyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod ngayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pang-Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako o gantyuhos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antyuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Maong nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniya to, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungan ni ini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Kung di lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
6: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit?
11: Santon Plus Cold,
10: ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
12: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og mini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato